0: Klinika Deo Fresh Deo Roll-On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
1: Ito si Tatay Diggs nyo, Klinika Deo Fresh.
0: Klinika Deo Fresh. Available now.
2: Eyecare Gold, ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. Eyecare Gold, ang kapsula nga may mataas nga lutein, isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina, sa mata, gikan sa halik, nga dala sang UV rays kay blue light. Dungagan pa sa vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eyecare Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang Eyecare Gold. Kag patuluan ang mata sang Eyecare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
3: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. Newstar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
4: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.

0: Greg's Herbal Oil. 101.5 K5 News FM.
1: Oras sa K5 News FM Philippines, last also 7 naman sa aga. Now, pabalik na mga ka-K5 sa inyo naman nga panatuntunan ay nagabahin sa mga program dulong sa inyo sa kalwa naman sa D3 Bio. Hilal at Sipon kang Trangkaso ay Klinika D3 Bio. Now, going back sa itong discussion ka K5 Eric, standby ka Ariel Apas o kay Wilson, no? Si Ariel i-ready. Tawagan tali una si Wilson kay may development siya din after that. Si Ariel Apas and then standby kay K5 Jerilo na Luisa. Good morning ka K5 Eric sa itong mga suki. Gopod sumungaga. No? Labi na sa Libertad Public Market. Ito ka na, magiguro ka pamati sa ton every morning. Si Chuli Colado ka pamati sa ton. Sectoral Department ka pamati. Kuno, we are here.
2: Sectoral Department?
1: Oh.
2: Sectoral sa plaza?
1: Tiara ka pamati sa ara sa subong sa Filisa. No? Mm. Boyet Pasia, Tubuso ng Lusok sa Dental, Barangay Tabunak. Mm. Si Bings Delphine, si June Manalo, ka pamati sa ton sa Mambato, Barangay Tuhoy, Himamaylan City. Okay. Mm. This time around sa ating program, i-check na ito ang line number one, si K5 Wilson Development, nanoning development. K5 Wilson, good morning.
3: K5 Aljan, K5 Eric, good morning. So, Ari, pakita din siya po, si Ground Zero, kung sa inyo naglumtad, ang sunog, dito sa Magpurok, Pagnaudia,
4: okay.
3: Barangay 7, Ciudad Sampacolod.
4: Okay.
3: So, may mga residente, kita din nga na pang istorya, no? Tuhoy naman inisang possibilities, dala kung ano ang rason sinisang sunog diri. So pinasa ila actually tatlo na ang nastorya naton kay Federal Judge nga nag-confirm nga ang gihalin na sa kalayo ning ang balay ni Larry Teruelo. Pero kay Federal Judge antes gali matabo ini ang sunog may lupok gid gali na natabo kay Federal Judge kay Federic may nabatian sila ka lupok. But before inang paglupok ni ina may nagapanimaho nga nang lanta nga tinig-ang kay Federal Judge kay Federic.
1: Uy. Tiwai naman diyan tao, balay ni Larry, paano abis siya namalin?
3: Na muna sa daang isyo subong kay Sarah.
1: Bot si ganun si Nami, ari nagluto, ba si Butane yung sumigabong?
3: Kaysa sa Jan, kaysa sa Eric, tungod siguro nga wala na nakaba, I don't know, confirm na ni kay Sir Larry kung kapamati na sa subong.
4: Pamati siya?
3: Nawawala na pala ni Sir Larry na bisitahan kasi may someone nga nag-occupy sa iya.
1: Amo na ang ginapamangkot ko sa iya. Siling ko ba, si YK Ekbalo, may gulo star na sa balay mo.
4: May nagsulod.
1: Tapos, dito sa sulod, si Krito siya gas tulog tokong gabi. Si Krito man siya gatulutig ang danga siya lang.
3: Na muna sa nakisag aljan. Actually, nakipot ko gani sa mga sentimento di sa balay. Kasi nakabal na Sir Larry kaway ng dati at tao and all. Pero nga, adikto naghalin ng kalayo. Kung nga, adikto na niwaho ang tinig. Adikto kita naghalin sa tunga pag gani ko sa balay.
1: So, pabangkot sinasino ang tuntong na nagasulod ng walang authority ni Larry?
3: Na, namuna sa palamang kutanon. Dara subong at ako naman kikipag aljan. Kasi sa Eric, bot silingon, may someone nga nag-occupy sa palay ni Sir Larry nga wala without him.

0: so far ako lang man ha, purbati-bati kung di kita ko dyan na CL dyan Castanyo kung diri sa may Rock Magnolia kung no mapinalanggaon dito na ang Manila di kasi
1: okay. Sige,
2: baba mo.
1: Son, mabalik lang kami na si Imo, whatever development, balikan ka namong karon sa iban pang update. Masaylo kami anay dito sa Pinatayng Army. Salamat gid son.
0: So kay Fredal Jan, ang mangalan anay ihunapon-hapon na lang kita sa jacket kada sa nagka-claim sa mga balay. So kin assess na isa-isa di sa DSSD, yung katuan na gitina agud ma-confirm bala kay ti ang mga pati mga renters naka-angkor.
1: Ang purpose na yung ginakantuan verification na who are the real owner of the house? Kag sino lang ang sharer kag renter kay karon kun mamangkot ka lang budlay na no.
0: Sakto na kay Fabal Jan kag duha last na lang gyud kay Fabal Jan ang mga renters na magya ko ipulay ko lang sila nga batunon. So hoping nga may ara kay just like before sa 2013 nga nasunog man ini nga area kay Fabal Jan kay Eric ang ginubras ng city government nagstorya lang sila naginun-anon ini sila sa mga nagaartila o kaupot ang councilors and the city mayor so kabay pa amo man ikubrahon sa Quiapo sa karon nga mahinun-anon ang mga nagaartila diri with the mayor Greg Casataya and the councilors ang goda mapalaan kung anong pulig nga ihatag sang LGU sa ila naman nga mga naga
2: okay.
0: So, wala na update sa Antonio Kikan din sa patrol. Sinatulong sa inyo sa kalawang sa my B63 by the Tech 700 sa CTS Coffee Meet. Sa Potaton, si K5 Vincent Coralde, ino naman si K5 Wilson Villana para sa kampiyon ng balita sa Tisyo Publiko, kakalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: Okay. Thank you so much sa report, K5 Wilson Villana. Well, hindi ka ba natin giyasang duto? Nablang, puro lang mga squatter.
2: Ariglahan nyo na siyang
1: ariglahan nyo mayo. Hindi pagpadalaan sang emosyon. Uh-huh. Kahit abo na ng problema nyo da, kung si Larry, gusto ni si Larry, why siya kabalo may tao da? Oh, kung sino ning tao na gulo istar da, abo na dapat pagitaon ta? Kaya may sanabto na siya mo.
2: Kaya mabalaan man na nila.
1: Trespass of dwelling, kilalagi na nila.
2: Kilala na nila, hindi na pwede.
1: Hindi imo di abalay, istaran mo, ay kagindi mo ulo istoryas na giyada.
2: So ang atabo, kung may napanimahuan sila kag may naglupok, basi may nag-illegal ka nagsulod sa balay ni Larry.
1: Kag nagdigamo?
2: Nagdigamo, nagtigang, kag nalipatan niya.
1: Sumigabong guruto?
2: Sumigabong. Kita man nakainit mo.
1: Correct.
2: Kaya nag-init na, nagmala na tong tinigaan ko ni masunog to. Pag sunog to, alam daso niya nga sunogon. Kaldiro, mainit. Pag init sa kaldiro, malupok ang butane. Amo na natabo, sunog ang guwaya. Conflagration ang guwaya.
1: So, amo ni mga K5 Development. On the other hand, kahapon, ang isa ka-assistant detachment commander sang army, dira sa Sagay, nagasakay sa motor ang kasing isa kaska, no? Gin-report na gintiro ini sila sang riding in tandem. That's why nagsulod kay nasa ang gulo si K5 Eric. Kasi nga ba si Sparrow unit naman to, no? Tihibalukonta ko bala paano natabo ni prior sa matabo ining insidente. May mga pamahog las kabuhi ni SKA o ni Army, no? Sang ini silang nagasakay na, ginsunod ko na sila sang riding in tandem kay ginpusangan.
2: Uy, no? Ginsunod pa?
1: Pinusangan sila, patay ka sa
2: kaysa. Ibutsing ganun, ginikuan siya.
1: Natanawag lang sitwasyon, no? Arang video, sabong, eyes on the board, mga kipabaring picture.
2: Oh, grabe.
1: Hikadalan ka, kipabaring.
2: This happened. Grabe. Highway, ha?
1: Pasulod ni Guru to sa, i-check ta ko na nung specific ka barangay. Tara na siya, Ariel. I-check ta. Yeah.

0: 7 kilometers. Ang ilang detachment yara sa Cadiz, ano nga lang to, barangay Villasin?
1: Ito yung Villasin, barangay Celestino Villasin, Cadiz City.
0: Ang Villasin nga niya, nunin na bukido kung along highway man?
1: Pukiran nga bahay si Siljan, amo na siya ang boundary, ang katapusan nga sitio sa siyudad ng Cadiz, Siljan. Kay boundary niya sa siyudad ng Cadiz, kay siyudad sa nga Sagay, Siljan.
0: Okay, so mas malapit ang Villasin sa Bago. Pa, ang Bago ni barangay ni siya nga may tinda sa itong atyempo.
1: Amo siya ang bagsakan ng Bago nga sako kinaya sa barangay Makiling, siyudad Masasagay, Sir Jan.
0: Halin sa Villasin to Bago, mga pila ka kilometro na?
1: 7 kilometers.
0: Anong ginagyan mo? Konkreto man ang dalan, pero damo siya, ano, may bulubong yun, bakulod nga dalan sa kapanahog na, may likuod kag damo kakaw yan?
1: Sa kabukiran nga bahay hindi sa may Northern Negros, sa bana naging simentado. Kaso lang, gamay lang ang simentado, sir, dyan. Ego lang gayon magkasulod ang duwa kasalakyan nga magkasugat. Anay ba, sir, dyan?
0: Okay. Taas ano oras siya namang naglisensya? Namanhid? Ano namanghid?
2: Nananghid.
0: Nananghid?
2: Oo.
0: Ano mo na ito niya? Manhid? Lain mo namang. Namanghid! Ano oras siya nagalin sa ilang balay nila kung detachment ang ginalinan niya?
1: Naghalin ini, sir, dyan. Sutok pa naman siya asawa. Kay wala sa naparikot sa aton mo kay nakuan siya. Kanang nananghid sa pagkaalaan na naglisensya siya, takna alaon na sa hapon.
2: Okay.
1: Oo.
2: Ano oras sa tabo insidente?
1: Tapos si Lil Jan kay si Ririk, wala man eh siya nga nagkasugid siya asawa nga may nag-detrate nga nabatan sa detrate o kung nagsitira nga pamahaw siya nga pasyon sa. Wala man siya kay si Ririk.
0: Ano oras siya na... Ano oras siya naging tiro?
1: Alas 3:00 ng hapon, nga gitiro sa Siljan.
0: Pakadto sa Bago o kung papauli na pabalik sa ila sa Villasin?
1: Pakadto pa lang sa Bago.
0: Now, iplasta ng lugar sa diin sila gintiro. Anong sitwasyon sa pagtiro sa ilang adwa?
1: Yes, Siljan, samtang pakadto sila sa Bago, kag magpakal sa pintura, kag pagkaon, doon sa may banda, doon sa Himugaan Bridge 3, sa unhan gamay, hihalin sa Himugaan Bridge 3, going to sityo kalubihan, mga 100 meters ang kalayoon, kurbada nga bahin layo sa panimalay, dragged na tabuan nga gipusil gisundan ni ang mga biktima nga nakasakay na mga biktima sa nga motor single nga badya. Kaga una gid gintiro kining si Corporal Robert Siljan. Tapos na nagdag pa ni si Robert pagdatabos insidente kay naglantaw na sitwasyon dito.

0: Takman sa narikover. Intakman sa narikover kagahapon sa suko ang mga basiyo nga bala, mga bala nga nakita na kagahapon sa insidente.
1: But sing ganun sir, dyan tanan nga lupok, sulod tanan.
2: O, igo, lapit?
1: Sulod tanan.
2: So, gatalikod ng army, ang unang igo army sa uluman?
1: Likod lang ko, no?
0: Likod lang yung sir dyan.
1: Oh. Likod man.
2: Grabe.
1: So, kung likod man ang igo, kag apat kabilog, ano to may kainit nga apat ni galupok?
0: Amo man din lang antong arason si Reljan kag sirire
1: kay ano to may kainit? Oo. Di ko mabuot siya okay na pero ano to nga ang gintiro gid siya kag nga apat gid kalupok.
0: Amo na sundan naton karon nga kalabot ni insidente sir kag sirire kung sino gid ang gabuhat ni ninga krimen kag kung ano gid lang ang tuod-tuod gid nga personalidad kining isa ka korporar kag isa man ka assistant sa commander sa Kumibisan, takot sa barangay, sila sinubila sa insulo dyan kasi Rerek.
1: Tita, asa ni. Ano ni siya kalayo halin sa, dira sa isina sa insidente, pakadto sa highway, anong kalayo?
0: Layo, sa

0: Kay Pabariel, madamong salamat sa imong update.
1: Bawa.
2: Yes, sir.
0: Tanda Jerlo.
2: Kinadulong sa DTX Pabanid X10 Food Supplement for Men, DTX Supplement na kapag na naka-detox ka pa. Para sa Toro de los Pueblos, ini si K5 Ari Lapas para sa kampiyon ng mga balita. Servisyo publiko. Kanya, once an order, Negros. K5 News FM.
0: NPA, suya, no. Hindi man NPA, kay kung NPA ni Way nag-Aerox. Pwede nga busa niya lang kaguro da maliko-liko ka na sa lagyan eh.
1: Kag hindi ka pagtiruhon, apat.
0: Panan-aw ko niya do gun for hire.
1: Daw may kainit.
0: Basi may nasita ining pulis nga dra lang sa palibot in line sila trabaho bla. Kaya may detachment sila sa wibisan mo.
1: Kung detachment na dang labay na ang laban na galabay, kahoy.
0: Kahoy?
1: Uling.
0: Uling.
1: Na, mga mga muna da.
0: Diba sila nasita nila?
1: Oo, muna da ang laban-laban gina. Or, basi kon mga inagaway sang duta.
0: Mm-hmm.
1: Mga muna, labo ng normal, di na ngayari ha, barangay po, itaas na eh. Taas na kayo, layo ng lugar.
0: Mm-hmm.
1: So, tanahon ta kung anong investigasyon sa aton nga mga ti-army, may investigar gini ang army.
0: Correct.
1: And it comes at a time nga daw kainit, pablas ang norte, kay bago na ito natapos, at tubuso, kwanto bla, itong encounter.
0: Encounter. Correct, correct. No? So, mga kakipay, manguning bantayan ta, sino, kung gun for hire, sinong sugo?
1: No. Kung gun for hire, who hired the gun?
0: Correct.
1: No.
0: Sa piyat kabahin sa iluhan ta, this is not the first time. Una nakita na dagasan kabuhi si isa ka by-bust operation diri sa Bacolod. Nga damo gani ka question ano klaseng na rules of engagement ang ipatuman nila kay Kipay Berik?
1: Uh-huh.
0: No? Anong SOP nila? Nga dapat kung may naresto ka, i-frisk mo gina, no? O si saon mo gina, basi may armas whatever. Bag-ulang idalubong si Sir Galvez dito sa La Castellana, isa naman ka by-bust operation. Ang ginpatigayon, subo. May kutsilyo gali ang subject. Why nakaporba binuno makapila ka beses ining pusher buyer kag pati ang iya sa ning deputy ka backup nabunan man sang Iloy sang nga ginatudlo subject. Ano gibla istorya sa likod sini kag anong reaksyon ni Lola do feeling ko ang tingog ni Lola no ready mo na ya. Kay pabati tani ko ng tingog ni Lola grabe mo. Duwa iya sang ginatawag nga paginulsol o remorse abi kag kipay Eric sa ginimo nila. Isa ka buot naman tong pulis trabaho lang nimo basi kinanglan ta na i-review isopita kag ipabirik kamagalong kita sa mga muning nga klase isang

matapos yung pagtaliwan sa ila siring nga kabig mapisan kag dedikado no sa obra nga isa ka police officer nga napatay kag K5 Eric and Kevin Ojan sa gintarigay nga drug by bus operation sa Antirelic Dania nga Mayo 11 or Lunes kadlaw kag K5 Eric and Kevin Ojan. So kag Lunes ang gabi inigit matigayon kasi kaupod sa ining nasambit niya operasyon amo si Police Captain Jose Michael Muñez, ang Deputy Chief of Police ng Makasiliana Municipal Police Station. Kaupod man si Corporal Herson Guache, nakaagumini sa mga minor injuries lamang kay K5 Eric and Jeval Jan. Samtang ini naman si Police Master Sergeant Davi Karampatana, ini ang wala giting palad kag dabuyan gid sa kabuhi sa nasambit yang operasyon. So ini ka K5 Kaujan natabo dito yung sa sitio Talaptak, barangay Talaptak sa Banwa sa Lakas Villana. Sa diin si ang main target gid sa operasyon kag K5 Eric and Kaujan sa liwati amo to si Edward Akupan, 41 anyo sini kag may

0: 35 Eric and Chevelle dyan, ang statements ng mga residente na kabati. Actually, pagbati nila ko noong wounded na ko, posible ko, no, kayo kilala nila ni yung pulis, eh, mga pulis ng La Castellana. Mm. So, si Sheila, napangilala nila ang tingog, doon si pulis Captain Jose Michael Muñez at ang nagambal sa T5 Eric and Chival dyan. Bali na tapos na, na ano na nila na neutralize na nila ining subject kay Dibilugay ko, no, na ginabot naman ining mga policeman niya back up. Nakaupod naman ni Police Major Romulo Hipalango the 5th sa T5 Eric and Chival dyan. Mm. Actually, duwa ka team, no, ang nag-augment kaupod sa team 1 at team 2. Ang team 1, amuni ang gin-lead ni Police Captain Jose Michael Muñez, kamadakop kuntani, sa ining kay Edward, kay K5 Eric and Cheval dyan. Sa ikaduwa naman nga team, amuto ang kaupod naman ni Police Major Romulo Hipalango the 5th, ang mga media kaga barangay official kay K5 Eric and Cheval dyan. Okay. Yung natiga yun, gitya, nga na baklan, no, sa nga illegal nga droga, ining suspect, kaga sa nga samtang nag- samtang nag-aaway na, samtang nag-agrapusay na to kakita ba Eric and Chival dyan, nag-intra man ni ang nanay, no? So, yung suspitsado, nga si Silvia Akupan, nagkuha man sa kitchen knife, ang kiyaging gamit niya, kitchen knife.
1: Okay.
0: Sa bata niya nga si Edward, double blade. So, ginduno ni Dilia Akupan, ang 68 years old nga nanay sa suspect or target sa bypass operation, dining si Police Captain Jose Michael Muñez kag naigugid sa likod kay K5 Eric and Cheval dyan. So amuni ang daw dako gid niya pilas karon kay Police Captain Jose Michael Muñez kay K5 Eric and Cheval dyan, eh. So sa karati din priso din dala ini siya sa police station kag aton siya nag interview kag tino sa iya sa K5 Eric and Cheval dyan, no, nga wala siya yan nagapangayo sang pasaylo. Actually, siya payagani kuno yan na disturbo. Siya pa ya ang na sana pa siya pa ya ang nagabyado kuno ya bangod nya ti pauway na nila ya sang gabi nagkadto pa yang pulis kag nagbypass kuno ya ka K5 Eric and Chival
1: sa liwatan ni

0: gan gidang naigot di tayo. Yeah. Taking try nga i-agawon ni Police Captain Jose Michael Munez. Kasi samtang nag-agaway na, samtang nag-adupo na, nagkuaman sa patalom ining iloy.
1: So nagatalikod gali si Munez, guro pagbuno ni isang nanay, kaya gadumugay sa bataya mo?
2: Gadumo, ara sa likod, kay pila siya likod mo. Bula siya likod.
1: Terrible. So kwa niya ka dumog to, kundi nabuno na si Kwan, igo na sdugan mo. Uy-uy na to.
2: Uy-uy na.
1: Nakita sang deputy, gindumog yato ang suspect ni nga si John Ray. No. Si, ang suspect.
2: Si Akupan.
1: Si Akupan. Pag dumog niya, ang iloy kita, gindumog bata, nagkwakutsilyo. Binuno niya sa likod. Tiduwa lang sila din ng iban ng pulis.
2: Na, that's the question. Kaya kung may duwa ka team, kag may grappling na nga natabo, may grapple na, may
1: meters, lagan pa sila layo.
2: Yung pwede ka na, pero makasinggit ka, ikaw tani naka-reinforce na yun.
1: Grabe, no? Dapat nung ditama mo na kalayo, may aral na nga lapit-lapit nung una, diya nga ti, and these guys, sabi, puno pungkol, hindi yung pagpangapi, lapit sa mga balay, dabla?
0: Actually, 30 meters lang gid ang layo. May ara pa gid niya duga nga tawo kay Peberic. Wala labot sa tatlo ni nga si Police Corporal Herson Guat.
1: Kasi gaya bi kay Peberic kay panawag ta sila close quarter combat.
2: Kaga dos mga split second incident.
1: Di mo na burst ba moment panawag nila.
0: So na. nag-respond sila and then ginagaw nila atong sundan.
1: Abag respond nila na bunan niya si DPT.
2: Buno na. Naka,
1: kaya wala expect si deputy ngang nanay mintra.
2: Nga. Tiyo mo na malakisa nga sa sitwasyon nga.
1: Hindi ka kambal babae ni whatever. You have to prepare gidya.
2: Everyone is a suspect. Everyone is a suspect.
0: So dito kasi Peberic and Kivel dyan, ginpalukpan man sa ang duwa kabese sa kamot, ining suspitsado, agod naman neutralized.
2: Dira ako so, believe sa police kay Kivel dyan. Imbis ka tiruho nila sa lawa sa suspect, tiniro na sa kamot. Dira ko bilib sa sa pulis ng Kastilyana.
1: But siguro nun, wagi sila napadala sa Malatsyago nila?
2: Kaka-controlled anger lang. Controlled anger. Amo na natawag na maximum tolerance.
1: Tumba na galing upod mo. Actually, pwede na to gani. Iyang self-protection na to gani.
2: Puruhan mo to ang pusdakan sa ulo. Okay na to.
1: Kaya ginataki ka na mo. May pilas na ang upod mo.
2: Under threat mo.
1: Under threat.
2: Pero ang kamot na ang gina-neutralize niya.

0: Hambal, kung magsulod ka mo tani, adlaw lang, tingin di kung nakapermisyo kami sa inyo kay napatay na mo ni isa kapulis.
1: Kung permisyo ba ka mo sa amon?
0: Kay gabi na? Kay gabi na, masulod ka mo
1: yan. Inutulog na lady nanay mo.
0: Oo, no? Di mapermisyo
1: man ang pukulay. Kay grabe, nanay, kisa, makomentaryo ko tani, bakon sa imo nga edad din lang ko.
0: Hindi na lang.
1: Hospital lang kami, pero ang pagsabat mo do, kaperdobal.
0: Oo. Pero may nakita ko black KPB dyan. Tanliyo ko na balik sang video. Madali lang. Very quickly. Very quickly.
1: May nakita ka na ba?
0: May nakita ko. KPB, tanliyo balik na rin agawtan. Ang video lang. Dali lang kid. Maskin i-post na dayon.
2: Pambal mo sa
0: pamilya. Post, post na, post na. I-post lang anay. Sige lang, ibalik ang video. Dasun i-post nila pagpambala. KPB dyan, may nakita ka. Presuhan ini ha. Pero may saksakan sang kuryente nga ra ho. Sa police station tada sa La Castellana, may saksakan sa kuryente. Basi may priso ka muna kag short circuit ya naka mag-suicide gulpe. Blaka delikado.
1: Gani no?
0: O, medyo liog ko anay sa police station tada sa La Castellana.
1: Para sa charger na.
0: Ano na daw tiyo? Police station na presuhan na may saksakan niya.
1: Basi holding center lang niyo. Kaya presuhan dito pa sulod.
0: Hindi iya na da nga kasilda na.
1: Tingo ka may saksakan dapat wala.
0: Amo gani dapat wala da saksakan mo ali ko ibalik. Na kinakita ta nasipatan ko so ipaliyog ko anay check sang inyo nga mga outlet kay base ba namangin mga problema naman apilak adlaw inang mga outlet nga ara sa mga selda das La Castellana paliyog lang.
1: Salamat kitan.
0: Ayos.
1: So mga K5, balikan tang purok Magnolia. Ang report kina baton ta totally damaged May 12, 2026. Partial report as of 3:59 PM. May 34 nga totally damage. Anom kuno ka mga sharer. Kag 41 ka renter.

kolabo pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: available now.
1: iCare Gold.
2: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanang sa mga suga sa dalan, ilabi na sa mga nakahay nga suga, nga ako nagkasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tawong nga may katarata. Kintestingan ko ang iCare Gold kag iCare Drops. Subong, nagamaneho na ako kada gabi kag makapasa na ako sa mga magagmay nga letra.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. D3 Bio.
3: Ako si Jomer. Katumarget ko sang D3 Bio kag ang bilog nga pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3. Mabakal sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tiin nga gapangluya imulama tapos magtrangkaso? Mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio. Uno sang NCTs. Nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DTX 500, ang pinakakampyon ng antioxidant. DTX 500, para sa matino nga dugo. DTX 500, para sa healthy nga tayo. DTX 500, ang DTX 500, ang may mataas ng antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Basta tino ang atay, happy kanunay. DTX 500, masaligag. Epektibo! DTX 500! Panahon na naman ang ubo, sipon at trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty! Panlaban mo! Mighty C! Na may superpowers na lakas tensya at matalinaw. Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrapinang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C! The Mighty Power of C!

0: 97.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Loja City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Oras sa K5 News FM Network, alas 9:03 ng aga.
2: Impormasyon sa ika-ayong lawa.

0: Mendoza, Boyzul Weta, Kevin Bigay. Impormasyon sa ikaayong lawas. Maligaw ka na, maedukar ka pa. Hosted by Jean Paul Generoso. Ini ang impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Mayong aga mga suki naton nga tigpalamati. Welcome na kamong sa programa mga impormasyon sa ikaayong lawas. Kabay panainom nyo na ang inyong DTX 500. Kag nainom nyo naman ang inyong Mighty Sing Alkaline nga Vitamin C as well as ang iban pa naton nga mga produkto ni Dr. Ramil Uy, especially ang Klinika D3 Bio. Subo nga aga istoryahan ta ang epekto sang kulang sa tulog sa aton nga health, no? Ang kakulang sang tulog will cause some abnormality sa lawas. Kag ang hindi pa ni manami nga resulta niya is ang sa imong heart, no? We were told halin sang guess ko ila pa kita sa high school and elementary nga ang pag-repair sang lawas happens when you sleep. So ang

0: Kevin.
1: Good morning, Sir Boy. Kagsato niyo mga suki nga tigpalamati, Isil North, Isil South, Isil OFWs, mga solid listeners na to, no? K5 solid supporters. I hope na nakatumar na kamo sa inyo paborito nga mga food supplement. Ang DTX 500, ang superior antioxidant, no? Ang Mighty C Alkaline Vitamin C para sa mabaskog na resistensya. Kag syempre, D3 Bio, ang antiviral, antimicrobial specialist, no? Ang pambato naton sa anuman nga sa isang infeksyon. Kag syempre, ang Clinica Sporebiotics, ang ginpabakod nga probiotics.
2: Good morning, Sir JP. Good morning, Sir Kevin. Mayong aga man sa atong suki, Isil North, Isil South, Isil OFW, mga pinalanggata nga Slow Rams and KSS supporters. Mayong aga sa inyo, kabay pa kampiyon ng lawas kay naka DTX 500, no? Amo ni yung sikreto. Sikreto nga hubin ka per me, biskan bisyuhan ka, biskan palapulaw ka, even if you're diabetic, kung gusto ka makabawi sa lawas mo, mag DTX 500 nga ah. Well, labot sa super antioxidant ka unod sini, nga gapahubin sa silula, may ginatawag nga ampalaya extract. Extremely good for diabetics. Kay ginamimik din sa ampalaya extract ang insulin. That's why it lowers your blood sugar. So din ka pa, hubin ka na, layo ka pa sa diabetes, mag DTX 500. Kung gusto mo i-boost ang imo immune system, mag Mighty C, the alkaline vitamin C, ang paborito nga vitamin sa mga soldado sang imo lawas para makabato man sa ginatawag ng mga invasion sa mga mikrobyo, kag mga ginatawag ng mga anomalya like mga cancer forming cells, mahimos dayon sang ginatawag ng mga immune system cells para layo ka na sa cancer, no? So diin ka pa, no? If you wanna boost your immune system, gamat-amat ka pa puti, gamis ka, mag Mighty C, the alkaline vitamin C. Pero kung gamasakit ka na, problema mo na ang natawag na trangkaso, ubos, ipon, kagilanat, dalas ang mikrobyo, syempre ang sabat na, mag D3 Bio. And before, ipasa ko kay Sir JP, no? If you want optimum eye care, no? Mag eye care capsule. Uy, may capsule na. Ang tawag nga eye care, no? Namin sa mata, may lutein, may vitamin E, and of course, contains minerals and vitamins good for your eyes. May dala mo na yapon nga eye care drops, no? So, if you want a total package in taking care of your eyes, mag eye care capsule and mag eye care drops.
3: Informasyon sa ikaayong lawas.
0: Now, ang perminyo na bala nga pag uyat sang cellphone kada gabi, the blue light nga makita mo sa imong screen will make you awake. Make you awake. Daw budlay nga mag-catch sleep, no? Kon blok sang una ang temptation lang sa tulog is kung may mga fiesta sa tupad yung barangay na tigahod di katulog.
1: May disco.
0: Oo, disco. Tisuna, way man TV. Ang drama gapatuyo man. Ang music sa radyo nga abigon gapatuyo man.
1: Hindi ka man kabasa sa una ko.
0: Why man?
1: Why ka kinky?
0: Oh, kag sa una, iwat man ang comics bukid. So hindi problema sa una ang pagtulog, subong damo na distractions. May Netflix ka, may Google TV ka, may cellphone ka, may internet ka. So kung kaisa kulang na tulog. Kag subong Sir Boy, Sir Kevin, uso abi ang graveyard nga trabaho, graveyard shift, bangod sang call centers, which is amo na subong
1: na to, no?
0: BPO, amo na subong ang uso. Now, kalabanan sa aton, kulang sa tulog. Ano bala ang delikado nga mahatag sang kulang sa tulog? Well, again, siling tana, ang repair sang lawas happens when you sleep. Isa diri ka agreed nung effect sang kulang sa tulog is your heart health issues. Ang kulang sa tulog will increase your risk for heart disease, Sir Kevin. Ang hypertension. Tingala ka nga ang gin high blood kuhaw. Sir Kevin, give me a quick example. A quick explanation. Why? Nga kun kulang ka sa tulog, pag-aga ka taas BP mo.
1: Ah,
0: usually gambal
1: reason,
0: sila, no?
1: Reason why, Sir JP, so amon yung brief explanation. Clear. Explanation, because kung kulang ka sa tulog, no, ang imong sympathetic nervous system is affected.
0: Oh.
1: So amon yung control sa aton fight or flight. No? So kung ikaw kulang sa tulog, our body, no, ang aton lawas, kinakonsider na siya as stress condition.
0: Oh.
1: So ang tendency sang aton lawas, pataason na

0: pagtaas ang cortisol, damo na pwede matabo.
1: Okay.
0: Pwede ma-alter ang imo nga mga hunger hormones, imo satiety hormones. So, mas mataas imo nga hunger hormones, pero may kagutom, so makaon ka. Ang imo nga inflammation, mataas man.
1: Oo, mataas.
0: Yes, ang imo pagid nga, what is this? I forgot the term, Sir JP. I will recall it later, no? Pero, cortisol ang main giding ano if you lack sleep because your body is under stress, no? So para malikawan ina ang is we need good quality sleep.
1: Ari pa ang kakulang sa tulog tingala nila nga mga call center nga agatambok because Sir Boy, Sir Kevin, ang kakulang gali sa tulog will influence weight gain nga tsaktong hambal ni Sir Kevin. Your cortisol will now
0: alter
1: ang imong satiety hormones ining ano ni ang hunger hormone which is ghrelin and your leptin which is fullness hormone
0: satiety is reduced naganubo na siya.
1: So but siling una kun nakapulaw ka pirmi ka gutom do ka namit gidya kaon kag hindi ka mabusog. So ining resulta sang kulang sa tulog nga nagdamo kaon mo may sometimes result to diabetes. Magka-problema ka naman si imong metabolic process like metabolic disorder, diabetes type 2. Ano pa? Chronic pain and inflammation. Namutambal mo, Sir Kevin, kay ang insufficient sleep nag-trigger ini sang inflammatory chemicals. Kag amuniga worsen ang imong mga pains, nga nag-back pain ka na, gaplalakit na tuhod mo, kag ari pa, reduce physical performance, Sir Kevin.
0: Sakto na sa Sir JP, no? May harap pag-i-di sa Sir, duha, Sir JP, no? Isang ginatawag nato nga insulin sensitivity. So, nagapigaw ang imong insulin because sige ka gani kaon, no? So, gataas imo blood sugar. So, prone ikaw sa development of diabetes. And as well as at the cellular level. May ginatawag nga mitochondrial dysfunction. Magambalta mitochondrial dysfunction, overreactive imo mitochondria nagaproduce ng damo-damo nga reactive oxygen species which will result sa imo lawas to undergo sa ginatawag nga oxidative stress. So cortisol ng mga inflammations nga ginatawag kagang isa pagit Sir JP is ang imo nga amygdala, no?
1: Okay.
0: Sa part sa imo nga brain affected ina siya, so naganubo ang imo nga mga happy hormones nga isang GABA.
1: Amo galini nga guringot sa Kevin.
0: Yes, that's why ang imo nga mga emotional aspects
1: apektado.
0: Reactive.
1: Oh, hindi ka passive, no?
0: Impulsive ka. Impulsive dasig ka mag decide sa mga risk, no? High risk nga mga bagay and then prone ka sa pagdevelop sang anxiety, depression. No? So amo na siya.
1: That's why Sir Kevin nga galala pagigali kun may anxiety ka. Hindi ka katulog. Mas naging nga nagalala pag hindi mo anxiety.
0: So sila na mga ginatawag nga mga nocturnal person, Sir JP, no? Or mga owl. No? Do bukaw ba? Bugtaw kong gabi.
1: So ini nga mga bagay makahatag sang hindi manami nga epekto sa imo nga lawas kag ang long-term serious conditions nga mahatag sang lack of sleep, kapin pa prolong amo na ini ang eventually cancer, tumors nga matubo sa imong lawas, type 2 diabetes and among other nga mga damo nga mga problema nga mahatag sa lawas mo. So anong nami? Dapat kung kulang kas tulog, may DTX 500 ka nga idugang because DTX 500 will calm yourself kanami sang imong nga mood, ga enhance ang imong nga happy hormones kag kalmado ka eh, no? And of course, makounter niya ang effects ng oxidative stress kapin pagapulaw ka. So, ang namigid siguro, i-cut down mo ang mga sabad-sabad before ka magtulog and then prepare yourself sa kanami nga hindi man kinanglan may foam kagid. Bugnaw lang nga man hindi man manami nga ginot mo, no? Ngita ka dabi, kung wala kang electric pan, ngita ka na sang portion sa balay mo nga gahuyop ang hangin and then set your bed space nga comfortable sa poor sleeping. Kuhaon mo ng mga lights kung hindi ka namian nga may sanag, patyo ng suga. And then kung noisy ang environment, tinguan nga hindi na magsabi.

0: And of course, sa mga kulang sa tulog, DTX 500 will help protect your cells against the effect of inadequate sleep. Kay sa ilo kita sa talk ni Doc with Sir Boy Silueta.
1: Talk to Sir DP, no? Sa D3 Bio, tunanta ko, ano ba lang mabulig ni D3 Bio when it comes to your health during summer? Uy, ano ba lang problema sa summer? Damo, no? Heat stroke. Ano pagid? Ang tawag ng mga amoeba. Ano pagid? Ang mga tawag ng loss of electrolytes. So sumungad lang tunanta kung paano ba lang makabulig ang ginatawag ng super supplement called the D3 Bio. Eh, siyempre, no, kakita tapang sa terminal, sagi lang niya pamaypay, sagi lang ginatawag niya ilis ang bio, guputang sibin sa likod, cause we are perspiring. Gabalhas kita. Kay ang lawas ta, galiak sa ginatawag nga sobra kainit, no, lalo na subong, galalabot, 40 to 45, 45, kung sa itong gigaraw, wag lang, na lang ito, yaman. Te, ano nga katabo, no? When you perspire, of course, that is your body's way of cooling itself. Remember, your skin and your perspiration is your personal air condition. That is the natural effect of your body when your body is overheating. But wait, you're not only losing water when you perspire. Hindi lang kung gabalas ka, you're not only losing water. You're losing vital minerals, no? That are really important, no? So, ano ang kaladula? Way labot sa pagbalhas mo, way labot sa pag-ihi mo during summer, potassium and sodium. Those two are vital electrolytes for muscles, no? Importante ni sila nga ang aton mga maskulo mag-andal. Remember, your heart is also a muscle, no? That's why importante gid mag-rehydrate, not only water but also electrolytes. Ang nagkanan buga na sa electrolytes ang ginatawag mo nga rehydration. So dapat may potassium and sodium, no? That's why ginatawag mga energy drinks are really popular, no? Like sa may gabigin na sa G, no, nga giniinom ta na magtapos na basket or tapos ka inom, no? Mag-inom ka, you're also losing electrolytes, lalo nang matamaan ka, ha, masuka ka, sodium ang
2: igwa. Pinaka-common, Sir Boy, nga source natin sang electrolytes, no? Masami ito na yung mabatian, isang orisol, no?
1: Mm-hmm.
2: Or ang oral hydrating solution.
1: Oo, pidit ka ni kay mo lang sa balay.
2: Pidit mo, no?
1: Amlang gid na, kabutangan mo, jutay nga kalamay, kasin, no? Okay na, no? Pero, no, during severe dehydration, no? Putiktahan mo gid ang imo lawas ta, sa imo electrolyte loss, no? Not only dehydration will kill you, of course it will kill you, but ang electrolyte loss mo amo na ang ginahalinan gid sa ginatawag nga kamatayon or heat stroke, no? So kanan-lan kabalo ta sa mga pagkaon that are rich in sodium and potassium. Of course, kung sodium lang, hapos asin, no? Asin ginay number one, no? Jutay nga asin, no? Kung gapainit ka, pero may butangan mo ang imo watermelon, jutay nga asin. Anong watermelon? Hello, na ano nga na siya? Besides its 90 to 95% water, it also rich in potassium. So kung ginputangan mo dang imo watermelon jutay nga asin, ha? Nami na sa imo pangbawi sa imo lawas regarding rehydration and electrolyte loss. Bawi-bawi ka na da. Pwede ka mo sa banana, rich in potassium man na, no? And important things like that. Ano ba lang ginaobra ni D3 Bio? D3 Bio, when you take your watermelon and a little bit of salt with it, will basically help absorb those minerals needed by your cells, no? Ang muning effects ng medium chain fatty acids nga lang sa D3 Bio. It helps your body absorb those vital minerals lost during sa sobrang pagbalhas o sa ginatawag nga sobrang perspiration during hot seasons, no? Like this summer, no? So amuna makabawi ka na da. Ang nami pagin sa D3 Bio, it protects you from ginatawag natong mga summer diseases. Ano na da? Ay, of course, number one na da, ang ginatawag nga diarrhea, no? Diarrhea, siyempre kung summer, palmita sa beach, kadto sa beach. Uy, ma-excursion ta, mapabaybay ta, masaka ta sa bukid, ha? Maano ta?

0: Diyan sa Ditribayo is cold press extra virgin coconut oil. Ang pinaka-premiado klase nga VCO. And do you know that ang VCO is guaranteed as safe for usage, no? Even for topical use. Ang iya ginatawag ni mga anti-allergy properties, no? Kagiya mga specialist ng antioxidant like phenolic acid. Phenolic acid, isa ka antioxidant niya nga makita mo sa Ditribayo, but it specialized on skin care. It basically does not only protect your skin from overexposure sa tinatawag nga UV rays of the sun, kay pan may kagapainit, kapabitch ka, it also helps your skin recover, no? And of course, the antimicrobial properties of medium-chain fatty acids from Ditribayo will help fight those skin diseases brought out by summer. Ito, usugid an-an, mga buni, mga ano na, Sir Kevin, mga ginatawag
1: nga, mga fungal infection,
0: kaya managyapon sa ginatawag nga antimicrobial properties ang ginatawag nga Ditribayo. So, it's summertime. Of course, we need to enjoy. I-enjoy tang time ta with our family, i-enjoy tang time ta going to the...
1: Enjoy yung bakasyon, samtang wala pa school, no?
0: Kaya enjoy ta. Pero dapat, protektado kita kagang aton pamilya, magbalon sa ginatawag nga Ditribayo. Ang isa ka kapsula nga, isa man ka palmasya, no? So, kung gusto ka mag-ayo, kung tatangkaso, ubusip on kagilanat, and you like your summer, and you like to enjoy your summer, mag Ditribayo.
1: Siyempre, Sir Boy, no? And, naka Ditribayo na kita. Hindi kita malipat, no nga? Before kita magahalin sa aton balay, maligo gid. Gamit ang aton healthy nga sabon, no? Wala na sang iban. DTX Beauty Soap. Ang DTX Beauty Soap, amuni ang sabon nga beauty soap na antimicrobial soap pa, protektado na imo panit against skin diseases, nagahamis kag nagaputi pa ang imo nga kutis. So mag DTX Beauty Soap, kag syempre partneran na lang naton ina Sir Boy sang klinika Dio Fresh for 48 hours of freshness to keep you fresh all day long, no, for 48 hours para wala sang body odor, kay ginapatay gid ang kagaw nga nagapabaho sang imo nga kilikili sa klinika Dio Fresh, bangod may ara ini sang antimicrobial property ang solusyon sa nagabaho nga kilikili.
0: Oy, yeah, kung gusto mo nga hamis kag mumot ang imo kilikili, mag klinika Dio Fresh. And of course, early in the morning, no, ang aton gid niya batasan niya mangapi, no. And what is the best way to basically have your coffee? Kung ang coffee mo bugana sa ginatawag na health benefits. It's also in the morning nga pinakataas ang imo oxidative stress level. So kung gusto mo isahon ang solusyon sini, mangape. Mangape sang DTX coffee mix, ang kape nga bugana sa pinakakusog nga antioxidant. Iway lang nga gina-enjoy mo ang imo kape, gay may gatinlo pa, may ga-detox pa sa imo lawas habang gahigop ka sang manami mit ka sa bowls ang DTX coffee mix. May chia seeds man ini, Sir Kevin, nga gatinlo sa aton colon para layo ka man sa colorectal cancer. So may colon detox ka pa. So if you want nga gapakape ka na, ga-detox ka pa, mag DTX coffee mix ka na.
1: Siyempre, Sir Boy, may ara man kita DTX premium coffee, no? Bangod premium ini, bangod ang sweetener, stevia, no? Wow. Natural sweetener. So sa mga nagaproblema dira sa mga mataas ang blood sugar level, pero gusto nyo ya ma-enjoy liwat ang pag-inom sang kape, diri na kamo sa DTX premium coffee. Hindi gid kamo magkabalaka kay hindi ya magtaas ang inyong blood sugar level, no? Kay bangod ang aton nga sweetener,

0: Clinicas for Biotics.
1: Uy! No, kampiyon ng Sir Kevin. No. Gusto mo pala bright ang imo life? Ay, kanan, kampiyon ang imo eye health. No, kampiyon ang ginatawag nga ang imo vision.
0: Eye care gold.
1: Ha? Ginatawag nga eye care. No, ang eye care capsule. Kampiyon ginisa kaya eye care capsules ni. May ginatawag ni yung mga vitamins and minerals needed by your eyes. Do you use your eyes regularly? Permit ka pala sa cellphone mo, tablet, computer. Remember those things, those UVs na linda sa mga gadget ngayon na, including na sa ginatawag ng mga bright lights, no, will basically destroy your eyes. So, kailangan makabawi ang imo mata, dapat naka-eye care capsule ka. Yung eye care capsule ni will basically provide all those minerals and nutrients needed by your eyes to recover and rest. No, kailangan man bala rest ang matata. That's why ginapiyong ta ni kung magtulog ta, no? And of course, kung gusto ka gapaway ka na, gusto mo relaxing mo mata, kailangan may eye care drops ka, no? So, if you want optimum eye care, no? Amuning combo ang sagbagos ang Clinica di Alternativo, eye care capsule, and eye care drops. And of course, kaya sanag ng mata mo, pwede ka naka-extend. Mag-extend food supplement ka na, no? Ang extend sa mga lalaki niya medyo nagnubo ang gana, medyo pigaw na ang libido. Amuning sabat.
0: Mga kulang ang oras kay misis.
1: None.
0: Dapat i-extend, no?
1: Extend
0: ang oras. So, mag-extend food supplement. May mga may-ari ni Peruvian Herbs, Sir Boy. Makakaglabo waska. Nga, makabulig sa pag pukaw sang inyo nagakatulog na dugo, ha? No?
1: Pukaw.
0: Pukaw.
1: Kagmumukaw ka. Kung naka-extend food supplement. And of course, Sir Kevin, kung nami gusto mo nami manimo blood flow, magpamasahe. Kay misis, kay girlfriend, kung kasino pa na, or sa para ang sekreto sa masahe kisang wala man sa masista. Ara, sa ginatawag nga bala news, dapat mag-DTX liniment oil, ang sana oil ng bayan. Kampiyon ang hagod, kag-init ang ginatag sini sa mga tired muscles mo, mga kasukasuan mo na, mga nginangin mo na habang ginahimas, ginamat-amat na, ginamasahe, ginakuha na na ang ginatawag ng mga kumbaga mga lamig-lamig sa imulikod with DTX liniment oil. Ang aromatherapy sini kampiyon by simply sniffing it, ga-relax ang imo brain, galayo ka pa sa biyahe hilo. So tandaan, kung balan niyo sa malang ginapangita, mag DTX liniment oil ka na, ang sana oil ng bayan.
0: Mm-hmm. So Sir Boy, wala na kita time, no? Pero before kita mag-end, gusto ko lang i-congratulate ang tanan nga mga nakapasar nga license teacher.
1: Uy,
0: no?
1: Congratulations.
0: So, especially ha? Sa aton gidi mismo mayara no si Miss Camille Kizaya.
1: Wow,
0: no? Si Kizaya.

0: padayunan ang istorya nga puno sang kalingawan gagkabulastrogan. Makalamho ka apang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalisingko!
1: Mads, ay blood ko guro, Mads.
2: Ay, anay ka. Bayranay na Mads, ginhay blood ka dayon. No, God.

Amo ni Guro nga ang sekreto para main kampyon nga surveyor ay, no? Ay, mag-amo ning lakat ni Bong Sansaw, paldogi ni siya ya. Basta mayo lang ang resulta sa survey ya, ano? Man, may ngalan na iangadaan si Bong Sansaw pag-abot sa surveyhanay. Wala pa nagpalpak ang iya pang survey. Ang iya resulta, lapit gidya sa kamatuoran. Amo gani, dapat magpagwa siya sa survey nga nagapanguna gyapon si Mr. President nga ginasaligan gidya sa kadamaan. Amo na yung dapat yung ipagwa nga resulta. Ah, bisan hindi matuod, importante daw lapit sa kamatuoran, ano? Ayun man siya namon nga ipasurvey ang

pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ra.

0: kayo, dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
1: New Clinica Deo Fresh Deo Roll-On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
0: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
1: Clinica Deo Fresh. Available now.
2: I Care Gold.
3: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanag sa mga suga sa dalan, ilabi na sa mga nakahay nga suga nga ako nagkasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tawong nga may katarata. Intestingan ko ang I Care Gold kag I Care Drops. Subong, nagamaneho na ako kada gabi kag makabasa na ako sa mga magagmay nga letra.
2: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
4: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. New Star Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
5: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.

0: Lumulubot sa imong itsura, mag-TTX 500 na. Masamihin ang kapalatian, i-TTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka, mag-TTX 500. Agot maging mas hubid sa edad ang itsura. TTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Salit, ang una yan, iwang-iwang sa akay. Wala git ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa, no. Ang Mighty C. Kag 1 capsule, 310. After 1 week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka mga butika. TTX Coffee Mix.
2: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gid ko gainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong acid. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintestingan. Wala gid ko nagbatsyag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Ronald, isa ka sales rep. So una, magid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagbuti gid akong nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Mabakas sa mga butika.
4: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. Newstar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
5: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
6: Cheers sa barkada nating
7: Night Shift,
6: OT,
7: Breadwinner.
6: Deserve na deserve yung magdandway light. Masarap inamin, suabe ang hagod.

0: pangarap mong trip. Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
0: Para good mood. Eurotex, the sleep specialist.
2: Unsa ang ambisyon nimo?
3: Ako? Ayaw na ko, uy. Sa anak na lang nako. Unta, di maundang ang pag-ispilan niya.

mo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr.

0: low potassium, ukol hypokalemia, isa ka electrolyte imbalance kang nag-indicate inisang nubo ng level sang potassium sa dugo. Ang normal level sang potassium, importante gid nga ma-maintain sa korason kag nervous system function. Dr. Pinoy Squalin Capsule, nagabulig tipon sang potassium halin sa imo ginakaon kag ginapasulod rekta sa imo cells. Isama ni ka hormone builder kag ginapanormal ang trabaho sa mga kidneys nga amuman ang kabangdanan sang hypokalemia. Dr. Pinoy Squalin Capsule. Muternamax,
1: Max Epektibo. Ako galing si John Ray, dasa sumili, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon niko. Tubong nga, nakainom ko sang Luterna Pla, kung pamatyagaan ka mag-ana.
2: Luterna Max Capsule and Luterna Max Coffee Blend. Mapakal sa malapit na butika.
3: I Care Gold.
4: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanang sa mga suga sa dalan, ilabi na sa mga nakahay nga suga, nga akon nagkasugata. Hambal sa akon doktor, normal ini sa mga tawong nga may katarata. Intestingan ko ang I Care Gold kag I Care Drops. Subong, nagamaneho na ako. Kada gabi, kag makapasa na ako sa mga magagmay nga letra.
5: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
6: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
7: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
8: Cheers sa barkada nating
9: Night Shift! OT! Breadwinner!
8: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap yun namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.

Beat. That song was brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika.

0: D3Bio.
1: Ako si Jomer. Tumarget ko sa D3Bio kagang bilogong nga pamilya para malikawan ang infeksyon, tuga sa mga virus kag bakterya.
0: D3Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Pamakal sa mga butika. D3Bio.
2: Ang atong topic subong sa D3Bio. Mm. Anong bala ang long-term COVID? Kag anong bala mabulig ni D3Bio para may iwasan mo ang ginatawag nga long-term COVID?
3: Last year, iba nga experience nga COVID ako na-experience yan, Sir Boy.
2: Mm-hmm.
3: Umpawan ako, pero almost a month, ang palangapoy, di madula.
4: Palangapoy ka.
3: Kung lantawon mo ang statistics, ang mild or moderate nga COVID infection, gaan laga na 14 days. Pero tingala ka after 14 days, lain pa imong pamatsyag. So, kung lantaon ni mo, no, 36% ang COVID patient naga-experience ang gitawag post-COVID syndrome. Nablang batsyagon right after sa imong akuan infection. Kung itest mo ni Slasher Boy,

0: Ibig gawin mo, attention span, amo ng brain fog.
1: Kagana ka nami, ang D3-bio, may paaman nga antioxidants. Mm-hmm. No? Ang gallic acid, kag ining gitawag, pyrolic, ginatreat niya ang mga palangapoy sa kalawasan, sir boy. Para i-counteract ining mga gitawag inflammation. So, hindi lang sila nga, oh, wala na ko ilanat, tapos na ko COVID, din ako mag-inom D3-bio. No. Sige ang inom. Kaya nga man, adlaw-adlaw, perminti galibot ang kagaw. Adlaw-adlaw, minuto-minuto, gasulod ang kagaw sa lawas naton.
2: D3-Bio! Ako si Borgs, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma, nagid ka malipaton. Itry namon patumaron sa D3-Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3-Bio.
3: D3-Bio! Ang D3-Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3!
4: Mga buti ka!
3: D3-Bio! D3-Bio! Health News!

0: kaabuso.
1: Mikos-mikos kita mga insan. Mikos-mikos na!
2: Sino ito?

Nainom nyo na bala, mga girls? Ang inyong DTX 500. Kung wala ay pag-ilim na nyo na na. Ang mga wala pa na kabakal-bakal na. Imelda Mercado Racing Dico. Inom gid kay paran as inyong health. Kapin pa kon pala pulaw ka mo. Dapat ga inom gid DTX 500. Agod hindi madali sang mga problema associated with lack of sleep. Elizabeth Jenny Ulati. Ako bla kis abla do. Ambot ah. Magbugtaw ko bla kun aga bala. Ambot ko na piyaran man sa mga bana birds. Mga bana birds ka piyar man kamo sina. Nga pagbugtaw mo sa aga do nakapuy ka bla.

0: tao. Buti may mga chikinini ko, wow. Hindi ka mo gali ya, kung wala ka mo niya kagi, meaning hindi ka mo gali ya, yummy sa asawa niyo eh.
1: Tinanto ito.
0: May mga chikinini. Dira, madudan ako dayon, madudan ako. Ano na naman ang ginubra sang akon ng asawa? Ang bali ni Ray, hindi ko na piyaran niyo. Katikalon, katikalon man. Amuta na iya nga mga yummy, ha? Hindi sila kabatas. Kiti ako daan, kapabugit-bugit ko. Kapabugit-bugit ko na iya. Nablang siling, abi, pagpuli ko sa balay. Hindi, hamot ko na iya, permi. Permi ko ya, hamot ni Ruda mo. Dahil ko na iya panibin. At din, kondisyonon ko na ang kubra.
1: Tinunto, ito.
0: Dahil ko na kondisyon sa ang kubra, abi. Ang kubrabi medyo trapuhan.
1: Tinuto ito.
0: Tapos doka kondisyon na sang kubra. Tapos hamot ka pa, abi. Ang imang asawa takisa. Kapinta kong mga sweldo na. Sweldo na bibuas. Ang mga misis duga tulok si mo. Tulok ba lang amo kami na i-again ng mga yami. Ang tulok sa mga misis sa amon niya. Tulok ba lang do kalulo nga do may but silingon. Doabot ko na na dayon.
1: Tinunto ito.
0: Ado tulok ba lang tapos ko pang amo pa na sa lip blow. Do pang ano na naman ko ni muon ko nga makaluwas ko ni man. Ginakurdam na ko na. Tapat naman ko ni karon. Tapat naman ko ni. Daw mabalaan mo na nga dumiplano ng asawa ko, wow.
1: Tinunto ito.
0: Ay, oo. Oh. Di isa ka pa bukit-bukit ko. Why ko sa mod, okay? Wala ko sa mod. De, patulugon niya ka. Niya inom ka, mimi katudo ha, mimi katudo. Mimi katudo kay si Akubala. Kaya pala napag mata mo kung aga, may chikinini. Wow. Tapos ang imo nga puruntong do wala. Hala! Nga nga daw nahubad na ning higot ka puruntong ko. Ay, ambot. Abot na, yes, abot na dayon. Hindi mo na dapat ma-DTX 500 git per me. Parang himsog ka guilty. Himsog ka guilty. Kung wala ka muna nga gina muna sa asawa nyo, well, hindi ka mo yummy.
1: Tinunto ito.
0: Ay, oo. DTX 500 per me, tagin ni inom mo na. Seriously, inom mo tagin ki parang healthy per me yung lawas. Ay, ambot ah, kay nga ang dapat balatani, madlock ni sila sa manog ko. Amo nang budlay kon misis na kay nahagop ng manog ta sa ina. Amo nang budlay sa asawa kay hagop na blang aton kubra. Kis bisan way ka gana, ang kubra mo yan may gana. Anbot ang anong talakan ko sa akon nga kubra, kido ka anta na blang. Gusto ko tani daw hindi ianta. Kubra duro may chimpo blak kay istoryahon ko niya nga kung kubra ma one on one ko istoryahon ko.

0: bisan hindi ang tag-iya. Matandugan siya, dayunia, dayunia ka. Pagambal nga, stand sa dayon. Na ano na iya ko, no? Ay, ambot. Brinwason ko. Triningon ko ni Bla. Ang balong ko na karon nga makita mo gani si Joan. Paluya-luya ka, ha? Paluya-luya ka. Hindi na yun bala. Kuan bala. Kay karon huwag na tanak karon sa i-bargain. Kaya dapat may i-bargain. Kaya mo, bargaining ba? For example, gusto mo bimaglagaw. Hindi ka daya karon kalagaw. Hindi ka bala kambal nga, honey, palagawa ko bala kay parang may kubra ka karon. Nablang mambal sa bisi mo nga, han, pwede ang taon ang kubra mo karon. Pwede ko kahulid sa kubra mo. Pwede ka bang nga, basta palagawon mo ko. Na, nablang may bargain, aw. Si konsigi na niya kronya ka matumato daya galam ang imuya nga kubra. Diway ka na i-bargain. Pwede ko managyapon mabudol ang kubra mo.
1: Pinunto ito.
0: Di mo na, kinanglan kami mag one-on-one karon sa akon nga kubra. Burdado, Ramil Bagsik Palumares, kuya. Kamustang imo kubra? Hoy, ang gaanta sa kubra mo ligad na istorya ko. Suya to sa simo. Oo, ang imo kuno kubra, iba nang kuan ulo at tipan. Iba na ang ulo at tipan si imo kubra. Ang baliru, dahil yung kubra ko gani, eh, sir, wala na nakasulod sa buho. Roda, klaruhon, taniya, ang imo, pawikan. Pawikan, kaya ron, ang kubra, amon, yan, pawikan. Kaya nato niyang but mo silingon, ang imo, yung pawikan, why nakatilaw kubra? Amon na guru, yan.
1: Pinunto, ito.
0: Hindi na naya sa las, ang kubra nga, ang pawikan, yan, why makagtan?
1: Pinunto ito.
0: Sometimes you need nga ang imo pawikan among ma-cert sang kubra. Hindi kay kubra lang pirmi mangita pawikan. Kung kaisa ruda, tudlo iman ang pawikan mo nga mag-giveaway sa kubra.
1: Pinunto ito.
0: Mga balita aton bagay inistoryahan. Subong nga aga kay puro tayo kubra. Isa ka army corporal kag miyembro sang kafgo pat tayo ginluthang makapila ka beses ang riding in tandem mo kaluoy te imbestigaran nyo man eh senado kongreso imbestigaran nyo man eh ang kabatayon sang kafgo kag army ho gibin ang pinagluthang pat tayo iniya ambos niya. Ambos niya, why sila kabato? Hindi sila kabato kay lipot. Hindi ni human rights? Hindi ni... Kuhan, hindi ka mo magrali-rali? Hindi ka mo magpatawag? Layla de Lima? Hindi mo pagpa-imbestigaran eh? Ari o? Oh, ari man sa Negros? Patay ang army corporal kag isa ka kafgo. Te? Hindi niyo pagpa-imbestigaran niya? Ha? Wala ya? Hindi niya... Di... Basi researcher man nagtira sini. Hindi man na yan? Hindi man na yan researcher?
2: Alright!
0: Oh, tidi na!

0: Reverse ang tricycle nga senior citizen. Ay, abo si Tintay Size and News Baya.
1: Alright!
2: Salangaw.
0: Tingi na pa-drive pa ni tricycle ang amuni nga edad? Okay lang na tani kung ma-drive ka sa tricycle, pribado, binga sa lakyan mo, nano? Possible ka di pasahi pa ni? Balok ako kung may edad ka na kisa mga 76-0. Basi bungol-bungol na blendy na black bati. Oh, basi hindi pagkikita. Oh, basi tuyuhon. Ang reflexes mo mag-amuning edad mo ya. Alang-alang na ni. Alang-alang na. This is Size Anyos nga bata. Patay matapos maksidente sa bagong dalan, Barangay Sumag. Ito ka delikado na nandahaw.
3: Grabe po.
0: Isa kalalaki na lumos patay samtang nagapanalom sang diwal sa Valladolid. Buwari man niya ho.
3: Alright!
4: Sinunto ito?
0: Gapanalom diwal.
4: Sinunto ito?
0: Na, sa kilala ko da nga mahilig sa diwal.
4: Sinunto ito?
0: Ang kilala ko da nga mahilig gid sa diwal.
4: Sinunto ito?
0: Bisan sinuna lang nga gapadiwal. Oh, kilala ko nga mahilig gid sa diwal. Ah, la la la la sa lumpatudo tapat kag git. Opisina ni Mayor Benji Miranda ginpaidalom sa renovation. Mga isa kuno ka milyon ka pesos ang naalokar sa construction sa opisina niya. Te, kamusta ang iya sang iban?
3: Grabe.
0: Ang imo lang imo ginparepair. Ang iya sang iban niya pinitinsya lang sila nay sa mainit nga aircon. Importante ang mayor's office nami. Mga adik sa San Carlos, damo gyapon. Ay oo ah. Sure nagambal nga nagjutay ni sila nga. Ambal ni Jongo, mga adik kuno sa San Carlos, damo gyapon. Ho o Jong E. Sino nagambal nga nagjutay na sila haw? Duway mo na sila nagjutay? What do you expect? Mga suspect nga nagpatay sa inkargado sa Cadiz na kilala na.
3: Grabe po.
5: Tatay ninyo si Lucifer, mga hunghang kayo.
0: Top 4 most wanted person, dakop sang kapulisan sa siyudad sa Kabangkalan sa kaso nga Republic Act 10591. Ini kagiban pa nga mga balita among aton pagatutukan sining aga na aton pagpangalagad sa inyo. Nahunta na si Arielo. Happy birthday sa isa ka beautiful wife sang batchmate nila. Si Day Lolet Manuzon. Day Lolet Manuzon. Ang kapatamyaw si Jocelyn Francisco Chavez. Good morning, Kuya First Lieutenant Raymond Ibrado, sir. Sang University of St. LaSalle. Yaga sa imo kagay First Lieutenant Jun Sapalo sang STI West Negros University. Elinel Alulon, mayong aga. Sige, subo ni nga balita. Isa ka Army Corporal kag miyembro sang CAFGO binantayan samtang kasakay sa motor, tinira sang riding in tandem.

0: Ariel, i K5 news mo.
1: K5 News FM Police Report.
0: Ariel?
2: Yes, Sir Paul. Masubo ang natabok sa Army Corporal kay Civilian na I'm accelerate ako po sa matapos yung fiction dyan sa ready ng condenser po. Kasi po, Sir, sa makakilang abises. Natabo iniya ang incidente at malas 3 days kagahapon sa hapon na Martes yan. Now, Mayo 12 to Disculta ay pasitso kalupihan, barangay makilisigan sa Sagaya. Itinala ang duha sa mga biktima si Sanday Army Corporal Robert Cidador, Assistant Detachment Commander, Charge si John Ray, among katal nga miyembro sa AKA. Bati sa aton na paglantaw sa area Sir Paul, nga layo sa nga panimalay ay natabuan sa insidente. Kaya base naman sa payag siya makausapan kaugdanan ng mga Philippine Army na magbakal at kontanik sa pagkaon kay pintura si Corporal Robert o po si John Ray na among iska Sir Paul samtang lagi sakyan ang kining badya nga 100 kakulat ito mga Sir Paul. Kaya lapag-abot sa area sa rekonahan sa may himugaan Bridge 3, amo na ang kasitso kalupihan sa may kurbanahan nga bahin dito sila ginsundan sa nakasakay nga Aerox color itong kag may ang Sir Paul kagya gulpi lang ipaluksan kagya patay kay Sir Paul ang una na patay kanyang si Corporal Robert Sir Paul kagkapagkarason na igo niya dasan ang garbayang kamaniho na amo ang kaanga si John Ray sa likod ng bahin sa may abagahan sa walang abaasa sa nga bahin Sir Paul kaya nakadalagan pa ni Sir Paul. Kaya pagpanalagaan niya ini pagkadto sa tangtang area agud makasibat siya igok man siya kung Sir Paul sa uluhan niya bahin nga aron sa kamatayon ni takaan nga si Landry Sir Paul.
0: Grabe, ano kalayo sa Changi ni? Nakahalin na sila sa Changi, nakabakal na sila.
2: Pagkadto pa lang ni sa
0: bagyo. Pagkadto. Tinga nga daw may mga o, nga may mga kubo-kubo ni Migao.
2: Yes, Sir Paul, ang kanang gipatyan sa kanang si ang gipatsaran sa napatayan ni ka John Ray, amo na may babuyan, Sir Paul. Babuyan nga area.
0: Babuyan?
2: Wait. Oo.
0: Dini ang ka, amo ni siyang nakashorts ka nagahigda sa siminto o amo ng army?
2: Amo ng army, Sir Paul.
0: Okay, mga ano kalayo panadlaganan sa Kafgo?
2: Mga 20 meters.
0: Mga 20 meters. Anong gingamit kapag tira sa ila ng 45? O pistola?
2: Wala na kang naluket niya armas, lukhang. Pero ang nakita nga ba siya, Sir Paul, sa nga basiyo nga bala, 9mm nga bala, Sir Paul, ang gingamit sa mga responsableng gunman.
0: 9mm. Ang nagtira sa ila, Plakbilog, may witness nga nakakita?
2: Sir Paul, may ara na nagkasunod na sa ila pero nagwala na siya pagbalik kung matilupok, gulpe yung sir na sa Sir Paul sa kakulba.

0: lambot gid sa sang tiro gali tanda tumiro tong nagtira sila ba? Simo ba? Simo Ariel bilang isa ka maalam nga reporter, ano nagtira sa ila? Kun ikaw yang mangkuto na?
1: Professional gid, Paul, professional gid.
0: Ah. Amo nang sabat. Amo nang sabat professional. Hindi siya subprof, hindi siya subprof. Professional gid ya. Oh. Ti tapos ano nga grupo? Grupo ni ayan.
1: Wala pa ni Sir Paul, hindi na lantaw pang ang gulo kung nung paro ba niya ako may problema.
0: Ah, so sa imo pangunahuna daw dos paro daw mo na?
1: Oo, daw pa ko na ako po hindi na napatihan niya rin, daw daw po pag nalantaw ang gulo.
0: Daw, daw, hindi ikaw ba itang kapulisan ha? Ikaw ya bla, ikaw ya daw ano ya daw? Daw rebuilde, nagtira, daw rebuilde mo na?
1: Oh,
0: damo na, ti biraha sila bi, pakita ako bi, biraha sila bi. Birabing rebuild bi. Ha? Ado pareho ka makaidyo nga nanalaw. Birabi, birabing rebuild. Di ba naluoy ka sa army, kay may kwan? May kabataan?
1: Kamu na sir, kinang marigipan ako ang video. Ngayon, upo siya na, yan asawa na ka kuya.
0: Na, may bata. Pati, sige, birahabing nagtira, bi. Birabi. Ano ma'am, bal mo sila? Ano?
1: Pala sir, kinang magpaliklan sa samakan.

0: 69 sa mga individual ang apektado o kuna 71.
1: Boke, grabe, gili ang ila itong mga balay pang do mga pasol. Oh. Do mga pasol? Daw, kabudlay, magsulod ka kay inikit-ikit lang, tinupaday man, no? Oh.
0: 71 kapamilya na kinagipi ang apektado sa isang sunog na naglumpad kagapon.
1: Mm-hmm.
0: Kabalo ka ang nagdamo pag isinang kinagipi kasi aside sa mga household yan at mga tag-iagin mismo sa mga
1: panay. Nang pang, kaya, Wilson? Mga,
0: yes.
1: While talking, abi, pakita namon bala na yung video blas ang drone, no? Kung ano kalapad, no? O, sige, go. Ara. So, sa tunga, na-identify na kung sa diin nga balay ginalinan sang sunog?
0: Sorry, sir.
1: Na-identify na kung kay sino balay naghalin ang sunog?
0: Mario, may issue tadi gamay kay sir GP.
1: Naman.
0: Ang ginatudlo sa karon, sa biro

0: sa pag-iya sa balay, ang kada balay dira may aramas sa boarding house. So ti that's why nga damo ang ano damo ang apektado ng mga residente aside pa ya mismo sa kuan sa mga borders pala nga ililistar dira. Karon ang ara na ini sila karon ng mga apektado ng mga residente sa Bonifacio Elementary School kaga nagpalabot naman sa bulik ang local government unit kaga mga private ng mga entity kaya kay PGP nagpalabot na dito. Ti-insect naman so ti usually kay PGP
1: paano masabi?
0: Kita nga matagaan naging support niya is ang mga residente no sa nga ina nga lugar. So what will happen naman sa mga ano mga borders naman niya makalapit sa
2: langaw
0: na mapalabutan naman na sila sa isang bulig. So just like 2013 nga sunog kay KPGP sa ina nga lugar sa 2013 amo man na matabo damo man sa mga borders ang ginobra before sa LGU gininon ano no kung gin-meeting ang mga borders kagin check upod ni with mayor and councilor kung anong bulig nga pwede mang palabot nila so most probably kasi amo man ning matabo ang mga borders nga apektado
3: yes, ano nga bulig ang mga bulig sang gobyerno sang local government usually matag na sila pang 5,000 5,000 Oo, kulang pa ibakal sang kawayan. Ang 5,000 nga kasassistance, pwede na ibakal to 10 katagwan 5 sa Shopee, oh. Kadako, ginadan sang yatag nila 5,000 Tapos mabulig, sa pang madala sila baldi. Baldi, labador, hangir, kimpit.
0: Bakal na
3: nanay. Isa mga kantod ang mga politiko, ang dala, baldi. Kabo isa ka butilya nga langgaw isa ka butilya nga patis 2 kilo bugas noodles sa dinas kadako gid nga bulig pang
4: dinon to ito
0: sige lang kay Pagipi ang sali kagapon man mo ito lang makasuli ito pero si kadamo mas sa mga residente sa inakalugar kay Pagipi nga nakahangkod sa mga paso sa lawas and may mga din pang hapo ng tugas sa nga ating matapo lang aso kita sa naman ito nga
3: naton niya ano-ano din pang hapo kay grabe ang aso
0: ako ang aso
3: na bawa hindi tanan nga ginpang hapo bangod sa aso ah ang iba ginapo kay tambok sa gisaka-saka to sa building sa babaw
0: Kasi hindi ko na kilala.
3: Purting hangus mo to.
0: Matakot ng lawas.

0: salapay ko gid sayo. Kuway ko na ka apply preno.
1: Pero ano ba sa gan umatay? Nakita ko man sa nga nagtabo.
0: Oo, oh, bro, lapit na. Ang mahambal ko lang sa pamilya kung basi kung gapang mati man sila o kung galantaw siya sa akong subong naga what istorya man niya sila kamay pa nga pigado man ko kayo hindi ko man na siling mangod nga madalasaon ko ng tigulang pareho man sa akon sila na na ang makaibalo pag intindi ka pag binag-binag man sa akong pagkatao ay wala ako sing may ikasarang kung ila ko padaloman.
2: Sabi yan to, kitem siya ipitingin na ayun yan yan, gatiway siya kasarang kay Mato, malamang sinong bayan sa abogado, wala pa sa inong bayan, gatiway pakato pakari sa korte, kay Manti, ga panglagap sa kitem siya ipinong matal bugas man kanadlaw eh, kay makasurvive po tayo minsindihan man sa pamilya, nga nagatinguha man siya ka makapangayo pa sa kwarta, sige sinig na bata, ang gumimahatag sa mga balayran sa ospital kay kitem siya sa mga MJP, ang atong sinig balita ka madulong sa programa ng 11 Mbps. Madulong sa atong sa Power Trio, ang atong sinig DTX 500, Mighty C, ka Klinika D3 by UNDCO, ang atong man sinig DTX Beauty Soap. Sa may po na nga panit may aras ang anap up, muni po kagakni, magamit lang DTX Beauty Soap. Dasig na resulta, maging kutis, artista ka pa. Ang atong sinig DTX Coffee Mix, nakakapika na, nakadetox ka pa. Kaupon si Patrol ni K5 Vincent Curalde, ako naman si K5 Ren Salgado para sa kampiyon ng balita sa Miso publiko ng Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
3: Pigado, gulang, 76 anyos, kadala tricycle, okay naman na kung di makabunggo. Di ka rin kinabungguan ang isa makasenior citizen. Tilang tawa ko, oh, hindi na to kuno ya makasurvive pa ya kung ma-undergo sa operation. Kaya may mga, basta senior citizen ka na, isa nubo ang blood pressure, hypotensive. Take dog is a delikado nga operahan basi during operation mapatay. Di ka subo

0: free radicals ang nag-breakdown sang skin collagen. Kagini ang nagresulta sa mga skin blemishes, wrinkles, dark spots, fine lines, kagpagsagi or luyat-yat sang imong guya. Ang pag-inom sang DTX 500 sa kada adlaw ang makabulig sa pag-neutralize sini mga free radicals. Gani isa sa mga notable effect nga ma-notice mo kung ikaw ang nag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, amo ang pagnami sang imong panit. Amat-amat nga nagakadula ang mga wrinkles and folds sa imong guya.
1: Hmm. So ang pinaka-importante nga benefit man nga ihatag sa DTX 500 kag Mighty C or Pure Sugar GP ang pag-prevent sa mga balatian nga ginatugas sa gituag oxidation. Permit namon ginabalik-balik ang oxidation da pareho lang sa isa kasalsalon nga natuktukan. Isa sa example, Sir GP, ang aton heart kag lungs. Bangod sa wala untat nga trabaho sang heart kag pumps ang dugo sa bilog nga lawas, ini ang nag-generate sang madamo nga gituag free radicals or tuktok. Kag kun damo ang free radicals, bangod kulang sa antioxidants, diri nagasugod nga mat-amat nga nagakadamage sa mga heart tissues,

0: nga nagpapalala, if you eat wrongly, no doctor can cure you.
1: But if you eat rightly, you don't need a doctor. GTX 500.
2: Ako si Bamboo, isang mekaniko na nalabo na po ang aking mga mata. Meron na akong macular degeneration dahil nahihirapan ako mag-ayos ng mga sasakyan. Buti na lang, uminom ako ng GTX 500. Ngayon, okay na ang paningin ko.
1: GTX 500. Bibili sa mga butika.
3: GTX Coffee Mix. May aroma kaaya-aya. May lasang na talagang hahanap-hanapin mo. Ito ang kape. Magpapasigla ng araw mo. GTX Coffee Mix. The healthy coffee. Mabibili. Bili sa mga butika. GTX Coffee Mix.
1: GTX 500 Health Alert. GTX 500.
4: Yes po sir, user talaga ng GTX 500 at GTX Coffee Mix. Kasi yan po yung isang produkto na nakatulong po sa kalusugan ko. Nung di pa ako gumagamit ng GTX 500, mataas yung sugar ko, malaki yung chan ko. Tapos hindi balance, hindi maganda yung bowel movement ko. Nakakabawas ako mga 2 beses sa isang linggo. Pero nung nag-take ako ng GTX 500, gumanda yung bowel movement ko. Everyday na ako nababawas. Normal na lahat yung ang blood sugar ko. Normal na rin.
1: GTX 500. Bibili sa mga butika.
3: GTX Coffee Mix. Gawa sa desugared sugarcane extract. Mayampalaya extract. At chia seeds na nakakalinis sa ating digestion. Mag-DTX Coffee Mix ka na. The Healthy Coffee. DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
1: Mighty C. The Alkaline Vitamin C. Ang laban sa araw-araw na stress. Sapagkat ito ang kailangan ng utak para gumawa ng happy hormone.

0: Subong Tobias Fournier Antica na top 6 sa LEPT 2026. Itinuturing na best birthday gift ang natanggap na tagumpay ang kampiyon na Balitanga. Atin kay K-Far, Jojan Morillo.
1: Best birthday gift, ganito kung ilarawan ni Salvacion Sangkilio sa kanyang nakamit na tagumpay, anak na mag-asawang magsasaka sa Barangay Tineo Tobias Fournier Antique matapos maging top 6 sa 2026 licensure examination for professional teachers. Sa panayam ng K5 News FM, ipinahayag ni Salvi na iniaalay niya ang kanyang tagumpay sa kanyang mga magulang. Si Salvi ay nagtapos ng cum laude sa University of Antique sa kursong Bachelor of Early Childhood Education. Sa inilabas na resulta ng LET kamakailan, gumawa na kasaysayan si Salvi at ang kanilang batch sa University of Antique na kumuha ng pagsusulit matapos makuha ang ika-anim na pwesto sa overall ranking ng mga paaralan na may 50 to 99 examinees sa buong bansa na may 96.49 passing rate. Maliban kay Salvi, tatlong iba pang kasama sa listahan na top-notcher na sina Jairi Grace de la Peña at Cyril Jade Mem de Llore ng UA Main Campus na nasa rank 7, habang si Christine Faith Geraldo na ng UAT Biao ay nasa rank 9. Ang tagumpay ni Salvi ay isang inspirasyon sa mga mag-aaral na magsikap sa pag-aaral dahil walang imposible sa tiyaga. Para sa MyTC Network News, ka K5, Joe Jen Kabatik.

0: YQC Network News.
1: YQC Network News.
2: At Bayawan City magsisilbing host ng civil service exam sa unang pagkakataon. Balita hatid sa atin ni K5 Dondi Glodove.
3: Magsisilbing host ang lungsod ng Bayawan para sa kauna-unahang pagkakataon ng Civil Service Commission examination sa lungsod sa darating na August 9, 2026.
4: On August 9, 2026, host na diri o civil service exam for the first time.
3: Ito ang kinumpirma ni Mayor John Jack T. Raymond Jr. sa isang press conference sa kanyang tanggapan kahapon Mayo 12. Ayon sa alkalde, personal siyang nakiusap sa CSC Field Office Negros Oriental at CSC Negros Island Region noong nakaraang buwan na magsasagawa ng pagsusulit sa lungsod. Ang layunin nito ay upang hindi na kailangan pang maglakbay ang mga residente ng Bayawan, pati na ang mga mula sa Basay at Santa Catalina Negros Oriental patungo sa mga malalayong lugar tulad ng Dumaguete, Cebu o Siquijor. Ayon sa alkalde, may slot na tinatayang 1,200 na individual ang binigay ng CSC na pwedeng makakuha ng pasulit na gaganapin sa Bayawan National Junior and Senior High School Department. Dagdag pa niya, mag-aalok ang LGU sa pagkikipagtulungan ng City College of Bayawan ng libreng review classes para sa mga kukuha ng exam. Nilina ng alkalde ng LGU at Department of Education DepEd Bayawan lamang ang magbibigay ng pasilidad habang ang lahat ng gastusin at sahod ng mga facilitator ay sasagutin ng CSC. Hinimok ni Mayor Raymond ang mga residente pati na ang mga empleyado ng LGU na nais maging permanente sa serbisyo na huwag palampasin ang pagkakataong ito na makakuha ng civil service eligibility na hindi na kailangang lumayo sa kanilang tahanan.
5: Balita mula sa K5 News FM Bayawan, Dondi Glodove, K5 News FM.
0: YQC Network News.
1: YQC Network News.
2: Samantala, pinakamataas na kaso ng dengue na itala sa bayan ng Nara, Palawan. Detalye ng balita, hatid sa atin ni K5 Ray Almudal.
6: Nanguna ang bayan ng Nara sa may pinakamaraming naitalang kaso ng dengue sa buong lalawigan ng Palawan. Matapos umabot sa 168 ang naitalang kaso mula Enero hanggang Morbidity Week 17 o unang linggo ng Mayo 2026 ayon sa Department of Health. Batay sa pinakahuling dengue weekly surveillance report ng DOH, sumunod sa Nara ang bayan ng Batanasa na may naitalang 108 kaso at sinunda naman ito ng bayan ng Rojas na may 107 kaso ng dengue. Kabilang din sa mga bayan na may mataas na kaso ang Brooks Point na may 79 habang sinundan ito ng Busuanga na may 57 at sinundan din ng Quezon na may 45 at Sofronia Española na may 44 na kaso. Sa kabuuan, umabot na ng nasa 876 ang dengue case sa lalawigan ng Palawan habang pumalo naman sa nasa 2,100 ang naitalang kaso sa buong rehiyon ng Mimaropa. Ito si K5 Ray Almudal para sa impilang kampiyon sa balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Palawan, K5 News FM.
0: YQC Network News.
1: YQC Network News.
2: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga K5 sa detalye pa rin ang mga balita. 21 bahay naging abo sa malaking sunog sa Bacolod. Balitang hatid sa atin ni K5 Sunshine Lacson.
7: Naging abo ang 21 na mga bahay sa Barangay 7 sa lungsod ng Bacolod sa probinsya ng Negros Occidental matapos maganap ang isang malaking sunog araw ng Martes, Mayo 12. Ayon sa Bureau of Fire Protection, 26 na mga bahay ang naapektuhan ng sunog at 21 ang totally burned at hindi na magagamit pa ng mga residente. Dahil sa insidente, umabot sa 71 pamilya ang nawala ng tirahan. Nagmula ang apoy di umano sa bahay ni Larry Peruelo. Ngunit sinabi naman ni Peruelo na walang linya ng kuryente sa nasunog na bahay dahil wala na umanong nakatira sa kanyang bahay mula pa noong buwan ng Enero ngayong taon. Nagpapatuloy pa ang investigasyon ng Bureau of Fire Protection o BFP sa insidente. Ngayong taon, umabot na sa 4 ang malalaking sunog na naganap sa Bacolod City kung saan kabilang sa mga naapektuhan ay ang mga boarding houses sa lungsod.

0: ang isang bangkay ng lalaki sa ilog na sakop ng barangay Amubocan, Cagayan City, Isabela kahapon, Mayo 12, 2026. Matatanda ang isang mangingisda ang nakakita sa katawan at agad nagpabatid sa barangay Tanod na sa namang mabilis na nag-abiso sa mga awtoridad. Kaugnay nito, lumalabas sa inisyal na investigasyon ng Cagayan City Police Station na ang biktima ay isang 45 anyos at residente ng barangay Kanangan, Angadanan, Isabela. Lumalabas din sa pagsisiyasat ang ilang impormasyon na ang biktima ay may kondisyon sa pag-iisip at posibleng nakainom ng alak bago ang insidente. Ito anya ay ayon mismo sa pamilya ng biktima na naniniwalang walang foul play sa pagkasawi ng kaanak. Samantala, patuloy pa rin ang investigasyon ng pulisya upang tuluyang matukoy ang sanhi ng pagkamatay. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Dan Chavez Nagulat para sa Impilang Kampiyon, K5 News FM.
1: ITC Network News.
2: ITC Network News.
3: Tricycle na sunog habang nasa gitna ng daan sa lungsod ng Rojas. Kabuuan detalye ng balitang yan, hatid naman ni K5 Roldan Villarreal.
4: Natupok ng apoy ang isang tricycle habang nasa gitna ng daan sa lungsod ng Rojas. Ayon sa ulat, bigla na lang lumiyab ang ipaserong tricycle habang minamaniho ito ng driver sa barangay Balikan itong lungsod. Dahil sa mabilis na pagkalat ng apoy, hindi na nasalba pa ang naturang tricycle. Sa ngayon, inaalam pa ng mga otoridad kung ano ang pinagmulan nito. Matatandaan na ilang insidente na ng pagkasunog ng tricycle at motorsiklo ang naitala sa probinsya mula pa ng nakarang taon.
5: Ito si K5 Roldan Bisana Villarreal para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
1: YTC Network News.
2: YTC Network News.
3: Samantala, maliit na daana, malaking hamon sa mga bumbero sa naganap na sunog sa Kamamaana, Cagayan de Oro. Balita hatid sa ate, Eka K5K Buscaino.
6: Maliit na daan ang naging malaking hamon sa mga bumbero matapos tupukin ng apoy ang mga bahay sa Cagayan de Oro. Umabot sa ikatlong alarma ang sunog kagabi sa Block 4, Ramonal Village, Barangay Kamamanan, CDO. Dahil gawa sa magagaan na materyales at magkadikit ang mga bahay, mabilis na kumalat ang apoy na tumupok sa kabuuang 25 tahanan. Ayon kay Fire Inspector Precious Marciano Cortez, Kauswagan Fire Station Commander, 23 ang totally damaged at 2 ang partially damaged. Nagsimula umano ang apoy sa ikalawang palapag ng bahay ni Angelito Rapal. Walang naitalang casualty sa mga residente, ngunit isang aso ang nasawi matapos matusta. Nasa temporary shelter na sa barangay Kamamanan ang mga fire survivor habang nagpapatuloy ang investigasyon ng City Fire District.
7: Ako si K5K Buscaino para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan, K5 News FM.
1: YTC Network News.
2: YTC Network News.
3: Gayun din DSWD Subfield Office sa Katarman Northern Samar ninakawan. Balita hatid sa ate, Eka K5 Carol Medino.
8: Winasak ng hindi pa nakikilalang sospek ang isang steel cabinet na naglalaman ng 7,000 pesos sa loob mismo ng Department of Social Welfare and Development Subfield Office sa Barangay Makagtas, Katarman Northern Samar, banda alas 3:19 ng madaling araw noong Mayo 12. Ayon sa impormasyon, personal na nagtungo sa Katarman PNP si alias May, 47 taong gulang, OIC SFO Team Leader o Acting Head ng DSWD Katarman, upang i-report ang insidente. Nakuha sa CCTV footage ang isang lalaking sospek na nakasuot ng face mask at itim na hooded jacket na sapilitang pumasok sa naturang establishmento. Tinangka rin ng sospek na buksan ang iba pang steel vaults at storage cabinets, ngunit nabigo ito sa kanyang pakay. Mabilis namang nakatakas ang sospek at patuloy pa rin siyang pinaghahanap ng mga otoridad.

0: K5, sumayin nyo ang kabua ng MyTC Network News ngayong tanghal. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News of AM sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News of AM, Cagayan de Oro, Rojas at Antique, antabayanan ang pagbabalik kay K5 Dayton Sarmiento, kay K5 Taren Henson at kay K5 Reynard Barcelona Pusto sa programang 11 Mbps. At mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita kay K5 Clarissa Berha para sa kampiyon na istasyon K5 News of AM Philippines.
1: K5 News.

0: damo pang iban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500. Ang health mo, protektado.
2: 11 Mbps. Balita kag public service.
3: Dici 8 minutos makaligad sa takdang alas 12 sang udto, balik na ta sa 11 Mbps. Jean Paul Generoso, inyo anchor man.
4: Jean Paul Generoso, komentaryo may laman, komentarista walang inaatrasan.
3: Ang flu or influenza, uso ini kun ang chimpo gaulan, gainit, gaulan, gainit. Kagpwerte gikainit eh. Isa ini ka common nga blatian nga resulta sa pag-ubo, hilanat, sore throat, sipon, planakit sang lawas, sakit sa ulo kag iban pa. Hindi pagpabayan kay base magka problema ka. Seryoso nga problema. Ini ang isa ka viral infection nga nagaatake sa lungs nga pwede mo ni ikamatay kon pabayan. Dapat pabakuro ng immune system. Pag Dr. Pinoy Squalene Capsule, may alkyl glycerol siya nagabulig padamo sa white blood cells. Kag ang iya sining pure squalene content, ang isa man ka adjuvant sa ingrediente sa flu vaccine. Anin pa sa 1990.

0: tugi dyan nga, nakita, takablakapon nga may upo da. Na may upod ka kahapon nga alams na. Sin o na naman to, sin o na naman to nga damuhong.
1: Ano to siya?
2: Tinunto ito.
0: Ha? Sin o na naman to nga damuhong nga mangwarta na naman sa imo.
2: Tinunto ito.
1: Upod na kami tumo.
0: Ah, upod lang kami. Upod lang. Abi ko, anay ko na mo naman itong...
1: Medyo ko ito yung pinapinapi kami to.
0: Ay, sino na... Sino gitang imo nga gusto? Ano gitong gusto mo sa iya? Ang siya as a tao or ang kubra niya?
1: Ang kape niya lang,
0: ano? Leading there. Leading there. Padulong to sa kubra.
1: Gako, wala ka kabalo ka gitong jeep. Gapanago, gig ko to sa kilit. No?
0: Ah.
1: Gapanago ang kilit.
0: Nakita, no? Tagig kaya mo. nakita, tagig ka. Ay.
1: Ha?
0: Purti man pa nagunago sang kwan, purti man nagunago to sang tautaw.
1: Oo, oh. ano man ka dimala sa ako, si Katipa GP pa yung ako nga naka... Kasi si Sir Rod, abit yung mga baton-baton sa pa. Pero ikaw to budlay no? Pero
0: kita gid sang duwa ko kamata birto ang pagholdingan sa
2: tinunto ito
3: paano masabi
1: gani man kaki five ba GP
0: uyab to ah uyab to Bert di ba
1: ah
0: oo uyab kanya uyab kanya uyab kanya
2: tinunto ito
1: uyab.
0: Sige ah, hindi din ito Berto, ano ni natabo sa 16 years old? Nga gadala ni motor kay 16 pa malang ni.
1: Ano man, kagabi,
2: grabe po.
1: Na ni mga alas 9 sang gabi, matingil ang hibi sang isa ka ginikanan matapos nga nadiskubrihan niya mismo ang iya sini nga bata nga naglisensya lang na patay no sa aksidente nga nagluntad.
0: Ano man naglisensya lang napatay? Ano man?
1: Naglisensya lang. Amo ini dala ang motor na.
0: Klaro wa balak eh na no man naglisensya lang nga napatay gali iya magabon hindi na ko niya maglisensya.
1: Sa bagong dalan, kagabi ni sa may barangay Sumag, Bacolod City, Kakibayba GP. Sa atong siningapag pangusisa kagabi, mga taga barangay Tabunan, Bago City, ni lima ni sila kabilog, Kakibayba GP, tatlo kami norte edad, kaga duha ka mga liga na ang pangidaron. Nagsakay ni sila sa apat ka motorsiklo, apat ka motor dala nilang isang kasanay. So lima sila kabilog, sunod diri sa na-interview sa kagabi, halin sila sa may kabog, kakiva GP, paano tani sila matuwing pasumag, kay may ara sila mapagasolina ni sila ng apat nga motor, kakiva GP. Pagbalik nila, going pa Bago City, kakiva GP, ang tatlo.

or a certain velocity, anong movements ang air sa palibot mo? Ang aerodynamics is one reason nga agalupad ng eroplano. Ang aerodynamics is one reason nga ang design sa motor will become stable. Aerodynamically stable. At high speed sa liko, at cruising speed, tadlo nga pagpadlagan. Gin-calculate na sang engineer nga ang imo motor sa amo sinaiya nga design, pagdasiglagan mo, pagprino mo na berto, hindi na sa magbalang-balang, kay amo na siya yung iyagidya nga design. Now, pag abot ni sa Pilipinas, ang mga maginaubra sa mga Pinoy, amo ni, ang ruida sang motor nga tsakto ang size, isla nila sang ruida ka bike. Isla nila sang ruida ka bike, nipis-nipis. Oh, sa mga ginikanan, kung ang bata nyo ginbaklan yung motor, nangayo pagid nga islan ang iruida sang gamay, hindi ka mo magpasugot, kaya hindi na niya safe. Ang ruida sang bike, ruida sang bike, na design na saya, hindi dasig na dalagan. Balo ka birto, when you are speeding, the only traction that will keep you on the road is the traction created by your tire sa dalan. The lesser ang kapot sang tire mo sa dalan, gamay ang imo traction. Mabalang-balang ka na, yeah, Bert, makagi ka na lubak, mabali

0: ipos ang tambotso, muffler, muffled. Butsilingon, ang muffler para na nga hindi magahod ang imong motor. Pag abot sa Pilipinas, halapang kakaso nila ang tanan ng mga silencer, gahod-gahod ang motor. Namo pa na. Tapos lang tawon mo kung ano giga motor, pantra lang man. Pantricycle. May tani kong mga high-end mga motor, bla? Irusi, motor star, o ano pa da? Tiyan mo na. Oo. Oh.
1: Kagabi ang nanay mambal ang balso nanay kagabi kung balaan ko lang wala tagid ka hindi ko gid gusto nga panalaan ka at motorsiklo eh
0: te ang go ang rason bla Roberto amo niho before mo baklan ang imo motor sa baklan mo imo bata sa motor hibaluon mo anay kung may disiplina siya sa pangdala. As long ang imo bata wala disiplina sa pagdala sang motor, hindi pagbaklik ay kamatayan na. Ano ka disiplina? Hindi haras-haras, hindi ka pinalagpat dala, kag dapat may ara kasang helmet nga ginausar, kag hindi magpatarasak padlagan. Disiplina. Okay? Now, kung hindi mo na masiguro, hindi pagbakli motor ang bata mo, kag dapat ang bata mo ay ga-inom, waay ga-pahubog. Kay kung ang imo bata, permi na ga-puli hubog, baklan mo bagid motor, goodbye. Goodbye. Dapat ang bata mo, hindi pala hubog. Kaya kung pala hubog, hindi. Kaya pagbakli motor, kaya ikamataya na. Berto, tsakto man mga laygay ko, Bert.
1: Tsakto, Bert. Oo. Amo man nahambal ko sa mga friend ko man.
0: Nga? Bakal gid sila, mga friend mga jugitoy. Mabakal gid sila rusi. Kaya ipahulam sa papa.
1: Kagibad din, Paul, kagabi na exclusive din interview ang nanay. Ambas ang nanay ni kagabi, mag-usap kalin sa ila sininga balay, dinggaan niya ni 500 pesos ang kwarta ng bata niya kay mag-duty sa Talisay.
0: Te?
1: Bata niya nga 16 years old nga agot niya, nga hindi lang anay magbiyahi, bigay nagdambo niya kung nung kaligad kagabi, nga napitinti bata niya. Ari pa matiyan tabla siguro.

0: Bud kahapon na tau-tau.
1: Sinunto ito.
0: Ang balita ni Berto about sa nadisgrasya nga napatay gid nga 16 years old gindulong sang DTX Premium Coffee. This time around, medyo mahal-mahal ni siya kumpara sa ordinaryo nga DTX Coffee Mix. Kayman, special ang iyang ingrediente. Gamay laman di prinsya. Kung DTX Premium, the best ang iya sininga mga dala. Ang package si Porte. May arisang Ganoderma Mushroom, the herb of immortality. Na do amuning inakabing na kung gainom kanila man laman, laba kabuhi mo. May ari pa siya sang DSE, ang mas taas ang iya sininga milligram. Kag may ari pa siya sang silingko, siya rin tiya mumordika extract, na mas taas man ang iya sininga kadamuon. O silingon, ginpakampyon, ginpakuso, ginpabaskog. DTX Premium Coffee, at medyo mas isog niya, kaping-kapi niya, kung paramos DTX Coffee Mix. May isa ka lalaki na lumos patay samtang kapanalom sang diwal sa Valladolid. Aladyo ah. May kilala ko ito si Giman Salom sa diwal. Jerry Loy, K5 News mo.
2: K5 News FM Police Report.
0: Jer!
3: Kakay 5JP, patay ining isa ka Manog Salom sang diwal.
0: Manog Salom?
3: Tapos siya nga nalumos sa baybayon. Yes, K5 Jean Paul?
0: Oo nga. Siling ko Manog Salom, okay. Diwal?
3: Oo.
0: Ano so, nang dalagay bala before tabla, naibla? Oo. May before tabla, naibla? Istoryanta, nay, anong diwal?
3: Sa English, kakipay JP, Angel Wings, gid ako no ang tawag sa iyaya sa diwal.
0: Angel Wings. Hole. Angel Hole?
3: Wings, kakipay JP.
0: Wings. Sabi ko na Angel Hole. Ang diwal. Oh. Di ano ning tsura sang diwal pangaw? Gadiwal gid man?
3: Gadiwal siya.
0: Ay, hindi ko na yung mga amon, yung mga pagkaon niya pang niya. Hindi na yung food, unclean food na yung pang, nabawal na yung isang ginoo.
3: Kabalo ka, agdiwal ka K5GP, puti na siya nga laba, nga shell.
0: Ay, daw mo amogid! Jerry Lo, daw mo amogid siya sa utok ko. Laba,

0: Drop lang sa may ano git sa boulevard ginam nila nila ka K5 Jean Paul nga ginatambayan gid ka mga tawo dra ginakwa ang
1: okay.
0: Ining mga diwal ka K5 Jean Paul. So gin kilala ining biktima nga si Albert Hilarso 44 anyos ini ka K5 JP kasado kag residente sa Purok ilang ilang barangay poblasyon sa Banwasang Palyatulid. So ang ubraya gid ni panalom kag pagpangisda ka K5 Jean Paul.
1: Tidalom so, lang ginasalom niya pangino.
0: Ano ka K5 JP?
1: Dalom ang ginasalom niya.
0: Actually, kung nami gani ko, no, kung salumon ka K5 JP, unas. Pero kung kisa, ginasalom nila, biskan dalom, biskan taob ko, no, ah. Pwede, ah, ka K5 JP.
1: Pero ang diwal pang, ano magkaon sina, ano man kilaw?
0: Ang iban ka K5 Jean Paul, ti sinabawan, eh. Butang agi ako ng sabaw para may, ano, kaya pala, higupigupon ka.
1: Tapos ano pagid sugba.
0: Oo, pwede man ka K5 Jean Paul kay
1: kun kagton mo, kun kagton mo daw kid all.
0: Yes, kid all ka K5 Jean Paul.
1: May burangos na ang dual wala.
0: Wala.
1: Why sa burang? Kay ang green shells bla pang may burangos.
0: Ay, burangos. Tama gid oh.
1: Kita mo ang green shell, ang green shell may burangos kagalbuton mo pag ang bura. Ano gani na nga shell ang may burangos? Man buligin niyo ko be. Nga may sa burangos bla nga paggalbuton mo makakas ng doble iboya do burangos.
0: Basta na bala ko yan ka K5 JP ya may burangos or may bal do, do basta ko sala ko sa yambal ko.
1: Anyway shell, no? So, ano kadalom ang ginasalom yun eh ano kadalom ginasalom ya.
0: Actually kung magsalom sila ka K5 JP do kita mo na bala do mga ano guro mga 10 feet guro ka K5 Jean Paul or di gani mga 12 feet amo na kadalom
1: na kadalom gali oo ti tapos nga ti paano sa nga napatay gid siya
0: ati ang blastada ka K5 JP suno sa kay sir ano ni suno sa Valladolid Municipal Police Station ila ko nga istorya ining pamilya no sang biktima kag suno sa ila naginom ni kuno kagapi
1: ati amo na
0: biktima.

0: chikon ko bla ang akon nga sa pinsar ko kon amo-amo gid man sa diwal. Karon bala kay mangita ko bla picture bla.
1: Come on everybody.
0: Kon ulo ang gid gid man sa diwal nga ginakuan niya. Ginambal ni Jerilo. Udo ang gid gid mo. Ang ara sa pinsar ko daw ang gid gid.
2: Tinan to ito.
0: Gabuklo. Do isa kapalad, do isa kahakop, do isa kapalad. May gabuka. Galaway. May ado amugid na. Do amugid. Na kung galaway na siya, mabuka siya, kung mala siya, makipot. Ay, amugid siya. Amugid. Pariyugid. Diwalgid gali, diwalgid. Oo, kung si Romar Duran, bakit hindi ka marabutay, sir? Oo, bala. Ni Joan! Mga ayaw ko picture ka diwal be. Joan, Mrs. Mga ayaw ko picture ka diwal. Last report ta niyo. Si Arf, ang opisina kuno ni Mayor Miranda gin pagwapo ya. May isa ka milyon ang gasto. ARF, K5 News mo.
3: K5 News FM Live Report.
0: ARF?
4: Mayong udto ka K5 Paul, mayong udto sa aton ng mga tagpalamati. Mas matawhay, mas malapas, kag mas innovative kuno K5 Paul nga version sa bag-o nga opisina sa mayor's office. Amo na ang ginhambal, no? Sa alkalde sa siyudad ng Kapangkalan, nga mo si Mayor Beck J. Maranta.
0: Abi mo, Arf, kinanglanon, gidman nga pagwapuhon ang mayor's office. Gwapo, ang iyaga ni Unto, may braces. Ti ang opisina, paya wala, laway. Dapat ga-kwan, ga-match, may braces ang Unto, gwapong office. Dugay naman, guro nga, why kaagi na renovate?
4: Sa atin pagkabalo ka K5 Paul, mga 3 decades na siguro.
0: Nga wala ma-renovate? Hindi, it's time na nga i-renovate. Ah, pagkabuha, isa ka milyon lang ang gasto? Ah, kung sa'yo, Mayor Albi, gininigliga, di ka dako. Siyang gasto, daw wala man to maripanan.
2: Tinunto, ito.
4: Kaya mo nang gusto sa nga alkalde sa siyudad.
0: Nga panamion. Tapos ang opisina, sang iba niya, laway. Iya lang ang nami.
2: Tinunto, ito.
4: Puno sa alkalde ka K5 Paul. Iya na lang po na yung opisina ang wala ni-renovate mo.
0: Ah, nauna ng iban. Ti, very good. Una-una na yung iban. Tinga, do kalapad gina sa opisina. Do kadako, gipangaw. Do kadamo, alagyan.
4: Yes, ka K5 Paul. Kasi makita na to, subog ya, siya ginagampal ya ka K5 Paul.
0: Nga?
4: Bukas ini sa tanan ng mga...
0: Tikon bukas sa tanan, hindi na lang pumutangan ng dingding. Bukas gali sa tanan, tapos may dingding. Pero, why na lang tani dingding eh? Pero, kung ako ang mag-mayor sa Kabangkalan, sa dalom ko yung mga office. Pagsulod sa tao, ako da yun ah. Hindi, mabutang lang ko tiyala misa sa dalom git ah. Anyway, tema yung man kay ang mayor's office amuni ang kaladtuan sa mga bisita. Tiba huya ka man imo nga ARF nga mabisita ka sa Kabangkalan tapos ang dalan si Moya nga office ya baho tigulang.
4: Kasi sunod sa mayor gani ka K5 po labali Mayor Benji Meranda iya ni pagwapuho no ang
0: oh.
4: Iya opisina kag amo na nga may mga portion
0: nami na pangkon ma-renovate ya kay may gana na sa mag TikTok na kag mag live kay gwapo nang iya background.
4: Yes, kag K5 Paul. Amo na no kag nahibaluan man aton sa sa iya gin pamangkot aton siya kung pila ang naalukar nga budget para sa pag-renovate ng iya opisina.
0: Sa iya
4: masobra isa ka milyon.
0: Aga no? May laman gali ah.
4: Oo. Alin man mismo sa budget sa nga iya nga opisina. Kaga sa karon kag K5 Paul, nga opisina ini siya sa gwa mismo sa nga mayor's office, no? May lamisa da siya kagamay, dira siya nag-entertain. Kag makita
0: da. Tani dira na lang sa pap. Dira lang sa tani sa sagwa.
4: kung kagwa ka

0: 354, hindi na doon siguro ma-accommodate pala ang mga tao.
1: Ah, nga mga importante.
0: Everyday ka, K-54 kita sa opisina niya, nakita natin ang wala ganun, buong kasing 50 katao.
1: Damo.
0: That is why, rason nga,
1: napugapuhon niya.
0: Kayuhon ang opisina para man organize.
1: Okay.
0: No?
1: Okay.
0: Tao,
1: Arf,
0: yes, K-54.
1: Hambala, sa Arf na convince na ko, okay na. Pwede ta uras.
0: Sa K-54, ha, isa man si Mayor nga nakatag sa lechon para sa aton anniversary this Sunday.
1: Ha! Nagatag sa lechon? Hoy, Arp ka da! Pag ginabalaya, Arp nga! Bay, repair na da! Tani naguna, kambal nga, Mayor Benji nagatag litson sa anniversary, nagpa-renovate opisina. Mamba ko diyon, yes, yes, yes! I-renovate! Pati balaya, i-renovate! Pang, pwede na kong oras, bye-bye!

0: Gigi could be added picture. Dapat beauty bulkit ko da, ha?
1: Weh, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
0: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
1: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
3: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
2: Kabalik-balik sa CR, kinadiarrhea. Mugs 4 Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na.
4: Naa importante gid nga magtumar sang Dr. Pinoy's Qualin Capsule. Suno sa pagtuon, ang Dr. Pinoy's Qualin Capsule may ara sang natural substance nga ginatawag sterols. Grupo sa mga nutrients nga nagapanubo sang cholesterol levels sang aton dugo.
5: Ako'y tama nga nagakutar sa Dr. Pinoy's Qualin Capsule. Kay 3 years ago, na problema ko ako nga cholesterol na taas, no? So sa patayon nga pag-usar sang Dr. Pinoy's Qualin Capsule, nagsa ko nga nagnugo nga ako nga cholesterol levels manitan.
4: Dr. Pinoy's Qualin Capsule.
6: Moderna Max, Moderna Max, Max Epektibo.
7: Ako gali si John Ray, da sa sumili, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon niko. Tubong nga, nakainom ko sang Moderna Pla, kung pamatyagan ka mag-ana.
8: Moderna Max Capsule and Moderna Max Coffee Blend. Mapakal sa malapit na butika.
2: Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori. Nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika. Spore Biotics ka.
9: Wala na gid sang init ang relasyon. Nga ini sa malamig nga gabi sa diin ka, Pipino!
10: Relax, gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na ganyan.
11: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay, muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs, nga nagahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
12: Muling binuhay mo.
13: Extend. Isang kapsula ka lang.
14: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
15: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
14: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
15: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
14: Clinica Deo Fresh. Available now.
16: I Care Gold.
17: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanang sa mga suga sa dalan, ilabi na sa mga nakahay nga suga nga ako nagkasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tawo nga may katarata. Intestingan ko ang I Care Gold kag I Care Drops. Subong nagamaneho na ako kada gabi kag makabasa na ako sa mga magagmay nga letra.
11: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
18: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. A world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
19: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
20: Cheers sa barkada nating
21: Night Shift!
20: OT!
21: Breadwinner!
20: Deserve na deserve yung mag-Tanduay Light. Masarap yun namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.

0: namang pangarap mong trip. Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
0: Para good mood. Eurotex, the sleep specialist.
2: Unsa ang ambisyon nimo?
3: Ako? Ayaw na ko, uy. Sa anak na lang na ako. Unta, di maundang ang pag

0: Nagahatag man sang impormasyon.
1: Delikado ining pneumonia sa mga nagaedad.
2: Pagtumara sa klinika dito.
0: Kag panugdaon.
2: Ang pagpalangga sa mga hinablos, may dala na dapat nga disiplina.
0: Ilabi na gid sa naga, isahanon.
3: Oh yeah, baby.
4: You are my light.
0: It's your time to shine. Kaupod si Sunshine Lacson.
5: Sunshine Lacson.
0: Diri sa K5 News FM.
5: K5 News FM.
3: Champion.
0: It's your time.

Mga ka-K5, ang aton oras, alauna 13 na sang hapon. Welcome sa Miyerkules nga edisyon sa aton nga program, It's Your Time to Shine. Makaupod ninyo Sunshine Lacson from 1 to 3 p.m. And of course, makaupod man ninyo Kuya Kenneth Oy. And sini nga hapon. Okay. I must have my... Gina-welcome naton diri sa aton nga program, It's Your Time to Shine. Ang aton nga mga suki nga mga drivers, security guards, construction workers, kag mga amigo naton nga mga nagabantay sang nagabantay sang ilang nga mga baligya dala sa merkado. Mayang hapon gid sa inyo mga amigo kag amiga, mga vendors. Sa tatlo ka mga dalag ko nga merkado diri sa siyudad sa Bacolod, sa mga taga Libertad Public Market nga nagamonitor right now. Mayong hapon gid sa inyo kag sa mga naga-monitor man sa amon sa Burgos Public Market, sa Bacolod Central Market, good afternoon. Salamat gid sa inyo padayon nga pagsuporta sa It's Your Time to Shine program diri sa K5 News FM. Ang aton oras 1:14 PM. Ang oras ginadulong sa inyo sang DTX 500 capsule.

0: Okay, ang anton oras 1:17 p.m. Kaya na kuya, wala tani ma-welcome ang mga senior citizens, no? Ang mga suki na ton every afternoon, ang mga senior citizens. Thank you, good, sa inyo. And sa mga nagapamati sa aton sa Southern Negros and sa Norte nga bahin, sa Negros Occidental. Of course, gina-welcome na ton kuya, diri sa aton nga program, It's Your Time to Shine. Nakatumar na kamo sa inyo nga DTX 500 capsule.
1: Kaya Tita Shai, nakatumar mo na?
0: Of course, kuya. Kada alas 4 or alas 5, kung ano oras ko magkuan, magbugtaw sa aga DTX 500 capsule.
1: Yes.
0: Actually, may mga bisita kami diri sa station. Ginapahulat-hulat ko lang sila, kuya, sa makadali. Weather update mga ka-K-5. Kundi may LPA, kita nga gina-monitor dari sa sulod sang Philippine Area of Responsibility. Actually, yung LPA nga ini, amo ni siya si formerly Bagyo Caloy. No, Bagyo ini siya, nga naging LPA from Tropical Depression, nagina pagid siya, nag-LPA pagid siya. So, ang forecast sang pag-asa by Saturday, let me check, i-double check ko ni Anay Kuya. Malusaw pagin ni siya eh. Ang siling sang pag-asa, why ni siya sang direkta nga epekto sa bisan diin nga lugar sa Pilipinas. But ang forecast sang pag-asa by Friday or Saturday. Ara na na-double check ko na kuya. By Friday or Saturday, posible nga malusaw na ini siya. No, ining LPA nga ini. So wala na sila sang i-monitor pa sa sulod sang Philippine Area of Responsibility nga mga weather disturbances. Wala sang bagyo, wala sang LPA. Kay malusaw na ni gani by Friday or Saturday.
1: Pero may online.
0: Wala gid kuya, kay malusaw na mo. Kay wala ulan. Kay ina gin-check naton from pag-asa pinaka-latest nga update. And base sa 24 oras nga forecast sang pag-asa as of 3 a.m. Kay ina sang kaagahon kuya, may mga lugar lang sa Pilipinas nga apektado sang ginatawag naton nga localized thunderstorms. So ining mga lugar nga maapektuhan sang localized thunderstorms, may posibilidad nga magbuo ang mabaskog nga ulan dere kun may mambaskog man nga pagpanaguob. And kabalo ka naman kuya kun magbaskog ang ulan, no? May posibilidad ginay nga magbaha or maglandslides or may landslides, no? So mo nang ginapahalong kita sa gihapon sang pag-asa, especially kung may mga mabaskog nga pagbubo sang ulan sa mga lugar diri sa Pilipinas. 1:20 p.m. ang aton oras, ang oras ginadulong sa inyo sang Klinika D3 Bio.

0: una 24 ang aton oras mga ka-K5. Ang oras ginadulong sa inyo sa DTX 500 capsule. Take that every day. Kung nagatamis ng inyong laway, basi nagsaka ng inyong blood sugar level, yun ni DTX 500 capsule every day para hindi mag-develop ang diabetes, kuya. To tell you
1: I'd stay. Gatam isang laway, oh.
0: Oo. Akong laway, kuya, gatam is. Tuod na iya, kuya. Basta mabatsagan ko gina, tapos galuyan ako. Masiling ko na saka naman blood sugar ko. That is why wala na ako gainom. Soft drinks.
2: Sabi ko gani, mga ano naman, mga 3-in-1 naman. At,
0: wine ako na, dugay na. Be so easy. Natsambahan lang to, kuya. DTX Coffee Mix, hindi makapasaka sa ato nga blood sugar level. Amo ni nga brands ang coffee, ang inumon ninyo, adlaw-adlaw. Especially kung sa mga diabetic bala, sa mga diabetic, amo gid ni. DTX Coffee Mix, Tatak Klinika, the alternative medicine. Yes, kuya.
1: Dugay-dugay mga kape naman to.
0: DTX Premium Coffee ang imo, di ba? Creamy na eh.
1: Hindi, ng prebio
0: coffee. Yes, gali. Okay. He'll leave you again. May nagdangop diri kaina sa aton nga program. Damo na diya permi gina-cater naton nga inang mga dapat naton buligan bala, inang mga nag-aayo sang halimbawa, may public service announcement, no? May ginaayo sila nga bulig. So, i-kwan ko lang ni, i-share ko lang. May isa ka 83 years old nga
1: 83.
0: Nabawian sang kabuhi. Yes, 83 anyos. Daw ginsapupo ini siya sang isa ka pamilya diri sa Barangay Tangub, no? Sa siyudad sang Bacolod. Doon nagtiner ini siya sa St. Peter Village, no, sa Barangay Tangub, no? And again, he is 83 years old. Galing kiti nagtaliwan na ini siya, no? May edad na gid siya, 83 anyos. Ang ngalan niya, kuya, si Nanay Norma Ubas Villa.
1: Nanay.
0: Amuning iyang ngalan sa iyang ID, Norma Ubas Villa.
1: Norma Ubas
0: Villa. Villa. Oo, Norma Ubas Villa. Nagtaliwan na ining si Nanay Norma sang tinalikdan nga Mayo 12 kahapon lang gali, no, May 12, 2026. And yes, ilubong na ini siya sang family nga nagsapupo sa iya. Nagdangop lang diri sila sa K5 News FM kay gusto nila ipahibalo sa family ni Nanay Norma Ubas Villa, kay way man sila makatultol, way man sila makahibalo kung taga diin si Nanay Norma. Kag kung sino ang iya nga mga himata, basta ginsapupo lang ni nila. So napatay na si Nanay Norma Ubas Villa, kag ginapahibalo nila ang family, no, basi may nakakilala man sa kay Nanay Norma, palihog ipaalinton na lang ninyo sa family nga napatay na nung si Nanay Norma Ubas Villa at the age of 83 years old. Kung gusto ninyo nga makontak ang nagsapupo sa iya, no, tawgin nyo lang ini nga number. Ang number is 0995-476-7534. Now, once again, ang number is 0995-476-7534. Pangitaan nyo lang si Ma'am Leia Salhay. No, amuning nagsapupo sa kay Nanay Norma Ubas Villa. Alauna, 29 ang aton oras mga ka-K5. Happy birthday sa mga nag-celebrate sang ila birthday today. Gusto ko tamyawon si Manang Angel. Manang Angel is celebrating her birthday today, May 13, 2026. Amuning ikaduha ko nga anak. ang akon nga kabataan, puro ni tanan babayi.
1: Way lalaki.
0: Way lalaki. Amo na gani kuya, dalawang tanan lang ka pa

0: kuya, hindi na ko bala makaremember kung ano ko nga oras ginbunag si Manang Angel. Pero sang ginabusong ko ni siya, kuya. 6 years ni ang agwat niya kay Manang Alicia.
1: Second daughter.
0: Kundi ang, yes, ang eldest si Manang Alicia. After Manang Alicia, after 6 years, amo ni nga na nagbusong ko sa kay Manang Angel. Oh, abi ko anay, kung lalaki si Manang Angel, na-excite pa naman ko. Kay ti babae, kag lalaki na mo. Oh, tapos, nagpa-ultrasound. Ang siling sang doktor sa akon, siling niya daw hindi ko galing sigurado kung lalaki siya, pero daw laban-laban, babae gini siguro, pero hindi man ko makasiling 100% ka babae siya, kaya daw may nakita ko nga daw sign nga daw babae, daw lalaki ni siguro. Di siling ko, kabay pa lalaki, kabay pa lalaki, kabay pa lalaki. Sus Mariosep, kay pagkagwa, babae. Siling ko, ay, babae, manggaling yapon. Galing kay, daw medyo, lalaki lang siya magiyo.
2: Angel, happy birthday.
0: Manang Angel, happy, happy birthday to you. Pila na si Angel man? 20?
2: 20?
0: Tigulang ka na gali, Jel. 20 na si Angel siguro. Oo, nga 20 years old na siya. She is taking up engineering, no? Civil engineering. Hindi na siya kuno magkwan, hindi na siya mag-architect, kay kabalo na siya sang ubra sang architect. Nagdaog na siya sa design, ano to, competition, gin, sa competition, gin pa-design siya sang isa ka cafe. Nagdaog siya, na, muna galing ubra sang architect. Di kabalo na ko. Ma-civil engineer na lang ko ma. Okay. So happy birthday sa imo, Angel.
1: Magulang pa siya galit sa ako.
0: Oo naman. Kamuya niyan yan, tubo-tubo. Pero si yan, may mas magulang yata sa imo months or 1 year. Okay? So Angel, happy birthday to you. May you have more birthdays to come. Stay healthy. Kay ikaw lang ang bata ko nga nag-breastfeed. Na-breastfeed ko for 2 years. Yes, oh, 2 years. Abansi niya ang utok. Kaya mamuni sa tatlo sila, mamuni siyang anak ko nga abansi ang utok. 2 years old, yung gasiling na siya, hindi na ko diaper, yeah. Hindi na siya gusto magsuksok diaper. At the age of 2 years old, hindi na ko mama diaper, yeah. Hindi na siya mabangon, hindi siya kag mangihi. So wala gasto sa diaper. Happy birthday, Angel. Kag sa iban pagin nga nag-celebrate sa ilang birthday today, happy, happy birthday sa inyo. Thank you, Indang. Gin-greet siya ni Indang. Happy birthday sa bata mo, Ma'am Shine. Thank you, Indang. May hapon dira sa inyo, ha, sa mga taga-GK sa Barangay Sumang. Thank you very much, Gid. 1:34 p.m.
1: Mayong hapon.
0: Oras. Yes, kuya.
1: Mayong hapon. Gali sa mga taga-handumanan nga nagapamati. Subo nga mga nanay, dara, gapamati. Good afternoon. Siling, yes, siling nila sa akong Tita Shine. Gapamati. Kami bala sa inyo ni Ma'am Shine. Sila ni Ma'am Leonila Gantalaw. Good afternoon. Kag si Agbata. Ang apo pagid ni... basta ang apo, ah, good afternoon mga sa inyo mga nanay dira sa handumanan, labi na gid sa kay Tita Arlene Reyes. Good afternoon Reyes family, good afternoon sa inyo tanan.
0: Sige lang kay sugpunan lang ni karon namon ana mo ni Kuya Kenneth ang amon ng mga greetings sa mga listeners. Pwede nyo ko mapadalaan sang mensahe lang sa page ko, Sunshine Lacson Original. Pwede nyo man ma-follow. Pwede nyo man ma...
1: Pwede nyo man ko i-chat diri sa akon nga account.
0: Kuya Kenneth Uy. Nan. Pwede na dara.
1: Sahon namon karon.
0: Thank you sa mga nag-monitor right now dara sa downtown area. Dari sa syudad sang Bacolod. Bakal ka mo sang mga produkto. Kung ara ka mo sa downtown, hapit ka mo sa ground floor sang Plaza Mart Mall. Ara dara ang Miss Wellness
2: and Product Center.
0: Kompleto ang mga klinika products dara. Like DTX 500 capsule.
1: Mighty C serum.
0: Mighty C capsule. Extend Food Supplement.
1: Clinica Sport Biotics.
0: Clinica D3 Bio.
1: DTX Premium Coffee.
0: We will be right back with more.
1: Pagkatapos lamang sini.
3: K5 News. D3, Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbiklobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, nagginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tuman ka-epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Ang D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio. D3 Bio. Senior citizen ka na bala, kag medyo lipato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang keto sa D3 Bio. Nga isa ka sahi ng brain food. Gagantin luman sa aton uto. Rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas ng blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon ng balatian. Mag DTX 500, ang pinakakampyong antioxidant. DTX 500, may DC, ang alkaline ng vitamin C.
4: Kung si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, buti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akon nga ubra, alitugid ko sa banikotoras. Gatikid ko, vitamin C. Ang may DC, labisgid pagpabaskog sa lawas.
3: May DC. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
5: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nga nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot na ako ng menstruation, wala nagigit ako makabatsyag sang sakit.
3: Mighty C, babaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga best.
3: DTX Beauty Soap. Babakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Ronald, isa ka sales rep. Una, problema, gid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputi gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap. Babakan sa mga butika.
8: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sa maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
9: Ang fatigue, isa ka simptoma nga nagapalang luya ang tawo kag nagakadulaan gana magkaon. Kag kun indi ka makakaon sang maayo, permi mo mabatsyagan ang kalingin sang ulo. Kag kun piliton mo magkaon, ikaw magapalanuka. Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Nagapabalik

0: Nuter naman. Si Hannibal Estonina. Ako may kinabatsyag sa ako nga TL. Tuhod. Ako baginis ako nabuto nung ako na arthritis. Tugod lang nga nakainom ako sa Gluterna Max Capsule. Nagnami ang ako pamatsyag. Nagpupo sa ako arthritis.
1: Gluterna Max. Gluterna Max Capsule and Gluterna Max Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
2: Sa amon lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
3: Hey, boss, Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka ganing maka 1 round sa akon. Inikal.
4: Bigaw ang performance kay Darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawas ka. Nga nagapataas ang energiya. Kag stamina sang lawas. Para sa mas astig na performance. Extend.
5: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
5: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
6: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh. Available now.
7: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. Newstar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
8: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.

0: ang araw mong trip. Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
0: Para good mood. Eurotex, the sleep specialist.
2: Unsa ang ambisyon nimo?
3: Ako? Ayaw na ko, uy. Sa anak na lang nako. Unta, di maundang ang pag-ispila niya.

0: Mayong hapon sa mga suki manamondara sa Banwasang Ilog, sa Southern Negros Occidental. Nagapamati right now, Kuya, si Ma'am Nelia Barsaga.
1: Mayong hapon, Ma'am.
0: Good afternoon, Ma'am Nelia. By the way, sa kay Ma'am Nelia Barsaga, available dara ang mga clinical products. Pwede ka mo makabakal dara sa iya sang DTX 500 capsule. Nga amo niya perming ginahambal ko, Kuya, Ma'am. Hindi ko bigusto nga batsagonyo ang ginabatsag ko. Hindi manami, Kuya, nga pagbugtaw natin sa aga gabatsag kita sang pagbalang luya.
1: Amagit na niya.
0: Oo. That is why ginasulit-sulit ko gid ka mo nga gwa ko daw uli anon. Ginasulit-sulit ko gid remind ka mo tanan nga magtumar sa DTX 500 capsule. Kuya, abi mo, ang, di ba subong, nagamat-amat naman gani, kuan eh, nubo ang presyo sang diesel kahapon, mga masobra 9 pesos ang nagnubo sa presyo sang diesel kahapon. Pero nami, yung, ang mga kuan niya, members ng GSIS, mga teachers, mga nagatrabaho sa mga government agencies, mga empleyado sang gobyerno, pwede sila yung makaloan, Kuya, sa GSIS. Pwede sila makabakal sang e-bike, Kuya. Pwede sila makabakal sa mga electronic or electric power transport units. Para kuno nga makatipid-tipid ka mo sa inyo nga transportation expenses kung mag-report ka mo sa inyo nga trabaho. Bakal ka na lang scooter. Diba? Bakal ka na lang e-bike.
1: Para tipid sa
0: kwarta. Para tipid sa transportation expenses. Hmm. Hindi ka na maiyawan plete, hindi ka na maiyawan gasto, hindi ka na maiyawan sa gitughong sang diesel ka gasolina kay porti kamahal. Maloan ka na lang kuno sa GSIS. By the way, sa mga suki naton dara sa Banwasang Hinigaran, available man ang mga clinical products like Clinica D3 Bio dara sa Hinigaran sa Gem Guangco Arcade malapit sa Hinigaran Public Plaza. Kuya, anong experience mo sa D3 Bio? Kung magtumar ka D3 Bio, anong mabatsagan mo, Kuya?
1: Bitlang yung titisyan. Ang nabatsagan ko sa pag-inom ko sa D3 Bio, Tita Shine, although, ikang ni mo nga memorya, bala Tita Shine.
0: Actually, amo ni siya ang isang sa mga products sa klinika nga nagapa-abdik sa memory. Magluwas nga nagahatag siya sang protection against viral infection, fungal infection, and bacterial infection. Nagapaabtik pagid siya sang aton nga memorya.
1: Energy pagid ita siya.
0: Ang isa paginadara, Kuya, nang gusto mo bala magpabuhin-buhin kung medyo bugat ang imo nga bugat ng lawas mo. Gusto mo magpaniwang, magpagamay-gamay sang buyon mo?
1: Sabi kita siya.
0: Amo ni siya, pagbugdaw mo sa aga, tumarka, Klinika D3 Bio. Hindi ka kabat sa gutom, pero hindi ka man magluya. Nami, no? Kung damo ka ba word, Kuya, D3 Bio, DTX 500, My DC, dunganon mo, Kuya. May kwa ni sila, my synergistic effect. Nagabuligay ni sila ng mga produkto para mahatag sa imo ang imo nga kinanglanon para makapangabuhi ka malipayon kay ti healthy ka mo. Kung healthy ka, syempre happy ka. Healthy, happy, diba? Clinica Products ang naghahatag sa aton sang kalipay. Adlaw-adlaw. Ambot lang, Kuya, nung guwa ko kung hindi ko katumar.
1: Sita Shine.
0: Hindi ko katumar sa DTX kag hindi ko kainom sa DTX coffee. Yes, Kuya, go ahead.
1: Ambal ni Nanay Minda pag before ko pala mag
0: Magkantode.
1: Okay. Tapos ambal niya. In regards po kay Mami Shine, ha? Kaya gababati ko ito mula sa iya.
0: Nanay Minda, may nga po sa imo, Manang. Thank you, good, Manang.
1: Regreso
0: sa
1: sila.
0: Support, Manang. Salamat gid sa inyo. Sa tanan-tanan nga nagapamati sa amon dala sa mansyon. Thank you. Solid na sila sa ato. Amo niya, grabe nga oras, kuya. Gapatunaw-tunaw ni sila kag nagapa, ano na ganing tawag sina? Siesta time eh, nagahilay-hilay.
1: Hilay-hilay.
0: No, nagahilay-hilay, nagahiray-hiray, whatever. No, thank you, Gid, sa mga suki namon diri sa Barangay Takuling. Sa mga taga-Purok BM sa Barangay Takuling, damo-damo mo da, kuya, nagapamati mo. Katikalon, gidya sa ako. Damo-damo mo. Kara na, tapos kita karon 1:54 PM. Ang aton oras, mga ka-K5.
1: Mayang hapon.
0: Mabayad, kagig karon 5 mil, ginambala na tamo na, oh.
1: Sige.
0: Sige, dali ako, ya.
1: Mayroon hapon sa mga sa family Alcantara, grafter na sa inyo.
0: Stay tuned, everybody. Magabalik ang It's Your Time to Shine pagkatapos ini.

0: News D3 Bio.
1: Ako si Jomer. Tumarget ko sa D3 Bio kagang bilog ng pamilya para maligawan ang impeksyon tuga sa mga virus at bakterya.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
2: Pamakal sa mga butika.
0: D3 Bio.
3: Ang atong topic subong sa D3 Bio. Mm. Ano bala ang long-term COVID? Kag ano bala mabulig ni D3 Bio para may iwasan mo ang ginatawag nga long-term COVID?
4: Last year, iba nga experience nga COVID. Ako na-experience yan, sir boy.
3: Mm-hmm.
4: Umpawan ako, pero almost a month, ang palangapoy, di madula.
3: Palangapoy ka.
4: Kung lantawon mo ang statistics, ang mild or moderate nga COVID infection, gaan laga na 14 days. Pero tingala ka after 14 days, lain pa yung pamatsyag. So, kung lantaon mo, no, 36% ang COVID patient naga-experience ang gitawag post-COVID syndrome. Na lang batsyagon right after sa imong akuan infection. Kung itest mo ni Slasher Boy, negative.
3: Negative na.
4: Why
3: na
4: pero, na. Ang pamatsyagan, daw positive pa Japon, lain. Sa nakainom ko di tribayo, Sir Boy,
3: ibang effect.
4: Effect yan. Mm-hmm. Di kaya kabatsyag sa mga post-COVID symptoms. Sa sining nga tuig, iba naman ang epekto. Tungod kay nakabalon ako sa ano, sa sikrito, before after grabe inom sang ano sang D3Bio Sir Boy, nadula na natong mga post COVID symptoms like fatigue.
3: Correct.
4: After 2 to 3 days dula na. Brain fog, isa imong heart palpitation. Ang malain nga epekto pagid sa post COVID symptoms Sir Boy, kining depression or anxiety
3: kulbaan ka
4: mo. Sakit ulo, palnakit sa lawas. Pero kung nakainom ka D3Bio, kaya gid ya mabuligan ining gitawag mga post COVID symptoms.
0: D3Bio.
5: Ako si Maria. Basta asbid katama ang akong nga blood sugar. Nag-testing ako inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3.
2: Mga butika.
0: D3 Bio.
3: Correcto. So we have a two-way protection in D3 Bio. COVID has a multi-organ effect. Apektuhan niya yung imo heart, imo lungs, imo kidney, and skin and brain. Ano ang proof nga grabe gid ang giras during, sa imo lawas during COVID? Kay may ginatawag ka blood clot. Dinalin ang blood clot na. Dinalin ang bleeding na.
4: Mm-hmm.
3: Mga patay na nga tissues nga way tanilabot. Why ganita nilabot? Galing nag-overreact ang imo immune system. That's why extensive ang damage sa imo lawas. That's why mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, gapadamo man sa Atom Probiotics. Specifically, 2 kinds of probiotics ang gadamo. Lactobacilli and Bifidobacterium. Ano ba na ang ginahimo sini sa mga good bacteria nga ini?
0: D3 Bio!
3: Ini sila, gina-lower nila ang risk sa imo COVID hangover or long-term COVID. Kay ini sila may mga antiviral and of course may anti-inflammatory effects sila. Di si D3 Bio ni ang kapadamo sila. That's why mag D3 Bio kagid after kan mag-ayo gapon. Sige ha, Dr. Camille.
4: So pag pala inom ka D3 Bio, ang medium chain triglycerides, gina-improve niya ang magnesium kag potassium sa imo nga tinai, no? Once nga ini nga mga electrolyte minerals
0: D3 Bio.
4: Ara da, gina-prevent niya ang gitawag irregular nga impulses sa imong heart causing arrhythmias or heart palpitation tungod sa gitawag post-COVID syndrome.
3: Mm-hmm.
4: Normal na yan. Pero kung bastante ka kwan, bastante ka magnesium kag potassium, kay gina-control, gina-panami ang absorption sa ang D3 Bio, hindi mo na mabatsyagan sa gitawag post-COVID symptoms or ining mga syndrome. Kagang nakanami sa D3 Bio, tungod sa iyang MCT or medium chain triglycerides, ang ketones, hindi lang sila nga ma-provide sa energy sa imo nga brain.
3: Mm-hmm.
4: Pero, ginabalansin niya ang GABA kag glutamate levels para nga ma-prevent ang gitawag brain fog. Ano galing brain fog, Sir Boy? Daw?
3: Di ka paminsan mayo, do.
4: Di wala ka focus.
3: Wala ka focus. Pigaw ang imo retention, pigaw imo attention span, amo na brain fog.
4: Kagang nakanami, ang D3 Bio, may paaman nga antioxidants.
3: Mm-hmm.
4: No? Ang gallic acid, kag ining gitawag pyrrolic, ginatreat niya ang mga palangapoy sa kalawasan, Sir Boy, para i-counteract ining mga gitawag inflammation. So, hindi lang sila nga, wala na ko'y lanat, tapos na ko COVID, din ako mag-inom D3 Bio. No. Sige na ang inom. Kaya nga man, adlaw-adlaw, permente galibot ang kagaw. Adlaw-adlaw, minuto-minuto, gasulod ang kagaw sa lawas naton.
0: D3 Bio!
6: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3!
2: Mga butika.
0: D3 Bio! D3 Bio! Health News!

Wala ko labot sa imo mga nagdelikat. Kung sino ka, kag ano ka man. Ang importante sa mga palangka, taka. At tubangon kong mga pagtilaw, nagkaupod ka. Imagine we will.

0: Oh, ano? Happy ka na?
1: Sobra ka-happy.
0: Sige na, mag-ilis ka na. Tugon nagatawag naman di sa ako ng isa ko pagid ka Suki eh.
1: Hindi ka magtabo sa iya. Huh? Bayaran ko kung pila ang ginabayad niya sa imo.
0: Ginapakadlaw mo bala ako, ha Ben?
1: Nga makadlaw ka. Seryoso ako.
0: Nagbuang ka na bala? Bayaran mo nga hindi ko pagserbisyohan?
1: Ina, tungod gusto ko na nga maguntat ka na sa sinang obra.
0: Kagmaano ako?
1: Simple lang. Ipakasal ta ka.
0: Ipakasal? Hala. May maseryoso pa bala sa akon, ha Ben?
1: Oo. Ako.
0: Ben, guba ang pagkatawo ko. Abi, mag-ilis ka na. Kay malakat na ko.
1: Rachel, areng kwarta o. Aboy niyong kinanglan mo, di ba na? Gani palihog. Mag-untat ka na sining obra. Please, palangga ko ikaw. Handa akong kapakaslan ka.
0: Ben,

0: Amuhin na nga. Ginanamian ko sa imo, darling. Kay kung bunalon ka sa paha ko, kanamigin sa imo nga.
1: Albi, please. Tama na. Nasakitan ako.
0: Nasakitan? Hindi ka pang kadabunal ko sa imo sang paha, 1K? Kung bunalon ta ka sang pulo kabeses, may 10K ka na. Wala labot sang serbisyo mo sa akon. Sino ka? Paano ka nakasulod na rin?
2: Hoy! Tama na yun, ha?
1: Ben! Ano ginabuhat mo diri?
2: Nagsiling na gina ko sa imo. Nga hindi ka magtabo sini nga lalaki. Raisa, dali ka! Mag-ilis siya! Magwa ka na diri!
0: Hoy, hoy, hoy! Hoy, hoy! Bayad ko na siya!
3: Bayad sa kagago mo, eh! Hoy! Asawa ko siya! Gusto mo yung akusarta ka?
0: Ha?
3: Rachel! Babe! Dali ka!

0: Rachel. Giluwas na lang ka sa katalagman.
1: Anad na ako, Ben. Anad na ako sa pagbaboy sa mga lalaki sa akon.
0: Pwes, gusto ko nga baguhon ka. Kalimta ng tanan.
1: Hindi mo ko maintindihan eh.
0: Tungod sa kwarta?
1: Hindi mo sinang rason. Hindi, Ben!
0: Kunga mo. Ano ina ha? Rachel?
1: Mapamati ka. Sugirat ka ikaw.
2: Nasiguro ko, malipay gini si tita sa ginluto po tungod paborito niya eh.
3: Rachel.
2: Tito? Arata sa likod ko kang kaginapos mo kong gulpe.
3: Rachel, wala ni si tita mo subo.
2: Tito, may ikot to. Nakakaubot kita sa pagkapat mo sa akin niya.
3: Madugay ng handong ko sa iyo. Gani pa sumpin ako, ha?
2: Dito, hindi.
3: Ha? Hindi kali, ha? Karoon. Akon ka na.
2: Nagumuhang kabuhay ko, Ben!

3, Bio. Galikaw ka pala sa fever hangover? Sa tingin, ngagapang luya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang NCTs, ngagahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3.

0: kayo. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga bigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio kaabyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas. Kontra mikrobyo. Diskan bigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas. Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghontra sa makahalit kag free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka. DTX 500. DTX 500. Pasami ka bala nag-augtas? Kapoy sa trabaho. Kag stress adlaw-adlaw. Ini ang kabagdanan. Sang matasi ka pagdingulan. Kalaman ang abiyan. Mag DTX 500 ka. Kaysa DTX 500. Ang stress malikawan. Pagkaburingon malimtan. DTX 500. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
1: Ako galing si Ariel. Nagkanto sila. Kaysa nagligad. Sakit kaya katama. Kaya ang basang tiyo ko. Tumarkos ang Mighty C. Alkaline vitamin C. 2 capsule 3 times a day. 3 kaadlaw. Ula ang sakit sa akong tutunan. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. 1 capsule 3 times a day. 1 a week lang. Nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako na arthritis wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabasa ang butika. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gid ang akong nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akong nga panin. May yara inis ang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
7: Mabaka sa mga butika.
8: Spore Biotics. Naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
9: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
10: Extend food supplement for men. May maka, kag labo waska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
9: Ga! I-shoot na ga!
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
13: I Care Gold Capsule. Ang kapsula nga gitugot obra para sa mata. Mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gagin pabaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imo panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, gaglucoma, mag I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaubod sa pagbutang sang I Care Drops ang IK Gold Capsule, mamakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
14: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
15: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.

0: pangarap mong trip. Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968. Para good mood. Eurotex, the sleep specialist.
1: Unsa ang ambisyon nimo?
2: Ako, ayaw na ko uy. Sa anak na lang nako. Unta, di maundang ang pag-ispilan.

0: Ben. Kung mukhay kabalo ka na, may rason ka pa bala ngay dot-dot mo ang kagulingon mo sa akon, ha?
1: Sa din ang tiyo mo ngay na. Buhi pa siya bala?
0: Amo ba kita ng nasakitan ko, Ben? Tungod bedrete na siya. Bedrete na siya. Gusto ko nga magbalos. Gusto ko nga magbalos. No, ugaling hindi ko mahimo. Tungod na lukay man ko sa iya.
1: Ano? Ginakaluuyan mo ang tao na gubas ang kabuhi mo?
0: Ambot, Ben, ambot. Nainito ko nga doon na lukoy. Matuod. Nag-aatagpo ko sa tiya ko para ibakalis ang bulong. Ben, hindi na ako makagwa. Hindi na ako makagwa. Reason ako. Reason ako, Ben.
1: Rachel. Mapalayo kita. Mapalayo kita, Gary. Mapasugot ka ba lang, ha? Maupod sa akon? Mapakasyon kita sa guwa sa pungsot. Para bisan pa paano? Makalimtan mo ang natabo sa imo, Rachel. Makalimtan mo.

0: Bene, salamat sa tanan, ha? Kung hindi tungod sa imo, wala magbago ang kabuhi ko.
1: Hindi pa paminsaray na. Palangga ko ikaw, Rachel.
0: Ay, wala akong makaibalo kung paano takapasalamatan.
1: Nga, mapasalamat ka. Di ba na naghambal ako? Ngahimuon ko ang tanan para mapalipay ka. Ah, hugali. Kung makapauli na kita sa Pinas, asikasuhon ta ng mga papers ta para sa kasal ta.
0: Ay, pero Ben, basi kong kontrahon ako sa pamilya mo.
1: Hindi ka magkabala ka. Approve ka sa mga parents ko. Excited na sila gani kung saan o kita mapakasal. Excited na sila katama.

0: Ay, salamat. Naguntat na gid man ang hibi niya. Ay, tuyo gali ang princess ko.
1: Mm. Babe. Babe.
0: Yes, babe.
1: Ibutang na na si baby. Kaya sugunan ta naman himo ang manghod ya. Sige na.
0: Wait lang, babe. Wait lang ha. Basi magbugtaw karon si baby. Naghibi to bala ka ina. Subong na niya tulugan, ho? Hindi ka karon madayo ng plano ta. Hindi, get.
1: Oo, gali, no? Mahulat-hulat lang ko, ha?

0: Indignalina. Carona, aku kena.
1: Itu
0: kung ulang ulang tadi ang palaga. Itu kama sumusok lang sa tiyan. Babe, bukta, babe.
2: Nagdamgo ka na naman.
1: Tumtok sa bang. Hindi ko kinapon malipatan na nagdamok sa akin, Ben. Ang hindi mo niya sa akin.
2: Hindi na madula sa konsensya mo. Kung wala sang pagpatawad niya matabo, Rachel.
1: Patawad? Ba't mo silang patawaran kung tao nga nagkumba sa kabuhi ko, ha, Ben?
2: Rachel, babe. Bisan ako. Nasakitan sa mga natabo sa'yo mo. Pero bisan anon ko kang bulubaliskat sa paminsar ko. Kung kasuhan nato ng tiyo mo. Para sa ano pa? Inutil na siya. Ang maayo na itong himoon, katuon ta siya. Agod nga makaistorya na ikaw mo, babe.

0: Hazel, hinablos ko. Nalipay gan ako nga makita ang apo ko kag ang bahana mo. Kamusta ka na? Ay, oo, gali. Salamat gid sa suporta mo santo sa tiyo mo.
1: Ay, wala to, tita. Oo, gali. Sa diin siya?
0: Patay na siya.
1: Patay na? Ay, nga, wala mo ako ginpabalo, tita.

Grabe ang kakibot ni tita sa mga tinion nga ato. Pero wala na kami sang mahimo tungod natabo na ang hindi dapat matabo. Ginsugid ko sa iya ang tanan kagin pangayuan niya sang patawad. Sa subong hindi ko man gihapon malipatan pero pilit ko nga ginakalimtan tungod hindi ko na mapabalik pa ang nagligat. Madamo gid nga salamat sa mga artista sa radyo nga naghatag sang kabuhi sa akong sulat. Ang tagpadala, Razel.

0: ato ang kasaysayan nga ginhatagan nato sa sangkabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.
0: Ginsulat kag sa direksyon ni Melvin Flores Plotinia. Recording engineer Noli Aparicio. Musical score Michael Tabaki Jr. Special sound effects Chester John Veronque. Buggal nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon.

0: Balik kita sa pagpangalagad sa It's Your Time to Shine program, las 2:30 sa isang aton oras, mga ka-K5. Ang oras, ginadulong sa inyo sa Klinika D3 Bio, kaginadulong sa inyo sa My DC Syrup. Ang mga kabataan ninyo, please, every day, gina-remind ko gid ka mo sa mga lola nga may mga apo nga ginbilin sa inyo sa inyong mga kabataan kamo pang ginapaadipan. I-recommend sa ila mama or sa ila papa nga nato ng apo kuya baklan ko gid sang my disease syrup para hindi ko di maayawan kay base kung dugay-dugay sila hila nato na ubuhon. No, ay na yung may Mighty C Zero, padali inyo ko di kwarta kay ibakal ko sang Mighty C Zero para sa inyo nga mga bata. Di amo na ang ikwan nyo, ihambal nyo. Basta may edad na kita, 70 years old, ang iban 65, ara ginapamilin sa ilang-ilang mga apo, sila ang nag-aatipan, sila ang nagabugtaw aga pa, sila ang nagaluto sang balalunon, pamahaw sang ilang mga apo. Sila pa na ang nagadulong sa eskwelahan. Diyos mio, mangin useless ang inyo nga pagpangabudlay, pagpulaw-bugtaw, pagbugtaw aga pa, pagpapaluto, pagpreparar sang ilang mga kinanglanon, kagpagkaon, kung masakiton sila, kung buron ang ilang future. Anong ginasagi ninyo ka? Pangabudlay dira, kung kabalo ka mo nga sa masunod nga mga tinuig, malupay-pay man lang sila, hindi sila makapasar, hindi sila makagraduate, kay may mga balatian na sila. Diba? So, subong pala nga daan, dapat mangin kabahin na sang budget sang ino nga mga apo ang Mighty C Zero. Si Kuya gani gapakal niya ho. Hindi niya pwede magutman mo. Sige lang niya, Kuya. By the way, ang Mighty C Syrup, it's available. Okay lang, Kuya, you just eat. Ang Mighty C Syrup, available dara sa Maze Wellness and Product Center. Ako gani, gina-encourage ko, gid. Ang mga may kapital, no? Kadto ka mo sa Maze Wellness, mangumpara ka mo dito, tapos ibaligya ninyo dara sa inyong sari-sari store. Ang kwan, ang mga klinika products para nga mas mahapos sa inyo nga mga kabarangay dira ang magbakal, hindi na sila maggasto pa kundi indiin pa sila mga kadto nga butika para lang makabakal sa mga klinika products dira na lang sa inyo kay kamahal naman subong sang pamasahe mag-apat ka rides, tatlo ka rides sa lindera sa inyo nga lugar pa kadto sa butika or sa downtown, di ba la? Mas mayo dira na lang sa inyo, no? Sa Chocolado Store, available dira ang mga klinika products sa Barangay Felisa. And dira sa may Kling Kling Store sa Barangay Tangob, kay Nanay Terry Ariago, available man dira ang mga klinika products. And damo pa ni sila eh, kay Inday Nanet Leong Corsiga, it's available also. Kung kilala ninyo si Inday Nanet Leong Corsiga, si Ma'am June Rose Javier Lorejo, dira sa Barangay Felisa sa Purokipot, no, may mga products man siya sang klinika dira nga gina-offer, no, dira sa may Ruth Store. Kadamo baya sang aton nga mga resellers dira man sa may Mel's Tambayan, may DTX Coffee kita dira, no, dira sa kay Ma'am Rowena Villaran Erbito. Basta may mga klinika products dira si Ma'am Weng. No, kadto lang kamo sang iya. Kay sino pagid pabalaan nyo ko? Kay Ma'am Nelia Barsaga. Damo mandara, may mga klinika products mandara, no?
1: Kay Tita Nasel, pagit Tita
0: Shay. O kay Inday Nasel, pwede ka mo makapurchase. Diin ganing apurok si Inday Nasel sa Barangay Takuling, Kuya. So nalipat
1: may,
0: ko.
1: Sa so may Milky Way, Dampi.
0: Basta ari diri sa Barangay Takuling.
1: Yes, o.
0: No? Sa mga butika, kung malapit ka mo sa butika, you can also purchase My DC, Clinica D3 Bio, DTX 500 Capsule, My DC Capsule, DTX Coffee Mix, ara dera, no, sa mga butika malapit sa inyong lugar. Sa Boni Pharmacia, you can also purchase the product dera sa Singkang Airport. Ma'am Bings Delphine, good afternoon. Ma'am Gina Lizades, mayong hapon. sa kay Pastor Ronaldo Relota. Ginapatamyaw siya ni Ma'am Gina Lizades. Uy, happy birthday, Pastor Relota, sang Purok Bantod, Barangay Pahanukoy. Happy birthday sa imo, Pastor. Birthday gali subong ni Pastor Ronaldo Relota. No? Happy, happy birthday. Halin kay Ma'am Gina Lizades ang pagpanamyaw. Pastor, happy birthday once again. Ma'am Merlita, thank you so much sa inyo pagpanamyaw kay Angel. Ma'am Cecilia Banzon, naka-tune in man right now. Of course, si Indang. Thank you, Gids. Inday Jingle Tikar, nagapamati man dala sa Barangay Granada. And once again, sa kay Ma'am Ruana Villaran Erbito, no? Thank you very much. Dira ko no sa May Paho, damo diri nagapamati sa Ronnie Vilches, Pato, Jason, Romel, Gooding, JR, si Rafi, si Rex, si Butchok, si Sir Rolly Vilches, si June. No, damo da sila gali subong nagapamati. Thank you very much, Gid. And of course, man ang Gloria Banaagdumpag, no, nagapamati man right now. Ma'am Christine De La Cruz, thank you very much. Sa friend ko, kay Ma'am Rita Raymakers, thank you very much. Sa mga suki na tundira sa Kwan, sa Victoria's Commercial Center, no, sa VCC, thank you very much sa inyo. Si Sir Dinga, hambalgi na sa akon, nga kadamo sa mga nagapamati sa aton dira sa Victoria City. Kadamo sang malain nga tao sa kalibutan. Mga mapintas, nagapang-abuso, ang iba nagapakunukuno pa na nga maayo, no? Initanan, basta masumalang tani nga mga tao sa aton nga kabuhi. Amo ni sila ang nagadulot sang trauma. Amo ni sila ang ginatunaan sang trauma sa aton nga kabuhi. Nagahantag sa aton sang kalain sang buot. Nagakaguba ang iban sin, nagakaguba ang ilang nga pag-eskwela, no? Nagaapekto ini ang aton nga mga experiences. Nagaapekto sa aton psychologically, no? Amo na ang iban, matingala ka, ano ni siya nga bata nga daw, kalain batasan, kagaliway kakabalo, may mga nangin experience siya sa kabuhi niya, nga naghimo sa iya nga isa ka malain nga tao, mapintas nga tao, nga silingo daw, nanuni nga bata, man nga daw, lain giniyang iya nga batasan. Wala ka makahibalo, kagrabi galing mga inagihan niya sa kabuhi, no? Traumatized gali sa. Ay, Ginoo ko. Pero abi ninyo, bisan pa nga naagyan mo ang tanan nga kasakit sa kalibutan, basta hindi lang madula ang love sa imong heart, hindi man madula ang Dios sa kabuhi mo. And basta ara ang Dios, hindi ka gidya magtalang or hindi gidya mangin. Wala pulos ang imong kabuhi sa sining kalibutan. Bisan ano pa kabugat sang imong mga inagihan, malampasan mo ina tanan. Again, as I've said, basta hindi madula ang love sa imong heart, hindi man madula ang Dios sa kabuhi mo. For as long as there is love, God is there. 2:45 p.m. ang anton oras. Siya lang gid ang makadula sang tanan nga sakit, kalain sang buot, tanan nga mga negatibo nga mga bagay sa aton paminsaron, sa aton kabuhi.

0: Alas 2:48 ang aton oras, mga ka-K5. Ang kaso sang dengue sa Bacolod naglabot na sa 165. Damo-damo na, no? Sa Bacolod pa lang na, ha? 165 ang nagpositibo sa dengue virus. Base ini sa April 26 tubtob sa Mayo 2 nga record sang Bacolod City Health Office. So that's from April 26 to May 2. No, na record 165 cases. Kainas ang kagahon nag brown out, kuya. Pag brown out, kuya, syempre ginapiyastahan ko sang lamok. Kinagat ko sang lamok. Pero ang lamok, amuna sa ang lamok nga nagkagat sa akon kainis ang kagahon, da wala ko to hadlok, huwag ko to ginkadlokan. Ang ginakadlokan, kuya, subongkon, kulang ko sa tulog, kuya. Sa barangay Mansilingan, kagsasingkang, may 44 ka kaso. 22 kada barangay. Mansilingan, 22 cases. Singkang, 22 cases. Sa Alihis, 13 cases. Sa barangay Banago, 13 cases. And sa barangay 35, anom. Sa barangay Bata, anoman. Sa barangay Tangob, pulo kakaso. Sa Stefania, 8. Handumanan, 7. So, amuning mga barangay sa Bacolod nga may kaso sang dengue. Fever. Okay. Budlay, kuya, no? Barangay Takuling, wala. Wala. Wala.
1: Zero.
0: Okay, wala. Salamat. Kaya ginawaging kagat ko sa lamo. Pero kuya, ang area, just wanna share this to everybody. Ang cause ng dengue fever is virus, kuya. Mm-hmm. Ang virus, ara na nagatiner sa kwan sang lamok, sa lawas sang lamok. Parang lamok kaya, huwag masakit, no?
1: Yes.
0: Carrier siya. Huwag na ginatawag nga carrier. Once nga kadon ka sang lamok, ang virus nga halin sa iya, masaylo sa imo. Pag saylo sa imo sang virus, ikaw ang mamasakit. Okay?
1: Yes.
0: So, hilanaton ka. Ang nagapangagat amo ng babae nga lamok. Kadamo sa mga nagapamangkot, kuya, nga ang may tawog idya nga lalagson sang lamok. Nga ako no nga may tawog idya nga halimbawa lima kita kabilog. Nga ang duwa lang ang ginakagat. Nga ang tatlo wala. Kagi ko na, kuya. Gawander, gitsaya. Duwa man tadi. Kadamo lamok. Nga ako lang yung ginakagat, ha? Wala kaya ginakagat? Siling ko daw wala pa man may nagapangagat subong sa ako ng lamok. Ang nagapangagat ng lamok, amo ng mga babae ng lamok.
1: Mga lalaki yun.
0: Why na nagapangagat? Ang tanan ng tao, pwede na sila kadon sa lamok. Pero may ara sang tao nga daw ka-attractive gidya sa ilang sa lamok. Nagadepende ina sa baho sang tawo. Nagadepende man sa init nga ginapagwa sang lawas sang tawo. Kag nagadepende sa carbon dioxide nga ginabuga sang tawo. Der amo nagaling basihan sang lamok kon kadton niya ka. Depende sa baho mo. Depende sa init nga nagausbong sa lawas mo. Kag depende sa baho or depende sa carbon dioxide. Basing baho sang carbon dioxide nga ginabugam sang ilong mo. Diba? Inhale, amo nang paghaklo. Exhale, amo nang pagwa mo sang ginhawa. So that's carbon dioxide. Ang gina-inhale mo is oxygen.
1: Oxygen.
0: Ang gina-exhale mo, pagkatapos mo nga nag... Pag amo na yung exhale, ang pagbuga,
1: yes.
0: That's carbon dioxide. So, depende na kuno sa carbon dioxide that we exhale, kag... cute, kay Raimuel. We have 2 minutes left.
1: Abi ko gani ang...
0: Cute, kay Raimuel. Magamuha mo, no? Amo na galidong, amo na atong dong, masa maalsa-alsa ka lang. cute. Na, may daw cartoons ba lang agamuha mo, no? 2 minutes. Diba? 2 minutes. May ara na mo magwa-gwa lang. Maulpot-ulpot lang siya. Gina-remind niya ka nga 2 minutes na lang. Sige. So, awa na, kuya. I'm sorry, kuya. I need to finish this, no? kuya mo na lang ng himuon para resistensyado kita sa viral infection, para mas madasig kita nga makarecover sa dengue fever, mas madasig kita nga mag-ayo tumarget sang D3 Bio. 2:54 PM mga ito na oras, ini si Sunshine Lacson.
1: Tag ina naman si Kuya Kenneth Uy para sa kapyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros K5 News FM.

0: News. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
1: May family history ba na kamuusong diabetes?
2: Mag-DTX 500 ka!
1: Mataas ba na ang imo blood sugar?
2: Mag-DTX 500 ka na!
1: Ang DTX 500
2: ang may powerful compound
1: nga nagapanubos ang imo blood sugar.
2: DTX 500!
1: Garantisado!
2: Epektibo!
1: Aramis
2: mo! DTX 500!
3: May mga madamo pa nga mga health benefits nga makuha sa pag-inom sang Mighty C kag DTX 500 sa kada adlaw. Ang free radicals ang nag-breakdown sang skin collagen. Kagini ang nag-resulta sa mga skin blemishes, wrinkles, dark spots, fine lines, kagpagsagi o luyat-yat sang imo nga guya. Ang pag-inom sang DTX 500 sa kada adlaw ang makabulig sa pag-neutralize sini mga free radicals. Gani isa sa mga notable effect nga ma-notice mo kung ikaw ang nag-inom sang DTX 500 kag Mighty C. Amo ang pagnami sang imo nga panit. Amat-amat nga nagakadula ang mga wrinkles and folds sa imo guya.
4: So, ang pinaka-importante nga benefit man nga ihatag sa DTX 500 kag Mighty C or Pure Sugar GP ang pag-prevent sa mga balatian nga ginatuga sa gituag oxidation. Permit namon ginabalik-balik ang oxidation na pareho lang sa isa kasalsalon nga natuktukan. Isa sa example, Sir GP, ang aton heart kag lungs. Bangod sa wala untat nga trabaho sang heart kag pumps ang dugo sa bilog nga lawas, ini ang nag-generate sang madamo nga gituag free radicals or tuktok. Kagundamon ang free radicals, bangod kulang sa antioxidants, diri nagasugod nga matamat nga nagakadamage sa mga heart tissues, gani nagatigulang ang organ, kag makibot ka na lang, may heart failure ka na, kag may heart enlargement ka na, may arrhythmia ka na. Susubong pa lang dapat inom ka na DTX 500, inom ka na Mighty C or Pure C, agud maamligan ang tanan nga selula mo sa kurason or sa imong heart kag lungs.
5: And dito pagkalimtan ang importansya sa DTX 500 kag Mighty C sa aton kidneys. Suno sa mga studies, mataas nga pressure sang dugo nagaresulta sang sustained tubular injury kag ni nga maparisan sang oxidative stress damaging sa tanan sa kidney. Inflammation plays a major part in the formation of kidney stones. Paano? When you're inflamed, your body will release protein. Protein not only for the repair but is also pangbato sang aton immune system kontra sa inflammation. Din nga kadto ini mga protein ini ga aggregate ni siya, gatingob ni siya sa imo kidney. Parisan pagid sa napatay na selula sa tungod sa inflammation, nagdamo na itong mga particles sa imo kidney that will form stones kung ikaw wala ga DTX 500. Kaya ano ang pangunta sa inflammation? Kalanlan may antioxidant ka cause inflammation produces oxidation.
1: Nagapalang durum pala ang imo panulukan.
2: Magalingin pala ang imo nga uhaw.
1: Masami nagapangihi.
2: Masami ginauha.
1: Si may diabetes ka na.
2: DTX 500 na.
1: Ang DTX 500
2: ang may powerful compound
1: nga nagapanubo
2: sang imo blood sugar.
1: DTX 500
2: garantisado.
1: DTX 500.
0: DTX 500.
3: To avoid cancer is to avoid the following. Indi magpanigarilyo.
4: Nagoy.
3: Untat, inom alcohol. Magkaon sang healthy nga diet, which is more on fruits. I-avoid ang pagkaon sang too much nga mga karne. If hindi gid malikawan, pilion ang puti nga karne. White meat na lang isda, manok, no? Maintain ang healthy nga weight and be physically active. Proteksyonan ang panit gikan sa constant exposure sa adlaw. Ang pinakaimportante sa tanan, adlaw-adlaw gid inom DTX 500 kag Mighty C kun indi ka gusto magka-cancer. DTX 500 kag Mighty C, you can enjoy life and be cancer free.
4: Madamo pa sa mga benepisyo nga mahatag sa adlaw-adlaw nga pag-inom mo sa DTX 500 kag Mighty C or Pure C. Sa kagamay nga kantidad, kadako sang baylo sang imo nga lawas. Imagine bala, hindi kaya magbalatian, hindi ka magka-cancer. Ganami ang imo panit, gadula ang wrinkles, hindi ka dali magtigulang, mangin healthy ang heart mo kag lungs, hindi magguba ang mga kidneys mo, tinluan pa imo dugo. So kung gusto ka sang gitawag holistic approach sang health management, termina mo ni ginakumpanya DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw or Pure C.
1: Para sa matinlo nga dugo,
2: DTX 500.
1: Para sa healthy nga tayo,
2: DTX 500.
1: Ang DTX 500
2: ang may mataas nga antioxidants
1: nga amo naman
2: ang nagatinlo sang imo atay.
1: Basta tinlo nga tayo,
2: happy kanunay,
1: DTX 500.
2: Masaligan,
1: epektibo,
2: DTX 500.
0: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
6: K5 News. K5.

Earth and music lovers, you are listening to the number one FM radio, your favorite FM radio, the number one FM radio in Metro Bacolod. This is your 101.5 K5 News FM. Magandang hapon mga K5, kasama ko ninyo sa mga sandaling ito, AJ Jack para sa ating Big Mix ng mga 4 ng hapon, 3:09 na ng hapon. At ang oras na yan ay hindi sa inyo ng ating Super Trio, DTX 500, Mighty C at ang ating DTX 500. Available po yan sa mga sugyo natin yung butika nationwide. Welcome aboard 0921-305-3958. Yan po yung ating official line. An official line.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Girl, buligi ko bi added picture. Dapat beautiful gid ko daha.
2: We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
1: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya how?
2: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
3: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrente cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
4: BTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
3: Sport Biotics, makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
5: Ang stone disease, amo ang pinakamasakit nga urological disorders.
6: Fritzy Pedreita, Valladolid, 41 anyos, alay ang akon nga balikawang permi tungod sa akon nga bato sa ureter. Permi ako ginahilanat, kaginakuro. Sang pagsugod ko nagamit sang Dr. Pinoy's Colin Capsule, naghagan-haga na ang akon nga ginabatsyag.
5: Isa ka kapsula nga may antioxidant property, agon mabuligan tunaw ang mga bato nga ara sa aton lawas. Gani kun ikaw nagabatsyag sang amo sini nga balatian. I-Dr. Pinoy Squalling Capsule. Subong na!
7: Ako si Danilo Brito. Sugod siyang pagamit ko sa Muterna Capsule. Kaya nga akong ginabatya. Daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
8: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko mas.
7: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko nagkalakwa na naya.
9: Muterna Max Capsule and Muterna Max Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
3: Kasakit ang tiyan. Max 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan. Ang hindi matunawan. Max 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion. Nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan. Magklinika Sport Biotics.
10: Gah, ma-choy ride man tabi, gah.
11: Wala sa kondisyon ang makina ko,
12: gah. Hindi makaariba. Mag-extend ka!
13: Extend Supplement for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
10: Tika, ma-choy ride na ta.
11: Kapot ka. Kay wala na ni preno-preno, ha?
10: Kidia?
11: Siyempre, naka-extend ko yan.
10: Basta sagad nga driver, extend lover.
13: Extend Supplement for Men.
14: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
15: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
14: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
15: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
14: Clinica Deo Fresh. Available now.
16: Kapalo ba na ka mo? Gamay tatlo sang klase nga cancer sulod sa mata, iniamo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris. Lymphoma, ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas, mostly sa mga tigulan o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-Eye Care Gold Capsule adlaw-adlaw para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
17: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
18: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
19: Red Horse Beer in Newman Wisdom.
10: Wala sang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
19: Tama. Red Horse Beer. Damit. Sulit.
8: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
19: Drink response. Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
15: Happy
20: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
21: Playtime Entertainment. Born for happiness.
22: Playtime Entertainment. Born for happiness.
23: Number one, hit music station. 101.5.
24: K5 News.

Oh yes, why? Bakit? Porke? Yan ang mga lagi ko natin nga na itatanong ko sa ating sarili. Maraming mga katanungan kung minsan ay hindi natin hindi kaya nga sagutin na kahit si ChatGPT. Ako wala nang utangin na po enough time ang mga talagang yung susunod na programa ang El Casigador with K5 Roads Papa. Muchas gracias ka nosotros. Buenas tardes. Adios for now.

0: K5 News FM. News FM. D3, Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang NCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Bio.
1: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. Mga butika. D3.

Mubanga Iban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr.

0: dito, skabar!
1: Gadragsa nga punggot!
2: DTX Beauty Soap!
1: Magaspang nga panit!
2: DTX Beauty Soap!
1: Dala o magputi!
2: DTX Beauty Soap!
1: Puro katul-katul!
2: DTX Beauty Soap!
0: DTX Beauty Soap! All natural! Antimicrobial! Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases! Himo sa guava leaf extract! Madrete cacao leaf extract! Papaya fruit extract! God virgin coconut oil! DTX Beauty Soap!
1: Bakal na sa mga butika!
0: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
3: Dr. Pinoy. Squalene Capsule. Squalene
4: Capsule. Ako si Eduardo Amodya. Tako kita nga pagpasalamat ko sa Dr. Pinoy Squalene Capsule. Nakagi ako maestro. Kagapangon sa Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ako na batyagan nga nagkondisyon ang lawas ko. Kagawain ako nakapoy.
3: Dr. Pinoy. Squalene Capsule.
5: Squalene Capsule.
3: Nagapabakod sa aton resistensya. Dala na ang omega-3, fatty acid, micro, kag macro minerals, kag isa ka hormone builder nga amo ang nagabalik sa ikaayong lawas. Dr. Pinoy. Squalene Capsule.
6: Muterna Max. Ako si Danilo Brito. So kung siyang paggamit ko sa Muterna Capsule, kaya nga akong binabatya, daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
7: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, mas
6: ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, nagkalakwa na na yan.
8: Muterna Max Capsule and Muterna Max Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
0: Kasakit ang tiyan, Max for Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan, Max for Biotics. Kabulig sa pagpanamis ang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Magklinika Sport Biotics.
9: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
10: Extend food supplement for men. May maka kag lavo waska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
9: Ka! I-shoot na ga!
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
13: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagdapna sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sa Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sa Eye Care Drops. Adlaw-adlaw.
14: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Rojas City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM
5: FM,
14: Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 News FM, championing the lives of the Filipino.
15: Ang programa nga ini may arap mga sensitibo nga isena nga hindi nagakabagay sa mga bata. Kasubong sang pagpang-abuso, pagpatay, sexual, kag-droga, estrikto nga paggiya kag pagpahangop ang kinahanglan.
16: Sa tag sa kapagpitik sang taknan, may nagakatabo nga krimen sa nagkalain-lain nga bahin sang kanilang. Pagpatay, pagpanglugos, pagpangawa. Ini nga drama, gintuyong ipabati sa inyo. Hindi lang agud makalingaw, kundi maghatag sang pagturunan kag magpanumdom ngang paghimo sang krimen gina pakamalaw. Updidin nyo kami kag atong tukibo ang tagsa ka misteryo nga nagalikop sa tagsa ka mga krimen nga amon hatagan kabuhi diri sa aton makahalawat hawat nga drama sa kahanginan nga ginatig-uluhan. Reyes! Reyes! Bugal nga ginadulot sa inyo sa K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.

0: Mayong hapon mga pinalangga namon nga mga tagpalamati. Padayunon natun subong sa pagsipad-sipad ang matahong nga kasugpon sa aton drama sa kaginan. Ngayon yung gitmakuhan sang leksyon na ginatig uluhan. Rehas sa kasaysayan!
1: May katol ah!

0: batas ang Diyos siya eh. Pero sa mata sa mga tao, lain. Ikaw ang gwapa-gwapa. Kag ako ya, lauay. Hindi bala?
1: Rian.
0: Si ugangan mo na ginanagambal. Manginwala ka pa? Saan ka pa yung mapauli sa sudad man? Para makapahuway man kami sa panghikay sa ibang tao dire.
1: Rian?
2: Day, ako ya, day. Way ko ya, day, nasilaw sa kagwapa mo, day, ah. Ay, kag isa pagigali. Ano ka to sa syudad, day? Pukpok?
1: Ano? Wala pataka, langgit ka mo ya.
0: Pukpok, agad gura ya, eh. Sadiin ka muna kilalain ni Enzo, how? Sa bear house?
1: Hmm? Sobra-sobra naman ka mo. Ano sila ko yung sinyo?
0: Hibi-hibi ta! Kag magpaapin-apin naman sa bana mo kag sa ugangan mo nga manyak. Yes!
1: Sobra naman ka mo!
3: Uy! Uy, Diyos ko! Uy, ala ka riyan! Naglakad si Nema, ho! Kag gintayaan niyang lalabahan niya, diyo! Uy, Diyos ko, masi manugid na ka nung kayo sa tapat, gintay!

0: Tay, nanong man ayasin ang padang kagriyan man?
1: Oh.
0: Ginpulihan ko nila away si Nima sa suba.
1: Oh.
2: Ato? Gilibion sa kwarto. Kaginimbalan pa sa niriyan nga kaplog sa kuno sa syudad. Kagsabirahos ko sa kuno nakilala.
3: Ay, bawa. Kita mo lang gina. Law ay na pala away pa? Jesus, amo gina balang ginasiling ko. Nga kung wala sang ipabugal nga itsura, pakabuot ka. May rason gin kuya nga hindi ko na iabuto kay Rian ngay na.
0: Istorya ko sa karon tay. Hindi ako gusto nga maguba ang relasyon naman nga magulutod. Tungod lang sa pag hindi pag-intindihanay sa mga tapik. Kami-kami lang gid lang. Hindi pa kami maghinirupay. Kalaway si natay.
3: Ay.
0: Oh. Oh. Mayo kaya rin stanta, no? Naugong ko sa tay, ha? Kagliya ko lang tay, ha? Hindi ka na mag-intra sa amon. Gusto ko nga kami lang. Pwede tay?

0: daw nagkupos ang ruwida ko sa panguliyaw. Natuslok guros ang bato ay.
1: Be?
0: Kulang gidhangin, no? Panginan ko lang na, boss, ha?
2: Tan! Ano ang motor mo? Doon nagkupos ang ruwida sa panguliyaw?
0: Gani manong?
2: Tan? Pwede tayo na ikistorya kadali. Punggot na na bala sa papa ko.
0: Ano na nungaw?
2: Kwan, si Manang Munima. Nagahilibion nga, nagpauli rin sa suba. Manglabatan eh siya. Iugaling, iginpulihan nila ni ng padang kagriyan sang suya. Ang kalain pa, kasakit sa mga gipanghabon niya ng istorya sa kay asawahon.
0: Te?
2: Ano nga te man?
0: Te ano? Alang-alang man ta mag-intra na sila kay binabayin niya ang kamog. Kag-isa pa. Ginunahan yung ko ka.
2: Ano nga ginunahan man? Kabati ka nga nagapanglibak ang asawa ko, wow. Hindi na ibatasan ni Nima ang manglibak.
0: Sino naguna si Niaw? Kay kung wala nyo ginsuyaan si Rian nga lawaay kag lawbok si Ngira, itom na, tanan na lang ang suya. Hindi man guro maglahay ng buot niya. Kung magpabutya galis ang kalain sa buot, lain na yun? Ha? Mayo eh! Kay kamuya perfect. Putik siya. Sugod sa ngari ng asawa mo? Naggarot tadi!
2: Tandan! Tarungan ginapanghambal mo ha? Basi ka karoon!
0: Ano? Makasaka? Ah?

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful git ko da ha.
2: We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
1: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
3: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
4: BTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
3: Spore Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Kabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori. Nga nagatuga sang ulcer. Mag klinika. Spore Biotics ka.
5: K5 News FM.

0: Gahambalan ko. Nga mo mirasak agad. Animal ka, ha? Wala ka pagtawa sa akong nga magulang mo, ha? Ha?
1: Suta ka? Tungod lang sa asawa mo? Sakiton mo ko? Abi mo kuro mapatutulang ko, ha?
0: Animal ka, mabato ka agad. Gusto mo kanya masakitay ng adawa?
2: Hoy! Hindi ka mo magsakitan, ay! Ay, nano! Bulag ka mo, bulag ka! Bulag ka!
3: May iwi, tabla! May iwi!
0: Tuntosin mo, ha?

0: Wala ka na ginsang pagtaha sa akon. Kag sa magulang nyo! Man, mo ini ang impluensya sa imo sang batasan sang nubya mo nga daw harabas!
1: Akon pa sala! Tatay! Kamu yang nag-una-una sini? Ikaw gitay! Wala ka man yung kapaminsar nga ginikayan mo nga babae, palangga ko! Aber kung nauay man na siya para sa inyo, wala ko labot! Puga ya! Wala ko labot ya! Ang sako lang, hindi nyo pagikayan
0: sa inyo! Hindi ko pagsinggit ya, hindi ko pagsinggit ya! Hindi ba ka karun? Wala ka pagtaha! Hindi man ko maghikay sa uyab mo kun nami ang batasan ya? Inang magsugat anay kami. Daw, hindi gani magsapak sa akon kung hindi ko pag-unahan

0: Masiparar na lang kami ni Nima.
1: Oh. Anong siling mo? Yang ang magsiparar ka mo. Hindi! Hindi ako magsugot. Kaya anong gusto mo, tay? Ako mahalin sa balay? Pabalunta na kangalaan, tay. Hindi ko di magalin. Si Manong Inso ang dapat magalin di. Kaya may pangabuhi

Tato ni apat ni tatay. Pero sang nag-abot din ang asawaya. Dumay samong sa pangabuita. Nagarot! May dalagurong asumpang kagwapas ang buisit.

0: since sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Clinica Spore Biotics.
1: Nestor, ang sinaing!
2: Luto na!
1: Ang labahan?
2: Nakasampay na!
1: Ang uniform ko?
2: Naplansa na!
3: Ganito ako!
4: Tigasi!
3: Tigalaba!
4: Tigasay!
3: Tigaplansa! Sa araw si Mrs. ang masusunod.
4: Sa gabi,
3: ako ang bossing.
4: Dahil kasangga ko
3: ang Extend
4: Supplement for Men.
3: Nortes!
4: Tapos ka ng

0: ang linya ko.
1: Isang kapsula ka na. Kung matindi at mahaba-habang bagbaga ng harap mo, ikapsula mo. Extend. Extend. Superman for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavawaska. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
2: Bang-banganaga! Ah! Sa pulmo, baby!
1: Extend! Superman for Men!
2: Isang

13 kita karon sa bulan naman sang Mayo sininga tuig 2026. Magapangalaga naman ang programang El Castigador. Halin kita alas 4:30 sining hapon, hantod lang kita alas 6 sininga gabi. Tutok lang mga ka-K5 sa ato siga palatuntunan. Palatuntunan nga gidabantayan sang kadaman, ilabi na gid sang mga pangbayaan. Welcome na mga suki na ton nga mga tagpalamati sa bilog naman ng probinsya sang Negros Occidental nga nagaungot na sa atong pagpangalagad. Sa sur nga bayan sang Negros, ang 102.9 K5 News FM Kabankalan City. Back to back mga ka-K5 sa 100.5 Radio Mas Covados FM sa May

Padlong. Ang naman nga Pangulong dinalan ngayong babatian, Dulong Mas Kalawaan, sang Mighty C, the alkaline base, vitamin C, nagkapabaskog ka nagkapaptik sa aton sini nga immune system. Padlong. Una kita sa balitang lokal.

0: ni Nestor Dandoy, Sards Bourbon nagpamati man. Check the basic K5 Shine. Hibalaw ta mga dalagko nga mabalita gikan naman sa ato sing News Center Connection. Ano ba lang mga dalagko nga mabalita national? K5 Shine, please stand by.
1: News FM Live Report.
0: K5 Shine, ibalita mo.
2: Launch na ko.
0: Aha. Nga man.
2: Basi.

0: representar sa National Police Commission.
1: Aha.
0: Tiginhatagan sang kahigayunan ining police corporal nga nagpanakit. Abi anong mensahe mo sa mga katapo sang PNP? Tikabahin to sang ginpalayag niya nga siling niya hindi ko dapat pamarisan. Hindi ko pagsundon ang ako nga ginhimo.
1: At least nakamaras masa ka K5 siya na.
0: My goodness. Pero ang babae, siyempre, ara man. Wala lang sang statement, uh-huh, kung pagwa ang

0: balda ang operasyon. Di ba? Dapat wala na tani. Oh, so
1: post ko na lang nakaroon ng cellphone
0: yung ang... Di, check doon na kay police

0: Ehimo Monolorin sang atong lawas nga tuman kay epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. D3 Bio.
1: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga butika. DTA.

East District ka. Grabe man, no? Hindi ka mo magtripping-tripping. What if to be pagtiklod niya sa rider, may salakyan man nga nagasunod, nga nalapakan ining rider? Kundi pusa to yung biktima? Ay na, no man ito, no? Duma-agree na ko kay Hinag, pangalagag pagkabagambal ni Kaki 5 Shine nga, dapat striktuhon ang pag-recruit sa mga pulis mo. Doon ba, siling ko siguro sa subong niya, very strict na gadyang pulis. When it comes sa recruitment, I have no

ini siya kay Bruce, nagpamangkot ang mga kabataan. Sino kay mga tatlo kabata ni Nanay Juliet kay Bruce na nagatrabaho man bilang manunudlo sa mga bulutu. Andre si Makulod, balila nga tikun o tirahan ni kuno si Nanay Juliet. Ila sinigratan ang hindi gid masarangan tungkol sa iya sinigay edad. Plus, paradaan kay Bruce kay magluwas kay may ara, inisig injury sa iya sinigay.

Kaya hindi man niya humod nga mabungguan ining si Nanay Julia kanti wala man sa kong nilagabiyahe dira ko ng area eh. Kaya iya ba na si intensyon magkuha sa financial support.

pamilya ng napatay kagabi na 18 anyos, ang nanay, lipong kahiti, lipong naman, pulo, hindi sila kabilog na mag-utod ko, no?

0: napulot yung
1: pinarot. Uy.
0: Madugay na kawalan sa tao ang kinakabalay. Kasi madugay na kawalan sa pamilya sa kuryente. That's why kung ginatudo na sa mga residente, so kung gano'n kasi pagkakas sa balay ni Nari na Naperuelo, ang Balyam, so ang aton siningin na pag-usisa, ganito ng mga residente na nagkakas posible kasi may illegal sa kisagros

0: Kita dito alas 2, tob-tob alas 5 sa hapon. Ang Sport Fest tati sa June man na. O, prepara. Ay, dunaw ko na nga. Tonsi nga, Kwan. Naka-line up na tao. Daway ko ka idea pa kay si Sir Kevin. Hara si Kaki 5 Bomba. Check na si Kaki 5 Bomba. Marilugi ka naman sa line number 1. Kaki 5 Chister, kinawatay naman ang inyo da. Ibalita mo!
1: Nagligad niya mga binulan niya K5 bro. Nangin balita sa mga parte niya sa solar panel. Nagatindog pang poste ng solar panel. Sa subong niya ng K5 bro. Asod bag-ugid naman ka K5 bro. Nabato na ito yung balita. Agikan sa akon nga barangay Karuaan sa Dagsang Cadiz. Kaya sa din, lima ka mga battery or direct current battery mga K5 bro. Na ginapanagyahan sa Aloyan Elementary School. Ang Aloyan Elementary School ka K5 Roads, no? Binukid na ining lugar sa sakop sa Barangay Karuaan, Sunan San Cari. Doon sa din, ang lima nila ka mga direct current battery na ginatago nila ka K5 Roads. Kaya every time na mag-brown out, ginaback up din nila sa solar mga ka K5 Roads na mong nagaserbi na sa ila na nagahatag
0: Supply?
1: Kuryente o power sa ila.
0: Mm-hmm.
1: Nagkaladula yung K5 Roads na ginakabahala din sa mga maestra, subong man ining teacher in charge, kaya nga, K5 Roads, nakakuha sa ilabla, mag-inventory, pag-itaon ni isang gobyerno, bisan pa nga guba ka K5 Roads, pag-itaon ni isang gobyerno, tingin lang ginakabalaka, nawaay na sila sa ipresentar kung mag-inventory, gitman ka K5 Roads, kaya
0: uy,
1: sa ilabla, naka, ang, ano kaya yung tawag, man, sa ilabla, nakapangalan ka K5 Roads, every time man ka...
0: Sorry, ka K5 Chester, may go idea sa mga pangalan, kabalo ka naman, hindi kuya government official, ginahatag mo na si Muya. Kagi ka ng kagawad, yati kabalo ka na sa mga tinagat, yako ay good idea, huwag gusto mo yung tugda, da?
1: Sa ilab na nakasay ng property ka K5 Roads, every time, nga kung si Kieron inisang COA, dapat ipresentar nila kubisan guba pa. Now, kasi pa bro, pag pa-post na sinisang party sa kinawatay sa battery, nagtawag man sa aton gilayon ang barangay sekretary sa nasambitan ng barangay na asod-asod man sining hapon kasi pa bro, pila man kinawatay sa battery nga natabo na sa may barangay Karuaan, may ara isa man sa Concepcion Village, sa kupang yapon sa barangay Karuaan, Sunod sa Cadiz, ginkawat man yung K5 Roads ang battery sa salakyan. Ginkawat man ang battery sa salakyan.
0: Oh.
1: Sa pihak naman ng purok, sa may Hacienda Munse, barangay Karuaan, Sunod sa yapon sa Cadiz, guma naman niya sa trailer, kasi
0: K5
1: Roads, trailer plus traktura.
0: Tapos na i-trace. Libo, tonton na kapinamakal, scrap po ako nagpamanigya, battery, yun sila grog binakal na.
1: Ito mo ang adlaw ka K5 Roads, tatlo kasod-asod, nga kaso sa pagpangawat, isa sa nabukid gabahin, lima ka battery, samtang doon sa clapper sa kaduhan sa Concepcion Village, duwa man ka battery ka K5 Roads, sa pihak man yapon, nga sakop man sa sining na barangay, trailer man niya, or guma man sa trailer sa taktura ka K5 Roads sa ginkawat. Now, may nakakita ka K5 Roads sa piyak ka barangay, kay Lapita, ilang ining barangay kaduwaan, ang sa piyak sining barangay, amo naman niya ang barangay Purisima, na sakop, kuman sa asang banwa sa Manapla, kay Tipinabuay lang man, Manapla and Cadiz, dito ka K5 Roads, may na-monitor sila, nga mga kalalakinan, nga nagasakay sa top-down,
0: uh-huh,
1: o nagasakay sa top-down niya tricycle,
0: nga okay,
1: magkarga ng mga battery ka K5 Roads.
0: Uy!
1: Sikron, sa mga natihala kita K5 Roads, sa mga tinalikdan ng binulan, solar panel ang nainakawat, subong naman kay K5 Roads.
0: Battery naman?
1: Ang mga nakaparking na mga tracking, battery naman ang inakawat kay K5 Roads.
0: Tinga battery kag guma lang, ting guma ka trailer sa traktura, ginkawat ang iya ka guma ka traktura, buli na way ginkawat tao. Mas dako na kag mahal-mahal na nga way lang kawat na. Isa kabilog ah, isa kabilog, dako na nga kwan mo, dako na nga savings, tiyawan ka na napasaan galing. Pero nami naman ako, mabatian ko naman si Mong report na nga ang tanan nga mga kabarangayan kag mga barangay tanods gin pang deploy na naman. Kuni nagligad to, kinawatay sulat to nang deploy, nag hagan-hagan to, di bla? Ang kinawatay. Tinamat i sige-sigihon na Kaya gumadak pa na mga kawatan, ha? Ipasakaan yung

0: Sony magpatawaron.
1: Oh, tiso mo na kita, Rod. Safety, ha? Na safety ang mga solar panel. Kaya ginalibutan sa mga tanod. Solar panel lang. Wala man nilang ginamantayan na nakaparking ang truck.
0: Damatiyan mo doon, suga lang ba nga? Kundi nang kasiga, dito lang tayo mga ano ni, mga insikto. Ayo, oh. Diba si dito sa to nagbantay? Hindi natin bantayan ng solar, ha? Oh, or ba si gabantay man na sila? Galing kiti sila lang ginamantayan sa kawatan. Kabalo ka naman mga kawatan. Ato na, ato na si Bumba. Bawo ka namin isang batay banta niya. Mag-itsar niya sa karoon ng muning pag-awat ko ni. Ayo.
1: Kaya mo nakaroon, Kipa Broads, nagpanawagan man ining Aluyan Elementary School nga mabalik man kuntani ang battery kiti nagkakaangawa man sila kay pasisokton ni sila sa gobyerno kay Kipa Broads kung mag-inventory na kagsubong man ang diriman sa may Conception Village barangay kaduan duwa man ka battery kag isa ka aguma sa trailer sa traktora sa isa lamang ka barangay kay Kipa Broads.
0: Grabe.
1: Tatlo sunod-sunod kapag pangawat kay Kipa Broads. So kaduan naman ang aton nga kapulisan buhas ko na naman ang ila reaction sini may kantanan sining pagpangawat na naman kay Kipa Broads kaso sa pagpangawat kay resulta lang ni kuno kay Kipa Broads suno pa sa mga katigulangan once nga pigaw ang produkto sang kalamay pigaw ang ubanan
0: chimpo muertos bulan sa Agosto pa man iya bulan sang tigkiliwi ilabi na gid ko na Agosto di ba mo ang kantas muna. Isubong niya, hindi lang Agosto, pati Mayo. Ayo. Sige.
1: Kaya mo lang, Kipa Bros, bantayan naman was ko anong mga reaksyon sa kapulisan sa Sunal sa Kalis kag subuman anong tikang himuon sa nasambitan ng barangay sining tatlo ang mga siparado nga kaso sa pagpangawat diri iya sa may barangay Karuan Sunal sa Kalis. Inis ka Kipa just third down Beronke para sa kampiyon nga balita serbisyo publiko kag Kalingawan sa Negros. K5 News FM
2: live report kung saan ginapigos.
0: Madamo salamat kay K5, Chester John Veronque, a.k.a. Bomba Marilo. Grabe, magkinawatay. Tugas ang kapigidohon. Pwede niya sabat ang mga awat ka kung tigado ka. Damo yung mga pamaaging makabuhi kas pamilya mo. Nga way kay nagapangawat. Kay ang nagapangawat, ti kwa na, demonyo. Diba? Hindi niyo papamarisan, da? O kung naghihimo sila yan sang illegal, nagapangawat yung mga politiko, dahil di ba ka mong mangawat? O, di ba? Kaya magatubang, tapos ginuo sa uli, individual man, hindi man niya grupo. Hindi ka man niya makatudloy, kawatan to ganun si congressman, no? Uy, kawatan ganun si mayor to, ako pa? Hindi ka niya makamuna. That's why mga K5, untatan nyo ng pagpangawat. Obra ka mo tadlong, tadlong lang obra, hindi ay illegal. Nambay man sa Batman sa mga pilosopo nga ti kaga pa ubra man kami tadlong sir pangawat ng galing hindi niya pwede. Pwede ka rin panahon no bantay naman boss ang panibagong edisyon sa El Castigador sa ngalan naman sang bugos nga puwersa sa K5 News FM Bacolod sa amon si Chief Executive Officer Doc Ramil Uy sa technical side upon sa kay K5 Rimwell K5 Adrian ako naman si K5 Rod sa Palma. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
3: K5 News FM. D3, Bayo, yan ikaw ka bala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bayo ka ang D3 Bayo. Uno sang MCT, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bayo. D3 Bio.
4: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Co-wex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Naglagamay na akong nga buyon.
3: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.

0: Pangaiban BTX 500 Ang health mo protektado
1: TTX Coffee Mix.
2: Ako si Igor Sampilar Capiz. Wala gid uyon magpangapi apang naganyat ako sa akon utod na mag-inom sa TTX Coffee Mix. Manamit kid man kag healthy sa lawas. Mangod na patyagan kung ana pa wang akon panulukan.
1: TTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
1: TTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico sang una indi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog habang ang TTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog. Subong aga kag hapon ako ko magpangapi sang TTX Coffee Mix.
1: TTX Coffee Mix. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
5: Edgar Santiago. Isa ka tricycle driver. Sabi ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline niya vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Kigidyan ako ginadutlan sang balatian.
1: Mighty C.
3: Mabaka sa mga butika.
1: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
6: Salit si C. Sang una yan, iwang-iwang sa akay. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, ilanan. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Kag one capsule, 310. After one week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty
1: C.
3: Mabaka mga butika.
7: Kadaragsa nga punggod. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Gala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
8: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap. So,
7: bakal na sa mga butika.
8: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sas 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
9: Guha ka klase ang asthma, allergic nga ang kabangdanan, exposure sa allergen, kag non-allergic nga naghalin sa stress, sobrang exercise, sakit nga dulot sang trangkaso kagilanan, nagalain-lain nga klema, kag iritasyon sa mahigko nga hangin nga nagadala sang mikrobyo.
10: Si Teresa Abilar, nag-star sa Barangay Bata, nagpasalamat ako sa Dr. Pinoy Squaring Capsule, kay ginayo niya ang balatean ko na asthma. Kaya kung wala ko nakatumar sa Dr. Pinoy Squaring Capsule, asa subong nag-aantos ako sa ako na balatean.
9: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Proteksyon sa mga balatian.
11: Kusang tabuyan. Kusang wala pa kakainom sa Luterna. Galabwa akong tanawan. Kag ang sakit ako nga si Il. Try ko inom sa Luterna. Nagpasalamat di ko kay na dulasanan. Kada ko gisang mabulid sa aking halawasan.
12: Luternamax Capsule and Luternamax Coffee Blend.
3: Makakal sa malapit na butika.
8: Spore Biotics. Ang Fortified Probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori. Nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika. Spore Biotics ka.
13: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi. Sa diin ka, pipito.
14: Relax, gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na ganyan.
15: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo.
16: Extend
15: Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs nga nagahatag sang gana.
16: Extend
15: Supplement for Men.
17: Muling binuhay mo.
18: Extend, isang kapsula ka lang.
19: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
20: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
19: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
20: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
19: Clinica Deo Fresh. Available now.
21: Dry eye, pirmig ang katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag-Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapna sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sa Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sa Eye Care Drops. Adlaw-adlaw.
22: The wait is over. The fire of excellence is about to ignite. From May 24th to the 31st, the nation's eyes turn to Prosperidad, Agusan del Sur, for the 66th Palarong Pabansa.
0: 66th Palarong Pabansa.
22: 20 delegations, thousands of young athletes, one goal, greatness. This isn't just a competition. It is the birth of our future Olympians and Asian Games medalists. And bringing you every heartbeat of the action is the country's most trusted source for sports. K5 News FM Philippines. Backed by the massive reach of 5K Broadcasting Network Incorporated, led by Dr. Ramil Uy, our 62 stations nationwide are locked in from the first whistle to the final medal. We are your front row seat to history. Live updates, exclusive interview, digital integration, real-time coverage across the island. Palarong Pabansa 2026. United in pride, driven by excellence. Catch it all on K5 News FM. Ito ang tahanan ng kampyon sa balita, musika at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM. K5 News FM 66 Palarong Pabansa Special Coverage. Ay hatid sa iyo ng Clinica Power Trio, DTX 500, Your Superior Antioxidant, Mighty C, Alkaline-Based Vitamin C, D3 Bio, Antiviral, and Antibacterial Specialist, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa. Clinica Deo Fresh Roll-On, Clinica DTX Beauty Soap, at DTX Herbal Oil. D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tiin, ngagapangluya imulawa. Tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, ngagahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imo lawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga bigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas. Kontra mikrobyo. Biskan bigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Rojas City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Bangkalan City. Ito ang himpilan na kampyon sa balita, kampyon sa musika, kampyon sa drama, kampyon sa komentaryo, at kampyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Oras sa K5 News FM, lasay stress ang gabi.
22: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
0: Number one.
22: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampyon sa balita, kampyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
0: D3 Bio Evening Newscast.
22: The latest and the most comprehensive news of the day. Dito lang mapapakinggan sa D3 Bio Evening Newscast. Mga naglalakihang mga balitang lokal. Balita mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mga balita sa labas ng bansa. Balitang sports at mundo ng showbiz. D3 Bio Evening Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 News Team.
2: Mayong gabi sa lahat sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Nagapalig ng D3 Bio Evening Newscast subo ka Miyerkules sa Mayo 13, 2026.
4: Makita kita live sa Facebook pages sa K5 News FM Bacolod 101.5, K5 News FM Negros Island, kag mapatiad man kita sa 101.5 MHz sa inyong mga radyo.
2: Sa mga headlines nga ginadulong sang MyTC ang alkaline base nga vitamin C. Sa balita lokal, manog salom sang diwal na lumo sa Valladolid, patay.
4: Gag sa balitang national, ICC warrant batok naman kay De La Rosa pwede maserbe. Ano man nga oras sunod naman sa NBI.
2: Sa balita international, Trump nagpadulong na sa China para sa natalana nga summit kaupod si Xi Jinping.
4: Gag sa balitang sports, sa NBA player nagtaliwan sa edad nga 29 anyos.
2: Sa ito naman, balita entertainment, love team nanday Alexa ilakad kag KD Estrada, tapos na. Lasay sa side.
22: Ulat panahon.
2: Sa itong ulat panahon, may update si K5 Dominic Banyaga.
5: Apektado sa mga localized thunderstorms sa mga nagkalain-lain ng mga lugar sa pungsod. Sunod sa pag-asa, ang low pressure area ng Santo Baguio Caloy ang yarak-yapon sa may Philippine Sea, 555 kilometers sidlangan sang Birak, Catanduanes. Maka-experience sa partly cloudy to clouding

0: Sa matapos nga nanumo samtang nagasalom sang Angel Wings o Kundiwal sa kadagatan naman sa Puro 4 Barangay Palaka Bano naman sang Valladolid Negros Occidental.
1: Ginkilalang napatay nga si Albert Hilarso, residente sang Puro Kilang-ilang Barangay Poblasyon sa nasambit nga banwa.
0: Sa nakuha ang impormasyon sang K5 News FM Hinigaran, kaupod ni Hilarso ang iban pa nga mga divers agud manalom sang Diwal.
1: Apang pila kami

0: 29 ka mga individual o konstantay 1 ka mga pamilya.
1: Dugang pa sang BFP Bacolod, 26 ka mga balangay ang nasunog. Konstantin Mayara naman sang BNP 1 ka mga totally burned o totally gutted by fire. Samtang lima naman ang partially burned.
0: Sa interviews ng K5 News of Bacolod kay Larry Peruelo, iyagin pa

0: 90% lamang sa mga tao sa pungsod ang pabor sa iyang pag-surrender, kag 90% sa mga Filipino ang wala nagapabor sa proposal.
1: Gin klaro naman ni Senator Bato de la Rosa nga wala siya nagapamulitika.
0: Sa katapusan nga balita nasyonal, nagpasaka sang kaso ang bana ni Vice President Sara Duterte nga si Attorney Mance Carpio batok sa ginaligar anay aid sang Vice Presidente nga si Ramil Madriaga subong ang Miyerkules, Mayo 13.
1: Sulo sa report, nagsaka naman sang 7.3 milyon pesos nga civil lawsuit ang abogado batok naman kay Madriaga, Jusel Zavala, kagiban pa nga mga co-conspirators, confederators, cooperators, and connivers sa Davao City Regional Trial Court.
0: Ginakusahan ni Carpio nga naghimbon si Madriaga sa bala kagiban pa nga mga personalidad, agud-gubon ang political standing ni VP Sara kagang iya mismo reputasyon.
1: Dugang pa ni Carpio ang mga ginapagwa nga pahayag ni Madriaga ang kabahin lamang sang ila black propaganda agud nga ma-disqualify sa piniliay sa 2028 ang BC Presidente.
0: Lasay sa Jesse Ocho.
2: Balita International. International. Ang D3 Bio ay inyong kaagapay sa paghahatid ng mga nagbabagang mga balitang international.
0: Sa balita international, nagpadulong sa pungsod China si US President Donald Trump para sa ginantisipar nga summit kaupod si Chinese leader Xi Jinping.
1: Pahayag ni Trump, antes siya nga nagiya sa Joint Base Andrews sa Maryland, iya na nga ginkilala ang China bilang ikaduha ang pinakamabaskog nga pungsod sa kalibutan in terms of military.
0: Sunod sa report, luyag ni Trump nga makaperma siya sa kasugtanan kay Xi para magbakal sila sa pagkaon kag eroplano gikan sa Estados Unidos.
1: Luyag man ni Trump nga magka-establisar siya sang Board of Trade kaupod ang China agud nga makaresolbar kag malikawan ang trade war sa amuman nga pungsod.
0: Hindi man ini makasilingan malakip sa ila pag-istoryahan amo ang giyera sa Iran bangod sunod sa iya under control na nila ini. Lasay sa Jason Weaver.
2: Balita sports, sports. Ang balita sa sports ay hatid sa inyo ng DTX Herbal Element Oil.
1: NBA player nagtaliwan sa edad nga 29 anyos. May kampiyon nga balita si KK5 Marv Aranuas.
3: Nagtaliwan ang basketball player nga si Brandon Clark sang Memphis Grizzlies. Sunod sa NBA, napatay ini sa edad nga 29 anyos. Apang wala gyud pagwa ang rason sang kamatayon sang basketball player. Si Clark ay ka-21 nga pick sa 2019 NBA draft. Kag nakaupod man sini si Ja Morant sa all-rookie team sa tong NBA 2020. Sa 7 ka seasons ni Clark sa NBA, may average ni nga 10.2 points kag 5.5 rebounds. Para sa balitang sports, nga dudong sa Klinika D3 Bio, DTX 500, Mighty Sea kag DTX Coffee Mix. Ini naman si Marv Aranuez para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: Balitang Entertainment! Balitang Entertainment! Ang balitang ito ay atin sa inyo ng DTX Beauty Soap. Para sa kutis artista at kutis pursilana, mag-DTX Beauty Soap na!
0: Kag para naman sa aton balita, entertainment, love team, nanday Alexa Ilacad kag KD Estrada, tapos na. May chika si K5 Lori Gamboa.
4: Gen kumpirmar sang aktres na si Alexa Ilacad nga nagtapos ng love team nila sang aktor na si KD Estrada. Sa social media nga X, ginrepost ni Alexa ang opisyal nga pahayag halin sa ila fandom kag iya nga ginpasalamatan ang mga taga-suporta sang ila nga love team. Suno sa pahayag sang KD Lex International Sweethearts, ginkasugtan sang duha ka partido ang pagbulaganay sang love team bangod sa pila ka mga rason. Apang magkapabilin sa gihapon ang respeto kag pag-abinay nanday Alexa kag KD. Ginpagwa sang fandom ang nasambit na statement angot sa pagtapos ng KD Lex sang Martes, Mayo 12. Para sa D3 Bio Evening Newscast, ini si kag K5 Lori Gamboa. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: Grabe nga pamati ko. K5 Jin sa kami ni Sir Diyos ang tingog ni K5
0: Lori.
1: Gaamugi ko sa headset ko.
0: Nga manaw.
1: Kay Siling ko.
0: Ano din ka mas naintriga sa pagtapos na sang tambalang Alexa Ilacad kag Kayda Estrada or ang tingog ni Lori?
1: Ang tingog ni Lori. Baldi Sir Jules, yun hindi sa libata, no?
0: Ano gani? Titi-titi-tirada! Charing.
1: Pero kag K5Jin, diri ko lang naibaluan nga ining abi kuya ang diwal ginasalom kabuhi. Pero sa masubok nga palad sa Valladolid, may

0: Di Walto, Ginsalong, Ginsalong na patay. Siguro posibilidad ba si nakabunggo ano man?
1: Hindi ko sure kung ano na siya pero nakalamho ko kagina pag kay syempre ang ano lang.
0: Ang Diwal.
1: Hindi namin kung Diwal.
0: Ang Diwal bi amo na may that's why nga may shell? Diwal fest ana Diwal festival sa I don't know kung festival gin man na or gadagsa na bi sa Valladolid.
1: Sang dumduman ko sang una si ano si police major adem major na nasa subong Jory Puerto bla
0: Lieutenant Colonel si Jory Puerto
1: police Lieutenant Colonel Jory Puerto so, sa station 8 pa na si Sir Puerto
0: sa Diwal.
1: Oy gambal siya ma'am gusto mo Diwal kay damo gali sila sa Valladolid
0: Diwal na kay manok ang yagi na bitbit
1: kaginamos ay favorite ko nang salamat
0: so,
1: Sir Jory
0: so ano man ko na tawag gali na Angel Wings
1: oh ambal mo ni kakipab Jerry Angel Wings gali na
0: So meaning ang Diwal, the Angel
1: Wings
0: daw. Gina-picture out kung itsura sang Diwal mo.
1: Sa Diwal ka mo yan na intriga.
0: Oo. Di kinami gimana siya part sang shell, I don't know.
1: Shell ina.
0: Oh, shell no.
1: Oo.
0: Pero sa shell niya galabaw siya nga duga pa Diwal.
1: Ah, araw may ginpakita.
0: Araw na mo siya na muning ga pa Diwal.
1: Ang nami ang duga close nga gagwang dila.
0: Oo, oh, na ing gagwa. Araya daw ay pa nasang pa Diwal do ga blang da. Ay ang itsura daw wings gimeng lito dong left to right to.
1: Kasaban mo na. Nan!
0: Nagabot pa na siya.
1: Kabalo ka blaka kay Fibro. Uy, naminamay na pala to lahon. Ayan na ganim la.
0: Hindi ko na muna ang itsura sa Diwal. Ready na siya. Kaya basa-basa na siya oh. O ang Diwal. Ato kagina ya kipot pa nga Diwal.
1: Ato ya naghumlad na to ya kay kung nakakipot siya muna siya pero kung nakahumlad siya angel wings.
0: Mo daw pakpak sa angel bali. Pero ang ginamit nga Diwal inang nubo lang kwano hindi lang laba nga kwano kay daw siguro daw matured na katama ning isa ka Diwal. Do laba na lang
1: iya. Uy namit na siya bala ano ng tulaho na ganin na. Ibutangan mo sang hindi ang mas namiyan ko na iyang ginabutang mo sang tanglad na nang may sabaw.
0: Kuwando sa bawan mo sa iya.
1: Oo. 1 minute na lang kuno tama.
0: 1 minute na lang ta. Pero kidding aside ang Diwal Bimbi Wilfred Barsaga Junior may Diwal namit nang gusto ko tong Diwal pang ipatilaw mo sa ako tong hubin nga Diwal.
1: Di ba ginatala man na?
0: Ahubin, kwan lang ng bata mga Diwal. Lingod, nanong man nga bata. Sige.
1: Kasama niya. Pero boss naman ang Diwal niyo ah. Sige. Boss ay inyo na. Mga ka-K5, amuya itong dalag ko ng mga balita sa mga Miyerkules, Mayo 13, 2026.
0: Bante naman boss, nga atlaong panibagong edisyon sa D3 Bayo Evening Newscast.
1: Magasunod na ang Larga Vista program, kaupod si ka-K5 Julius Diwal Mariveles. Sa pangalas ng bugos ng palsa sa numerong estasyon sa Bacolod, kaming inyo nang hintag balita ako si ka-K5 Jean Shatita.
0: Magdiwalay na ikamo, padayon lang sa pagmati sa mga programa sa K5 News FM. Ako naman si ka-K5 Rod sa Palma.
1: Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko, kagalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: K5 News FM. D3, Bayo, yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulama, tapos magtrangkaso. Mag D3 Bayo ka ang D3 Bayo. Uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Bayo. D3 Bayo. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurine sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Pasami ka bala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkamuringon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
3: Ako galing si Arjen, nagkantosilitis ang nagligad, sikisakit ka dyan katama, tiambas ang tiyo ko, tumarko sang Mighty C, alkaline, vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3 adlaw, ula ang sakit sa ang akong tutunalamat sa Mighty C.
2: Mighty C. Mabakas sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
4: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
2: Mighty C. Mabakas sa mga butika. TTX Coffee Mix.
5: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix magluwas ng manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag ng tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gitmasawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi. Sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka sa butik. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
2: DTX Beauty Soap.
8: Mabakan sa mga butika.
2: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Elaine. Ako, ginangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kagpagpaputi sa akong nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
2: DTX Beauty Soap.
8: Mabakan sa mga butika.
2: Spore Biotics. Nagin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
10: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hambang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
2: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
10: Ga! I-shoot na ga!
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
2: Number 1.5 K5 News. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM, ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.

0: Lorca Vista.
1: At exactly 31 minutes past 6 in the evening.
0: Lorca
1: Vista. Mayong gabi banwa, ining Larga Vista, kagako si Julius Mariveles.
0: Lorca Vista.
1: Simmering uko nagbukal-bukal ang init sa pungsod Pilipinas today. Diri sa Negros Occidental, nagdangat ang pinakamataas nga recorded temperature sa 41 degrees Celsius. Suno sa pag-asa,
0: Lorca,
1: sa bilog ng Pilipinas, nagdangat naman sa 46.9. Grabe nga init ini. Halos 47 dito sa Imo City, Cavite.
0: Lorca,
1: samtang mayara pagid sa 46 ka mga lugar nga masobra 40 degrees ang kainiton.
0: Lorca,
1: yari na ang El Nino, pero unahon taning balita kahapon, natabo ang paglutang sang duwa ka mga katapo sang Philippine Army, isa ka Army Corporal kag Assistant Detachment Commander kag isa katapo sang KAA Civilian Armed Forces Auxiliary, isa ka militiaman dito sa Dakbanwa sang Sagay. Nanong nebronta so far, pero ato nebron anay nanong ila sini nga background. Let's have First Lieutenant Fevi Fajardo, ang civil military officer sang 79th Infantry Battalion. Teniente, good evening.
2: Hello, Julius. Good evening po.
1: Yes, ma'am. Maraming salamat po at condolences po sa nangyari kahapon. Personally, kilala niyo po ba si Corporal Dador?
2: Actually, sir, yes, oo. Dahil kasama naman natin siya dito sa batalyon, ano.
1: Yes, and yung isa is KAA John Ray Muncatar, 26. Can we kindly know a little bit about their background po? Itong si Corporal Dador, gano'n na po ba siya katagal sa Philippine Army?
2: Okay, sir. Sir Jules, itong una sa tanan, no, syempre condolences sa family pa din kahit napaabot na natin yung condolences natin sa kanila ay uulit-ulitin natin, no, dahil very unfortunate talaga yung nangyari sa kanila, sa dalawang kasamahan natin. So, Sir Jules, itong si Corporal Robert Dador, yung Assistant Detachment Commander ng Celestino Villasin Patrol base natin, ano, na sa area ng Cadiz City. So, ito siya, sir, is 48 years old and supposedly due for optional retirement na ito yung sundalo natin, ano, but dahil on process pa nga ito is nagjo-duty pa din naman siya. So, that's why very unfortunate na hindi niya na natapos yung pag-re-retire niya.
1: Ooh.
2: And ito siya, Sir Jules, 48 years old and 23 years na in service.
1: Oh.
2: So matagal-tagal nang nagsiservisyo sa bayan natin, but then again ito yung kinahinatnan. So
1: yes.
2: Medyo ano pa siya sa amin.
1: Mm-hmm. When was he supposed to retire, Teniente?
2: Actually, Sir Jules, nagfa-file pa lang siya. That's why wala pa talagang specific na date for retirement. But pwede na gidpa na siya mag-optional retirement. Nagpa-plan na siya, however, hindi pa na process ang kanyang papeles.
1: And I have initial information na hindi siya taga Negros. Dili sa taga dinhi.
2: Wali, Sir Jules, ito si Corporal Dador is ang origin niya talaga, yung parents niya, yung family niya is from Iloilo.
1: Oo.
2: But nakapag-asawa din naman siya dito sa Negros, sa Mabinay.
1: Ah, sa Mabinay.
2: So, Sir Jules, that's why nag-uusap pa yung sa family nila kung asan dadalhin itong bangkay. Kasi as of this time, andoon pa din naman yung bangkay Marañon Hospital, kasi waiting pa din naman tayo for autopsy ng bangkay, no, Sir Jul, na antay pa natin yung magpa-process.
1: 23 years in service and corporal siya, no? What do we know so far po? Before they were ambushed, Ano pong nangyari?
2: Ang nangyari kasi, Sir Jules, on duty itong dalawang ito, nasa patrol base nga. And then, nagkadak sila ng marketing day.
1: Mm-hmm.
2: So, bumaba sila dahil nga mas malapit itong sa Sagay, kahit nasa area ng Cadiz ito, yung malapit na bayan is dito sa Sagay. Dito sila bumaba para mag-marketing.
1: Uh-huh.
2: And then, along the way, ito, nangyari yung incident, yung shooting incident.
1: Okay.
2: So, bali, Sir Jules, parang ang initial assessment kasi namin is talagang targeted yung personnel natin.
1: Mm-hmm.
2: Dahil, and hindi din natin masasabi na ito ay CTG related.
1: Opa.
2: Kasi nga, ang first thing na gagawin nga ng CTG, ng NPA kapag may mga gintong incident, no, pag shooting incident, is kinukuha talaga yung armas, yung barrel ng personnel natin.
1: Mm-hmm.
2: However, sa incident na ito, intact yung barrel niya, pati yung cellphone niya, and mm-hmm. even yung wallet niya, yung pera niya. So, hindi din siya robbery actually. Kaya, until now, ongoing investigation, and hindi pa natin ma-determine kung ano talaga yung motibo nung pangyayari.
1: At wala namang sumigaw na mabuhay ang NPA after the shooting?
2: Wala namang
1: wala.
2: Po, Sir Jules.
1: And mm-hmm. Usually, ganun eh, na?
2: Opo, Sir Jules.
1: Mm-hmm.
2: And hopefully, yun naman, if malaman na talaga natin kung ano talaga yung motibo ng suspect, and hopefully din, matukoy na natin kung sino man itong riding in tandem din na gumawa nito. Kasi yung after the incident is nag-blend in sila doon sa proper makiling. That's why medyo nahihirapan yung investigation natin.
1: Uh-oh.
2: That's why din nananawagan tayo sa kung sino mang malapit sa area. No? Kung nakakita sila, magbigay alam dito sa atin, no, hindi natin i-compromise yung security nila.
1: Mm. I understand usually pag nasa patrol base o yung patrol base, normally malayo ito from the civilian population. Pero itong patrol base po, based on what you said, sinundan sila galing sa patrol base. Wala bang naka-notice na mga sundalo on duty na nagkaroon na ng surveillance sa assistant detachment commander?
2: Actually, Sir Jules, hindi natin din masabi no na nasundan sila kasi uh-huh. nakarating na sila sa nakalayo na sila sa sa patrol base natin.
1: Ooh.
2: So kumbaga parang na-monitor talaga yung ano nila, yung yung labas nila.
1: Uh-huh.
2: So based din sa monitoring natin, wala din talaga. And then nagpunta din tayo sa area after the incident, and then nagtanong din tayo doon sa mga may mga ilang bahay din kasi doon sa residence. Okay yung pakikisama niya sa neighboring na mga residente doon. That's mm-hmm. why lalong nagtataka tayo kung ano talaga yung pinaka-motibo nitong incident.
1: That's very interesting kasi usually itong si Corporal Dador, siya yung in charge of the marketing, at itong si John Ray I forgot his surname.
2: Mon Katar.
1: Sila po ba usually yung nagma-marketing?
2: Usually Sir Jules, oo.
1: Okay. So baka na-establish na yung pattern of movement nila every Sunday na ito yung ginagawa nila?
2: Yun yung hindi natin masabi sa ngayon, Sir Jules. No?
1: Yes po.
2: Anyway, nag-aantay pa din naman tayo ng result talaga ng investigation na turnover natin. Nagtapagad tayo sa PNP and sa SOCO.
1: Yes po.
2: To conduct the investigation.
1: Mm-hmm. And ano po ba yung, I don't know kung may mga testimony so far yung PNP, pero ano po ba yung nangyayari while habang nagta-travel, in transit itong dalawa, si Nadador at Mong Katar, yung killers bumabaril sa kanila, parang moving gun fight po ba ito o hindi?
2: Yung sa atin kasi Sir Jules, oo, moving itong atin. And then nakaangkas kasi ang trop, ang personnel natin ano do, ang kaa yung nagda-drive.
1: Opo.
2: And ayun, nangyari nga yung shooting incident, so yung natamaan talaga, napuruhan talaga is yung personnel natin.
1: Uh-huh.
2: And then nagkaroon pa ng chance na makatakbo ang kaa. Tapos doon siguro dahil ayaw din ng suspect na may maging witness, kaya talagang silang dalawa yung napatay doon sa
1: Oh. So yung naka-backride actually yung corporal.
2: Correct, Sir Jules.
1: Oh, aha. So mga ilang tama ng bala yung na-sustain ni Corporal Dador?
2: Yun lang ang hindi ko pa maano ngayon, Sir Jules.
1: Yes po.
2: Kasi tinitingnan pa nila doon.
1: Aha. Yes, yes. I understand na ongoing pa yung investigation, pero it seems na trained ba, it seems, yung pumatay sa kanila?
2: Hindi ko din masabi, Sir Jules, no, pero kung kung talagang targeted sila, kahit siguro hindi trained, ay kayang-kaya itong makuha, ano. Kasi naka-motor lang and then on civilian clothes.
1: Mm, yes. Yung significant encounter so far is yung Barangay Salamanca, yung sa AOR ng Celestino Villasin Detachment. Wala ba so far?
2: Medyo distance siya sa talaga. Oh. So itong nangyari sa Salamanca, Sir Jules, separate talaga siya. In fact, hindi din operating troops itong personnel natin.
1: Oh.
2: And talagang naka-duty lang siya sa Delta Company natin.
1: Oh, interesting.
2: So,
1: interesting.
2: Kaya medyo malabong makonnect ito doon sa CTG nga.
1: Yes, yes, yes. Very, I understand.
2: But that. Hindi din naman natin kinoclose yung possibility na talaga namang CTG dahil nga meron din talaga silang plano din siguro na mag-retaliate dahil na malaki yung nangyari sa incident.
1: Yes, yes. Although of course we don't have any statement yet from them, ano? At saka
2: yes, correct, sir,
1: patuloy
2: Jules
1: pa rin yung investigation ng PNP. But correct. Ito lang. Of course it's a sad day kasi a soldier who is 23 years in service yung pinatay, ano? Ilan po ba yung anak ni Corporal Dador?
2: Ang sa pagkakaalam ko, Sir Jules, kasama niya kasi dito yung family niya kagabi.
1: Opo.
2: Kasi kinuha din namin agad doon sa detachment dahil nga dumalaw kahapon din sa kanya. So, yung wife niya tsaka yung isang anak niyang 7 years old.
1: Oh, so isa lang yung anak niya?
2: Isa lang po.
1: Oh, lalaki, babae po ba?
2: Babae po. Yung masaklap dahil na-witness niya din yung nangyari sa tatay niya.
1: Ha? Paano?
2: What I mean is nakita niya din doon mismo yung nandoon naman na yung mga investigator natin na team. Nakadaan kasi sila doon din.
1: Oh my. Diyos ko, it's 7 years old pa lang. Ano? But anyway, it's a sad day. Itong si Mungkatar po ba? Taga saan siya? Taga Celestino Villasin?
2: Yes, correct, Sir Jules. Taga doon lang din siya sa Celestino Villasin sa Cadiz.
1: Uh-huh.
2: Kasi usually naman pagka yung sa mga kaas natin is from kung saan lang ding lugar.
1: Oh, territorial force.
2: Yung kinukuha natin.
1: Opo.
2: And actually, Sir Jules, itong kaan natin, bata pa nga, 26 years old,
1: nga.
2: And apat na taon pa lang itong nasa atin, ano, kaya yun, medyo masakit din para masakit din na ibalita ito sa mga magulang niya, sa pamilya niya.
1: Mm-hmm.
2: That's why nagkakaroon tayo ng nag-collecta po tayo, yung third ID po ay nag-collect yung buong yung buong third ID ng mga personnel para mag bigay tulong sa family niya, no. And hopefully ma-collect na natin lahat para ma-deliver na din sa family.
1: Yes. But of course, yung burial benefits at iba pang benefits will be given to the KAA.
2: Yes, correct, Sir Jules. Mm-hmm. And thankful din tayo sa Gay LGU dahil shinolder din nila yung casket ng mga victims natin.
1: Oh,
2: so,
1: nice.
2: Pasalamat din tayo sa kanila.
1: Well, I don't know if anyone is celebrating right now. Siguro yung mga kumakampi sa 19 na namatay sa Toboso, I don't know what they're saying right now. Ano? Now, anyway, Lieutenant, I really hope na ma-wrap up ng police in the following days to come ang investigation sa kasong ito. But in the meantime, Teniente, maraming salamat po and once again, my condolences.
2: Yes, sir. Thank you po sa inyo.
1: Sige, good night. All right, ma'am. Good luck. All right.
0: Lorga,
1: First Lieutenant Fevi Fajardo, ang Civil Military Officer sang 79th IB.
3: A short while ago, Israel and the United States launched a joint campaign, Operation Lion's Roar.
4: They don't know what the hell hit them, right?
5: Humalin sa pagtakop sang Pebrero 2026. Ginatubang sang kalibutan ang bago nga huknat sang ginamo sa dinag-on nga nasyon sang Iran kasunod sang pagpang-atake sang Amerika kag Israel. Operation Epic Fury, an event of the 21st century that might redraw the centers of power. Makasaysayan nga hitabo nga ginatutukan sang kalibutan. As we stand on the edge of history, ang palatuntunan, Larga Vista, magadala sa inyo sang regular updates, interviews, analysis, kag iban pa. Curated reports, contextualized presentation, analysis, kag labi sa tanan, ihibalo nga magaubay sa aton kung ano ang dapat himuon baton tanan na gikan sa inyo ginasaligan nga analyst, kag anchorman. Julius Mariviles, halin sa Strait of Hormuz.
1: Antes kita magkadto sa aton Mid-East updates,
0: K5 News FM Flash Report.
1: Berto Gakit Jr. Sunog. Bert, please come in.
6: Kakipag Julius, may gabi sa atong sining ang mga kakipag. Ari kita subong sa isang naging stad nga sunog. Ang location na ton 7th Road, Puente Villa Subdivision, Barangay Tacoling Bacolod, GP. Kakipay ba, Diyos, medyo lapit na ta sa istasyon na ton. Pagkabot na ton din, may fire truck. Pero ti napalong naman ang kalayo. Pero ti ang asudya po. Ang ano ni siya, isa kakawayan. Sa kawayan, naghalin ang kalayo. Kakipay ba, Diyos. O galing, ang problema din nila karon kay may mga panimalaygit, no? Mang isa dito ka gamay nga dingding blah kay Father Julius ang balay ang ginalantaw tapos subong kung naigo to sa dampi sa sulod o kung na ano sang kalayo na igo abis ang kalayo kay Father Julius pero at
1: Bert?
6: This time yes
1: di ni ayon sa kurbadahan gida
6: sa 7th Road kay Father Julius going kay bala paligo dampi sa may gym sa Silver Graces.
1: Oh.
6: No, sa ikaduwa nga bangga, pababaw na ni. Ang una nga bangga, ang last nga bangga before Rungkar.
1: Oh.
6: Kasi ba Julius, no? Diri dampi, siguro kung haling ko di sa dalan, pi, no? Masulot diri sa may 7th Road, may ara sa mga 50 meters, no? Diri ang kawayan, nag-aso ang kawayan na ini, kasi pag may mga nakitaan kita nga nag-iblab nga kalayo. No? Mm. Ang mga residente diri nagkakarangkaran kay ti may mga balay abing nga ti medyo lapit pala sa kawayanan nga ni Kakipay ba Julius pero ti isa lang kapay truck diri makita naton at Kakipay ba Julius may gamay diri sa kilid sang kawayan pala may gate no may gate nga do sa salon pero gamay lang makasulot kita.
1: Pero Bert, ang guwaya daw grass fire ni siya, kawayanan ang naigo, pero wala nakalabot sa mga pamalay.
6: Wala man nakalabot. Good, good. Panimalay ka kay Marcellus, ano?
1: Pero basically, fire out na, wala pa. Wala pa ka-declare ang BFP.
6: Wala-wala pa.
1: Doon wala pa.
6: Kay Kay Pada, yun nga gina, ano pa na, ginapa siya, hansang bugahan pa sa nga parta. Sir, makot kami, ano oras na tabo ni? Ito na kabadyad ka mo?
7: Bago lang.
6: Bago lang, yes. Ah, okay. Ano pag lang, taon nyo, ano lang, i-vlogging kalayo? Pero teka, ano, no? Taas ng kalayo?
7: Oo, taas na, oo.
6: Ah, okay, mayo, kayo, wala man natabot ang mga balay niyo?
7: Oo, wala man ang balay niyo,
6: eh. Wala man.
7: Ang delikado dito,
6: Matag mo, tayo, matag mo din halin ng kalayo?
7: Diyan lang mismo sa ako, ang kawaya, ang kawaya.
6: Oo, diyan lang.
7: May mapasura, kita, kita, dito, no?
6: Oo. Sige, atito kita. Ah, kagiba, Diyos.
1: Ayos.
6: Ito, nasa nabi. Diyos ka basura. Bila kayo may mga basura.
1: Gani. Siot eh.
6: Oo.
1: Siot may mga malanga dahon siguro. Tiba si na it, bisan ano lang itsa mo, tiba si sumigrab la gulpe?
6: Gani man.
1: Oo.
6: Kaga ano eh, kurtika dulom. I don't know, kasi kung init lang bigka kipay Julius.
1: Oo.
6: Di dapat tinapa ni, init. Garing tigabi naman subong.
1: Gani.
6: Ambot kung ano niyang ginalinan sa sunod.
1: Sige lang, chika lang karon Bert. Balikan ta ka karon dugadugay party sa isa mo yung ka-report atong napatay bla sa Banoche. Sige, sige.
6: Sige. Kagiba Diyos, atay sa itong sininga balita, subong. Kagabi, nag-live kita mga pasado na alas 9.
1: Oo.
6: Sa may barangay Sumagla, kagiba Julio.
1: Balikan ta karon, Bert!
6: Sige, sige.
1: Balikan ta pa ka.
6: Balikan, sige, sige.
1: Okay, okay.
6: Kagiba Diyos, no, ang itong sininga balita, dala diri sa flash report na ton, dala sa kalawansang GTX 533 Bio Mighty Cheese, kag GTX Coffee Mix. Nagikan diri sa sunog sa may 7th Road, Pernabila Subdivision. Bot si Kakipay Martin di maisip ako si Kakipay Berto Gakit para sa kampiyon ng balita. Servisyo publiko at Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
8: K5 News FM Flash Report Larga Vista.
1: Mainit ang panahon apang sunog diri, sunog dito ang balita naton subong. Samtang sa politika, nagaindakal naman ang init dito sa Metro Manila.
8: Larga
1: Ari Vista. Kita anaywa.
3: A short while ago, Israel and the United States launched a joint campaign, Operation Lion's Roar.
4: They don't know what the hell hit them, right?
8: Humalin sa pagtakop sang Pebrero 2026. Ginatubang sang kalibutan ang bagong huknat sang ginamo sa dinag-on nga nasyon sang Iran kasunod sang pagpang-atake sang Amerika kag Israel. Operation Epic Fury, an event of the 21st century that might redraw the centers of power. Makasaysayan nga hitabo nga ginatutukan sang kalibutan. As we stand on the edge of history, ang palatuntunan, Larga Vista, magadala sa inyo sang regular updates, interviews, analysis, kag iban pa. Curated reports, contextualized presentation, analysis, kaglabi sa tanan, ihibalo nga magkaubay sa aton kung ano ang dapat himuon baton tanan nagikan sa inyo ginasaligan nga analyst, kag anchorman, Julius Mariviles. Halin sa Strait of Hormuz, pakadto merkado sang Burgos, hibaloa kung ngaa ang mga hitabo nga nagaluntad sa kalibutan, nagatayog sa aton tanan.

0: magkakaroon. Yari ang latest. Karoon nga gabi. Larga Vista.
1: Samtang nagaangan-angan kita kag nagahulat kung bala may ara ginman kasugtanan ang Amerika kag Iran kag Israel angot sa gera nga nagluntad dito sa Middle East, humalin pa ni nagligad nga Pebrero 2026. Tiway pa takabano, may ara pa sang ceasefire apisar nga ini is fragile. But silingon, tuman ka ni peace, jutay dako lang, pwede nga magaluntad gihapon ang gera dito sa Middle East. Ari anay, pamatian ta ining video, diin ayan ining ginatawag aircraft carriers, ining higante nga mga sakayan panggera sang Amerika sa kadagatan. Magambal ka aircraft carrier amuning pinakadako nga barko sang Amerika kag sa bugos nga kalibutan nga nagalulan sang mga eroplano kag mga soldado. Let's have this video. Angot sa aircraft carrier sang Amerika kag anong buot silingon sini. Roll tape.
2: Do you know that U.S. has 11 nuclear-powered aircraft carriers deployed strategically across the globe? The USS Abraham Lincoln anchors the blockade against Iran in the Arabian Sea, while the USS Gerald R. Ford secures the Red Sea. The USS George H.W. Bush is currently rounding Africa's Cape of Good Hope to reinforce them. The USS George Washington is forward deployed in Japan as an iron sentinel against any aggression by China. Simultaneously, the USS Carl Vinson and Theodore Roosevelt are conducting high readiness drills in the Eastern Pacific to support USS George Washington. Meanwhile, the USS Nimitz is transiting Chile for a strategic home port shift. The USS Dwight D. Eisenhower and USS Harry S. Truman are currently pierside in Norfolk, Virginia, for technical availability and advanced training. On the West Coast, the USS Ronald Reagan is undergoing scheduled repairs in Bremerton, Washington, ensuring its future readiness for Pacific operations. Meanwhile, the USS John C. Stennis remains in Newport, Virginia, for its intensive multi-year midlife refueling and complex overhaul.
1: All right. Amo tong 11 ka mga aircraft carrier sang Amerika. Now, as you can see, ang isa ato gidito sa lapit sa pungsod Iran. So, way takabalo kon nano ang matabo sa parabuton nga mga inadlaw. As I've said, ang aton ginabalita ta in order for us to somehow understand kung ano ang parabuton sang sininga inaway dito sa Middle East. Hindi kay manglaton ako sang kulba o kon magpapanik sa inyo. Hindi. Ang aton diya, agod may bro, anta kay kon maglala ang gera dito sa Middle East, isa lang buot silingon sini. Masaka ang presyo sang gasolina, diesel, kag iban pa nga mga ginatughong ta, kag ang masunod sini, saka ang presyo sang mga balaklon. So amo tong latest update. So far, kanay-kanay pa. Wala pa nagmadlos ang kadagatan. Pero hindi kita kapatod nga sa masunod nga mga inadlaw, may ara sang uyatay kamot ang kano, ang taga-Iran, kag ang Israelinhon, kag maghaksanay sila. Wala pa. Hindi ta pa mabatod ang sitwasyon. Sa akon nga pagpanumbalik karon dugay-dugay, Aria, prangkahon ta kamo. May ara mga analysis at this point nga nagasiling wala kita nagapalapit sa ikatatlo nga gera pang kalibutanon o kon World War III. Ari na ang World War III. Ato na ginalangtaw ang World War III. Sino nagasiling? Isa ka mangin alamon dito sa Amerika in check nga propesor. Talakayon tana kag iban pagid nga mga balita pagkaligad lamang sini.
0: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM matalipas ang ilang paalala.
3: D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulawas tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio puno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka pala nag-aungtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan? Sang matasing kapagtimulan? Kalaman ang abyan? Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
4: Ako galing siya rin, nagkanto sila ito isang nagligad, sikisakit di siya katama, di ang basang tiyo ko, tumarko sang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, tula ang sakit. It's ang ako tutunan. Salamat sa Mighty C.
3: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
5: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayon ang UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
3: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
3: DTX Coffee Mix. O baka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix. O baka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
8: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
3: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
9: Ako si Elaine. Nakugid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kagpagpaputi sa akon nga panin. May yara inis ang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
3: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. Spore Biotics. Naginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health.
10: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
3: Extend food supplement for men. May maca kag lava waska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
10: Ga! I-shoot na ga!
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
3: iCare Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhunghun obra para sa mata, mas epektibo pa. iCare Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Nga ginpapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imupanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kaglucoma, mag iCare Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang iCare Gold Capsule. Kaubot sa pagbutang sang iCare Drops ato at ang iCare Gold Capsule. Mabakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
13: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. A world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
14: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.

0: Trap mong trip. Your text is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa your text that you can lean on.
2: Para good mood.
0: Your text, the sleep specialist.
3: Unsa ang ambisyon nimo?
4: Ako? Ayaw na ko, uy. Sa anak na lang na ako. Unta, di maundang nga pag-

0: are locked in from the first whistle to the final medal. We are your front row seat to history. Live updates, exclusive interviews, digital integration, real-time coverage across the island. Palarong Pabansa 2026. United in pride, driven by excellence. Catch it all on K5 News FM. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, musika at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM. K5 News FM 66 Palarong Pabansa Special Coverage ay hatid sa iyo ng Clinica Power Trio DTX 500 Your Superior Antioxidant Mighty C Alkaline-based Vitamin C D3 Bio Antiviral and Antibacterial Specialist DTX Coffee Mix Nakakape ka na Nakadetox ka pa Clinica Deo Fresh Roll-On Clinica DTX Beauty Soap at DTX Herbal Oil 1.5 K5 News. Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Hindi ang bilidhon nga sansaran sinigapalatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag na kaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Hindi ang sansaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Magdala sa magawig at maglapat ng pag-ino-ino sa mga isyu. Magasipad-sipad sa mga balita kag mag-aathag kung ano ang dapat para sa pumuluyo. Para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyo alaga na ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon, atong sug-alaon si K5 Julius Marivirez. Larga Vista! Larga
1: Iniang inyo bago nga telemanan sang balita, ibalo komentaryo kalingawan kag matod nga serbisyo publiko. Diri sa kon bag-o nga puruyan sa kahanginan.

0: Lorgo.
1: As always, upod sa inyo, alagad sa mikrofono, wala sang iban nga iniban, magluwas sa kamaturan, wala sang iban nga ginahalad, kundi ang akon katampad. Julius Maravella sa ngalan.

0: sang isa man ka senior citizen, ano nga mga tradya ini sa dalan, unahon ta ni ang parte sa bata nga nadalahig sa aksidente. Nagapanumbalik K5 Berto Gakit Jr. Bert, please come back.
1: K5 Julius, mayong gabi sa atong sini nga mga K5. Actually, bago lang kita sa sunog, no? K5 Julius, fire out to gali, no? As of the update subong, fire out mamay kagti mayo.
0: Wala balay nga nalabot.
1: Wala sing balay nga nalabot, K5
0: Julius. Tigmasi, may mga manog to nga nagkalasunog. Hindi, pero kay usually, kung puong-puong sang kawayan, may usually kung kawayanan o kung hindi gani kasagingan, may manog na birth mo.
1: Gani?
0: Oo.
1: Oo.
0: Di ikaw nga daan, basta manog, ya, kamalo ka gidsina.
1: Ha? Ano?
0: Kabalo ka gidi, basta manog.
1: Pero kabalo ka kay Bajulio, sa basta mga tao to kaina, ay posible nga magkaroon o kung magkaroon. magkasunog dito kay posible na lang taon nila may nagtripping, no? Kay
0: hala,
1: wala man abitahod sa sulod.
0: Tiyo
1: eh. Okay, do abandonado.
0: Layo to sa dalan nao.
1: Ano?
0: Layo to sa dalan ang puong-puong nga ang kawayanan.
1: Lapit lang gid sa dalan. Galing ti sa kilid sa sang do ano gitawag na gani arang do wala na bala tao, bala do aba ang
0: bakante ng lote.
1: Oo.
0: Ti pero kon mapit kan upos sang sigarilyo, pwede nga matupa to.
1: Yes, pwede gid ka kay Julius, no?
0: Okay.
1: Galing ti posible ano gyapon. Galing ti amban nila may mga tao kuno nga gatambay dagis a.
0: Gaano da?
1: Gainom-inom. Actually wala taman ka pa si Bangot pero tisunod sa ano basi posible lang bla no. Pero tiwa itakabalo ko ano gidingin nila nan sang sunod.
0: Gaano? Ati ipa-imbestigar lang dana sa BSP. Kagaya trade ya.
1: Yes. Kagaya Julius kagabi no sa aton sini nga mga kaki 5 naglive kita alas 9 masubo-subo man ni as the story at tabla kay Bajus damo sa mga factors no kag sa mga kapulisan man istorya ta kay na kay Major Bonilla imbulbado ining 16 anyos nga minor de edad na patay bangod na aksidente sa ginasakyan sini nga motor kaki 5 Julius may picture lang kita dira sir sa El Castigador bala kaki 5 Julius patpatunta na tabo kagabi lima ni sila ka mag-abyan, miguhay ka Kibab Jules. Nagiplano sila nga maglagaw-lagaw sa may kabog, no? Sa may bagong dalan kay Dunami, gimanadaya drive ban motor mong. Pero ang mga
0: din sila len
1: sa Bago City. Taga-Bago ni sila mong taga-barangay Tabunan. Mga barkada Hayman, no? Tatlo diri ka minor de edad kag duha ka 18 anyos. So mga hubin pagid gapon.
0: Kung barangay Tabunan Bago, diri sila nag-agi sa district jail.
1: Yes, dira gid.
0: Gwa sila pagkadto sa kabog sa Deca Homes.
1: Dira sila dira gid. KT dira man malabyan mo mong. Dira gid maagi kung haling ka magkabog pala, dira ka maagi pagkadto Bago mo malabyan mo gid ni.
0: Medyo dulom na da kon gabi.
1: Oo. Bali ano man yang haling kuno ni sila nga apat. Bali kakipa Julius, apat ka motorsiklo. Lima ka persona, lima ka mga kabataan.
0: Okay.
1: Ang apat nga ni nga motor, kay ti lima dali, sila. Dali.
0: Rewind ko. Apat ka motor, lima ka
1: persona.
0: Persona.
1: Ang isang ka motor, may gangkas.
0: May gangkas. Puro below 18.
1: Ay, hindi. 18, 2, 3 ka minor.
0: Technically, kabataan.
1: O, kabataan. Agoy. Oo.
0: Okay.
1: Ang hamba nila ni kagabi, makadto sila sa kabog, no? Kag maglagaw-lagaw o galing, nagbalik sila pa kadto sa Sumag.
0: Okay.
1: Ang ginobran nila kuno sa Sumag to, nagpatughong kay mapuli na kuno sila. Pagbalik nila kay Kipeb Julius, balik nila, going sila pa kabug na nga area, kay nagpatughong sila sa Sumag, naguna ni ang may angkas sa isa ka motor.
0: Okay.
1: Naguna, naghulat dito sa ila. Kay ti medyo dasig man ni Guro, ginahulat nila o galing ang tatlo nagplano ni kuno nga mapalumbaanay.
0: Okay.
1: Tatlo ka motor, wala silang kasmong, wala man mga helmet.
0: Diin sila nag-agay, kundi Tabunan sila mapakabog kuntani, wala sila naglabay na sa district jail.
1: Wala.
0: Nagwa sila pagkadto Sumag.
1: Sumag sa
0: Bali Main Highway.
1: Highway sa Bagong Dalan, gen.
0: Danay. Bagong Dalan, gwa sila Sumag, gidya. Nagbalik sila Sumag.
1: Nagbalik sila sa Sumag.
0: Dason, nag... agi naman di sila sa Bagong Dalan,
1: Bagong Dalan
0: nga sulod lang sa Sumag nga side. Okay, that's
1: all. Actually, ang place gid sang aksidente, dira sa Tubang mismo, sang Forest Lake. Kahit di ba, ano naman namong Bagong Dalan na going to Kabug mong. Kakipaiba Julius.
0: In Forest Lake ko na, inang Memorial Park.
1: Memorial Park.
0: Subdivision sang mga patay.
1: Gani, oo. Dira gid mismo kakipab Julius medyo sa ubos-ubos lang dampi.
0: Agoy.
1: Ano tabo ngani? balik na sila kay tapos na sila pag-gasolina. Naguna ni ang motorsiklo nga may angkas nga lalaki. Angkas anay, duha sila kabilog. So tatlo na lang nabilin. Ang tatlo nga nabilin, gas may ara silang motor gid nga ginadala. Wala lang sila mga helmet kag iba Julius ha. Sa suno sa mga nakakita, kag sa mga nagasunod man nga motor, kag sa mga tawo man didto, ang ila kuno tatlo ni nagpaindis-indis ni sila kung sino ang mas madasig.
0: Okay.
1: Dumaba na to do racing blah, do gari sila. May ara pa tong nagamban nga sir, daga Spider-Man pa kuno mong no.
0: Do daga Superman,
1: ga Superman gali.
0: Spider-Man. Superman.
1: Sino, ga Superman pa kuno ti ang sistema blang ati mag motor kao, matindog kao, dugdugay ma mahapa naman.
0: Mahapa ka mahapa sa imo nga pulungkuan. Kag ma do Superman gidi nga dugalupad ka.
1: Dugalupad ka. Ti
0: bali wala ay, wala may gauyat sa manibela.
1: Di okay. Exhibition ang dumagwa dere. Sa tam-an nila ka galagsanay ka Kevin Julio sa nagwa ang investigasyon no, nagagalagsanay sila. Wala nila natalupangdan kung going ka dito sa may kabog ka Kevin Julio dere sa right mong no. Sa right nila may nagapagwa nga truck nga may tracking nga may dalas ang mga balas.
0: Okay.
1: Pag nagwa ang truck, nagliko pa too kay maagi sa highway, pagliko didto gid nila binungguan ining
0: danay diin ayon nagwa ang truck.
1: Diri sa too.
0: Sa too.
1: Oo.
0: Bali ano na nga side barangay ano na?
1: Barangay Sumagyapon.
0: Barangay Sumagyapon.
1: Okay, Sumagi na
0: nga. Okay. Nagwa ano ni may construction site ta? Sa ginalinan ka truck?
1: Yes, may ara okay. May ara na da nga dira gatipon ang di may ginadala dira ginadala ang
0: do stock pile
1: yeah, yes. Pero hindi giman amuna nga dako gamay lang siya nga ti mga tatlo guro nga nagatambay da nga ti may ara da nga stock pile.
0: Ano ni six wheeler?
1: Sa ton at kung ano nga wheeler nga na kakipa Julius wilang gid may ari man kita dire pero ti dako man ang okay. Truck kakipa Julius
0: anyway ang punto is truck siya
1: truck
0: okay gumawa lumusot siya gulpe halin sa too wala nakita sang nagamotor okay anong tabo
1: pag gwa sa highway sang truck nagliko sa patoo mo kakibab Julius mo no alis sa too nagpaliko sa too mo kay ti ang area hindi man sa papawala kay ti dito na sa piyak mong nagpatuo sa dito man nagtabog ining tatlo ka motorsiklo
0: danay kun ang mga motor gapanumbaan ay technically gatubang sila bukid hindi bla
1: yes
0: so technically diri sila sa too nga bahin sang dalan. Ang truck diri man sa right side naghalin.
1: Diri sa baog.
0: And then nagpatuo. So meaning ang truck dapat diri sa left side sang dalan. Makadto.
1: Mapa right side gid sa. Kag iba Julius, di ba?
0: Hindi kiti ma-counterflow sa karon eh. Kay ti halin sa tuo. Magwa siya sa highway pa sumag.
1: Hindi pa yeah. Ano na? Pa tuo pa kabog.
0: Mapakabog.
1: Pakabog na sa patuo okay. Gid sa ang way ya.
0: So tuo siya, bali same lane sila.
1: Same lane. Yes. Okay. Same lane, good.
0: Okay.
1: Isa ka lane, may ari di sa tuo, magwa man ba tuo, tani, magwa man ang truck. Dito nga, sa dasig nga dalagan, sining tatlo ka mga minor de edad, kakipa Julius, tabog, pilit, gito sila sa may, malantaw mong motor bla, o sakin ng motor mong, no?
0: Danay din sila nagbunggo sa likod o sa kilid sang truck?
1: Sa kilid sang truck, good.
0: So wala pa fully nakaliko ang
1: wala
0: truck.
1: Wala pa gid. Oo.
0: Nagaulhot pa lang siya halin sa kilid sa dalan.
1: Yes, sa kilid sang
0: anong binungguan sang tatlo ka nagamotor? Ang gasoline tank
1: sa kilid gid, kilid
0: gid ni sang gasolina sang truck.
1: Kaya ti medyo taas ning truck kay kilos mo. Posible dira gito sila nagalas. Kag
0: di kay ibalik talihog balang isa ka video. May ari di salsalon, may ara or era inang orange nga parte ati sulod lang gid gasolina.
1: Kilid gid sa gasolina.
0: Gasoline tank gid.
1: Yes, sakto na.
0: Dira gid sila humalok.
1: Oh, dira gid kita mo.
0: Okay.
1: Wasak gid kita mo sa kilid gid black gid Julius.
0: Ang steel bar wasak.
1: Kung malantaw mo ka kay Julius, kilid na lamang, di ba?
0: Correct.
1: Kilid na siya, but silingon niya, wala pa gid siya nagliko. Yeah.
0: Wala,
1: no, wala pa gid siya nagliko. Dira gid siya sa dalan. Now, pag impact, no? tabog ang tatlo ka motorsiklo, pero ang isa sa tatlo ka motorsiklo wala na ano, pilas lang gid siya. Pilason.
0: Danay, ang napatay amo ning gadala 16 years old.
1: Yes, ang isa.
0: Ah.
1: Tatlo ni sila kabilog mong nga nag-igo dito sa truck. Ang tatlo, duha pilason, lipong critical, wasak ang motor, pero ang isa yatlo nakapangaman nga man siguro kag iba Julius, no? Nagtabog man siya pero hindi amuna ka critical.
0: Ining motor nga ginapakita ni mo subong sa aton nga mga Facebook sa aton nga mga radio listeners, may ginapakita si K5 Berto nga mga litrato. Ang isa motor nga itom.
1: Rusi.
0: Ano ni sila mga underbone panawag ini?
1: Underbone man.
0: Underbone ang gasolina na ras na lombla sang pulungkuan.
1: Oh, dira gid.
0: Oo. Ano ni technically
1: hindi na sa ang gasolinahan sa, sa ano na sa ulo. Sa tangke gid, di ba? Sa tangke.
0: Hindi kay boat ko silingon nga hindi nila as compared sa heavy duty nga motor. Medyo mulumag-an ini sila ya.
1: Mga clutching.
0: Ano gani panawag na Toto Adrian, scooter ni sila technically, hindi. Scooter.
1: Hindi na sa scooter, hindi na sa scooter. Clutching na siya, clutching.
0: May clutching. Clutching. Pero ang boat ko silingon, ini nga mga motor, amo ning usong gagmay subong.
1: Hindi.
0: Do mga heavy duty.
1: Oh, heavy duties na siya. Sila na sang mga badja, sa mga Kawasaki.
0: At the heavy duty na yan.
1: Oo, ti amo ni mga Rusi 150, mga clutching na sila. Ang gasolina ara da sa tangke.
0: Sa tubang. Oh, heavy amo duty motorcycle.
1: Mostly amo ni kag K5 Julius ang mga motor bala.
0: Kaya ang uso sa kabataan ining mag-an kagagmay eh.
1: Subong, no? Pero kaya bala mo kag K5 Julius, kung wala naman naga-stereotype, no? Pero kisa ang kung magbakal ka taga syudad kasi mabakulod, mabakal ka gidya scooter.
0: Correct.
1: Pero mostly ang mga amusini, mga kung taga probinsya.
0: Habal-habal niya, Bert.
1: Yes, habal-habal niya. Amuni mostly ang mga taga ginagamit sa probinsya eh. Kaya bala mo nga, may mga advantage ini nga klase nga motor. Sa kag mga talanon, bala ka gidya.
0: Kaginiya, Bert, manigusyuan mo niya.
1: Pwede mo siya maangkar-angkar, abutangan mo angkar-angkar. Makatricycle ka na mo.
0: Pero kung mga rimwell Alcantara kaya,
1: ay hindi na siya magbakal.
0: Patisoy nga ride.
1: Hindi na siya magbakal. Kung may Lamborghini nga motor, baklo niya na.
0: Correct. Ti, mga patisoy boys maningadaan mo.
1: Oh, patisoy.
0: Sila ninsang isa nga kontra mo na blaw.
1: Yes.
0: Di nang kontra mo, Radawal.
1: Sila na tananda kontra ko na. Patisoy sila.
0: Danay pa, abis ang mga tagpuramati, taga-kadlaw, tas patay, ha? Why kami ga-kadlaw, yas patay, na? Sorry. Now, wait. Anyway, yes. 16 ang gadala sa motor. Question, may lisensya wala?
1: Wala sila lisensya.
0: Tanan?
1: Yes, kakipa Jules. Ha? Wala na sila mga lisensya kay Muslim mga minor di edad sila ni mong.
0: Danay, ining patay, 16.
1: Yes.
0: Ang mga upod niya pila?
1: 18 anyos, 2 bilog.
0: Okay.
1: Ang isa, 2 16, ang isa 17. Bali, 2 ka 7, 2 ka 18, 2 ka 16, kag isa ang 17.
0: Ang nakaluwas... Ang wala yan na intra sa aksidente, pila to itong nag-una?
1: Isa ka 17.
0: 17?
1: Isa ka 17, kag isa ka 16.
0: Kita mo, Bert, amuning problema, pasensya sa aton mga tagpanamate, kisa hindi nyo maintindihan ng amun report, kaya ang malawag lang naton, ti natural, kumo minor di edad, ti siyempre walang ngalan. So ang malawag ta edad lang. So di mudo ang na-involve o nadalahig sa aksidente nga nabunggo sa truck, isa ka 16 years old, duha ka pila.
1: Duha
0: ka 17.
1: Duha ka 18.
0: Duha ka 18.
1: Isa ka 16 years old, kag isa ka 17 years old.
0: Oh, so duha gidya ka minor. Duha gidya ka bata, 16 kag 17.
1: Duha ka tatlo gid ka minor de edad. Duha ka 16 kag isa ka 17.
0: Oh.
1: Kag ang legal lang duha ka 18.
0: Okay.
1: Pero isa ka 16 na patay.
0: Aba, ano ang iya kapilasan nga naagom?
1: Kumalantaw mo kag Kiba Julius, ang bats ang uto diya ka ina, auto diya ka gabi, bali gid ang siko.
0: Okay.
1: Sinsya gid sa nagakaon subong ha. Wasak ang ulo, kag Kiba Julius, dugoon gid siya. Impact mong tabog gid sila sa dalan. Ang isa to nga upo, bali duwa nang ni sila mong napuruan mong. Kay bala mo di ba tatlo to kag Kiba Julius, ka motorsiklo, nagtabog kag na aksidente bunggo. Pero ang isa to again, hambaw ko si mo, sa tatlo nga motor, ang isa to wala do na puruhan. Natabog lang to siya. Pero ang ginimo ya, nagbangon siya ang isa. Kay di duwa niya ko upod huray. Ano mong nagbangon siya, pagbangon niya, naglagyo siya pero basta wala man naglagyo. Nagtoto siya sa upod siya sa unan.
0: Ang na-involve on the dalahigs accident ay puro solo riders ni.
1: Solo rider.
0: Wala angkas.
1: Wala angkas. Ang may angkas sa unhan.
0: Ang may angkas atong naguna.
1: Oo. Okay. Gaulat sila to sa unhan.
0: Aha.
1: Tatlo sila pagbunggo sa truck, tabog ang tatlo pero ang isa nakatindog. Ang ginimo iya kay ti pilaso na to kagpatay ang isa, duha sa kabilog. Nag gingkwa yung motor ya kag nag
0: palagyo.
1: Pero ang palagyo ya to nakatulon to sa unhan upod ya, no? Ooh. Ang ginimo ni isang tatlo kag kay Julius, kay ti tatlo na to sila mong, di ba?
0: Mm.
1: Kag duha ka motor. Ula nila to gimbalikan.
0: Nga.
1: Nagkatuto sila sa may tabunan. Nangayo bulig kay wala taho ang area.
0: Ti nangayo man sila
1: ang bulig. Kay di masibihan ta man mga kabataan mo.
0: Correct. And then ano ang una na karesponde?
1: Ano gid emergency response team sang barangay Sumag.
0: Uh-huh.
1: Nagbulig man to ang barangay Punta Taytay. Okay. At the same time ano na ton ang kabog nati medyo uh-huh. lapit man sa area. Ang mas naglala lang diri ka kay Pep Julius.
0: Grabe.
1: Galayb kita kagabi. Ang nanay gatsabaw.
0: No?
1: Gingkatuan sang nanay ang bata ya pulo ni sila kabilog. Katoto sa biktima ka kay Julius.
0: Amuning mga aksidente, Bert, kag sitwasyon nga makibot ang ginikanan, blang ang gadala na motor ang ila kabataan?
1: Lipong ang nanay kagabi.
0: Diyos ko.
1: Lipong, uto dyan, lipong man.
0: Anong pagidaihan kung ang bata mo ay kabalo, nag-intra na gali sa NPA, no?
1: Amo gani, isa
0: ba? Diba?
1: Kagiba Julius, pulo ni sila kamag-utod.
0: Uy.
1: Siya ni ang agot nga palangga gini nanay ako, no? Si Pablo kagiba Julius, no? Agot ka? Ako agot mo ko, palangga mo ko nanay ko, no? Pero ang nanay, yato ni medyo tigodigulang naman, no? Ang istorya gali ko no ni kagiba Julius, kaobra ni.
0: Pero confirm mo nga palangga ka nanay mo, Bert, no?
1: Araw-araw ka man mo yan. Langga eh.
0: Budlay ka planggaon nga dahil.
1: Pero kakibay ba Julius, masubo man, kay pulo ni sila ka mag-utod, lisensya yan ikon kay nanay. Amo niyo, kagab eh, kagab, I don't know kung pre, that's called premonition, nakadamgo na si nanay yan nagali ko no kagab eh. Nga napatay, amo to ginang
0: mananay. Ang panawag na, kung sa English, premonition, sa aton panagupnop. Okay.
1: Nadamgo ni nanay nga do, nakabugtaw ko no si nanay yan kagab eh, sa natabo, patong ara pa sa sabalay nila, nga aksidente. Ay, ning bata, nga ni.
0: Pila ka hours before sang aksidente?
1: Gab-i. Di ba gab-i?
0: Okay.
1: Sang gab-i.
0: Sang nakagwa ng bata?
1: Hindi, di ba napatay subong ng gab-i? Sang kagab-i lang.
0: Ah, so, nagligad ng gab-i.
1: Ligad ng gab-i.
0: Okay, meaning kapon.
1: Kapon, oo. Kay ti kagab-i na tabo. So kagab-i na pag-aagag, yung story ay bata. Kaya kay mabalik, kaya ang bata nga ni nga si Tuto, gaubra ni 16 anyos, balang gaubra construction worker.
0: Oy, ahay.
1: Dito sa may Talisay. Ang bali na nanayag, yung bakla niya na kuno, ang si Tuto nga ni, sa motorsiklo. Actually, yung bakagi ni nanay.
0: Aso na kabalo ang nanay nga may motor siya?
1: Iyagi na motor mong. Okay, gaubra ni siya upon sa iya nga mga utod man nga nagka-construction worker.
0: Mm-hmm.
1: Sang aga nga to, nga malakat na si Majuti na tani, hambal ni nanay ya, to hindi ka lang maglakat kaya doon nakadamgo ko sa imo nga maksidente kahalong lo ang ginambal aksidente pero doon garapan ng gupnop to sa blambal mo kagiba Julius ang ba na wala na yamang kadlaw ng halong mangko ginggaan niya kinintos naglakat ang bata. Nagbalik pang bata mo kay titapos naman ubraya, gabalik to siya. Nagbalik siya kuno mga alas 7 sa gabi.
0: Bali nakapanyapon pa sa ila balay.
1: Wala siya mga kapanyapon. Wala kapanyapon. Nagbalik na siya mga 6:30.
0: Okay.
1: Then naglisin siya lang siya mapatugong sa kabog car sa Sumag, gali malagaw gali to sila.
0: Lagaw man lang niya kung tani.
1: Lagaw lang man. Oo. Lagaw lang man.
0: Ang uso na sabong ang term na nila ma rides ta.
1: Or ano, may ara pa na da ang joyride.
0: Joyride.
1: Oo, joyride ta. Kakibal Julius, no? Galing ti... Kung malantaw mo, ang ano, ang dalan kagabi, piraw-piraw, gidman abi, kakibal Julius, no? Well, kung malantaw ang sitwasyon ng kagabi, ha? Even may street light, pero ang street light siguro, sa pinakagamay nga low mood, siguro pala kakibal Julius, ang suga, ang gimang kadulon. May suga siya, pero hindi amuna kasanag, nga visible ang mga tao. So, sa amo siling nga sitwasyon, again, na-interview
0: naman... Hindi ka technically, ang report na gasiling, dasig ang dalaga nila.
1: Dasig.
0: Was there any way of knowing kung pila ang ila speed sa itong atyempo? Wala?
1: Wala man. Wala. Pero take on ka dasig eh.
0: Sino nagambal?
1: Ang mga tao dito, nga nakakita, kag may mga nakasunod sa ila.
0: Ang mga ara sa kilid dalan.
1: May mga tsanggi man sa dalan, kagiba Julius mo.
0: Technically, ang mga illegal settlers na eh.
1: Nga ginapahali na.
0: Na.
1: Muslim, amuri ginapahali na ito, kapila na ito, diba?
0: Ati, ang purpose nila, kung may mga aksidente, silang CCTV ta eh.
1: Ati, oo.
0: Oh. Eba?
1: May mga nakasunod kag Muslim, oh. Hambas ang mga upod dito, bala nga tatlo itong nakasave man. Ang mga nakaluwas ito, bala nga tatlo yung upod. Dasi, gimandlagan nila.
0: Pila ko ng daga nila, pilang marka ko, no?
1: Malanto mo. Hindi, bulubanta na lang kayo ba, Julius, ha? Sa impact mga kagabi, kag sa dalan man eh. Siguro, ti, wala ka balo, ochinta. Ochinta, guro, ano? Tasig okay. Na lang.
0: Ati, ti, well, anyway, budlay naman nga mag-komentaryo.
1: No, mag-speculate ka.
0: Isa na ipatay na na eh.
1: Gani man, gani.
0: Anyway, uh-oh. Pero ti, the point is, ining 16 years old nga si Toto, siya ginang sumalpak una. Siyang sumalpak una o kung ikadua? Ikatatlo.
1: Ang ano, no?
0: Ining napatay, si Toto.
1: I don't know, wait, kabalo kung sino. Basta dungan sila mo.
0: Halos dungan.
1: Dungan, ginis sila. So, ay, kabalo ba? Nain sila kagiba, Jules?
0: So, ang guwan, nagpilit sila sa isa kag isa?
1: Hindi ah. Di ba, tatlo, gadungan na sila mo, no? Wait, kabalo kung kasuntan na. Pero, I mean, dungan bala. I mean, hindi sila maglayo. Ay, di nagalagsanay sila mo, no?
0: Tingwa ang finish line nila. Kung nagpinalumba sila, finish line nila, track.
1: Amugid.
0: Aragay. Why sila galing kabalo nga ang finish line sang isa kamatayon?
1: Gani.
0: Aragay.
1: Ang isa to critical to mo? Si Morales?
0: Ti ano ang iyang latest medical bulletin?
1: Dito to yung natubuhan so, sa ICU sa may regional hospital sa may Luxin.
0: Di ni sila sa bago, Gigunobert?
1: Di ras tabunan, Gid.
0: Tabunan.
1: Tabunan.
0: Okay. Ining may mga ubra ni sila, estudyante na nung aplastada.
1: May mga estudyante, Gid.
0: Except ining isa, nga nag-aubra na sa construction.
1: Din sa isang news.
0: Si Toto.
1: Si Toto. Oo. Kakifib, Julius, medyo mambalta nga ti do kasubo man. Kakifib, Julius, sa nadangatan. So again, sa overall sa aton sininga report, nagpanugyan diri kahapon. Akon kay ina na interview na ton si Major Elmer Bonilla.
0: Ano nga balya?
1: Actually, hamba ko lang, pero na-interview ito sa kay ina. Hambalya, again, panugyan lang ati, bawal gidapat.
0: Nga let's have that brief interview, Abibert.
1: Actually, wala ko ari-ari pa di. Kakibay, okay. Julius.
0: Sige, sige.
1: I-pasend ko lang. Pero sa aton sininga mga sa aton si ambal ni Sir Bonilla ka ina nga mangin ang tawag nani mangin mahinalungon lang gid no ang aton sini nga mga kabataan especially sa mga nanay Black Kipa Julius no
0: pero ini kon noticeable nga hindi maayo ang visibility sa sini nga dalan I mean you know way tagambal nga wala accountability ang gapalumba
1: yes,
0: may ara
1: yes.
0: Ikaduwa ti kun wala lisensya ti I don't know how that would factor in pero kun hindi maayo ang visibility sa dalan that could have contributed sa sining aksidente
1: yes,
0: next
1: yes.
0: Question is ano ang plano himuon sang DPWH parte sini completed na ni nga dalan ni eh. Diba may ginadaga ng mga kabuhi. Diba?
1: Kagamo na da, bisuno man sila doon.
0: Pero amuning part man nga ginkawatan na sang solar lights, wala. Remember, wala pa ni nabuksan, ginapangkawat na eh.
1: May mga insidente kita nira.
0: Kaki diba?
1: Julius. Kagti sa tunga ablag, kita mo na, Center Island, no? Sa Center Island, na kagig, kita report sa una, sa negligad nga tuig, nga, tatluwa ka mga street light wasak gid no tumbagid kayti
0: may mga vandals
1: at the same time accident eh no ara Center Island nagdirekta ang salakyan ang motor wasak
0: kay buwas bi Bert totoo Bert
1: sige
0: basi pwede ta ni mapamangkot si Major Bonilla kung ano ng record of accidents
1: kay Julius sa ring aton sining interview sa kay Major Elmer Bonilla sending naman sa aton sining mga kakifib. Pero kakifib Julius, ang aton sini nga ayo sa aton sini nga mga kapulisan, kumalantaw mo bi ang sistema, blas ang nanay, tiging pasugtan man nga magpadala sang motor ang yung bata, Ati, wala ta na lagi id-id babala kakipay ba Julius, no? Nga, ara na nga atong sininterview, prepare lang. Wala na ta nag-id-id, bla, kay ti, biktima man sila. Pero ti, kumalantaw mo, may pagkukulang man. Nga, sunod sa atong sininga-pulisan.
0: Kag ti, sino pang kasuhan mo na kay ti, patay na eh.
1: Gani man, diba? Self-inflicted.
0: Ay, ginoo.
1: Ang natabo sa sining...
0: Ti, pero ang tragedia is the fact nga ti, linghod pa nga kabuhi eh. Diba?
1: Sakit, gid. Palangga sa mga ginikaan na.
0: Pero at least ini siya gabulig-bulig na sa ilabalay.
1: Ti gusto ay mag-ubraman mong. Mm-hmm. Amo na ang basong utod kagabi eh. Mm-hmm. Ang balya, dungol na sir.
0: Ha?
1: Dungol ba? Okay. So, typical nga soltero. Dungol. Pero pagkadungol ang pinalanggaon ko nung bata. No?
0: Gaamot na siya sa ilabalay. Kati kasi
1: gusto na siya. Mong, oo. Actually gusto yung kidya mag-ubraman eh.
0: Mayo na lang nisang sa nag-NPA ka. Diba?
1: Oo. Kakipadyo. Pamatian naton si Police Major Elmer Bonilla sa nga ton sining interview sa mong hapon regarding sining aksidente. Panugyan sa nga ton sining mga kapulisan. Yari.
2: Sir, Major
0: Elmer Bonilla. Nagubin si Major, oh.
1: Gwapo na sa?
0: Oo.
2: Medyo atong malantaw na ito, sir. Ang balbado yun sa nagliga kagabi ining mga minority edad. Sir, malantaw na ito.
3: Dati, number one sini, no, ang may otoridad lang ako nang pwede magamit sang sanakyan, magamit sang dalan, may mga lawful ownership sang license. In absence na, violation administratively sa LTO ng guidelines. So, subong sini, may na-accidente diri sa dalan sa Banose. So, maging kuwani sa tali, yung ay opener sa mga kinikanan natin. Hindi natin ipagdugot ang atong yung mga kabataan na magamit sang salakyan na number one, hindi parestrado. Kaya kadawa, wala lisensya. Kaya the moment yung madisgrasya kita, hindi lang kita naghahalit sa atong komunidad, pero naghahalit kita sa pamilya kag sa bustam lagman mismo sa kabataan.
0: Gusto.
2: Sa mga kabataan, sir. I mean, ang drug race, sir, kamusta monitoring niyo sa inyo, Bacordo?
3: Well, sa sining bulan, ginamonitor na sa actually, may mga previous kita apprehension, kaya may join kita ng operation last 2 weeks ago, dito sa dalan sa Norte na yun, sa Banose. Upod nato dito ang LTO, mga operatiba sa Bacordo City Police Office. Kagang aton yung mga enforcers diri sa traffic enforcement unit. So, more than 20 ka mga motorsiklo to gin apprehend. Kagin dala dito ng iban sa may opisina sa LTO. Then the other one, diri gin pagdala sa traffic. Kay amo nang report na hindi siya mga persona nag-drug race man. So, nadula dito. So, this time, ginakwalify naton kung ini nga mga kabataan presence man sila dito during the event. Kay ti kung presence sila, but silingon na matama sila di transfer naman niya sa may sur nga bahay ng Banose.
0: Ginalita-lita lang gali ang pulis subong. Kay ti una-una, ang problem with Banose is this birthday. Number one, galabay ni siya sa pila ka mga banwa kag syudad eh. Halin sa Bago, labay di sa Bacolod, and then you have Talisay, and then you have Silay. And then Ibi Magalona, and then Victorias.
1: Murcia, pwede ba kayo?
0: Murcia, mayara pa, no? So, ang gwa sina, kada span sang dalan, ang gapatrol sina, pulis sang sina nga banwa o kung syudad. So, hindi pwede nga Bacolod lang tanan. Kiti wala na sa jurisdiction mo. So, ang gwa, ginalita-lita nila gali ang pulis. Kisa dito sila sa Talisay, Bacolod nga area. Kisa diri man sa Bacolod, Bago.
1: Kabalo ka kay ba, Julius, for the past 1 week, guro, or 2 weeks, no? May 20 tanan ka mga motorsiklo. Amo ito ginaba ni Major Kaina. 20 ka motorsiklo ang gin... apprehend o kung gin-confiscate sa nga ton sining mga kapulisan with ano man upod man sa LTO and traffic TEU abi nakuha nila kag na monitor ang mga naga-drug race dito. Uy. Sa may area sang Moto Banoche sa may area Granada, no? 2019 ka mga motorsiklo dire ang gin-apprehend.
0: Granada, panumba naman to sila.
1: Amot-amo ni, ang ginamin ni, ano, kaligad lang ni Simana.
0: Okay. No, di, ay, kabalo ka naman ang usual kung ang komentaryo ko sang una, di kung mapatay sila, mayo ganina, kayo maiban ang mga tao nga hindi ustong pang inuino, bla.
1: Mm.
0: Pero ti, ang tuod na, kung may mapatay, subukan mo.
1: Gani.
0: Diba? O, pero, ang problem sa illegal nga paggamit sang dalan is this, no? Magluwas nga ginabutang mo ang kaugalingon mo sa risk of dying nga mapatay ka bla, pwede nga makapatay ka mo.
1: Mm.
0: May mabungguan ka. Meaning, ang imo stupidity will victimize somebody.
1: Mm.
0: Okay na yun ang ginasiling nila bla, sometimes stupidity goes back to your body.
1: Mm-hmm.
0: Di okay lang na.
1: Mm-hmm.
0: Kung ikaw lang mahalitan, paano kung makahalit kapag di ba na be?
1: Yes.
0: Amo nang subo.
1: Amo na galing masubo.
0: Oo.
1: Kakipab Julius.
0: Ay, nako. But anyway, mm-hmm, condolences sa pamilya ni Toto, ha?
1: Yes.
0: Ay.
1: Oo, condolences.
0: Ano tani plano yan ng iskwilahon kung nung mag-college, ha?
1: Gusto yung mag-marine ni.
0: Ha?
1: Marine.
0: Uy, kanugon. Ay. Kita masundado
1: mo,
0: sa galitan
1: ni. Amo na, Kakiba Julius, amo na ang banila nga ti, kula katapos, skwila, imo mga utod, bilang ginikanan, amo ang banila nga ti, ang last gid ko nung paglaom, amo nang agot mong. No, amo nang banila. Ah, agot mong, no, gusto yung mani magmarine ko, no?
0: Ah, ay.
1: Subo, ano? Ang galing ti.
0: Danay, Philippine Marine o kung Marine Engineer?
1: Marine Engineering. Marine sa barko.
0: Ah, masakay siya sa barko.
1: Masakay sa barko. Pero hindi may ara, mostly mga marine, maritime, ano, marine may ara, ano, transportation, may ara man, di ba? Di ara yung marine engineering, masakay
0: maritime
1: sa barko.
0: Maritime science na ya.
1: Oh.
0: Ang inang makapitan ka eventually. Hmm. Tawag na nila sa babaw. Magamal kay marine engineer, tawag nila na sa
1: dalom.
0: Sa makina.
1: Makina. Oh. Mostly sa kaya mo nga po, si man mo. No?
0: Correct, correct.
1: Kaki 5 Julius. Sige. Ang okay. Aton sining mga balita, dugang.
0: Basta confirm ba nga plangga kasang nanay mo ah?
1: Yes. Kaya ba Julius, dalong ko lang. Oh. Nag-ayo man ang pamilya.
0: Mm.
1: Nga tigamay lang ang financial bulig. No? Okay. Sa ila. Mm-hmm. Agamay yung financial bulig. No? Direkta lang sa pamilya.
0: Paano?
1: Through ano lang ano sa ilaman or di gani sa aton dire or sa ilaman nga
0: di ba si may GCash man silang ginatag
1: mayata may araman na
0: basta ang importante ma-confirm ta lang
1: nga ilaman gikag ti ano na lang ano sa pulis pwede man or sa aton na lang dire no sa
0: or kuhain na lang panawagan ang nanay boss
1: panawagan ta kag ngayon ang ta GCash siya
0: para rikta yes sa ila.
1: Amugid.
0: Why na duro kung sa tiyempo, bla? Oo.
1: Oh, so,
0: basi masalaan pa na karoon nga ginbakal mo, Mountain Joe. Diba?
1: Gani man. Kiba Julius, no, sa atong sininga magka-K5, ang atong sininga balita, ginadulong sa ang kaluhan sa DTX 500, D3 Bio, MyTC, kag DTX Coffee Mix. Ako, si K5 Berto Gakit, upon sa patrol. Si K5 Martin, di maisip para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kag Kalingawan sa Negros, K5 News FM. Lorgo!
0: Ang pamukas ng mga balita kakomentaryo for tonight, gindala sa inyo sang DTX 500 D3 Bio kag DTX Premium Coffee ang wala kalingkang kag wala kataka nga tagsakdag sang libre nga balita kag ibalo para sa inyo every night tagdulong sang kinaalam sa inyo tagsa-tagsa ka mga ugsaran kag masaligan man sa pagpangapin sang inyo kalawasan batok sa balatian DTX 500 D3 Bio kag DTX Premium Coffee. Balik kita pagkaligad lamang sining.
4: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Matalipas ang ilang paalala. D3 Bio Health News. D3 Bio.
5: Ako si Jomer. Ito market ko sa D3 Bio kag ang bilogo nga pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
4: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Pamakal sa mga butika. D3 Bio.
6: Ang atong topic subong sa D3 Bio. Mm. Ano bala ang long-term COVID? Kag ano bala mabulig ni D3 Bio para may iwasan mo ang ginatawag nga long-term COVID?
7: Last year, ibang experience nga COVID ako na-experience sir boy.
6: Mm-hmm.
7: Umpawan ako, pero almost a month, ang palangapoy, di madula.
6: Pulmoy apoy ka.
7: Kung lantawon mo ang statistics, ang mild or moderate nga COVID infection, gadlaga na 14 days. Pero tingala ka after 14 days, lain pa imo pamatsyag. So, kung lantaon nimo, no, 37% sa COVID patient naga-experience ang gitawag post-COVID syndrome. Na lang batyagon right after sa imong akuan infection. Kung itest mo ni Slasher Boy, negative.
6: Negative na.
7: Why
6: na
7: pero, na. Ang pamatyagan, daw positive pa Japon. Kalain. Sa nakainom ko ni Tribayo, Sir Boy,
6: ibang effect.
7: Effect yan. Di kaya kabatyag sa mga post-COVID symptoms. Sa sininga tuig, iba naman ang epekto. Tungod kay nakabalon ako sa ano, sa sikrito, before after grabe inom sang ano sang Ditribayo Sir Boy nadula na natong mga post COVID symptoms like fatigue. Correct. After 2 to 3 days dula na na. Brain fog isa imo nga heart palpitation ang malain nga epekto pagin sa post COVID symptoms sa Sir Boy kining depression or anxiety
6: kulbaan
7: tapos o sakit ulo palnakit sa lawas pero kung nakainom ka Ditribayo kaya gid ya ma buligan ining gitawag mga post COVID symptoms.
8: D3Bio. Ako si Maria. Basta asbid katama ang akong blood sugar. Nag-testing ako inom sang D3Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
4: D3Bio. Ang D3Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mabakas mga butika. D3Bio.
6: Correct. So we have a two-way protection in D3Bio. COVID has a multi-organ effect. Apektuhan yung imo heart, imo lungs, imo kidney, and skin and brain. Ano ang proof nga grabe gid ang giras during, sa imo lawas during COVID? Kay may ginatawag ka blood clot. Dinalin ang blood clot na. Dinalin ang bleeding na. Mga patay na nga tissues nga way tanilabot. Why ganita nilabot? Galing nag-overreact ang imo immune system. That's why extensive ang damage sa imo lawas. That's why mag D3Bio ka. Ang D3Bio, gapadamo man sang atom probiotics. Specifically, two kinds of probiotics ang kadamo. Lactobacilli and Bifidobacterium. Ano bala ang ginahimo sini sa mga good bacteria nga ini?
4: D3Bio!
6: Ini sila, gina-lower nila ang risk sa imo COVID hangover or long-term COVID. Kaya ini sila may mga antiviral and of course may anti-inflammatory effects sila. Di si D3Bio ni ang kapadamo sila. That's why mag D3Bio kagid after kan mag-ayo gapon. Sige ha, Dr. Camille.
7: So pag pala inom ka D3Bio ang medium chain triglycerides gina-improve niya ang magnesium kag potassium sa imo nga tinai, no? Once nga ini nga mga electrolyte minerals
4: D3Bio
7: ara da gina-prevent niya ang gitawag irregular nga impulses sa imong heart causing arrhythmias or heart palpitation tungod sa gitawag post-COVID syndrome. Normal na ya. Pero kung bastante ka kwan, bastante ka magnesium kag potassium kay gina-control, gina-panami ang absorption sa ang D3Bio, hindi mo na mabatyagan sa gitawag post-COVID symptoms or ining mga syndrome. Kaya kang nakanami sa D3Bio tungod sa iyang MCT or medium chain triglycerides, ang ketones, hindi lang siling ma-provide sa energy sa imong brain. Pero, ginabalansin niya ang GABA kag glutamate levels para nga ma-prevent ang gitawag brain fog. Ano ganing brain fog, Sir Boy, daw?
6: Di ka pa minsan mayo, do.
7: Di wala ka focus.
6: Wala ka focus. Pigaw ang imo retention, pigaw imo attention span, amo ng brain fog.
7: Kaya kang nakanami, ang D3Bio, may paaman nga antioxidants. Ang gallic acid kag ining gitawag ferulic ginatreat niya ang mga palangapoy sa kalawasan, Sir Boy, para i-counteract ining mga gitawag inflammation. So hindi lang sila nga wala na koy lanat tapos na ko COVID din ako mag-inom D3Bio, no. Sige ang inom. Kaya nga man, adlaw-adlaw, permente galibot ang kagaw. Adlaw-adlaw, minuto-minuto, gasulod ang kagaw sa lawas naton.
4: D3Bio!
9: Ako si Borgs, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Itry na mo'n patumaron sa D3Bio. Ila lang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3Bio.
4: D3Bio! Ang D3Bio! Yung may Vizio! Ang Vizio! Yung may D3! Mabakas mga butika. D3Bio! D3Bio! Health News! D3Bio! Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tingin nga gapangluya ang D3Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imo lawas. D3Bio! D3Bio! Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3Bio kaabyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas. Kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX
10: GTX 500 ka. GTX 500. GTX 500. Basta may kabalaan ang kaugtas, kapoy sa trabaho, kag-stress at law-adlaw, ini ang kapagdanan, sa matasing kapagtingulan, kalaman ang abiyan. Mag-GTX 500 ka. Kaysa GTX 500. Ang stress, malikawan, pagkaburingon, malimtan. GTX 500. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
11: Kung galing si Ariel, nagtanto sila ito sa nagligad, sakit ko dyan katama, tiyan ba siyang tiyo ko? At Marcos ang Mighty C, alkaline, vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 kaadlaw, tula ang sakit sa ako, tutunan. Salamat sa Mighty C.
10: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
12: Ako si Anika. Kadayan ko mangi, gay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. 1 capsule.

0: iyo lang yung TI ko. Salamat sa My TC Efektibo.
1: My TC! Mabakal sa mga butika. TTX Coffee Mix.
2: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gitang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
1: TTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. TTX Coffee Mix.
3: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mamasaga butika. DTX Beauty Soap.
4: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na syad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap. Mamasaga sa mga butika.
5: Ariana check tang live feed gikan sa nagakatabo sa Senado nagakinagamo na subong tungod sang plano nga pag-aresto sa kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Let's have this live feed.
6: So hindi pa malinaw ngayon kung sino ang nagpatutupan ng baril. Pero kanina nakita natin na nagkasa na armas ang mga Philippine Marines na dineploy dito nga sa Senate at kasama nga no, si General Aplasca. Currently...
5: Oh! Anong tabo? Oh, utod-utod. Balikan ta na karon dugadugay ang nagakatabo subong sa Senado.
1: Lorga,
5: now, for the benefit of those nga nalipat na, di kundi may ara sang arrest warrant gikan sa ICC o kun International Criminal Court para kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Ti amuni, may nagparupok sa sunod sang Senado. Wala pa na biroan tub-tub karon kung sino ang nagparupok. Nagakinagamo na. We'll be having more karon dugudugay sa aton nga pag pangalagad.
1: Lorga Vista.
5: Buta na lang partner ang pila ka mga commercial break pati ang aton nga D-Tribayo para nga mabalikan ta na lang karon dugudugay. Ah? Okay. Buta na lang nabilin nga mga commercials and then balik kita. Pagaligad lamang sini.
1: K5 News FM. D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tiin nga gapangluya imulawa tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurine sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Pasami ka bala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kapagdanan sa matasi ka pagtingulan? Kalaman ang abiyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkamurigon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
7: Ako galing si Arjen, nagtang-tonsillitis ang nagligad, sikisakit ka dyan katama, tiambas ang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Kit sa
1: akong tutunan.
7: Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
0: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Gagali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nung kabag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
1: TTX Coffee Mix. O baka sa mga butik. TTX Coffee Mix.
3: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gidmasawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang TTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang TTX Coffee Mix.
1: TTX Coffee Mix. O baka sa mga butik. TTX Beauty Soap.
4: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
4: Ako si Elaine. Ako, gidang nga po nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kagpagpaputi sa nga po nga pani, may yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo, naginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
8: Spore Biotics, naginukdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
9: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hambang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
10: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
9: Ga! I-shoot na ga!
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
13: I Care Gold Capsule. Ang kapsula nga gitugot obra para sa mata. Mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gagin pabaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imo panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kaglucoma, mag I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaupod sa pagbutang sang I Care Drops. Ang IK Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
14: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. New Star Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
15: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.

0: ang arap mong trip. Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
2: Para good mood.
0: Eurotex, the sleep specialist.
3: Unsa ang ambisyon nimo?
4: Ako? Ayaw na ko, uy. Sa anak na lang na ako. Unta, di maundang ang pag-ispilan niya.

0: Kulafu!
1: Ang kuldisyon sana ay ambisyon na ay 12 Chinese herbs.
2: Vino Kulafu, kuldisyon sana ay ambisyon.
3: Drink responsibly.
4: 1.5 K5 News.
5: Lorga Vista.
6: Now let's have this video. Iya ini sang GMA News. Angot sa natabo kaina nga pagpalawak. What we know so far is this, no? Slow down ta kadali anay. May linok panay sa Senado. Nga abala. Bangod earlier mayara sang announcement nga arestohon o kundakpon si Senator Ronald Bato de la Rosa nga reportedly may o gin-confirm sang International Criminal Court o kun ICC nga may mandamiento di aresto bangod sang ginaaligar nga crimes against humanity. Meaning upod ini siya akusado sa kay anay Presidente Rodrigo Duterte. Timprano karon nga adlaw si de la Rosa nanawagan sa iya mga sumalakdag nga maghiwat vigil. Sagwa sang sagwa sang Senado. Kay reportedly ini siya dakpon na sang mga katapo sang NBI o kun National Bureau of Investigation. May ara update sa news center ta? Okay, ala, bumuhuya man tani sa iya ho. Are ang manager mismo sang Kabankalan, ari siya. Ari siya. Wow. Avenue.
7: Mayong gabi ka kay 5 Julius, ginabantayan ta subong ang update kung ano na ang kung may nasamaran o kung sino bala ang involved diri kay may nabatian nga linok panay sa sunod
6: sa sunod. Sa kadamo to nga lupok do masaker na to.
7: As in, batian mo serious ang lupok no. Subong nga gabi na kapatay na ang suga ay sa second floor sang Senate building. Kagina mga 30 minutes siguro ka K5 Julius ginpaidalom sa lockdown ang bilog nga Senado. May mga sightings ang mga naka full battle gear nga mga uniform personnel nga ara dito subong sa may area. Ang hambal sang sergeant at arms may ara silang arestohon pero wala niya gin na bulgar kung sino ang arestohon nila subong gabi. Pero subong matapos na batian ang linupok dito, naglala ang tensyon ka K5 Julius. Kiti syempre kadamo-damo sang media nga ara dito subong. May mga uniform personnel, combination sang PNP, may allegedly may Marines dito. Ang sergeant at arms ara man na dito ka K5 Julius. So subong gin ano na nila ginpatay ang suga sa second floor. Ang information nga nakuha naton kagina nakit-an si Senator Bato de la Rosa nga nagsakay sa elevator pasaka sa fifth floor sang Senate building.
6: Miss Jean, ang pamangkot amonik as we speak ang Senate is it still in session o kun wala na?
7: Wala na.
6: Uy.
7: Oo, wala na ka K5 Julius kay doga nakita kagina si I think nagkadto di sa second floor si Senator Robin Padilla based sa mga videos nga nakita naton. Sa sitwasyon subong sang Senado ka K5 Julius. So, ginabantayan ta kay ginapamangkot diri sa mga katapos sa media kung may nasamaran bala kung sino correct. Kung sino ang target nila sino ang arestuhon. Kung mahibaluan sa aton nga mga ka K5 subong nga gabi may ginabantayan nga pag aresto kay Senator Bato de la Rosa.
6: And ang masadya diri Miss Jean kay when you say Office of the Senate Sergeant at Arms OSA, ang head yan ni gani former military ni usually. Ang ila niya papel is to protect senators while in session.
7: Yes.
6: Ti ang ila enkwentro ang pamangkot ano police,
7: amuna,
6: CIDG, NBI.
7: Hindi tama balaan kung sino kay ti medyo grabe ba dito ang tension subong ka K5 Julius.
6: Ti pero ang batik ko sang lupok kay ina ang gina-expect kung pagkatapos to gahanig ang bangkay mo.
7: Yes, prior sang

0: bansa.
1: Oo, ang problem, even ang mga video subong sa FB, ginpang block na.
0: Actually, ginapa-evacuate ang mga media nga ara dito sa Bumakay FM
1: hala,
0: News.
1: To odd?
0: Yes. Kasi syempre, naglinok pala yung anong sitwasyon dito, kung galala, subong. So,
1: ito hindi na ito pwede ka, pasto.
0: Budlay na, guro.
1: Budlay na?
0: Budlay na, oo. So, bantayan nyo mga K-5, ha? Kung ano ang update sa buong, bantayan nyo sa mga, sa Facebook page, sa K-5.
1: Ano mo na available? Sige, be, stream ta. Iya ka Billionaire News Channel. Ay, ano?
0: Galantaw ka lang action na movie ni K-5 Jules?
1: Oo. Oh, may nakapatid. Sinamo, samo na ni. Pero wala pa report as of now, Miss Jean, nga may pilason nga senador.
0: Wala pa. Ginabantayan ta ka kay 5 Jules kung sino. Pero nagpagwa diri si Senate President Alan Peter Cayetano, hambal niya nga, why are we under attack here? Ang huh? Hambal niya.
1: Wala.
0: Yes, subong langgit din mapagwa niya. Kahit ulo. Siyempre, muna nang nabatian nga, linok pa na subong ka kay 5 Jules. By the way, subong man nga gambi, gin-confirm nila, nga gin-transmit na ang articles of impeachment dito subong sa Senado from the Camera ka kay 5 Jules.
1: So, supposedly, ma-convene na ang Senate as an impeachment court tonight?
0: Hindi ko sure kung tonight. Pero subong nga gambi, gin-confirm na, nga gin-transmit na dito.
1: Ang problem kay ang desisyon sang Supreme Court na gasiling nga ang forthwith pwede mang-interpret as reasonable amount of time.
0: Mm.
1: So meaning hindi nga ahura mismo pagbato nila nga makonvince sila.
0: Mm-hmm. May information diri from the news center.
1: Mm-hmm.
0: Ang Linok Panay is between sa Office of the Sergeant at Arms kag mga naka-uniforme nga pulis kuno kag Marines sa Senado. Initial pa lang naka K5 Jules sa base lang na yan sa nakita dito sa mga katapo sang sang media. May mga naka-uniforme nga Marines nga una kuno nagpalupok ka K5 Jules. So wala pa ginahulata pa no, wala ginawaita kung ano na dito ang update subong kay ang sitwasyon sa Senate building subong yang gabi mga ka K5.
1: Pero ang klaro lang at this point is this. Number one, brownout.
0: Yes.
1: Ang bilog nga Senado kay ginpapatay ang suga.
0: Yes, ginpapatay nila ang suga sa second floor.
1: Number two, may media blackout na. Pagwaon ng media.
0: Ginampahalina nila kahit sa safety man kinaglinok pa na ka K5 Jules.
1: Diyos.
0: And then sa guwas ng Senate, may isang Senate building, may mga
1: Vigil?
0: Nakabantay ng mga

0: of now, ano?
1: Okay, may information from the news center again, kay K5 Jules. According to Senate Secretary Dong Mendoza, NBI allegedly una nagpalupok. Oo, subong gabi dito sa Senate.
0: Okay, sugs ang NBI, subong. Kagabi, no? Sila man itong nangastigo.
1: Grabe. So, balintayan yung mga K5 ha. For more updates, you can follow the Facebook page of K5 News FM. Kaya ginatutukan ta ang nagkakatabo subong kinagamo sa Senate building subong iyang gabi.
0: Ang isa ka complication, diguro K5 Gen is this. Ang PNP is under the DILG. So, John Vic Remulla. Ang NBI directly under niya sa Department of Justice o kung DOJ. So, balantayan. Inanano gibla exactly ang i-implement? Aristohon gibla si Bato de la Rosa? Will he be flown tonight dito sa The Hague, Netherlands? Why pa kita kabalaw at this point, ano? So, mabalaan ta na sa paraabuton ng mga possibly inuras or perhaps tomorrow kung anong matabo dire. So, Miss Jean, salamat, kid. Yes. Ano tabo? Why pa? Why pa? Abi ko may na... Why pa man may ginstetcher nga senador? Ay, oo, perte. Bantayan ang latest development karon dugay sa aton nga pagpangalagad sa sining tensyon sa Senado. Is it because bala sang pag-implement sang warrant of arrest? Thank you once again sa kay Miss Jean Shatita. Latest update gikan sa News Center angot sa kinagamo linog Panay nga nabatian sa Senado karon gid lamang nga gabi. Basta ang maklaro ta lang, wala pilason, wala sang gindeklarar nga senador, pulis o kon militar nga gindeklarar nga napilasan o kon napatay at this point in time. Now, Ario, mapuli na ko karon dugay-dugay ang imuon ko matimpla o stressful nga adlaw karon na. Tungod sining mga hitabo bala matimpla ko anay karon pagpauli ko DTX premium coffee amo ining paborito kong kape nga kape para makarelax ang ulo ko nga ang iya sini unod usang cup nga kape husto lang indi magmurarat imo mata indi ka magtigbaliw tarsier bisan mga pe ka pa kun gabi nga husto lang medium roast indi pait. Ang iya patam is stevia. Amo ini ang plant-based sweetener nga bisan diabetic ka type 1 man o kung type 2, pwede nga amo ini ang gamiton mo. And most of all, ang importante, makarelax ka na, makabulig ka pa sa lawas mo sa pag-ayo nga. Tungod amo ini ang kape nga may ara sang ganoderma. Ang milagrosong uhong nga antimicrobial may pangontra sa kagaw sa lawas mo. Siyempre, ginadungan ko inom amuning ginagamit ko padalundon pagbulubugnaw na ang DTX 500. Amo ini ang may tuman kadamo nga unod sang antioxidants. Nano ini ang antioxidants amo ni ang only way. Amo lang ni ang pamaagi nga hindi magsubra ang free radicals o kung ina lang nagapatuktok sa aton lawas inang nagatuga sang oxidative stress. Sa simple kaglaktod nga istorya, ang oxidation or oxidative stress tuga ini sang free radicals. Kung sa simple nga istorya, kung ang salsalon ginatuktok kung ara sa gwa tungod sang init, sang ulan kag kunano pa ang aton nya selula may ara sang latak nga ginapagwa ang mga gagmay nga makina amo ining mitochondria nagatuga sang free radical. So ang suplemento o kundugang sa inyo husto nga pagkaon, pagpahuway, paglikaw sa stress kag bisyo amo lang gid ni antioxidants DTX 500 kargado sang antioxidants gikan sa pait nga bahin sang tubo kag subong man sa dahon amargoso DTX 500 ari pagid D3 bio amo ini ang may extra virgin coconut oil of course aside sa D3 vitamins ang star of the show ang extra virgin coconut oil nga ginkuha sa gata pinaagi sa cold

0: press method, wala kalayo, wala init, dimudo kargado sang medium chain triglycerides nga ginagamit sang lawas agod magpatay sang kagaw, virus, bacteria, ukon, fungus. Ang Janwick sang aton lawas, D3 Bio.
1: Lorga Vista.
0: Okay, are, sa iluhan ta na ang parte sa Iran. Ang pamangkot, gapakadto na bala kita sa World War III o kung ari na ang World War III. Suno kay Professor Jiang Siquin, amuni siya ang Chinese o Inchik nga profesor nga dito sa Amerika, sila nga hindi ari na ang World War III. Nga, arbe, pamatian ta ining palayag ni Professor Jiang. Prof? Professor? Uya siya. Ara? Alright? Let's have this video sa kay Professor Jiang, angot sa World War III. Alright? Kanto anta. Ay, danay. Danay. Kaina pa ko ga-identify da. Okay, danay pa. Ha? Diin to? Okay.
1: Lorga Vista.
0: Oho. Ay, oo. Wait a minute, mo sini. Delenggid!
1: Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sansaran sini nga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sansaran sang inyo palatuntunan. Lorga Vista! Lorga Vista! Magdala sa pag-awig at maglapat ng pag-ino-ino sa mga isyu, magasipag-sipag sa mga balita kag mag-atag kung ano ang dapat para sa pumuluyo, para sa demokrasya. Lorga Vista! Lorga Vista! Upod sa inyo alaga nga ang mikropono nagasumpa lang para sa imo kag karon atong sug-alawon si K5 Julius Marinvilles. Lorga Vista!
0: Alright! Now, kadtuan ta karon dugay may panawagan si Senator or Senate President Alan Peter Cayetano. Ibaron ta na karon dugay kun ano ang panawagan sang Senate President. Okay, aha. All right. Si Jerry Lu na lang bitaw gay kay gapamati pa siya kag ga-update pa di siya. Why tao sa news center subong nga makatag update? Ah, wala. Jerry Lu na lang abe. Mayo pa ning ara sa gwa kay gatag pa update di.
1: Lorga Vista.
0: All right, itaw gina lang abiliho ganay. Okay, wala ko live feed di. Kun anong gakatabo subong sa Senado.
1: Lorga Vista.
0: All right, balikan ta nang karon dugay. Gai lang ko naton sang lipot lang nga kwan nga update. Okay, sa kay Toto Jerry Lu, ibalon ta karon dugay. Are, i-replay ta na lang ni nanuni ang panawagan ni Senate President Alan Peter Cayetano. I-replay ito na lang. Pamatian tabi makadali upod sila ni Senator Pia Cayetano. Nano exactly? Kadulumaw sang ilang kwarto. Is it because nga gin cut off ng power sa bilog nga second floor sang Senate of the Philippines? Wala ta kay balo kung nano ang panawagan niya. Let's have this video.
2: Okay, so si Senator Loren at si Senator Pia finally got in touch with the NBI director. So they're here, they're here in the room. We have to turn off the lights dahil may putukan na nangyayari. Si Senator Pia and si Senator Loren called the NBI director. He said wala daw sila dito dahil pinaalis daw nila dito. So he said, please find out what's happening kasi nagpuputukan. Sabi niya, walang magagawa kasi pinaalis. And then he started saying, huwag kami magtaas ng boses. What will you do, Director, kung may putukan na at lahat ng staff mo at yung mga usaan mo naka-best na lahat and hindi malaman mangyayari? What would you do? Hindi ba dapat ang sagot mo, ma'am, sir, I'll go there, I'll make sure you'll help.
3: That's what I was expecting him to say. When Senator Lauren was talking to him very calmly, I said, what are you gonna do about this? Pinuputukan kami dito. Sabi niya, hindi kami makalapit, pinalis niyo kami dyan. Sabi ko, well then do your job, make us safe, this is not good. Ma'am, huwag mo ako sigawan. Yun lang ang masasabi mo sa akin. Pinuputukan kami, sasabihin mo sa akin, huwag kitang sigawan. Sumisigaw ako dahil mataas ang emotion.
2: So, I'll give everyone dito context, ha. Four senators got tips 30 minutes ago while we were talking.
0: Uy,
2: na umalis na dito kasi may mangyayari. So, yung isa kapwa senador, yung iba kung sino-sino nagsabi. So, the emotions are high here because bakit kami paalisin? Eh, we're waiting for the articles of impeachment and we're having a meeting. Nasabi lang dadating na. So, again, no? Kung sino nakikinig from the government, this is the Senate of the Philippines. We are allegedly under attack. The Sergeant of Arms has confirmed na may putukan na dito. So please, kung sinong nanonood, sinong nakikinig, we expect yung tawagan namin would understand the emotions here and will say we'll do something about it. No? So the rest, mga nasa Senate, turn off the lights, stay low. Kung may active shooters,
0: ayos! Si Senate President Alan Peter Cayetano. Why nakita sang shampoo sa ngalan sa amon Chief Executive Officer Dr. Ramil Uy with technical partners Adrian Gantalao and Remuel Alcantara, Julius Mareveles, salamat, good night. Para sa kampyon nga balita, kalingawan, kag matuod nga serbisyo publiko, ang kampyon nga istasyon sa Negros, K5 News FM.
1: K5 News FM. D3, Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagmikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, na ginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio, D3 Bio. Senior citizen ka na bala, kag medyo nipato na, ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio, na isa kasahi ng brain food, kagantin luman san aton uto rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DGX 500. Di na problema mo bala ang mataas nga blood sugar level? Mag DGX 500 na. May ampalaya extra nga bugana sa charantine nga makabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DGX 500 na. DGX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ORAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DGX 500, ang pinakakampyon ng antioxidant. DGX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
4: Kung si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, luti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akong nga ubra, alerto gid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labis gid pagpabaskog sa lawas.
1: Mighty C, mabakal nga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
5: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nga nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Muna nagigit ako makabatsyag sang sakit.
1: Mighty C, mabakal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sang effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga best.
1: DTX Beauty Soap.
7: Mabakal sa mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
9: So na, problema, gid ako sa akong body odor.
8: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
9: Pero subong,
8: sadya na gid ako sa budig sang DTX Beauty Soap.
9: Kag naghamis ka nagbuti gid ako nga panit.
8: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap.
7: Mabakal sa mga butika.
10: High blood pressure o kon hypertension, isa ka serious condition kung sa diin makatugas ang coronary heart disease, heart failure, stroke, kidney failure, kag pila pa gid ka mga health problems. Ang sobrang puwersa sa pagtulod sang dugo sa aton mga arteries magatugas ang damage sa aton lawas. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ginapanormal ang heart pumps agon nga mag-insakto ang pagdala sang blood vessels sang dugo sa bilog naton nga lawas. Kung ikaw may high blood pressure o kung hypertension, i-Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
11: Muternamax, Max Epektibo.
12: Ako
11: Balete, John Ray, dasa sumile, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon niko. Tubong nga, nakainom ko sang Luter na pla, kung pamatyagan ka mag-ana.
12: Luternamax Capsule and Luternamax Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
13: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sas 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
14: Sa amon lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
15: Hey, Boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka ganing maka-one round sa akon. Inikal.
16: Bigaw ang performance kay darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawaska. Nga nagapataas ang enerhiya. Kag stamina sang lawas. Para sa mas astig na performance. Extend.
17: The wait is over. The fire of excellence is about to ignite. From May 24th to the 31st, the nation's eyes turn to Prosperidad, Agusan del Sur, for the 66th Palarumba Bansa.
18: 66th Palarumba Bansa.
17: 20 delegations, thousands of young athletes, one goal, greatness. This isn't just a competition. It is the birth of our future Olympians and Asian Games medalists. And bringing you every heartbeat of the action is the country's most trusted source for sports. Sports K5 News FM Philippines, backed by the massive reach of 5K Broadcasting Network Incorporated, led by Dr. Ramil Uy. Our 62 stations nationwide are locked in from the first whistle to the final medal. We are your front row seat to history. Live updates, exclusive interview, digital integration, real-time coverage across the island. Palarumba Bansa 2026. United in pride, driven by excellence. Catch it all on K5 News FM. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, musika at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM. K5 News FM 66th Palarumba Bansa Special Coverage. Ihatid sa inyo ng Clinica Power Trio DTX 500, your superior antioxidant. Mighty C, alkaline-based vitamin C, D3 Bio, antiviral and antibacterial specialist. DTX Coffee Mix, nakakape ka na, nakadetox ka pa. Clinica Deo Fresh Roll-On, Clinica DTX Beauty Soap at DTX Herbal Oil.
19: 1.5 K5 News.
20: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kompleto sa health tips and information.
21: Di makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imo nga pagkaon. So meaning pa, mahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
22: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, aragya po ng pain.
23: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
24: Damo, no, nga mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
22: Hindi lang gani carots.
20: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
22: Dok, as na ako, tani nga kong magkaon ko balot, galingin dayon ang ako nulo.
21: Sa lang solusyon, hindi magkaon balot.
20: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
21: Sini nga mabala ni mga flowers nga damo probiotic.
20: Maedukar ka pa.
21: Congressman, ang supplement sa depression is B-complex. Pag damo ko ang B-complex, layo ka sa depression.
20: Impormasyon sa ikaayong lawas.
22: Mga suki na itong atagpalabatik, pahuwayi ang inyo atay. Mag DTX 500, time to detox. Basta gani nag-bisyo ka, nag-sinful eating ka, nag-inom ka todo, nag-garilyo ka, nag-pulaw ka, dangerous mix na sa imong health. Mag DTX 500 kag Mighty C, nami ni siya pang tinlo sa lawas nyo, pang tinlo sa dugo nyo, pang amlig sa atay nyo, kag pang pahubin sa tsura nyo. Mag DTX 500 kag Mighty C kada adlaw. Istoryahan ta karon, ano bala ini ginatawag nga blood clots? Ano ang mga risk factors nga magka blood clots ka? Kaupod na siya nakadiskasyon si Dr. Ramil Oy, amon CEO, with Dr. Samin Pedrosa and Sir Boy Zulweta. Dr. Ramil.
0: Sa tanan naton nga mga suki nga tagpalamati, welcome na sa palatuntunan, mga informasyon sa ikaayong lawas.
22: Istoryahan ta ang pila ka mga contributing factors sa pagtuhaw sang delikado nga blood clots o kun ining nagbilog na dugo nga nagporma sa sulod sang imong ugat kag may potensyal nga magbara sa imong utok kag magagmay nga mga ugat sang imong lungs kag heart.
0: Tuli Sir JP, kadamo sa mga risk factors sa pagporma sang blood clots, ini amo ang mga chronic health condition kaangay sang diabetes. Take note ha, may mga diabetes da kag arterial fibrillation o regular nga mga heartbeat. Subong man Sir GP ang pag-inom sa iban nga mabulong kalakip na da ang mag birth control pills, lifestyle factors kag pagpanigarilyo kag sobra nga katambukon o overweight. Kag syempre kun wala kaya gainom sang DTX 500 kag Mighty C, nga simple lang ba ang sabat Sir GP? Ang diabetes kag obesity ang masarangan nga tap naon paagi sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C. Bisan pa ang mga palaw sigarilyo sa kadamo ng mga harmful chemicals ang makuha sa kada sticks ng sigarilyo. Pero kung naga-DTX 500 ka, naga-Mighty C ka, at least maamligan ang imo selula batok sa gituag toxicity kag oxidative stress.
22: Isa man sa mga factors, Dr. Ramil, amo ang atherosclerosis sa tiun nga makakas ang plaque or fatty deposits. Nga nagtapik sa wall sa imo coronary arteries. Gatuga ini sang mataas nga cholesterol. Ini ang magaresulta sa blood clot kag magaupod sa dugo kag posible nga mabara sa mga magagmay nga alagyan sang dugo sa utok o sa kurason.
0: Dira makabulig sang dako Sir GP ang aton power duo. Ang DTX 500 kag Mighty C or pure C bangod, ginatapna sini ang pagporma sa mga plaque or fatty deposit sa lining sang arteries. Ang oxidation of LDL ang rason kun nga nagaporma ang ito ang mga plaques. Wala sang oxidation nga matabo kun palainom ka DTX 500, kun palainom ka Mighty C or Pure C, kun palakaon ka gulay kag prutas adlaw-adlaw kag siyempre, labi na kung adlaw-adlaw ka nagainom, kag hindi lang kung saan o lang gusto mo. Ang iba-iba mo, may damo ka na plaque, amo pa pag-inom. Dapat ya, before pa nga nagka-plaka, inom ka na daan.
22: Ang iba, inom subong, daso hindi naman.
0: Namuna. Ang diabetes or GP, ang nagapikto sa dugo, gani prone ini sa clotting. Suno sa American Heart Association, 80% sa may mga diabetes ang may mataas nga risgo nga mapatay bangod sa clot-related condition. Kangay sang stroke, kag heart attack. Kung ikaw nga diabetesun, gainom ka DTX 500 kag Mighty C kada adlaw, hindi ka gidya pag diabetesun. No? Hindi magtaas yung mga blood sugar. Ginapanubo sang DTX 500 ang imo blood sugar level. Ang DTX 500 ang may charantin nga nagamimik sang function sa insulin. Ang pagpungko sang malawig Sir GP makakos man sang gituag blood pooling sa tiil. Ini ang pwede nga magresulta sa DVT o deep vein thrombosis. Kung di malason kasi ni ang blood clots ang posible nga magtravel kag magbara sa imong nga baga kag ina ang ginatawag nga pulmonary embolism. Kung lawig nga pungko sa office ang imo trabaho o galia ang pagtindog lakat-lakat every 30 minutes. Agod nga maka-circulate ang imo dugo sang maayo kag maka-relax ang imo kaugatan sa tiil. Pinakadami gid inom gid DTX 500 kag Mighty C kay dako gid ang mabulig sini sa imo nga sedentary lifestyle.
22: Ang pagpanigarilyo dok isa man ka sa mga posible nga maguba gali sa lining sang kaugatan causing blood clots.
0: Amo na gani permita di ginahambal may ibakal kag ani sigarilyo nga makapatay sa imo kag makahalit sa tupad mo. Why not nga hindi ka magbakal DTX 500 kag Mighty C? Wala ya budget. Mas nami pa, damo pa budget sa sigarilyo. Dari kaya sa DTX 500, kapalawig ka buhay mo, why kaya ka budget? Amo na nga, hindi na maghulat pa nga madamid sa imo kaugatan. Hindi na maghulat nga magka-blood clots ka, kay dako ina nga problema ka, posible nga ikamatay mo. Mag-DTX 500, mag-Mighty C, mag-Pure C, samtang timprano pa, kagkaya pa, nga matap na ang mga fatty deposits sa imo nga mga kaugatan. Samtang wala ka pa diabetes, kag samtang healthy ka pa, tipermi na mo balik-balik. Nga inom gid DTX 500, inom Mighty C or Pure C, para masalbar ang imo kabuhi, kag maglawig ang imo kabuhi.
2: DTX 500! Nagandaan mo na pala ang kulubot sa imo nga itsura? Mag-DTX 500 na! Masaminig ka palatian? I-DTX 500 muna! Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka! Mag-DTX 500! Agot maging mas hubid sa edad ang itsura! DTX 500! DTX 500!
3: Juliet Nol, 56 years old. Ang akon nga blood sugar, 446. Gintilawan ko dayon, inong DTX 500. In 2 times ko, subong na pagpakwa ko, nag-136 na lang ang sugar ko.
2: DTX 500! Informasyon sa ikayong
4: lawas.
22: Para sa dugang pa nga mga health benefits, nga ito makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag mighty siya. Bimo, amo lang to. Mm. Ari pa, ang flavonoids, ang isa sa mga super antioxidant nga ara sa desugared sugarcane extract, nga isa sa mga main ingredients sang DTX 500. Flavonoids ang tawag sa grupo sa mga plant metabolites nga nagahatag sang health benefits, paagi sa cell signaling pathways kag antioxidant effect. Ang flavonoids, amo ang polyphenolic molecules nga mayara sang 15 ka mga carbon atoms kag ini ang water soluble. Gani, perfect ini sa ipares sa mighty sea nga isa man ka water soluble. That's why power duo sila. Bangod sa flavonoids nga ara sa DTX 500 kag alkaline nga vitamin C sang mighty sea, indi ka gidya ma stroke, indi ka magkabalatian sa korason, indi ka dali magtigulang, indi ka magka fatty liver, indi ka magka diabetes. Healthy ang heart mo, ang kidney mo, ang lungs mo, ang pancreas mo, ang atay mo. So kung gusto mo healthy nga lawas kag lawig nga kabuhi, simple lang mag DTX 500 or Mighty C kag Pure C kada adlaw.
0: Mm. Ti kung palainom ka DTX 500 kag Mighty C, layo sa imo ang dysmenorrhea. Mm. Actually duha ang dysmenorrhea, primary dysmenorrhea kag secondary dysmenorrhea. Mm. Mostly ang primary dysmenorrhea mo ang pagsakit sang puson before or during menstruation. Apan kon ang sakit nagtuhaw later in life, nablang tag 30 na imo edad sir GP, or 28 late 20s or 30 na, even 40s ga sakit pagyapon puson, ang tawag sina is secondary dysmenorrhea, meaning may underlying causes o kon iban pa nga problema sa imo nga pelvic organs. Mm. Amo ni bi ang pag ang nagakatabo kung wala kaya gainom DTX 500 kag Mighty C. Kay kulang ka sa antioxidants, kay permi mo ginakaw na chocolate, kape, inom kape, mga gatas, mga karne, ti kulang ka antioxidants, wala ka gainom DTX 500 kag Mighty C. Nagatuhaw ang gitawag oxidative stress sa uterine cells bag-o pa man mag-abot ang menstruation. Ini ang naga-release ang gitawag prostaglandin hormone nga naga-trigger sang painful contraction sang uterus kag naga-cause man sang gitawag inflammation. Ang pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C at Dadlaw Sir GP, makakorek sa mga abnormalities kaangay sang gitawag painful menstruation sa mga babay. Madamo nga mga research nga nagpamutuod nga ang oxidative stress ang isa sa mga nagatugas ang problema sa reproductive organs sa mga babay, kaangay sa mga premenstrual syndrome o kon PMS, kung may ara ka endometriosis, pwerte na kasikit-sakit sa GP, fibroids, no, mga mayuma, pelvic inflammatory disease, adenomyosis, kag cervical stenosis, hindi na mag-anto sa sakit sang puson. Subong palang bulnga na inumina sang taas-taas nga antioxidants. Permi na mo ginabalik-balik. Inom DTX 500 kag Mighty C or Pure C kada adlaw. Mm.
5: Kag madamo nga mga tao sir GP ang wala nakibalo nga sila ang may high blood pressure.
0: Oo. No?
5: Sunod sa mga pagtuon gani, isa sa tatlo ka
0: 30%
5: ng tao, may ara sang high blood pressure nga wala
0: nakibalo,
5: nga mataas ang galiang presyon sang ilayang dugo, no? Amo na nga bisan wala pa sang may ginabatyag, regular gid nga magkadto sa sentro kag magpa-check up sang inyo blood pressure, no, sa clinic libre ang check up da kadto lang, no. So bag DTX sa 500 kag Mighty C, no, ini ang may mataas nga antioxidant, no, nga nagapugong sa pagporma sang fatty deposit sa sulod sang inyo nga mga kaugatan, no. Mag-inom sang DTX sa 500 kag Mighty C kada aga, kada gabi, agud ang stroke, sakit sa korason kag sakit sa atay ang malikawan.
6: Do you know that Filipinos have the highest tendency to have high blood pressure compared to other racial or ethnic minority population? Siguro because of sa diet ta na, no.
0: Palataon, parat.
6: Palataon, tamis, asin.
0: Oh, parat.
6: Parat, no? Palaugtas, nakaon-kanon. Ang stress, no? Ha, permi lang may problema. Amo ni tanan-tanan contributing factors ni, pero sa bilog ng kalibutan, I think it's the African Americans gid ang pinaka highest, no. Nearly half of them has hypertension gid because wala sila antioxidant, wala sila ga DTX 500.
0: Ga ka high blood sir boy tungod kay pigado.
6: Pigado.
0: Wala man kay wala ka man iban sudan, ga kao ka kanon, sudan ka tuyo. Patis.
6: Patis.
0: Mantika.
6: Mantika.
0: High blood is.
6: So, sabi mo kay ka kaon baboy. Libre ka na sa high blood. Mm. Gali, ang ginakaon mo nga
0: uga.
6: Asin,
0: uga.
6: Precursor man, ang uga, ginamos, no? Ini, kung damo ka asin sa lawas, what sodium does in your body is it reabsorbs water. And if you have more water in your blood volume increases. Gadamo ang dugo mo, magtaas ang blood volume mo, hypertension. So, of course, gatagagagwa man gapon. So, kanan-lan po tiktahan tang aton ugat, ha? Kanan-lan maka DTX 500 ka adlaw-adlaw, palayo ka sa high blood, lalo na kung bisyuhan ka. Hmm. Dapat kabalo ka magbawi, mag-DTX 500, kag mag-Mighty C adlaw-adlaw, para layo sa high blood.
1: DTX 500! Hindi na problema mo bala ang mataas ka blood sugar level? Mag-DTX 500 na! May ampalaya extra, nabugana sa charantine na magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag-DTX 500 na! DTX 500!
4: Yan na, mag-aso.
8: Ang imong sugar sa una, pila man?
4: 300.
8: Kanun saan ka nag-start o DTX 500?
4: Agduha pa kasi man na.
8: Yung sabi niyong pag-inom?
4: Muntag o happy eh.
8: Kapila naman sugar ni mo ron?
4: 126 na lang.
1: DTX 500! Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
9: Ko si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, buti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akon nga ubra, alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labisgid pagpabaskog sa lawas.
1: Mighty C, mapalit sa mga butika.
19: Para sa libre nga check-up, bisita halang
25: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
19: Yuna Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel. Iloilo City.
25: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
19: Roa City. Atubang sa PLDT. McKinley Street,
25: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
19: Calibo, Refentor Building, Osmeña Avenue,
25: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
19: San Jose Antique, Juan Tiong Building, Barangay 8, Bagumbayan, fronting kay Sun Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center. Kulasi, National Highway, kilid sang LBC.
25: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
19: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office.
25: And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
19: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
26: Informasyon sa ikaayong lawas.
8: Namiya ko to sa ngambal ni Sir Boy, dapat kabalo ka magbawi.
0: Mm-hmm.
8: Bawian na ng mga inadlaw nga baho kay ilok, mm-hmm. baho nga lawas, Sir Boy. Paano bawion?
0: Maligo, maligo adlaw-adlaw.
8: Maligo adlaw-adlaw.
0: Kung kaya gani, oy. Two times a day, pwede gid.
8: Oh. No? Maligo adlaw-adlaw.
0: Maligo adlaw-adlaw. Gamit ang DTX 500 Beauty Soap.
8: Oy, Beauty Soap. Diyos ko, kampiyon.
0: DTX Because Beauty DTX 500 soap. Beauty Soap, damo katama ingredients, sir. Wigin pa damo mm-hmm. na to. No? Wala namin ito kabaligya sa, no, sa isa ka, no, sa isa kabon. Ma-DTX Beauty Soap namin. Kay, siyempre lang gindi akong upgraded na yan.
8: Oh. May guava extract, mm-hmm. may papin, may de-sugar sugar. Ano pa pang iyo? May puno ampalaya extract. Ini tanan-tanan nga mga natural nga ingrediente amuni ang gapanami, gapa-healthy sa imo skin. Kung healthy ang imo skin, layo ka sa masakit. Because remember, your skin is your body armor. Mm. Hindi makasulod mga insekto, hindi makasulod mga infection, intact kag healthy ang imo skin. Mag-DTX Beauty Soap ka na. Beauty ka na. Mm. Na-detox ka pa.
0: Wow. Kag siyempre, hindi paglipatan. Hindi ganyan magwas balay kung dili maka nos-nos. Nos-nos.
8: Maka-swipe-swipe.
0: Maka-swipe. Hindi, maka-swipe sang. Siyempre, Clinica Diofresh. Ang Clinica Diofresh, manami nga pang swipe sa imong ilok para magputi kag malayo sa baho. Hindi ka mahuya, Sir Boy. Kag hindi mahuyaan man ang upod mo.
8: Ha? Ang muna importante na.
5: Ay, kina lang puti gid.
8: Ha? Puti gigi kun ito hindi mo na makakasang imo maskara.
0: Oh, no? Itok.
8: Kalanlan naka Clinica Diofresh with BCO gives you 48 hours of underarm freshness kung ang imo deodorant Clinica Diofresh. Pero kun aga nami gidya nga mga pika. Pero ang kape kung sobra lain, ani ini
0: dapat nga kape, healthy coffee.
8: Healthy coffee dapat. Mm. Dapat DTX coffee mix. Ang kape, nga habang kapataas ang imo metabolismo, may gahugas, may gatinlo sa imo selula. Mm. That's why,
0: may antioxidant
8: may
0: ka
8: antioxidant. Pa. May antioxidant. Puno sa antioxidant, ga-detox ang imo selula. Kung ang imo kape, DTX coffee mix, Dr. Camille.
0: Mm. DTX coffee mix, the best na ang mga kape nga inyo gamiton because healthy ang ingredients niya. Imagine lang, may ampalaya, may de-sugared sugar cane, kag iban pa, chia seeds, may arada. Pero, kung gusto ka mga pisang nami nga kape, premium nga kape, DTX premium. Nami ni sa may mga degenerative stage, grabe nga diabetes, tungod kay ang iyang sugar is stevia. Aside sina, damo siya nga mga ingredients, sir boy, nga nami katama, nga may ara siya anti-carcinogenic substances like Ganoderma mushroom. So, siyempre, DTX Premium, the best na siya. Especially kung ikaw nagainom sang Ditribayo, takaan ka kay di ka gusto sang soft gel sang Ditribayo, pugaa with DTX Premium, may ara ka na bulletproof coffee. Kag, siyempre, nami ang style, sir boy.
8: Correct, no? May nagpamangkot. Ang Ganoderma ni, amo ni ang ara sa inyo, DTX Premium Coffee? Yes!
6: Yes!
8: Ang ambalya, ay! Tag-shin ang sachet, no? Hindi. Ang amon niya, tag-17 lang niya. 18 lang ang sachet, no? Mag-DTX Premium Coffee ka. Enjoy the benefits of ergotinine, of DSE, and of course, kung pugaan mo pag-its ang duwa ka, D3Bio, protektado ka na sa virus, bacteria, and fungi, protektado ka pa sa free radicals, kag-oxidative stress, nga kapatigulang, kagagubas ang imosilula. Mag-DTX Premium Bulletproof Coffee ka na. Pero kung gusto kaya mamagnami ang imo blood flow, kag magnami man ang blood flow sa partner mo, mag-extend ka na. Sa Sir JP, ang official food supplement ni Engineer Albao. Oh. Ha? Kimahilig si Sir Engineer Albao maglibot. Maglibot kag magserbisyo. Kikalanlan buhay ang dugo. Kalanlan naka-extend. Food supplement, may klava, may klavowaska.
0: Ang ginasunod ko kay Engineer Albao, ang kanang gapamasad once a week or twice a week. DTX liniment ang pwede nyo nga gamiton.
8: Gahubin ka kung masayon ka, kag naka-extend ka. No? Amo ni ka patang kombinasyon.
22: Bantayan ang pag-abot sa inyong mga lugar. Sining DTX soap, beauty soap.
0: DTX liniment.
8: Liniment.
0: Wala na may gabaligya sa isa ka, ano namon, ka balanyos, kay ginakopya.
7: Wow. Ginapiki to sa
0: ginapiki. May gagawa nga Jill. Ginagawa nga liniment. Inano na lang man. Basi dugay-dugay may magawa man nga DTX herbal oil.
22: Hindi ko mong pati magamba sila nga produkto ni Dr. Ramil Oy ha. DTX na gid lang.
0: Oh, DTX na tayo subong.
22: DTX na tayo subong.
8: So sa mga suki namon sa abon kag sa oil, ang abon namon subong DTX Beauty Soap na. DTX 500 Beauty Soap, ang amon liniment, DTX liniment na. Ha? So, amon man na sa Japon, ginpa-kampiyon pagid. So, amon na lang inyong pagbaklon, Sir JP.
22: Alright.
10: D3Bio. Ako si Jomer. Katumarget ko sa D3Bio kagang bilog ko nga pamilya para maligawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
11: D3Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
12: Pumakal sa mga butika.
11: D3Bio.
22: Paano makabulig si D3Bio sa athlete's foot? Sa talk ni Doc with Sir Boy Sulweta.
8: Thank you, Sir JP. So, subong nga adlaw ton anta, paano bala si Klinika D3Bio makabulig si imo kontra alipunga?
0: Kung may hyperhidrosis ka, nablang gabasa imo TL Sir Boy, gakuan man mo, gabalhas man tiil laton mo, dako chance ni mo nga magkakuan ka, magkalipunga ka, or magbaho imo tiil. Ang isa sa mga kabangdanan sang baho tiil, ti allergy. Kung may ara ka bacterial infection sa tiil, may ara ka ining gituwag occasionally psoriasis. Ti ang medium chain fatty acid nga makita mo sa D3Bio, or ining extra virgin coconut oil nga ara sa D3Bio, ti natural fungicide sa Sir Boy.
8: Anti-fungi.
0: Pero ang suggest na ito, labhi man inyo kung ano inyo sa patos. Sa ano pa nga, inom mo da, pahid mo da sa ano, sa D3Bio sa imutil, inom D3Bio, ti way laba-laba imo, ano, imo sa patos.
22: Imo midjas.
0: Painitan mo, labahan mo, kagpainitan, makabulig na siya. Ti ang klinika D3Bio, Sir Boy, ginagamit ito na topically. Both ha, inumon mo, kag pwede mo ipahid. Kung may ara ka na athlete's foot, no? Or ginatawag na alupunga. Ining athlete's foot, Sir Boy, siyempre kabalo naman ito. Fungal, no? Daw ala ringworm, no? Infection is siya caused by fungi. So, gakatambo lang ni sa mga wala laba nga sapatos nga nabasa. Mm-hmm. Ang lain kung may diabetes kaya eh. Lala agad yan. Weak imo immune system. Pero kung nakadetribayo ka, mabakod immune system, dali maumpawan imo athlete's foot. So sa mga ginikanan da, ng may mga kabataan, adlaw-adlaw pa inuman ang kabataan sang detribayo para layo sa athlete's foot, mas nami pagid kong pahidan ang ilang mga tiil sang detribayo. Ibutang la as topical ointment, Sir Boy, ang aton nga detribayo.
7: Yes, so luwas nga ginabulad naton ang aton spato sa init, Sir Boy, bago tapos naton soksok, no? Kadadlaw ilis kit sang midjas, no? So correct. Ano bala ang ara sa detribayo, no, nga makabulong sang alipunga, no? Ang D3 by Mera sang lauric acid kag caprylic acid, no, isa ka duha ka klase sang medium chain triglyceride nga specialist gyud sir boy sa pagpatay sang fungus o kun fungi nga kabangdanan sang athlete's foot o kun pagbaho sang aton nga tiil, no, kag ang D3bio makabulig gid sir boy nga magpatay sina nga fungi, mm-hmm, no, once nga gina-apply naton topically sa aton nga tiil, no. So a good malikawan naton ina sir boy, especially kung nagabalas ang tiil naton at hindi na paghulaton nga magka athlete's foot ka pa, butangin na sang klinika D3bio ang imong nga tiil para malikawan ang athlete's foot, ang ringworm, ang yeast infection. Kag luwasin na sir boy ang D3bio, klinika D3bio, mayra sang gallic acid, isa ka antioxidant, no, nga makita naton sa extra virgin coconut oil nga amo ginaya ang nagapatay sang fungi sir boy. Sa una sir boy madre kakao tapos butangan sang gata sang lubi
8: oil campion
7: ginabulong na sa katol, no, mm-hmm. So ining D3bio, no, natural, no, way kagi init nga nami gidya sir boy nga makapatay sang ginatawag kagaw kon fungi nga kabagdanan sang athlete's foot.
8: Correct, Doc Sam, no, kadlaw ko asa panahon namo ni Sir JP, mm-hmm, kamahal magbakal midyas, mm-hmm, mahal gidya subong yang midyas may kabakal kaya limashin so sunay yang magbakal ka midyas do kabakal ka sapatos, no, uh-huh. That's why
0: ako wala gi ko midyas sir boy kay way ko inog bakal.
7: Gachinila san si Doc.
8: So sobrang pindin siya kapag yung factory siya gidyasan. Anyway, amon ni ang ano, proper foot hygiene, no, tanawon tagid permi ang aton tii, lalo na nagkanto sa uba, as nagkanto sa baha, may hydrosis ka, gabi, magpalasin mo tiil, tanawon mo gid permi para layo ka sa athlete's foot, no, kag nugay panghulam sa patos sang iban, mm-hmm, ha, lalo na sa mga tawo nga ginulaman mo, mm-hmm, gaubra adlaw-adlaw ya galakat sa dalan kay most likely base may ara siya sa ginatawag nga athlete's foot, no. Ang nami iya sa klinika D3bio kay kung may athlete's foot ka, ginpatayan ng yeast infection or fungi infection nga gakosin na gina-help niya palawas mo repair sang imopilas caused by your alipunga. Paano? Si Klinika D3bio ginapadamo ang collagen production sang lawas mo. Ang ginatawag nga pepsin soluble collagen gadamo ini tungod sang medium chain triglycerides nga sa Klinika D3bio. Ano ang ginaubra sini? Kung nami ang imo collagen production, nami ang pag hilom sang imo suga, sang imo pilas, nami pag-heal sang imo pilas, no, dali magpali ang imo pilas kung damo collagen kiga tumal ka permi sang imo klinika D3bio. So kung ikaw may athlete's foot o may mga pilas-pilas nga ara sa imo skin, tilawan nyo, pusa ka mo sang isa ka klinika D3bio and apply it topically to your wounds, no, after cleaning it, makita nyo kung ano ka baskog sang klinika D3bio, taken orally or applied topically. Klinika D3bio will help you hindi lang sa trangkaso ubos ipon kagilanat ikaw ginaamblingan abyan pati sa imo pilas pati sa bawat diil mo ara si Klinika D3bio.
12: D3bio, problema sa trangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagmikrobyo. Ang D3bio ka na. Ang D3bio puno sang lauric acid nagginahimo monolaurin sang atong lawas nga tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3bio adlaw-adlaw. D3bio, D3bio with Visio.
13: Ako si Ana, before problema ko gid ang akon irregular nga regla sang pagtumar ko sang D3bio bow okay gid ang resulta subong normal na gid.
12: D3bio, ang D3bio yung may Visio, ang Visio yung may D3 mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
14: Ako si Milagro, may ara ko ulcer, hindi gid ko makakount sang sakto permi lang ko gasuka, ginpainom ko sang may pisis ang akon mama buntag kagabi subong nagnami na akon pamatya itibog itatama.
12: Mighty C, mapalit sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
15: Ko si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, buti kong buntag gabi mo. Nang lunch, ako nga ubra, alertogid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labis gid, pagpabaskog sa lawas.
12: Mighty C, mapalit sa mga butika.
26: Informasyon sa ikaayong lawas.
22: Iktata sa dugang ang mga benefits nga mahatag sang D3 Bio sa imo pag-inom sini adlaw-adlaw, Dr. Mil?
0: Rhodopsin. Ang rhodopsin, isa ka protina nga aras mata nimo nga makakita ka biskan dulom, Sir Boy. Ang rhodopsin, isa da sa component is vitamin A. So ang vitamin A, hindi na iya maabsorb kung hindi ka pala inom D3 Bio, Sir Boy. So meaning pa, kung pala inom ka D3 Bio, mas the best nga makabulig ang D3 Bio sa absorption sining vitamin A. Kagato na balaan nga ang vitamin A, ga-play ni siya sa crucial role sa imo nga gituwag clear cornea, which is the outside covering sa imo mata. Kag ang nakanami pagid, siyempre ang vitamin A, isa na sa mga kinahanglan para magnami ang imo nga immune system. Hindi na ma-absorb kung hindi ka pala inom D3 Bio. Kag ang vitamin A, kinahanglan na para sa imo mga tulaan. Hindi magnami imo tulaan, hindi magbakod imo tulaan kung wala ang vitamin A. Hindi man ma-absorb ang vitamin A kung hindi ka pala inom D3 Bio. Inaana ka nami sang pala inom ka D3 Bio. Kaya nga man, hapos ma-absorb ang vitamin A, damo ang mabuligan niya.
6: Sir JP?
22: Abi mo, kung nga ang tawag gihikog, damo. Depression, problema, no pa? Kulang tulog, Judith. Ini tanan, Judith. Pwede laman ni gani, Sir Boy, masolusyonan mo. Kung ga-magnesium ka. Pero may ginambali, Dr. Ramil, ang pag-importante sa magnesium, pero abin nyo, ang magnesium kung wala D3 Bio, wala pulos. Kaya hindi mo ma-absorb. D3 Bio plus magnesium, igbuligan sang D3 Bio kung ma-absorb mo ang magnesium sa lawas mo. Anong resulta? Hindi ka manami mo tulog, hindi ka ma-depress, why ka problema, nami ang imo reaction sa exercise, nami imo metabolism, halos tanan-tanan mabuligan ni magnesium if ga D3 Bio ka, Sir Boy.
8: Kampiyon, Sir JP, no? Ang D3 Bio ga pa nami man sa absorption sang vitamin D3 nga gindala niya na gani. May ala na sa dalang ng vitamin D3, ginapanamit niya pang absorption sang vitamin D coming again from the sun naman, no?
22: Ba't po silingon, Sir Boy, kung D3 kulang gid siya, no?
8: Kung kulang,
22: minano pa
8: kanalan may ara gid niya, may upod gid siya nga MCTs nga ara sa klinika D3 Bio. Kung nami ang imo vitamin D3 absorption, kampiyon ang imo mga tulaan. Kung kampiyon ang imo mga tulaan, most likely, kampiyon man ang health sa imo bone marrow nga tagahimo sa imo mga soldado sa imo lawas. That's why, kampiyon ang immune system mo kung ikaw permigo tumasang klinika D3 Bio. Pat ang pinakanami, gidya, kay ang klinika D3 Bio, even though ginapakampiyon niya ang performance sa imo immune system, wala yan ni ginapaobra sang sakto kay nga siya mismo ang maprotekta na kontra sa imo sa mga pathogens, even internal threats like cancer, metabolic syndromes. Ini tanan-tanan, protektahan ka ni Klinika D3 Bio. So for your 14 pesos a day or even for your 28 pesos a day, kidoblihon mo adlaw-adlaw, tanan-tanan ini nga benepisyo makuha mo sa Klinika D3 Bio. That's why abyan nag-ayo ka sa imo trangkaso, kagilanat, kag sa imo ubo. This is the reason why Klinika D3 Bio has healed, has helped a lot of Filipinos na. So kung ikaw may problema sa trangkaso, ubo, sipon, kagilanat, mag-Klinika D3 Bio ka na.
16: Impormasyon sa ikaayong lawas.
0: Wala na mi time. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntunan, mag-aayo gid sa madamo ninyo nga balatian.
16: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C. 101.5 K5 News FM. D3 Bio. Yan ikaw ka ba na sa fever hangover? Sa tingin nga gapangluya imulama tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas. Kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala na kaugtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagdiwulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress malikawan! Pagkamuringon malimta! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito isang nagligad, sikisakit kaya katama, tiyang basang tiyo ko, at tumarko sang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 kaadlaw, ula ang sakit. Sa
0: ako, tutunan.
1: Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kagapon na ako kung magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
7: Mabakan sa mga butika.
8: Moderna Max. Moderna Max. Max Effect.
9: Ako gali si John Ray, dahil sa sumili, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon niko. Tubong nga, nagainom ko sang Luterna Plus, kung pamatyagaan ka mag-ana.
10: Luterna Max Capsule and Luterna Max Coffee Blend.
11: Mapakal sa malapit na butika.
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
12: Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanlibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang napasama. Makikita natin ito sa kaligkasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid. Kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos, siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon.
7: Tinig ng Reformasyon.
12: Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo.
7: Tinig ng Reformasyon.
12: At ngayon, narito ang inyong lingkod.
11: Mga kapamilya, kag sa tanan nga mga tagpalamati sa aton nga palatuntunan, Tinig ng Reformasyon, kamusta kamo? Sige hapon, dalayon gid ang Dios nga kita gihatagan man gyapon sa maayong tiempo, kag makahimo kita sa pagpadayon sa aton nga palatuntunan, kag dayawon digid siya pasalamatan ta bangod sa tanan niya nga mga pagkamaayo kag proteksyon. Sa bilog nga panahon, sa tanan nga panahon, kag sa tanan nga mga pagkamaayo, physical man, mental, espiritual, financial, kag protection. Hindi tagit pagkalipatan, mga kautoran, makabiyanan. Kaya amugid ni ang dako nga kalipay sang Dios, nga ang mga Kristohanon, nagadayaw, nagapasalamat,

Mapagpala at mahabagi naming Panginoong Diyos, sa mga sandali pong ito, kami po'y dumudulog sa inyong banal na luklukan sa pamamagitan ng inyong bugtong na anak na namatay sa krus ng Kalbaryo, at pinasasalamatan po namin ay inulakil ang pag-ibig, patawad at gabay. Nasa mga sandali pong ito, kami po'y inyong pinagkalooban ng pagkakataon upang makapagpatuloy sa pag-aral sa inyong banal na mga salita. Pagpalain mo ang inyong banal na mga salita na aming mapag-aralan. Nawa sa pamamagitan ng tulong ng Banal na Espiritu, aming maunawaan upang sa ganun ito ay makakatulong sa paglago ng aming paglingkod sa inyo. Pagpalain mo man ang ginagamit na impilan, K5 News FM Philippines, at higit sa lahat ang CEO Dr. Miloy at pamilya. Patuloy nawa ang mga pagpapala na kinakailangan na physical, mental, spiritual, financial and protection. At pagpalain mo man ang mga kawani, lahat ng mga kawani sa impilan pong ito. Pagpalain mo ang mga nakikinig. Nawa kung may mga karamdaman, physical o spiritual, inyong pagalingin upang ang nalabing buhay magagamit sa paglilingkod sa inyo. Patawarin mo lamang kami sa lahat naming mga pagkukulang at pagkakasala laban sa inyo. Ito ay aming samuthiling sa pamamagitan ng matamis na pangalan ng aming Pinesos. Amen. Now, mga kauturan, ang atuntong ginatunan sa nagligad nanungod sa mga paanggit. Kabalo na kita nga ang paanggit gingamit ni Kristo agod nga pinaagi sa mga butang, mga bagay-bagay dari sa kalibutan gingamit na halimbawa agod maintindihan ang mga langit noon nga mga bagay. Amo na ang isa sa pinaka main nga purpose nga si Kristo nagagamit sa mga paanggit. Now, isamarayos ta ang aton na ginatunan ng mga paanggit na nungod sa manog sa buong. Ato na ito siya natunan, nilang natapos, na dumdumon ta nga may ara apat kalugar nga nahulugan sang binhi. Nagtupa ang binhi sa higandalan, dayon galing kay ara si gandalan, nagdapo ang mga pispis kag nagtuka sa ila. Ang iban man, nagtupa sa bato-batohon, nga doog, din wala man sing madamo nga duta, damo nga bato, kagilayo nagtubo sila, bangod nga wala sila sing madalom nga duta, apang ang anlaw nagsubang, dayon nalayong sila, nalaya sila. Kagbangod nga walay gamot, nalaya. Ang iba nagtupa sa mga talungon o mga tunukon, kag natubo ang mga talong, kag naglumo sa ila. Pero, ang iba nagtupa sa maayong duta, kag nagpamunga, ang iban sa kagatos, kapilo, ang iban kanuman, ang iban katluan. Amo na ang siling ni Kristo, ang may mga igdulungog sa pagpamati, magpamati siya. Niya nagpalapit ang mga idnutunan, kag nagpamangkot sa kay Kristo, nga bala nga pamulong ikaw sang ila mga sang mga paanggit. Kag nagsabat si Kristo sa ila, sa inyo nahatag ang paghibalo sang mga tinago sang ginharian sang langit apang sa ila wala nahatag. Amot namalon, ang mga apostoles suerte sila. Kaya nga man, ginpaathag ni Kristo sa ila nga hindi paagi sa mga paanggit, ginklaro. Pero bangod nga ang kadamaan sa mga tao daw budlay man sila makahangop, nagamit siya sang mga halimbawa agon na maintindihan nila. Amo na nga padayon tayo sa bersikulo aton nga basahon ang kapitulo 13 bersikulo 12 alin sa uno aton ginbasa, kay ang may iya hatagan kag magabugana siya apang amulay iya bisan pa ang iya kuhaon. Mungod sini nga pangulong ako sa ila sang mga paanggit. Kaysa nagatulok wala sila makakita. Kag sa nagapamati, wala sila makabati. Kag wala man sila makahangop. Natuman sa ila ang matag na ni Sayas ng Gasiling. Sa pagkamatuod, makabati kamo apang hindi gid kamo makahangop. Kag sa pagkamatuod, makakita kamo apang hindi gid makahantop. Kag ang tagipusoon sining katawhan, ginkibulan, kag ang ila mga yulungog, halos makabati apan ginpiyong nila ang ila mga mata. Basi, makahangup, makahagtop sila sa ilang mga mata, kag makabati sila sa ilang mga idulungog, kag makahangup ang ila tagipusoon, kag magliso agon nga ayuhon po sila. Apang mulahan ang inyong mga mata. Pabalik ko

0: radio.
1: Kampyon na radio.
2: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampyon sa balita, kampyon sa serbisyo. Bisyo publiko at kasiyahan sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. 101.5 K5 News. K5 News FM. News FM. Super Coolita! The Tonight Show with Cherry Lee and Jay Lolo.

0: Ikaw ba'y nasaktan?
1: Naintuan din ako sa nobya ko.
0: At di mo alam ang gagawin.
2: Ano ang himuon ko?
0: Itawag mo lang yan sa kay J. Lolo.
3: Super Kukulitan! At Tawana! The Tonight Show with Jerry Lee and J. Lolo. The Tonight Show with Jerry Lee and J. Lolo.

0: K5 News FM, oras natin, we got 48 minutes after 9 o'clock in the evening. Mayong gabi mga ka-K5 and welcome na sa ating program, The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. Ako naman si K5 Jerry Lee, umdala kita till 12 midnight tonight. Sa may mga problema, nga gusto gini palabot kay Jay Lolo, problema sa panimalay, problema sa relasyon or love life, o kung ano man na klase problema nga naghatagid bugat sa inyo nga balatyagon, kag nagapagumun sa inyo nga mga paminsaron, subong nga gabi i-text yun na or itawag sa ito nga smart number 0928-611-2263. Kag sa ito nga globe number 0927-448-940. Kag sa gusto naman mag-share sa ilang opinion o komentaryo regarding sa mga issues ka mga balita sa aton palibot, saliwat i-text lang o itawag sa aton nga smart number 0928-611-2263. Sa aton nga globe number 0927-448-940. May 13, 2026, it's a Wednesday evening, mga ka-K5. Kag-ari na siya, ang ginahulat natin every night, Jay Lolo. Good evening, lo.
1: Mayong. Mayong gabi si Mookie 5 Jirili.
0: Kamustangin mo nga, adlaw, lo?
1: Well, so far, very hot, gid. But still, so far, so good. So good, so far. Mayong gabi sa atong tanan, mga ka-K5. Welcome na sa atong program, Tonight Show with Jerry Lee, and it's me, Jay Lolo. Nainom nyo na? Nainom nyo ng DTX 500? Ati good. Very good. Mayo, mayo. Maayo kagin. Mga ka-K5 sa liwat, wala kita untad sa pag-remind sa atong tanan. Nga sa sibong nga panyimpo, ibutang tagi sa mas taas nga panyuridad ang aton ni kayong lawas. Nga hilway sa masakit kang balatian kay kabudlay siyang situation. Aton gid papasulabihon ang mga masustansya nga pagkaon kag ilimnon para magbakod para magbakod kag resistensyado ang aton lawas. Tagay manchipo ang pagpabalhas kay amo ini ang tsansa naton nga mabuligan ang aton sistema nga maglimpyo sa kada ilig sang aton balhas. Nagaupod ang mga toxins nga gapundo sa aton sistema nga nagahatag sang kahalitan kag magresulta sa kunano mga sakit kag balatian. So gaay gitsimpo ang pagpabalhas kay ini mapuslanon gid sa paglikaw naton sa kunano man nga masakit kag balatian. Ang paglimpyo sa aton palibot, sa aton ugsaran kag sulod sang aton panimalay, isya gid ka maayong inisyatibo kag pamatasan para nga hindi makatinir ang kagaw, bakterya nga amuman isya nagahatag sa aton sang masakit kag balatian. So kung limpyong palibot naton, limpyong balay naton, hindi makatinir ang kagaw. Layo sa hilana, trangkaso, kung ano pang mga sakit o balatian ang bilog ng pamilya. So galion tayo maglimpyo gid, ha? Isa pagkig kaginahalinan sa masakit kag balatian ang stress, ha? Tungod sa stress, gataas ang level sa imo blood pressure. Tungod sa stress, damo nagkalatumba nga wala siyang pilas, naigo siyang stroke o kon heart attack. Tungod sa stress, nagpukaw ang mga cancer. Tungod sa stress, nagaproblema ikaw sa imo sistema. Kang naghatag sa seryoso kakalabanan, delikado nga balatian, halin sa stress. So gani likawan naton mga ka-K5 kung ano man na inang abagay o kung mga sitwasyon nga makahatag sa aton stress, ha? Kang hindi kin magkalipat sa pag-inom sang DTX 500 adlaw-adlaw. Ang DTX 500 amo ini ang aton gin masaligan dalang pa naton sa sibong nga panyimpo nga kunsa din madasig ang iyang nga pagpanglimpyo sa aton nga lawas. Ginauso ya kag ginapangita ya ang nagapalanago nga mga toksin sa sulod sang aton sistema. Kag ginarepair ya ang mga damaged cells and tissues nga hindi na magdevelop sa kung ano man nga sakit o kumbalatian. DTX 500 Dimo Inisampalaya Extract nagabulig bantay sa aton gid mga blood sugar. Kung taa sa level ang imo blood sugar, ginapanubo niya. Kag ginabantayan niya, ang hindi gid maglapaw sa level. Kag may epekto siya nga parihas gid sa insulin. Ang DTX 500 magluwas sa may ampalaya extract. May aras sa siyang super antioxidant gahalin sa tubo nga nagahatag dugang nga kabakod sa aton sistema nga hindi kita mahalitan sa kunano mga klase nga free radicals nga nagasulod sa aton lawas. Katulad sang toxins, ang free radicals nagapanghalit kay nagapangubas ang aton maayong nga sistema kag magaresulta sa kunano nga sakit kag balatian. Sa sumong nga panyimpo liwat, ining aton ginmasaligan, proteksyon naton para mapaiway, mapalayo kita sa kunano man nga sakit kag balatian, ang pag-inom gid sang DTX 500 adlaw-adlaw. Nainom lang Mighty C. Ati Goda. Mga ka-K5, ang aton bagyong kaloy, ahay, natunaw si kaloy. Huwag na si Toto, kaloy. Kaluoy kay kaloy. Kaluoy sa aton eh. Kaya iti low pressure na lang si kaloy, ato na siya subong sa may virak at anduane, so isa na lang siya ka low pressure. Wala ginatigayon ang bagyo, ah. Pero, amoy na, no? Wala man sa subong may ginamonitor ang pag-asa na low pressure magluwas kay kaloy, ah. Di for sure, ang kainito naman naton mga ka-K5 sa aton temperatura, hindi naman magnubo sa 14 degrees Celsius. Kaysa sabong adlaw may mga lugar din sa Pilipinas na naglamod na sa 45 to 46 degrees Celsius. Wow, perte. Samtang nag-lakat ang mga inadlaw sining bulan sa Mayo, sige saka ang temperatura naton. May mga report nga mag-aabot ang isa ka Super El Nino. May mga forecast inang pag-asa. I don't know kung anong preparasyon sa aton nga ahensya sa gobyerno regarding sining mga prediksyon nga Super El Nino. Tiara na no sa ibang nga lugar, naglampot na sa 45 to 46 degrees Celsius, no? Diri sa aton sa Bacolod, sa Negros, hindi man magnubo 40. Kumbulsyon man ang aton na temperatura, mga kakifayb. So sumong at simpo, kinanglan tagin proteksyon sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Para hindi kita dali-dali matapikan sa kunano mga sakit, tugas ang aton nga klema sumong. Layo kita kang likaw kita sa ilana, trangkaso, sipon, ubo, allergy, hapo, asma, kang iban pa. Pasakaon ta ang depensya kang resistensya. Ang isang gin kada best nato nga paghimon amugin ang pag-inom sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Nainom lang ni Tribayo. Ati good, very good. Ang D3Bio, di wala patawa, dirili. Basta sa fungus, bacteria, especially virus. Kapintas ang ditriba, yung wala yung ginapalusot kang ginapatawad ng virus. Magkaka K5, ang virus, isa ini ka problema natun kay number one, hindi niya natun makita. Pero nag-aatake siya sa tao, hindi siya gwa, kundi siya sulod siyang lawas ta. Kay kung siya gwa lang gabi magtungtong siya sa panit ng riyan natun, may habunan talang makakaso. Pero kay kumo ato siya sulod siyang lawas natun, inatangtastas yang mga maayutang sistema sa sulod siyang lawas ta. Ginapang guba yang mga selulata. Kag dasig lang tayo makaangkon siyang infeksyon tugas ining mga virus sa subong. So ang aton nga inisyatibo nga paghimuon, inom kita una di tribayo. Kaingkasyo ginman, makasulod ang virus sa aton sistema, hindi siya katigayon panghalit kag makahatag infeksyon sa aton nga mga tugas sa sakit o balatian. Amo inag sikrito ta, hipos lang ba si kabating virus? Kaysa nga una yung ato no, Brian, nga kung maglain ta mamatsyag, among pag-inom ta, ang virus lain, kinanglan may ara ka na proteksyon kung masulod siya sa gusto mo kasi hindi. Pagsulod niya, may masaputi na dayon siya. Di ang number one gain nga makahatag in protection sa aton sistema batok sa mga virus sa subong nga chimpo. Amugid ang D3Bio. Kung sa diin may kombinasyon sang extra virgin coconut oil kag vitamin D3. Amung ining nagahatag in protection pabakon nga hindi kita makaangkon sa kunano man nga kahalitan in kaso nga makasulod ang virus sa aton sistema. So, adlaw-adlaw inom kita, DTX 500, Mighty C, and D3 Bio. Mga produkto kalidad ni Dr. Ramil Uy, saranggin mamakal sa tanan nga Grace Pharmacy, Sincere Drugstore, Generics Pharmacy, sa mga butika kag farmasya sa inyong lugar, paliog lang ko pamangkot. Ha? Pwede nyo man orders online, Lazada, Shopee, kag TikTok. Ha? Kung gusto nyo gin barato nga mga produkto ni Dr. Ramil Uy, kantulag ka mo sa tanan nga Clinical Alternativo Medicina and Wellness Center. Kag magpa-check up na lang dayon sa aton medical kag alternative doktor sa. Libre, wala sing bayan. Tawag na ka mo, istoryata, damo ta istoryahan, ha? Especially si mong ang kinaguan nga nagluntad sa subong nga gabi sa Senado. Gagin shutdown ang Senado kay tungod may nagnilong panay dirili. Oo. Dali lang kay may cooler ta. Ah, sige. Hello, hello, good evening. Mayong gabi.
2: Mayong gabi. Mas gabi siya nga.
1: Ah, sino ni?
2: Si Lina.
1: Ah, Lina, mayong gabi. Nainom mo na, Lina?
2: Oo, oh, may tisim.
1: Oo. Oh, ano nga itong malagad si mo, Linda, Lina?
2: Maluwagan.
1: Ha?
2: Maluwagan. Ako kay Norman Black, ay ang Migoy, napatay.
1: Si Norman Black, tiyo, ano patay ni si Banahon mo?
2: Hindi ko.
1: Awa? Sorry, sir. Ay,
2: ang, si Sir
1: Irigong. Huwag mo malagi na kumpliko. Kabalo ka nga kung nang pagkabalo, umigo yun ni Norman Black, si Manahon mo, si sino ganit na ngalan niya?
2: Si Ramon.
1: Si Ramon. Si Ramon Piang. Ah, te, karon, sino napatay ng amigo ni Norman Black?
2: Si Magulang ni, si Rigo. Si Rigo.
1: Sino?
2: Si Rigo.
1: Si Rigo?
2: Ang
1: Ang bilang edad ni Rigo na napatay? Ano kinamatyan niya?
2: Stroke katatlog.
1: Ah, okay. Di, patay gin siya. Di, sige, tawagan na si Norman Black. Anong gusto mo nga? Pakantuwa na siya? Pakantuwa na siya kag liabada yun.
2: Ano?
1: Ah, tapos panawagan ka. Sige, panawagan na si Migo mo na si Migo nila na si Norman Black, abe, ho.
2: naman black po kung magkumpanya, kung maka, kung nakumpanya ka kay Rigong magulang ng limal, kato ka na lang kay Dini sa Sabado. Kaya launang lubong sa Sabado.
1: Oo, sa Sabado ng lubong. Oo. Di barkada gina ni Norman Black?
2: Migo yan na. Kay magulang isang iyan, Migo man.
1: Ah, di okay, ho. Doon man... Sige. Oh, then thank you again, Lina. Sige, thank you again. Doon man, Black, inapanawagan ka ni Lina. Migo mo to kuno, napatay ka to kuno kay... ay lumong siya sa Madonna, launa ko no, no? Itong iya. Hindi ka lang pakita kay Lina kay tapos. Mga ka-K5 na kimot kitang tanan sa mga gabi. Tungod sa Senate lockdown, no? Kang ginatake ko, no? Kang may nagnilupok dito sa Senado. So nagkinagual ang sitwasyon dito at itong NBI at itong Marines, ang Sergeant at Arms sa Senado. Kag ang mga kapulisan. Subong ginarigla na magkag under control naman ang sitwasyon. Sa timprano, nanawagan si Senate President Alan Peter Cayetano. Desperado sila sa sitwasyon, no? Pag nilok pa na, ginpangpatay nila din ang mga suga kay nagtiner sila sa isa ka lugar nga para i-save nila ang ilang kaugalingon, no? Sa timprano pamatian ta ang payag ni ni Senate President Peter Alan Cayetano, no, sa iyang nga panawagan abe sa ining sitwasyon nga nilok panay.
3: Okay, so si Senator Loren at si Senator Pia finally got in touch with the NBI director. So they're here in the room. We have to turn off the lights dahil may putukan na nangyayari. Si Senator Pia and si Senator Loren called the NBI director. He said wala daw sila dito dahil pinaalis daw nila dito. So he said, please find out what's happening kasi nagpuputukan. Sabi niya walang magagawa kasi pinaalis. And then he started saying, huwag kami magtaas ng boses. What will you do, Director, kung may putukan na at lahat ng staff mo at yung mga usaha mo naka-vest na lahat and hindi malaman mangyayari?
1: Siya ginarefer yung director sa NBI, si Matibag, no? Kay ara sila sa Senado, ang tuyo nila yung patigayon ginyang pagdakop kay Senator Bato de la Rosa kay tungod may nakaptan sila nga order nga warrant of arrest hindi ihalin sa korte sa Pilipinas kundi korte sa gwa sa pungsyon sa Pilipinas ay sisi. So, may ginaplastar pa nga inapat ining warrant of arrest. Iklaruhon anay, i-verify, ikanto anay sa korte sa Pilipinas sa normal kag isaktong proseso. So nang nagaporsigigid ang grupo ni Trillanes kag NBI nga nagpo niya si Senator Bato. Di naparihas sa former President Duterte according sa mga reports mga kaka-K5 kuno may nagahulat ng aeroplano nga ikarga na si Bato de la Rosa kag idalon siya dito sa The Hague, hindi ya sa Philippine Court o konsaton Korte Suprema, Korte sa Pilipinas, hindi. Do amo man to ang sistema nga posible matabo nga ikarga siya once madakpan na siya sa NBI nga amo ini ang madakop kay Senator Bato de la Rosa. Ikarga siya si aeroplano, kag malupad ng aeroplano, rekta na dito siya, dahig kag ilupot siya sa Bartolina, upod sa kay former President Duterte. So karunti, ang Senate President hindi magsugot kay gusto siyang Senate President Peter Alan Cayetano mag-prevail o kung mag-pangibabaw ang layi siyang Pilipinas sa kung ano man nga mga sitwasyon. Ilabinagid nga senador ang nakpon See? So, muna na kinaguan mga kakifay, kaya ginapilit gid sang grupo ni Telianes upod si Matibag nga head sang NBI nga dakpon. Di karon, nagnilagpanay dito. Kaya ito mga sergeant at arms sang Senado subong man magkakapulisan kag ara na ang Philippine Marines. Philippine Marines, mga kakifive. So, nagilog panay, amo ini ang natamo kag ginpatay na lang suga ni Peter Cayetano nga nanago sila iba, upod yung mga ibang nga senador. So, nagapanawag ni siya, gintaw ganyang NBI, nga buligi kami de. Nga tiambal ni Matibag, ang head sang NBI, nga ginpahalin man kami da ninyo sa Senado. Dati buligi kami, di kami nalagpanay na. Kaya mo na gina-explicar ni Simbong ni Senate President Alan Peter Cayetano nga aton pamatian.
3: You do. Hindi ba dapat ang sagot mo, ma'am, sir, I'll go there, I'll make sure you'll help.
4: That's what I was expecting him to say. When Senator Lauren was talking to him very calmly, I said, what are you gonna do about this? Pinuputukan kami dito. So sabi niya, hindi kami makalapit, pinalis niyo kami dyan. So, well, then do your job, make us safe, this is not good. Ma'am, huwag mo ako sigawan. Yun lang ang masasabi mo sa akin. Pinuputukan kami, sasabi mo sa akin, huwag kitang sigawan. So may sigaw ako dahil mataas ang emotion.
3: So I'll give everyone context. Ha? Four senators got tips 30 minutes ago while we were talking na umalis na dito kasi may mangyayari. So yung isa kapwa senador, yung iba kung sino-sino nagsabi. So the emotions are high here because bakit kami paalisin? We're waiting for the articles of impeachment.

0: follow the protocols.
1: Okay, isa pa kay karasyon nga ginasayad gali mga ka-K5 tungod nga ang articles of impeachment nga halin sa Congress mag-transport na o kung magapakanto na sa Senado. So, mupagin na ang sitwasyon, abi. Kay once mabato na sa Senado ang articles of impeachment, magagiho na sila dayon nga magahimo na sila sa mga kinanglan nila himoon nga maging korte na sila kay sugudan ng impeachment kay Sara. Di amo pa ning nagkalatabo. Subong ang sitwasyon dito sa Senado, mga ka-K5, sa Manila, tensyonado katama, no? Tungod nag-activate na ang iban nga mga grupo nga nag-ara sa gwa sa Senado. Gag nagahambal sang ilang mga himubunot kung ano man ina nga mga bagay. So kanto ka mo sa ato nga Facebook page, no, para makita nyo gidarikta kag mabatian ninyo ang mga pahayag sa mga senador kag iban pa regarding sining nga nagluntad nga kinagamo sa mga gagamihon sa Senado. Kanto ka mo sa Facebook page naton, K5 News FM Bacolod 101.5, para sa kabungusan ng mga detalye kag iban pa nga mga reports nga gluyag ninyo nga mahibaluan, ha? Sa liwat, K5 News FM Bacolod 101.5. Well, ari may latest mong pahayag si Senator Alan Cayetano. Ang ginpabati ko sa inyo magulang sang temprano ba to? Sang nagluntad yun ang pagtapos nagluntad ang Nilocanay. Sa sumong panahon o kung sumong oras, ari ang iya payag doon nagsiga ng mga suga. O ano ko nabi? At matianta.
2: Good evening, everyone. First and foremost, salamat sa Diyos, salamat sa prayers nyo. So far, everyone is safe. So far, walang balita po na anyone got hurt from the gunshot. So let me update you. First of all, kalma muna lahat. Kanina po, I was forced to manawagan through the Facebook because there's no other means of communication. Even now, I want to be in front of the Senate media, pero sinesecure pa yung ibang areas and I think they're downstairs. So, Secretary Remulla of SILG, of the DILG is here. General Abirin of the NCRPO are here. Secretary Teodoro called us and President Marcos called us, assuring us it wasn't government, and kinakamusta kung ano takbo ng mga kung kamusta kung nandito na si Sec John Vic, and to make sure the investigation is independent. So I'm just talking to everyone to tell you, one, thank you sa inyong prayers. Two, we're here. Most of the majority senators are here. Senator Bato, dun sa nagtanong, Julbert Urbista, si Sen Bato is secured, he's okay. Aakyatin namin ni Sec. Remulla, hindi siya arestuhin. Ngayon, they will respect the Supreme Court's decision of giving 3 days each na mag-comment. No? So, anyone who has information of what happened, anyone na nakakita dun sa mga nag-attempt pumasok at yung mga bumaril pabalik dito, please send us that information. Napaka-importante that the truth comes out, and napaka-importante we don't jump into conclusions. I told you, everyone, dumating yung articles of impeachment. We don't want any speculation that this has any connection with anything, whether it's the Senate majority, whether it's the articles of impeachment, politics, personal dito, but this is the first time na nakaramdam ng ganito ang Senado, no? So we will report back through the media when we have time, but we're okay po. So for, sa lahat po na nagtatanong, no? But we will start the investigation. We will let people leave when we're sure they're not suspects and when everyone's safe. But right now po, akyatin muna ng Senator Bato to make sure he's okay.
1: Okay. So, nakalmado naman na. Kalmado naman ang tanan. Diara nagali ang articles of impeachment sa Senado, subong. So guardyahan na gid ni ang

na do para matigayon ang proseso siyang impeachment, no, ni Sara. So diri na mabalaan kung acquitted si Sara sa mga ginahaboy siya iyang mga akusasyon o maging convicted siya. So ang Senado magatindog nga bilang huwes, no, silang mga judge, no. So once nga impeached si Sara, hindi pa na siya convicted. Dala pa na mabalaan sa Senado kung may salagid siya, di convicted siya sa iyang impeachment, eh. Pero kung mapamatunan nga may mga rason man siya, kagbalido ang rason niya, kag mapawalang sala siya, di mo silingon acquitted siya sa impeachment niya, no? So sumong daw ang aton nga initial kag hindi pa ma-confirm nga balita kung sino nagpalupok, may aragambal nga fireworks, kuno. Pero base sa aton nga pamatian dito sa paglupanay mga kakipay, base sa social media, especially sa Facebook, eh, ang lupok niya hindi fireworks mo, pusel, ganyan din nila mo. De, karon, may isa ka official nga interview nga kung sa diin ko, no, may ara nga senaryo nga hindi nila ma-confirm nga mga grupo siyang tao nga may mga armas nga nag-withdraw pagwa sa Senado nga nagpinalupok kay ara ang Marines nga may mga armas man. So pag palupok kuno sini mga tao nga ginaligar nga grupo, ang ila suspicyo nga hindi pa ma-confirm mga grupo siyang NBI, nagpalupok man balik ang mga Marines, no? So amoto nga nagbinarakay sa mga armas. Pero gulpi man lang nadulato kang inisyo mo gina-verify pa sa aton nga mga kapulisan, kang sa aton nga mga militar, kang mga leader na ito, na. Kay sumong importante sumong ang impeachment, articles of impeachment, ara na sa Senado. So hindi lang ni sumong ang aton niyang ginabasihan sa nagkakatabo, kundi ang maging resulta sa sining nga mga hitabo, kay because diri nakasandig ang palabuton sang aton pungsyon Pilipinas. Para sa inyo, update kag mga balita naton regarding sining sitwasyon sa mga pertigid kainit sang panahon, kag kainit sang pamulitika diri sa Pilipinas. Mati lang kamo sa KFM News FM, kag tapos aton nga Facebook page sa K5 News FM Bacolod 101.5 para sa mga komprehensibo kag mga detalyado nga mga balita nga angay gid ninyo nga mabatian.

ano ay han ang masunod ng buwas ni Mike? Di ba di manun na ipabayin na lang ng ma-impeachment na kaya ay ready man ang Senado. Galing gusto nila, no? Nga, huwag sila kapiparar kahit di natapos ng articles of impeachment mga kaka-K5 sa Congress, no? Nga matamog na tani. Nga tani ang gusto nila nga si Senator Soto gyapon ang leader o kung presidente siyang Senate. Pero di may sitwasyon nga nagluntad nga nagbinutuhay. Di karon kay parang majority ang inyong daog nga grupo. At least makakuha ka siyang sighting nga mga buto sa inyong nga grupo. Di kay mga grupo ni Alan Peter Cayetano is only dusi lang. Kay gali si Bato nila Rusa nga kladus mo na siyang dalaga kay masunod sa session hall sa Senado kay malsa sa kamot niya. Nga mag-participar siya sa pagbuto. Ang buto niya ihatag niya kay Peter Alan Cayetano kung saan eh, nakakuha sila sa total of 13 votes. Kung saan eh, gina-take over na yun ni Cayetano ang Senate President haling kay Tito Soto. Tinakibot niya sila sa iningiho sa grupo ni Bato. Sa grupo ni Cayetano nga may amugalin eh. Last minute nga humanag articles of impeachment nga impeach si Sarah. Nga tani hitso diretso na tani kon si Soto gyapon tigaling kay may nagiho sa sitwasyon nga na isla si Soto ni Peter Alan Cayetano kag sa ilang pagtan-aw si Peter Alan Cayetano kag mga grupo sini mga Duterte group dirili. So kung mag-abot ang impeachment proceeding na sa Senate amin, do hindi pabor sa piyag ng grupo ni Soto sa administrasyon abe. Do ang ilang nga panagupnop nga maabswilto si Sarah. Kay tungod sa rason, grupo gani ni Sarah ang Senate President. Silang majority. So more or less, amuning ilang nga mga disparate move sa piyag naman nga gusto nilang nga kaksyon si Bato. Kakson si Bato, kagunahan nun naman guro yung manuber nga makulita man sila, nga mabalo sila butuhay. Kuni si Bato, why na? Hindi makabuto, kung sinod ng iba nga mga senador nga nag-abstain, nga wala nagbuto. Pabutuhon to sa piyag para magsaka numero nila, i-take over nila liwat. Ha, kay Cayetano ang leadership sa Senado, kagpadayon ang impeachment case. Which is do ka-imposible subong ang mga sitwasyon nga magbaliktad pa, nga matik over nila liwat o kumakuha nila sitwasyon nga mag-majority sila kung matik over nila ang Senado sa piyag ka grupo administrasyon. Subong gordyado, subong ang Senate, kinsubong kaya aran na especially ang articles of impeachment plus may mga threat aming nilok panay. So diri mga kaka-K5 nagaka-witness kita, history in the making, history in the making ang aton ginasaksihan nga parehas abi ko nabuhi ka sa chimpo ni Rizal. No, sa nabuhi kami sa chimpo ni Rizal. Subok ang uring-uring si Rizal ara sa Fort Santiago, gina-prison. Kay Boss Aga, no? Boss Aga, si Rizal dalon na sa may bagong bayan. O kung natawag natin subong Luneta. Kay sa pagbutlak sa adlaw, tiroho na si Rizal. Di kung ikaw buhi sa amutong nga chimpo, di you are witnessing history. Di subong ginaistoryahan ng kita subong, why tato mo? Di subong ari kita ya subong present kita sa sitwasyon subong nga gakatabo sa aton nga may mga itabo nga dapat ginaton nga ibaloon kay sa pila kadlaw
May isugid kita sa aton nga mga himata, sa aton nga mga apo. Kung ano magining posible madangtan sa Pilipinas ni sining sitwasyon subong, bala ining direksyon nga para magtinad o kung maglain ang sitwasyon. Naglain nito kay amoni gid-attack ang Senado. Di bala, may isugid ka mo. Diyan nagmayo pangabuhi tato, tungod nga gin-attack ang Senado, wala nila matigayon nga matig-over ang Senate, gin-impeach si Sara, tina pa walang misa, nagnaming pangabuhi sa Pilipinas tungod nga damo sa mga pagbag-o nga kayuhan nga paborgin sa pag-asenso sa mga tao nga ari din sa Pilipinas. Kundi mo na bla, we are witnessing history in the making. Ah. So, pabor ka man, kung hindi ka man pabor sa nagkakatabo, you're part of it because buhi ka sining sitwasyon mo. Buhi ka kag-witness ka eh. Wala ka man pakialam kag wala ka man nag-intra sa mga kunano yung itabo sa aton yung pamulitika. Well, sa gusto mo siya hindi, kung ano man maging resulta sini, you're still affected. Apektado ka gyapon. So, mas mayaw na lang nga mamati kita kay parang may... Ara man ta isugi, siya pala kadlaw.

Alas 10:26 ang oras na doon mga kakayfine. Mayong gabi na sa tuntunan ng mga suki nga naka-tune in na. Dira sa K5 News FM, La Carlota. Subong banta na nato nga mga listeners from K5 News FM, Hinigaran, Kabangkalan, si Palay kang hinubaan mayong gabi. Sa aton nga mga suki from K5 News FM, Kalaon, hello. Kamusta ka muna, Kalaon? Ari ginabantayan man siyang Feebox ang Kalaon, okay, siyang mga previous days. May mga aktibidad this man ang aton nga bulkan eh. Kag, well, ti alerto sa Gihapon ang palibot kag ang aton na hinsa from the government regarding sa sitwasyon sang Kalaon volcano. Kag ang aton nga mga kauturan das Kalaon eh. Do alerto naman sila kag do piperado naman sila kung ano gimana ang mga hitabo nga posible nga magluntada. Sige, tawag mo sa aton hotline na 0928-611-2263 kag 0927-7448940.

0: Hello, good evening. Mayong gabi.
1: Hello, hello. May gabi, lo.
0: Oh, sino ni si Papatino? Sang Hinubaan?
1: Oh, Papatino, Hinubaan. Look, musta lo?
0: Ah, ti okay lang. Galing nag-istorya ko, parti siyang sitwasyon naton sumunga. Oh, nainom mo na, Papatino?
1: Oh, nainom ko na.
0: Ah, ano na nainom mo?
1: Big 500, umetis eh.
0: Ati, sige, sige. Ti ano nga ton malagad misi mo, Papatino, be?
1: Pwede ka manangyaw?
0: Ah, pwede ah. Go ahead ah.
1: Ay, parang niya ko si Duk Maoy. Si Jerry. Kung ikaw lo, may gabi sa iyo ah.
0: Ah, ati, sige. Amula na.
1: Oh, bakit ba dalo?
0: Amula na.
1: Oh, amula na lo. May gabi lo ah.
0: Sige, thank you again, Papatino. Sa mga listeners natin from K5 News FM Victorias, K5 News FM Kandi City, Sagay, Escalante, mayong gabi sa inyo, and especially sa ito nga mga listeners from K5 News FM Rojas, Capiz. Hello!

0: Alas, Jess, Bentinue, being oras na ton. We have a caller on the line. Hello, ngayong gabi.
1: Ngayong gabi, no?
0: Hello?
1: Hello, ngayong gabi.
0: Baperting at tingog, dili na si Marco Sison.
1: Si Marco ni, talo.
0: Sino ni?
1: Si Roy, no?
0: Si Roy. Roy Nagaloy-loy. Roy, taga din ka, Roy?
1: Taga Singkang, nung nag-massage mula sa NDC, nung
0: blind. Ah, okay. Oh. Tinainom mo na?
1: Di ba? Yun lang na din nung nainom ko, no?
0: Ati, good ah. Anong malagad na si mo, Roy, abe?
1: About sa topic ko, no? Or kung ano
0: sige, matang. Sige, okay. Oh. Mayugin, oh. Sige, mamati, tanong mo yung panilag. Ah, panilag. Ano ba?
1: So, grabe, hindi na ganito yung ila, kuhan niya, dumain, pitch, kuhan.
0: Palapit lang siya, lipon mo. Ano ka, no?
1: Grabe, hindi yung ila, kuhan niya, para ma-impeach si Sarah.
0: Di na-impeach na siya, no?
1: Gusto ginila yung mga patalsik, eh.
0: Ma-convict siya. Mapamatunan nga isakto ang ilang mga... ang impeachment, daw ginakusar ka. Daw mo wala na kasi simple, wala nga para nga pos. Ginakusar ka, pero pamatunan pa, kung ang ginakusar siya mo, matuon kung hindi. Guilty ka kung hindi. Oo, kung guilty ka, di convicted ka. Eh. Kung guilty ka, di acquitted ka. So, anong mo na yung observation na may totoo, Roy?
1: Kaya nga ako nga nilo, kwanto may balita nga nadakpan ko si Saldi ko. Kaya ang intap gali, it's a prank. Uh-huh. The prank malang gali. Kaya dinakover up nila. Bawal nga nadakpan na to, tapos nakawala naman.
0: Tiki, kung si Claire Castro pa, hindi ko no yan nahuli, kundi ang arrested, ang meaning ko nung mag-osimong is napastop. Sa ang araga proseso si Saldi ko, I don't know, lipat ko siyang lugar. The Czech Republic, something muna, no? Doon nila ko sure. Na karon gin-question siya sa iya mga dokumento. Kay may kulang, gin-hold siya sa otoridad sa inang nasyon. Pero wala to kahilimtanan nga ginsugo isang Malacanang o kon ini nga sa aton pungsyon nga nakpon si Saldi ko. Karon kay may nagreport si Marcos ang aton presidente nagpahayag siya sa Facebook, no? Nga nahuli na si Saldi ko. Mo something like that, no? Di karon ginbalusan man ni Claire Castro nga amumana nadakpan na karon gin verify ang balita nga matuod gin nga nadakpan naghambal ang gobyerno sang Czech Republic to kun Czech gin man to sorry kun sala ko nga wala kami ilabot sa inyo ya ang amon nga gin hold na mo ning tao ni nga ngalan Saldi ko tungod may kulang-kulang siya nga mga dokumento nga sa pagbiyahe, ha? Bilang isa sa kapangayaw sa amon lugar ni, may mga requirements kami nga mga papeles para mapadayon ang imo pagtinir kag pagsulod o kung pag-gwa sa amon pungsod. Tingin hold sa namon kay may kakulangan ang ilang papeles. Pero sila nga ang ginsugo ni... Isang ninyo pala, gobyerno, nga nakpon sa Saldi ko, why, milabot na yan. Taroon ko yung kumprontar karon sa mga media si Claire Castro. Nang ginambal sa kono siyang presidente, ang Mutsilingon nga na-arrested, ang Mutsilingon, napastop, napapundob la. Di karon ginpapundob, hindi... Lain man na yung mga magka-arrested, nahuli mo. Nahuli. Arrested ka. Di karoon ang meaning siya kung arrested siya mong napastop, napahinto si Saldi ko. Grabe nga. Muna karoon nga. Doon nagmangok gulping mga Pilipino bilog Pilipinas. Nga meaning gali siyang arrested, hindi yes ino sa Tagalog nahuli, kundi napahinto. Oo. Karoon magambal...
1: Hindi na tagaan nila meaning, no? Ilalang...
0: Nga palusot, ah. Agaroon, sampul, may nagsampul to galing yan, nakahuli kami ng isda sa dagat. Yate ko na igamito na itong interpretasyon ni Claire na pastap namin ang isda sa dagat. Take around, tiyan mo na. Sige, ano pa ginagin mo yung observation na may lihog?
1: Ang sa flood control, doon na, na mukmukan mo lang po, mga diskaya mo lang po.
0: Tiyan mo na gani, kung ang ilang atuyo is purely accountability, no? Ang salabton mo ame, sa sinang pagkapot sa budget sa Filipino people, taxpayer, kagitagaan ka budget, kag-questionably, no? Ti, tawag sina is confidential funds na something like that, di ba? Budget. Kutob sa nagkapot sa amo sina nga klase sa budget, hosisaon. Nga ang vice president lagi nga may vital siya kag may importante siya nga papel sa bilog nga Pilipinas kag sa mga pumuluyo sa nga diri sa Pilipinas. Anong importante nga papel ni Sara as vice president? Nga in kaso nga hindi na makasarang sang iya obligasyon bilang presidente si Bongbong Marcos bilang presidente, ang vice president amo ang magabulos. Karon hindi sila magsugod nga in kaso may matabo kay Bongbong Marcos nga siya maging presidente si Sara, kitungod number one kontra siya sa Amerika. Ang Amerika sa international nga laman nga mga pamulitika naga posisyon sa Pilipinas para i-intimidaron ang sitwasyon sa rehiyon kag
1: Taglo.
0: Ang ilang posisyon sa China. Yes, go ahead.
1: Taglo ang nuhugiin to, naman tingnan ni kay Ligad ba, ang balambal to nila i-suspend ko ng excise tax. Igali ya sa kerosene lang kaya gali. Sabi ko sa diesel patukang sa ano po.
0: Ko na suspend nila, to ko na lift nila, ko na kakas nila, hindi na ko tani yung savings, eh, no? Di ba? Kagtapos, isubsidize pagin nila, tapos pasakaan pagin sweldo sa tao, kagpanubuon pagin ang mga produkto, mga presyo sa produkto, kundi maulumpawan kita.
1: Nataas, ginawa mga balaklon, inflation rate.
0: Yes, oo. Teng kwarta mo may siya kalimu. Kama si Silvia, nungi-nungi, why na?
1: Away na naman, dasig yan.
0: Oo, tungkol pila na lang guro, mamakal mo sa siya kalimu mo. So, una, ang siya kalimu mo sa una, good for one week na nang konsumo ang siya kalimu mo, sumong? Ay, siya lang, kadlaw guro.
1: Tapos ang nanotis ko, lo, kung magpasaka ba lang pitis sa yagit, kung magmubo naman ng gasolina, hindi na naman ako gang pitis. Amo na nga
0: hindi masolve na, kag dragong kisya ni Galalisay, kaya nagatugas ang hindi pag-itsindihan ay. Nga hindi masolve na kay damo man na alam nga nagapungko sa itong gobyerno. Ami, plastan nyo na sa tsakto.
1: Nagkakadapat gidya tani nga ang next president may kuan gidya may malasakit gidya sa aton.
0: Tiara na da, tiya mo man na kung pabalon mo sila, puti mabatsagan mo man ang epekto kung may ara kung wala mo. Ang importante din na yan, magkita na yung problema is kinala sufficient kita sa supply, number one, pagkaon ginaton. Peace and order. Tapos ang aton langis, no? Mga amo sinang aplastada. Investment, no? Open kita sa mga investors, how to attract investors nga makasulod sa Pilipinas to generate more jobs. Kay damo sa mong graduates, ang problema, way trabaho. Di ba?
1: namin ginagamit ang Singapore, blalo, kay gamay-gamay lang na kung nung isang una nga, ano.
0: Siyang gamay na, sila, ang Singapore, singawan lang na. Samtang nagadako siya, singa to, singa tre, tisi mong dako na siya, Singapore. Amo ba na matayan na ba si mag-singa five? Ang lain na kung mag-singarong. Sinabi
1: pero,
0: ko,
1: dapat naman i-improve mo natin ang education nandiyan kay nang amo mo na ganing ambal sa isa ko ka-friend ng mga ginaubra bala sa mga congressman natin or ano na ba more on no ginakuan bala nilang tao nga ayuda lang ayuda why not give them opportunity na makaubra like pasikulaon sa TESDA or something na amo na para right. Ma-empower ang tao, wala nga mangita court. Hindi lang masalit magsalig sa ayuda.
0: So, ang ayuda is the relief na siya, the temporary, wala yung mabuligan ka lang. Kung magapa ko na pilas ka, no, band-aid lang. Hindi ba? Tagaan na ka-isda, parang busog ka, kaunon mo. Ang question, kung maurot ng isda, mangayok ka naman to liwat sa ila.
1: Oo. Pero kung taga... So, ang prinsipyo, lalo ni Mang Chitong, na teach people how to fish. Don't give them fish.
0: To catch fish, di lang mag-fish. Masi magkataw sila.
1: dapat empower, ganyan yung mga tao.
0: Correct, oo. Di ka damo tas ang dapat ariglahon. Sige ka tingala kita nga, doon magbuto taman. Hindi ko puro alam lang na sila nga. Alam na sila tanan. Nga mo ni nga itong sitwasyon now because of corruption. Nga may corruption tungod sa greediness ng tao. Sa kadalok sa tao, sang gahom kag kwarta. Kay tungod, wala ka pang ibabaw ang espiritu sa ginoos tagi pusuon nila.
1: Isa ganit no, wonder kung lang as ordinary nga mamamayan. Blind pa ko. Siling ko, anong mahimo ko na sa ila? Kung amo ng ila ko. Ang siling ko na lang sa kukihingon ko, pangamuyuhan ko na lang na hatagan tas ang ginoos ang insakto, giblang ang leader. Leader lang may kadlok sa ginoo.
0: Kinanglan naton may mga kinanglan naton isa ka tawo nga may kamay na makal. May kaman gid siyamla, no? Kamulo ka kadako sang kwarta sang gobyerno mo, no? Kag ang kwarta isa man na ka rason nga gakatimtar ang tawo.
1: Kagang nanotis ko bala, kay kapamating ko, Sir Julius.
0: Uh-huh.
1: Ang ginakawa na ni Sir Julius kung sa iya program na bala.
0: Uh-huh.
1: Nga kung NPA gani mapatay, paimbestigahan nila. Pero kung army gani mapatay, wala lang.
0: That's why nga daw suli. Suli, no, di bala? Hindi ko mutan na lang natin, rapat paimbestigaran man. No? Kung mapatay, umapatyan sila, tapos kagay ako sa kandasyo human rights. No? Pero kung ang militar mapatay, daw ay manggagiho ang human rights. Daw arak gros sa human left.
1: Siguro.
0: Right kag left.
1: Ga question na bala ang purpose ba sa human rights para lang ni sa mga kriminal nga kung ginrate kung ginpatay kag ginpang rape to ang ano to blang jurnalis ano to do ay mga kabate nga may nagkuhan nga human right.
0: That's why nga do amo naguro nga human left. No, ko na unwa bido kati do ara ka do ka righteous nga human rights mo ang kinamatarong sang tao. Pero once gani may maintra ini nga ginagamit as weapon, no, gina-weaponize nila ini nga sistema. So pwede nila abusuhon ni. Kamalo ka, duwa ka bagay ni mo. It's either gamiton mo sa maayo, mayong resulta. It's either pwede mo siya gamiton sa malain.
1: Hello, nabatihan ko nina sa balita ko na si Junbek Rimulya Galea, huwag ganit kabalo yung may ara na yan sa ano na, bla, ang areswaran, si Trilling niya, may ara na sa yada yun. Ang question na da, kung how valid na warrant of arrest, kasi iya-iya lang na yan.
0: Nasiway ganit kasi si Matimag, no? Dunduman mo si Matimag, siya si mo ang head sa NBI, di ba? Sa pag-entrap to nila sa isa ka vlogger, nga kuno, nakabaton sang 75 million pesos, gin question siya, kung di nagkuha ang NBI sa amoy nga kandidat to entrap sa amo nga vlogger, niya nagpahimo kami siya rikto. Gin pahimo namon ang mga piki nga kwarta sa rikto. No, si Matibag na subong. Tiyan mo na si subong ang ginaangot ni Trillanes nga mag-aristo sa kay Mato de la Rosa nga nagsila kung according is managakapot siyang warrant of arrest from ICC. Puti, hindi magsugot ang Senado na ito. Guro ko si Sotong, Senado, tati, nakob na si Mato eh. Galing Senado na ito, true sa aton nga bago nga Senate President, nga role of law sa Pilipinas dapat ang mangibabaw. Ano ang sistema? Dapat makadtok niya sa mo sininga hinsya, pabalo na mo ni mo to, astang kurti na ton. Hindi kayo nakabaton ka lang di, sino kayo Trillanes, ano ka? Nga nakabaton.
1: Oo. Ay, do, ang iya balakuan, do, ay na, do, ginambal sa kanyang balita, do, wala sa respeto, wala sa Senate, wala mismo.
0: That's why. Nga...
1: Nagsanay pa niya.
0: Oo, that's why. Si amoy na sitwasyon na. Si ini siya history in the making. Tanan ining may mga... tanan ining nga nagkatabo, ma-witness naton. Kagkung anugin man ni madangtan, si amoy na siya ang aton at tumangon sa palabuton ni. Di ba?
1: Kung luya, ganing lo, iba si bla... na... na news mo tabla sa iban nga bansa nga mo na nila kasasabo na sa Pilipinas.
0: Ah, huwag kasyo. Huwag kasyo. Kay iban nga pungsyon, gani, iban mamumana. Pero ang question is, ato niya nga personal niya nga mga problema as Pilipino, subong niya is ang ato niya nga pamisyaron ang next generation ta. So whatever the decision of today, kung anugin man ang madesisyonan naton subong sa ato niya nga sitwasyon, ang magabinipisyo o magasakripisyo ang masunod ng mga Pilipino o kung ang aton ng mga henerasyon ng mabot. Ha? Okay? Sige. Thank you again sa pagtawag, Roy. Salamat, ha?
1: Sige. Sige lang. Salamat.

Ang problema kasi lain na kapong ko sa Senado kung magsugod ang impeachment kung si Soto tanay ito eh, no? Kag ang grupo yung magyapon, di itchas eh. Itchas ang handom sang tanan nila eh. Ikaroon kay Ari-Ari, oh. Alam doon eh, ha? Si Marcos? Ah, okay, oh, tige, sige. Oh, may payag si Marcos. Oh, nagpayag si Presidente Pinay Marcos angos sa kinagamo, naglunta si Senado. Ay, bugtaw ka pa! Ay, bugtaw pa si Presidente, oh. Oh, nagmayong tsuray, ah. Nagbukod lawas siya. Oh, siya gine. Alas 10:48 ng oras naton, mga kakay-five. Iningabahin, nadulong na sa aton sang kampiyon nga kape, ah. Ah, kapihan ta si Lamla. Ipagwa, ilabas mo na ang tasa. At kaagad na magtimpla. DTX Coffee Mix. Dami nga kape yang number one kita Jirilia is nagahatag sa energy mo. Nung hindi ka pagkapuyon, bla. Ang samor mapabugal mo ganyang samor nga perte. Kananam na anam ginaya. Kung ako yung magtimpla sa DTX Coffee Mix siya, no, aral nga sa gabang sa tasang ininit, bla. Kay man, masaburan mo ganyan ang puro niriling nga DTX Coffee Mix, ay kanamit na amit katama. Tapos ang ariya mo sa banyo, ya bla, no, kanami. Kanami, ganyan siyang imoriya, ya. Iban niya daw mga gabudlayan yan, kag pilagad daw pa mag-ariya galingungog ng ulo. Kasa lakit ng tiyan, kung makainom ka DTX Coffee Mix, nagaligway ang imo tiyan, kay maka-ariya kagit siyang normal dyan rin. Misan walal ang taya kwarta, yamla, basta ka ma-ariya lang tamayo. Kung sa pangihi naman, inablang pangihi, blang ma-experiensyahan na ton. Excuse me, siya nagkakaon, ha. Inablang daw, ang tanan nga unod sa marukan mo, daw nagwagin niya siya. Ano blang ka-satisfying na blang? Mga kaki-five, ina siya, isa na ina kapatimaan kang pweba nga nagatrabaho ang DTX Coffee Mix kaya nga aman. Ina-eliminarya ang toksin sa lawas, mga higko sa lawas ta, kay amo ining rason kung nga nagkaguba ang aton sistema, kag nagresulta sa kunano nga masakit kag balatian. So ma-witness mo mismo sa imo kaugalingon, ma-experyensya mo kung paano limpyuhan sang DTX Coffee Mix ang imo lawas. Dugay kag gutomon, full of energy, mayong ariya, layo ka sa masakit kag balatian. May chia seeds kang super antioxidant nga panaming naton batok sa mga free radicals. Basta kape, aton inumon ang kampiyon nga kape, DTX Coffee Mix. Nagakapi ka na, nagadetox ka pa. We're going to take a short break. Don't go away. We'll be right back.

kolabo pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ng Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: Sige, kubi added picture. Dapat beautiful, gudgada ha?
1: We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
0: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
1: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
2: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
3: BTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
4: Ang kakulangan sang energy inatungod sang fatigue. Kag ang fatigue may ara tatlo ka general categories nga amo ang lifestyle factors, medical issues kag mental health issues.
5: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Pinoy Squalene Capsule.
4: Bangod sang oxygen nga ginadugang sa imo lawas, ang imo enerhiya ginadugangan agud mapabalik ang imo puwersa. Kag naganami ang imo tulog, Dr. Pinoy Squalene Capsule. Energy booster.
6: Moderna Max, Moderna Max, Max Epektibo.
7: Ako gali si John Reda sa Sumile. Sakit ang akon nga, lawas kag ang akon ni ko. Tubong nga, nagainom ko sang Moderna Plus kung pamatyagan ka mag-ana.
8: Moderna Max Capsule and Moderna Max Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
9: For Biotics, makabulig sa pag-

0: hugas ang mga kagaw. Klinika Sportbiotics. Kasakit ang tiyan? Mag-Sportbiotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Sportbiotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Sportbiotics.
1: Fresh seafood restaurant ba na ang ginapangida mo? Gina Seafoods Restaurant, ang aton kadtuan. Pili ka lang sa gusto mong fresh seafoods katulad sang lapu-lapu, tangigi, kingaw, blue marlin, lukos, kasag, pasayan, scallops, kag madamo pa. Lutuon sa original Palapala style. Sinigang nga isda na kumpleto sang panakot, kag batuan ang paaslong. Wow! Garlic shrimp, kinilaw nga tangigi, sisling manumbok, steam nga kasag, grilled scallops, and many more. Yummy gidya! Lakad na ta sa Gina Seafoods Restaurant, located at San Juan Street, Barangay 10, Bacolod City. Opens from 9 a.m. to 10 p.m. Monday to Sunday. Cell phone number 0920-439-2581 or visit Gina's Seafoods Restaurant Facebook page. Aton gitandaan, basta fresh seafoods, original Palapala style, isa lang ang kadtuan. Gina's Seafoods Restaurant.
2: Pre Tonyo, te, musta ang bulang kape, pre?
3: Wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko?
2: Di nakabalo manusik?
4: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May baka, kag-vabuwas ka. Ganag kapataas ang energy, kag-stamina. Para sa mas madugay nga performance.
2: Di, pre. Musta ang bulang kape, pre?
3: Apat gig kasultada, pre. Biyag si Mrs.
4: Extend Food Supplement for Men.
5: Tikasin!
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
8: This is K5 News FM, your official news and music station.
9: Ikaw ba'y nasaktan? At di mo alam ang gagawin.
10: Ano ang himuon ko?
9: Itawag mo lang yan sa kay J. Lolo.

0: K5 News FM News FM Super Coolita at Dawana The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo.
1: K5 News FM, oras na itong regat sa 6 minutes after 11 o'clock in the evening. Padayon ko muna ka pabati sa ating program, The Tonight Show with a Jerry Lee and Jay Lolo. Hindi ka bahin na dulo na sa aton sang DTX Beauty Soap.
2: Kanamigin man nga habon, Jerry Lee, kagkakampiyon gamiton. Presko sa lawas, kang importante nga ginakakasya tanay nga bakterya nga nagatiner sa panit naton. Mamukal siya kang ginakakasyang baho sa lawas, hapos bunlawan mga kakifive. Amo na ning chimpo nga dapat gamito naton ang DTX Beauty Shop tungod nagahatag dugang siyang self-confidence, no? Nagahatag dugang nga kalipay sa aton kagalingon, kumpiyansa sa kagalingon tungod nga maayong resulta ya blad. Ang imo panit especially guya nimo, wala na gamatika, wala na siyang alap-up, mga punggo, dulaon, mga inagya sa punggo nga may mga buho-buho na hipi doon sa DTX Beauty Soap. Nasing magpaputi sa panit nga wala siyang hapdi para gid sa bilog nga pamilya. Basta habon ang aton gamiton, DTX Beauty Shop. Sa Ragin Mamakal, sa tanan nga Grace Pharmacy, Sincere Drugstore, The Generics Pharmacy, ha? Sa mga butika kag farmasya sa inyong lugar, mangkunta nyo lang na, ha? DTX Beauty Shop, available man online. Pwede nyo ma-order sa Lazada, Shopee, kag TikTok, ha? Kung gusto nyo barato nga DTX Beauty Shop kag iban pagiging mga produkto ni Dr. Ramil Oy. Kantula ka mo rikta sa tanan nga Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Kag magpa-check up na lang dayon sa aton medical kag alternative doctors, ha? Libre, wala bayad. Okay. Hindi ka bahin man lundulaman sa aton lo sa Dr. Pinoy Squalina Capsule. Isa man sa mapuslanon nga suplemento sa aton panahon ining Dr. Pinoy Squalene Capsule. Mapuslan tagin eh. Sa adlaw-adlaw nato nga pag-inom sa Dr. Pinoy Squalene Capsule, ginasuplayan niya oxygen ang aton ugat kag ang aton utak. Layo ka sa dementia, Alzheimer's disease, amtik ang imo paminsaron, kag ginalimpyuhan man sa Dr. Pinoy Squalene Capsule ang aton kidney, ang aton dugo, ang iban pagiging bahin sa aton organ. Ang aton atay, ginatunaw yaman ang mga barang, ang mga bad cholesterol sa aton nga mga kaugatan. Ligwag nga makaagi ang aton dugo nga para makasupply sa oxygen sa aton utak. Layo ka sa tawag nato na high blood pressure, heart attack, ang stroke kung nagainom ikaw sa Dr. Pinoy Squalene Capsule. Nagabato man ang Dr. Pinoy sa mga early stage ng cancer, psoriasis, ining leukemia, kag inang may ara sang dengue, kadasing magpasaka sang blood platelets ang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Sa may mga dysmenorrhea, may mga irregular menstruation, menopause, hormonal imbalance, inom ka mo Dr. Pinoy Squalene Capsule para maalibyuhan ka mo, ha? Ina nagatubo nga mayuma ko puso niya. Sa may mga prostate problem, buligan niya nga mag-ayo ikaw. Dr. Pinoy Squalene Capsule, himo ini sa shark liver oil. Wala sang overdose, wala sang side effect. Aprobado sang BFAD. Kag mabakal niyo ini sa halos tanan nga mga butika sa inyong lugar dira sa Kabankalan, Pontevedra, Valladolid, Morsia, Glasambahid, Sang La Carlota, Atalisay, Silay, Victorias, halos tanan nga mga kabanuhan ang kagkasyudaran diri sa atong probinsya sa Negros, kag Panay. Available ang Dr. Pinoy Squalene Capsule.
1: Kag saliwat sa may mga problema, kag gusto gin maghatag sila opinion o kung komentaryo, tawag ka mo sa atong hotline na 0928 611-2263 Ako sa ato yung Globe number 09277-448940. Good evening, Jerry Lee and Jay Lolo. Gamonitor kami dilo sa may himamahilana. Aman siya.

0: Good evening, Jerry Lee, J. Lolo, Jeffrey Nilo, Sangha Purok, Active, Barangay Mandalagan. Okay, now, karon are. Ang utod siyang aton Presidente Bongbong Marcos. May ara siya pahayag mga kakifive nga may nadakpan ko, no? Kaginan ni naligar pa lang itong NBI, no? Ang NBI, amo ang nagpalupok na gusto magsunod sa premises ng Senado. Arik, ano, report halin sa kay Senator Amy Marcos. Utod mismo sang aton presidente ang iya nga nakuha nga balita, iha pahayag niya sa aton ami matianta.
1: Nakakagulo pa rin kami rito kasi ang balita may nahuli na isang NBI na CA, confidential agent, na binalikan yung kanyang tactical bag na siyang naiwan dito sa hagdan ng second floor kung saan nagmula yung putukan. Ngayon, yung tao na nahuli, pinangalanan yung NBI boss niya, si Attorney Bomediano ng NBI Transnational Crime. Kung sino man siya, siya daw yung nag-order sa kanila na lusubin yung Senado at nakipin si Senator Bato, anuman ang mangyari, sino man ang masaktan. Kaya eto nga, Attorney Bomediano, kung sino ka man, sana ipaliwanag mo kung paano ito nangyari na sinugod, linusob ang Senado at nagkaputukan sa amen dito sa mga senador ng ating republika. Hindi ito dapat nangyayari sa Pilipinas, higit sa lahat sa institusyon ng Senado.
0: Sadyani. May nadakpan nga confidential agent sa NBI. Sa pagnilok panay, nag-issue sila ang NBI according sa report. Una-una daw wala pa ito nila ginhingadlay kung NBI ginman ito. Tisimong si Amy Marcos ang naghambal nga nadakpan ang isa ka confidential agent sa NBI. Kaya nagbalik siya. Nabiling guro ang iyang bagbla. Kaya ito to gurong bagya guro nga sigatawag si Mrs. siya kay luto ng pinaksyo nga bukaw-bukaw. Nagbalik siya ang inkwayang bagya kay nawigit sa pag-atras guro nila sa hagdanan. Karon na nadakpan siya, gininvestigar siya, nag-ako siya nga may nagsugo silang certain person from the NBI. Galusubin, nakpon siya ba ito? Miskan magkainano pa na, may masakitan pa na kung ano, basta kwaon gin siya ba ito? Si Senator ba ito? Di amo ina, no? Di siya dyan eh. Ginapanawagan, na-identify ang ngalan according sa nabalaan o kung nadakpan nga a confidential agent sa NBI, ginlawag niya si attorney, certain attorney, no? Imbestigaran na na. Oh, sadyay ni. Kag sumong agabi mga ka-K5. Nag-okay na ang Supreme Court, no? Breaking news ini, ha? Korte Suprema tinanggap ang urgent petition ni Senator Bato na pigilan ang pag-aresto sa kanya ng ICC. The Supreme Court tinanggap ang urgent petition. So tinanggap pa lang, wala pa response ang Supreme Court kay tingin baton pa lang mo. Wala pa mabalaan kung mag-yes o kung no ining Supreme Court kay tinanggap pa lang ang iya petition nga pigilan sa Supreme Court ang pag-arista sa iya sa ICC. So, mupanigbalantayan na ito. Ang para sa ano naman niya, sa article of impeachment, ara na sa posisyon sa mga senador subong. Ang report o kung ang halin sa Congress sa impeachment report nila dami, no? Yung articles of impeachment, ara na sa Senado halin sa Congress. No? Muna na. Karon, ari pagit ang dugang report

0: pahayag ni Senator Amy Marcos. Kuni amo na to nadakpan. Nadakpan to ang confidential agent kinabilin ang yabag ginusisa siya, no? Tiyamo na to. Ari pagit ang dugang nga pahayag ni Senator Amy Marcos.
1: Inutusan daw sila personally and directly ni BBM.
0: Hoy, hala, hala, hala, hala, hala. Oto niya si BBM Presidente na to, Marcos. Inutusan daw directly ng Pangulong Marcos ang mga NBI. Ha? Sa paglusob sa Senado. Oh, mabibibin, liwaton na.
1: Sabi ng NBI agents, inutusan daw sila personally and directly ni BBM. Andito kami at yung karamihan ng mga senador nagsiakyatan para bisitahin si Bato kung okay pa rin siya. Dahil kami nagtataka at nagdatingan yung mga opisyal na kada isa, kanina, hindi sumasagot sa amin, deny to death sila. Sabi nila lahat na talagang wala silang kinalaman. Nag-umpisa sa ating PNP, dumating si John Vic Remulla, wala rin siyang kinalaman. Ganon din ang NBI, dead ma rin. Lahat sila walang alam, pero putukan, tuloy-tuloy. Ganon din, kinausap pa si Presidente Bongbong, si BBM. Sabi din, hindi naman daw niya utos yun, ba't daw nagkaganon? Andito pa kami, kanina pa kami narito, pero talagang walang umaamin, walang may alam, lahat sila gulatan. Hindi ko maintindihan, nako, nagkakaputo ka na dito sa inyong Senado, amoy usok na sa lahat ng sulok, hindi namin mahanap ang aming mga kapwa senador at hindi kami makapaglabasan. Ay, eto, ang sabi nila, talagang denied to death. Pero, ang sabi ng NBI agents, inutusan daw sila personally and directly ni BBM, arrest Bato at all costs, kahit sino pa ang mamatay, kahit sino pa ang madali, basta pasukuin si Bato. Ngayon din. Kaya hindi na namin maintindihan. Ano ba totoo? Mukhang wala namang nag-utos nito. Bakit nagkaroon ng Senate siege?
0: Okay, okay. Tiyan mo ni Sanjani, kiti mag-ulutod ni. Tigaling ti si Amy, araya kay Duterte mo na. No? Si Bungbong, tiyan mo niya ang aras administrasyon. Utod ti maghambal kita, utod ti medyo may kredibilidad si Amy maghambal about sa utod niya. Ti ani, isa pagin ini kay Mistigaro naman. Pero na may pahayag din si President Bongbong Marcos, pangitaon ta. Ari. Makita nyo ni sa aton nga Facebook page, no? K5 News FM Bacolod 101.5. Hindi gobyerno ang may gawa nito according sa aton presidente. Ari matian tang hambal sa aton presidente, Bongbong Marcos.
2: Magandang gabi po mga minamahal kong kapabayan. Ako'y nais magbigay ng isang statement tungkol sa mga pangyayari sa Senado ngayong gabing ito. Dalawang oras kalahati ko na minomonitor ang sitwasyon. At nung una kong nabalitaan na nagputukan, ay ang una kong tinawagan ay si Sec. John Vic Remulla ng DILG. At tinanong ko, magpa-report ka sa mga pulis na nandun na kung may nangyari, kung meron silang ginawa. At tapos ang sunod na tawag ko naman ay sa NBI. At tinanong ko sa mga NBI at kay Director Matibay, eh kayo ba ay pumasok sa Senado? Sabi niya, wala kang instruction. Ang sabi sa akin, wala kang instruction, sir. Kaya ba't namin gagawin yun? Kaya masasabi ko sa ating mga kababayan, yung nakikita po ninyo na naka-uniforme sa loob, sa mga sa news, ang mga naka-uniforme doon, dalawang klase, yung PNP, police, na naka-duty sa Senado. Na andun sila para bantayan ng Senado, para mag-crowd control, para mag-i-secure ang Senado. Yung isa pang may hawak na naka-uniforme ay yung Marines, may Marine Detachment, na nandun talaga sa Senado, tiga dun sila. Ang pagtrabaho din nila, i-secure ang Senado at magbigay ng yung nakikita ninyong honor guard. Yan lang ang sundalo o pulis na nasa loob, tiga doon ang nandun. Yung isa pang nakita ninyong grupo na kasibilyan at may hawak ng mga mahaba, mga usayon, yun naman sa Sergeant at Arms ng Senado. So lahat ng nakikita ninyong naka-uniforme o naka-armado ay nandun, ay tiga doon. Nandun sila talaga, doon sila nag-duty. At isa pa, ay nais kong maibida sa inyong lahat, wala pong instruction kahit na kanino na ulihin si Senator Bato. At ang nangyari, ang NBI, sinabihan ko nung lumabas yung resolution ng Supreme Court, mga alas 4 yung kaninang hapon, ay sinabi ko, umalis na kayo dyan. Nag-comply naman sila. Kaya nung kausap ko si Director Matibag, sabi niya walang NBI doon, nandito lahat kami sa opisina. At ayun po, ay dahil kung mapaalam na sa lahat ng ating mga kababayan, itong pangyayari na ito, ay tayo maging kalma lang po. Nakausap ko na si Senate President Alan Cayetano, at nag-agree kami. We agree that the thing to do now is to tell our people all to calm down. And we will get to the bottom of this. Alamin natin kung sino ang gumawa nitong gulo na ito. Ito ba ay talagang nagka-inkwentro lang? O ito ba ay may kasama sa mga distab? O nagsusimula ng gulo? Kailangan po natin malaman yan. Kaya mag-iimbestiga sabay ang Senado at saka ang PNP tungkol dito. At masasabi ko lang, at para hindi po mag-alala ang ating ang taong bayan, hindi po gobyerno ang gumawa nito. Walang pumasok na tigalabas na sundalo, na militar, na NBI sa Senado. Hindi po natin alam kung sino yun na nasumubok na pumasok at saka dahil doon ay nakaputukan. Aalamin po natin. At kinukuha po natin, kinukulikta natin ngayon lahat ng ebidensya na nandiyan. Maraming salamat po. Kalma lang po. Asahan ninyo yung gobyerno po ninyo. Hindi gagawin ito.
0: Diyan mo ng official statement sa mga gabi. Sa ngaton, President Marcos, ay kami nilabot. Ay, labot sila yan, di ba? Si Aimee ang uto niya, pasibangon niya nga. Pwede ka maimistiga pag hindi ya, Aimee. Di sa investigasyon, di kampiyon ang administrasyon. Sa investigasyon, kampiyon ang administrasyon. Na imbestigaran na ganing flood control ang malita ni Blati, ano ang resulta? Ano ang resulta sa imbestigasyon sa mga maleta? Ano ang resulta sa imbestigasyon sa mga flood control ng mga corruption? Si Sumong Amone, investigaron pagkita salig lang ta kay Presidente Gambal Dirile. Hindi na tanda maglalis. Yes, Mr. President, okay ah.

0: batik mo bila bash kay K5 erected rifle kay K5 El Jan Castanio. Basa gaga patabugtaw bla. Kay bash himay-himayon kini siyang duwa naton ka veterans ang course ila programa nga Foro de los Pueblos. Hindi tanang ginakumpala ni siya mo nga na I believe si ka K5 erect way ni kakatulog. Nagabantay gini siya. Sumungman si K5 El Jan Castanio. Nagabantay ni sila sa development sa mga balita kang sitwasyon nga nagaluntad sumong dito sa bahin sa Senado. Kay para bas, isaysay nila sa inyo, i-report nila sa inyo ang kunano man ng mga balita kag ang ilang mga analysis kag komentaryo sa ilang programa Foros de los Pueblos alas 7 sa aga hasta alas 9 sa aga, ha? Okay. Kag kung gusto niyo pagin nga mag-updated kamo sa balita mga ka-K5, ha? Pwede kamo kakadto sa ating Facebook page. I-type lang K5 News FM Bacolod, ha? Okay? Sige, arat ng mga balita dada kag tanan nga mga incidente sa mong adlaw na gusto niyo gin may baluan, ipaki-like na lang kag paki-share, ha? Hello, hello. Dali lang. Mausus. Perte katunog siyang radyo. Pahinaya lang radyo. Patya lang. Hello, mayong gabi.
1: Mayong gabi, lo.
0: Aha. Pahinayo na lang radyo. Ta sir, kayo para hindi na mag-feedback. Ah, sino ni?
1: Oh, sige, okay na. Si Rumi. Naman silingan.
0: Ah, Rom, mayong gabi. Na. Yes. Oh, nainom mo na to. Oh, nainom mo na, Rom.
1: Okay na lang, nainom ko lang kapag hambong na lang sa ang DTX nga hambong ka ang gininom ko uli na everyday DTX coffee.
0: Ate, good, champion. Mabuhay ka.
1: Mabuhay ka rin.
0: Mabuhay ka hanggang gusto mo. Kanlo-kanlawan na lang dito to, Rom, ang sitwasyon. Anong panilag mo dami?
1: Gani man lo. Okay kita ginahan ka monitor man ko sa iman. Okay na itong ano nga do ang mapantuan sa aton sa buong ano do survival mode ba?
0: Oo.
1: Pang do isang ka baruto blalo nga for example nga ginabagyo kung din ano sang balo dito na lang do wala direksyon mo na. Do wala direksyon sa buong aton nga ano do ang ano sa buong ang bilang government official naton, local man kag national. May naging ubra kundi politika lang ang ubra nila nga time nang gapampanya sila para sa tao wala na kundi politika lang gid lang.
0: Oo, okay.
1: Kinabayanan nila yung tao.
0: Okay.
1: Ikaluluoy na yalo. Ang tao kay aton e kwartalo mo. Kulita mo lang magkaong ka sa ano, may tax. Mag-star ka sa mga balay, may tax.
0: May tax?
1: Kada bakal mo may mga tax. Tapos yung tax na ito, ginabutan nila sa malita nila, kagtago nila sa ilang balay.
0: Tapos pagtago nila, tamuna nila sa tila, kagbutangan tam tax. Para hindi makita. Sige, ano pagin, ano pagin, Dr. Romy? Abe.
1: Sa mo nang ga-update sa Senado, Loy. Sa mo nang ano, galing kay hindi man sila magpasupil nga ang administration nga doon na perde bala sila sa Senado nga ilakalya doon na perde. Nag-cover ang ano, posisyon. Kaya mo na sa mga...
0: Dako, gini... Dako, gini sila to nila sa financier nila. Pero yang kutom sa nakamaton, di ka nakamaton sa ham-ham niya, ya. Save na to, ya. Money na to. Timambal mo lang na sila yung wala magkaming expectar nga magwa si Bato, kang magabuto, that's why na take over ang Senado. Wala magkaming plano si Naya, kaya kung kamalo lang kami, tani ka pipara na kami, eh. Amo malang na isang bat nila sa mga financier, guro nila to, ya. Pero ang ilayang talent fee sa pagubas ang ilayang mata sa hindi sila makakita sa kamatuoran nga nagtabon sa ila pananawan nga nagtaklob sa ila konsensya, sigurado na to yan, nasilo na to yan sa ilayang ano ni ano na
1: sa ilang bunbunan.
0: Sa bunbunan, o. Oo. Di, sige. Ano ba ito, Dr. Rome? Sige, be?
1: Ang siguro, ano, ng reputation sa iba na lugar, eh. Parang ang culture sa Pilipinas na wala natin. Ikaw nga negosyante na taga ibang lugar, mabutang ka ba sa business mo kayo man nagkakalatambo di sa Pilipinas subong.
0: That's right.
1: Mo ang ang ano siyang agency sa isang ka-government na established na which is ang Senado na, na under subong sa mga militari na pinpadaan mo mga kaginag yung patlay niya kay Bumbong Marcos wala sa presidente siya hindi niya alam. Diba, imposible naman hindi alam.
0: Hindi presidente na gabal. Hindi na naman maglalish na kaya muna na.
1: Ganit do. Muna nga budlay na.
0: Oo.
1: Puro investigasyon na wala result.
0: Ang ato niya nga pamatinaan sa Dulungan. Pero ang ato niya nga lamatian, iproseso mo na sa utok na ito. Kaya na natin mamatsagan. Tama man, Dr. Rom. Tama man. Sige ah. Thank you, Dr. Rom.
1: Sobrang tama, Dr. Rom.
0: Thank you, Dina. Sige, sige.
1: Okay, sige.
0: Okay, sige. No.

Good day, Lolo. Good evening. Dugay-dugay, matawag ko. Sige, tawag ah. Naluto pa ko subong sa sundaan si Harold niya. Roll, tawag, Roll. Sige, tawag, Roll. Luto ang sundaan mo, butangigin mayo, damo, plurwa, damo, panakot.

Hindi kanya magsagot sa Amerikanya rin nga magpungkot liwat ang mga Duterte. Ha? Kaya tiyan mga Duterte. Daw ay na sila mula bilib sa lakad sang direksyon sang Amerika. Kay puro na lang gira. Kagay kaso kung magsabay ka sa Amerika, himuon ka din sa Amerika nga isa ka lugar nga pwede ka niya malusan sa kontra nila, sampul China, no? Di madalahig naman tadi. Sang World War II, mabatian tang istorya sa aton nga mga lulo. Grabe pinitinsya man sa aton nga mga ninuno, di ba? Halin sa chimpo kachila. Pakanto chimpo hapon. Do ara git present ang Amerikano. Di karon di magsugot ang mga Duterte for the sake of improvement sa Pilipinas. Kaya mga neighboring nation tadi mga Brunei, Malaysia, Singapore, Vietnam na improve na sila mo. Nga siyang una niya, pigado ni sila ya. Ang dress aton riyon sa una yan, Japan kag Pilipinas siya, ang tupong-tupong niya ang progreso sa pagpangabuhi. Sumong iya, kulihot na yan mo. Sa Brunei, sa Malaysia, Singapore, Vietnam, Korea, ulihita, Japan ulihita. Karon titing halata nga, puro mo na mga alam na sila na. Ay, hindi nila masulbar ang kapigaduhon kagang problema na ito niyaw. Tingtanan sila nagpromisya nga kung mga pungko sila, sila nang gahatag sa aton sa kasana kagpag-asa pag-abot sa sitwasyon, why man? Ang mabatian naman lang nato na puro kinawatay. Di na siya yung mga kakifive ining sitwasyon. Halin siya una, involved git ang Amerikano. According ini siya ako niyang kilala nga nagainom siyang kape nga. No, tala may go siya kucharita matay. Nga hindi git ang Amerika magsugot ang mga Duterte nga magbalik sa pwesto. Kaya kung si Sara Duterte magadalagan presidente by 2028, kag magpabor siyang panahon nga magpresidente siya, ang mga instalasyon kag posisyon sa Amerika kag interes sa diri sa rehiyon sa Asia, sigurado makakasgit. Kag ibulos ni Sara Duterte ang mga programa niya nga may bulig ang China. Kaya ang China, sumunga grabe ang bulig sa Africa. Ang Africa, arad ang cradle of civilization. Ang istorya sang tao sa Africa, na nagsugod ang istorya sang tao sa Africa mo. Pero hasta sumong istorya lang yapon. Tungod nga ginsulod na sila sa mga European kag Americans, kaginlugos ang Africa, ginapanguha ang ilang mga natural resources, mga diamond nila, mga gold nila kag iban pa, kag padayon sila nga pigado sumong ang mga Afrikano. Karon sumulod ang China, may mga programa ang China nga pwede ka mabuligan sa China, mapartner ka mo, wanda ka malo kung anong kaundan, no? Pero inang nasyon sa mga nasyon dira nagbaton sa offer sa China, mga uhaw na sila, desperate mala nga sa kalawig nga pag akupar sang mga Europeans, mga Americans,
Kumbaga sila lang nag-improve kag ang mga tao, balik sila lugar, pero ang Africa, nga sila nga panag-iya, sinangduta kag mga kunanong mga minerales, nga importante nga makuha, sila pigandog yapon. Huwag sila siyang maayong tubig, wala sila siyang kuryente, mga dalan, mga taytay, eskwilahan. No, kung i-mintinala sila gyapon nga daw primitive, may araman ninyo angat-angat, pero hindi gin siling abi nga daw mag-alam ang mga Aprikano. Di ang China, yatagaan niya kaliwi, di anong kinanglan mo, pagusto ka na. Di kung ikaw, abi, uhaw ang imoyang ng mga tao sa improvements kay pigaduhon. May ara malang yung kalkulado yung risgo kag himay-himay yun mo man niya anong bintaha kag disbintaha dis ka maghimo yasang pagdesisyon ni Bla. Di karon ang China nag-offer sina. Di karon kung sino na yung nag-offer ng maumpawan kita, itry na to. Parehas na malayang kontupan malay mo na migron. Gutom ka na, offer si mo pagkaon. Kay kumuya yung ano, hindi ka muya kilalahay sa tupad balay mo. Ang kilala mo lang sa piyak ng barangay, nga way mga kanto sa imo nga gahatag sa bulig. Kag wala man plano yung buligan ka, tupad balay mo, nyatiyari ho, may pagkaon ko din, isak-sako bugas, imo lang na. Hindi kami ang magkaon, nag hindi kami niya close. Hindi close, gutom ko na, hindi ka mag-close, kaon na. Di, sige, magagagay-fay, basta mo na, no? Bantayan natin ang mga susunod na kabanata, ha? Kanto lang kamo sa ating Facebook page. Type lang K5 News FM Bacolod 101.5, ha?

0: May nga gaw tanay yan, commercial break yan. Magkaka K-5, dali lang gid, dali lang gid. Babalik kami. Don't go away. We'll be right back.
1: K-5 News. D3, Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo. Tugasong virus, kagbiklobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, na ginahimo monolaurin sang atong lawas. Nga tuman ka-epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio, D3 Bio.
2: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio, ang D3 Bio. Yung may PC. Ang VCO, yung may D3. Makakas, mga buti ka. DTX 500. Nagkataan mo na ba na ang kulubot sa imong itsura? Mag DTX 500 na. Masamihin ka palatian? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag DTX 500. Agot maging mas hubid, sakitan ang itsura. DTX 500.
3: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vicine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
1: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rina. Pwede lang ga hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix. Panami git sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat git DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mabakal mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sang amigo ko sang DTX Coffee Mix. Iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
1: DTX Coffee Mix. Sa mga butika.
6: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili. Kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline-based Vitamin C, available nationwide.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Mugali si Bibi, masami ko bina-allergy. Iski magwala ko kagmahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako ni allergy.
1: Mighty C, mababaka sa mga butika.
8: Kadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit, DTX Beauty Soap. Dalao magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
9: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
8: Bakal na sa mga butika.
10: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka! Base UTI na ina! Mag-Spore Biotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatuga sa pabalik-balik ng UTI.
11: Ang fortified nga probiotics! Clinica Spore Biotics!
9: Spore Biotics! Ang fortified probiotics! May 80 billion CFU sang good bacteria! Spore Biotics! Kabulik sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer! Mag-Clinica Spore Biotics!
12: Pretonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
13: Ah, wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko? Di nakabaluman usik?
14: Performance mo ba na? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May maka kag vabuhas ka. Garagapataas ang energy kag stamina para sa mas madugay nga performance.
12: Di, pre, musta ang bulang kape, pre?
13: Ah, apat gig kasultada, pre. Biyag si misis, eh?
14: Extend Food Supplement for Men.
15: Tikasi!
16: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
17: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
16: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
17: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
16: Clinica Deo Fresh. Available now.
1: This is K5 News FM, your official news and music station.
18: What is love meant to you?
19: Nagpaparamdam na siya na gusto niya nang makipaghiwalay.
18: Would it be there to comfort you when you need it most? Or will you still be there to fall in love again?
20: Hindi
15: yung inabala nila, altiro pa ko, lo.
0: Shabaji mo. Ari, ano yung problema? Yung ato ni problema, Jirili? Good evening, J. Lolo, Jirili, mamangkod lako tanilo. Kung paano mabalaan ang isa ka lalaki kung may gusto siya sa isa ka babae. Kasimple nga mamangkod, Jirili, pula ka mudlay, no? Paano mabalaan sa isa ka babae nga ang isa ka lalaki may gusto sa babae? Please give me advice, Jirilo. Thank you again, ha? Paano malaan man? Papakot na kay Madam Hauring, guro, eh. O ini nga bahin na doon na sa aton sa Gina Seafood Restaurant. Abi ka muna sa mga NBI, mga police, tananda ka mga AFP na ton. Try nyo bisita mi sa Gina Seafood Restaurant, ha? Mga senador na ton nga aras sa administrasyon, kag-oposisyon. Abi, kalma ka mo, kaon ka mo sa Gina Seafood Restaurant ka maghigop tutudo sang sabaw. Paluto ka mo na 5 kilo pa sa yan kag para magsako ka mo pang panitan nyo. Order ka mo na ng kinilaw nga tangigi para nga magbiti banyo mo tangi katumbal. Sa mga ladies naman, di pwede ka mo kakaon sa nga sisling manumbok o kung batay garlic shrimp, abi, calamaris, tempura, arat na tanad sa Gina Seafood Restaurant, ha? Kanami kayo makapili kasang preska, gidbla, Jirili. Kaang luto ay kadasig, 10 minutos lang. Pera gutom niya mo daw, hindi kayo masupayan, blahaw. Di, buka sila Monday to Sunday, alas 10 ang aga, hasta na alas 10 ang gabi. Gina Seafood Restaurant, mga ka-K5. Kalapad siyang parkingan nila. Damo sila, waiter. Limpyo ang lugar. Lapad ang ila dining area. May aircon kang non-aircon kang may function room sila. May okasyon ka mo. Kag gusto nyo abi private abi, pwede mo gin makupar ang function room sa Ginas. Ang himuon mo lang, kontakon mo lang si Ma'am Gina para ma-schedule ka, no? Ara ang iya address, ang iya telephone number, kag iban nga mga detalye, kag importante nga informasyon about Gina Seafood Restaurant sa iyang Facebook page, ha? I-type mo lang Gina's Seafood Restaurant, mga ka-K5. Balik kita sa pamangkot sa aton nga letter sender. Lo, kung paano mabalaan ang isa ka lalaki kung may gusto siya sa babae. Kung may gusto. Anong gusto yan? Gusto yan dumugon? May luyag ro namin yan, no? May luyag sa babae. Well, kung may luyag, paano mabalaan, be? Kay tungod nag-take effort ang lalaki. Number one, nagpapansin siya, be. Kag aton kita ang mga tao, may mga instinct kita mo. May pangunahuna kita nga mabalatsyago nga mabasa na itong ang iyang body language. Ang iyang mga mata. Ang iyang mga giho. Mabalaan na ton. So, hindi lang kita magpasubra kay base kung assuming na ta. Kuni base lang niya sa gesture siya, bigang mga sugilanon niya. May ara kita yung pamaaging ara sa ton kong lingon nga mamatsaga na to, no? Mabalaan mo ng lalaki kung may kusunada si Imo, kayo nagpulo-pumangkot na siya, no? Sa mga kilala mo nga nakakilala si Imo, daimiga mo na si, ano na, oh. na siya man, may nubyo na siya, why? Ano nang iyang, ano man, favorite color man? Ano nang iyang, di na siyang star? Tapos na lang, hindi ka lang malugin siya, crush ko gina siya mula. Kaya ang lalaki nagpangita ko na abe, siyang mga pamagi, taytay, dalaan mula. Nga mag-get close to you. Nga mag-hatag sa oportunidad, nga makapalapit siya mo. Sa lalaki nga interesado, nagpangusisya gina siya. Kaya ang lalaki nga may arasang ihibalo about your likes and dislikes, mas bintaha para siya eh. Kaya in kaso ginman nga maghatag ang chimpo oportunidad nga makaistoryahanay ka mo, balaan niyang limitasyon, mabla. Balaan niya galing iya limitasyon kundi nasasta. Hindi ni siya pwede, ho. Hindi siya kakaon spaghetti kaya ginakatol siya. Hindi man ko mag-istorya about inaswang kaya hindi siya gusto. Niya ako na-istoryahan ko lang about lang guro kay Coco Martin. Kay palatanaw siya galing kay Coco Martin. Ang favorite color niya is red, ha? So, ang tao nag-research, nagpangita pa maagi to know you better. Mag-isay na siya mga sinyalis na. Kaga, siyempre kita mismo, may ara na tawag naton nga gut feeling. Gut feeling lang. Sa aton pa is panagupnop. May mga panagupnop kita mo. Nga magtulok kay mata nyo do, medyo gamasahay ka mo bla. Ti plus pagid nga mabatian mo nga nagapangita siya sa mga information about you through your friends, no? Da mo naman mahambal nga interesado sa simo nga man ginatagaan ni chimpo eh. Kaya man kung hindi ka interesado sa isang bagay, hindi ka man maghatag oras, di ba? Hindi ka man maghatag sang imo na yung effort. So kay kung mo interesado ka, you have to give time. Mahatagin sang imo yung pagpaningusog, pagpaninguha. Kaya importante siya si imo mo. Gusto kay niya mo, no? Luyag siya si imo. So far, so good. Hindi pa lang anay, no? Kung may luyag siya. Pero kung wala gina siya mga musina, no? Kay tungkol na pamangkon mo paano mabalaan, basi ikaw may luyag siya. Kung tapos kina-imagine mo lang daw may luyag mo sa simo. Kung tapos daw expectar kaya nga mag... ha? Because ang atong imagination daw wala mga limit. Ano tanan posible? Pero in the reality, do wala yan nagatugma sa aton imagination. That's why kung kisa confused kita, kung din blapatihan aton. So hindi ka dapat magtalangin. You still have to base on your reality. So karon, ti, si mo realidad, si mo imagination niya daw, ga-holding hands ka mo, magnubyo ka mo. Po sa matuntuon, naway mo ni siya ga-pangaluyang sakon. So, in your dreams, sa imo damgo, sa imo imahinasyon, ang tanan may katumanan. Pero sa realidad, wala gali siyang kamatuuran. So, the question is, din ka malama pati sa damgo mo nga nag-enjoy ka na paturong sa mata mo na? O kung sa realidad nga wala galing existir ang ginapaminsar mo? Siyempre sa realidad. Yeah? Siguro mo naguro na mangkot ka, you know? Because nga doon natakaan ka na sa imagine na. Gahulay ka nga ispektal ka nga guro yan nga maluyag masasimo. Tapos yun mangkot mo, ano mga pamahagi, paano mabalaan ang isa kalalaking may luyag sa babae? Ikaw guro yan, luyag sila lalaki. Pero si ano mula si Lucy Torres Blanjerile. Kundi ba na si Richard Gomez, damo ya uyab si Richard Gomez, pwede ka gwapo. Ang ginhimo ni Lucy Torres, natawag na ito nga auto-suggestion lang. Whatever your mind conceive and believe, you can achieve. Inagtawag na ito nga auto-suggestion, kung anong permi makitaan mo, kamabatian mo, o muna gina-attract sa mind mo, no? Tawag na ito nga the power of law of attraction. Gin-practice na ko na ni Lucy Torres. Ang tanan niya kuno nga bahin sa kwarto niya, puro picture ni Richard Gomez. Bisan sa banyo yan, bisan sa kisame, Richard Gomez. So nasuway nga, amo man lang kay John Estrada, luyag-luyag mo sa kay Janice ni Milen. Amo man lang ginubro yan, picture ni Janice, araw sa pertahan. Kundi na lang makita ya, because you are suggesting to your subconscious mind to attract sa mga ginadesire ni mo. See? So I'm not saying pati ho naman, kundi ginashare ko lang ang mga personal testimony kung paano naluyag si Lucy Torres o kung si Richard Gomez kay Lucy Torres. Same thing with John Estrada to Janice Di Milen. Why na kita time? Thank you again sa inyo pagpamati mga ka-K5. Salamat again mga ka-K5 sa pag-upod sa amo ni J. Lolo sa mga gabi. Kita lang kita boss, 9:30 in the evening to 12 midnight, dali lang sa K5 News FM. Ako naman si K5 at Jerry Lee. Good night and God bless everyone. Kung naman si Liwat si K5 J. Lolo, don't forget to smile. And of course, don't forget to pray. Always. Bye-bye.

0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio, ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3.
2: Mabibili sa mga butika.

0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Loja City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio, ang D3 numay VCO, ang VCO numay D3. Mabibili sa mga butika.

0: ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: This song is brought to you by D3 Bio, Basta't Ubo, Sipon, Lagnat, at Trangkaso. D3 Bio, ang D3 numay VCO, ang VCO numay D3.
2: Mabibili sa mga butika.

0: Radyo ko.
1: Kampyo na radyo!
2: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at suporta ang inyong kampyon na himpilan, K5 News FM Bacolod. Muli na naman nating nakamit ang rurok ng tagumpay base sa KBP Kantar Media Survey. Nitong July 2025, ang K5 News FM Bacolod ay the overall number one radio station sa Metro Bacolod. We are officially number one. Number one. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagsuporta, mga ka-K5. Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
3: Di makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imo nga pagkaon. So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
4: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain, bangod na ginom ka. After 4 hours, madula na si reliever, aragya po ng pain.
5: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
6: Damo, no, nga mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
4: Hindi lang gani-carots.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
4: Dok, as na ako, tani nga kong magkaon ko balot, galingin dayon ang ako nulo.
3: Sa lang solusyon, hindi magkaon balot.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
3: Kasi nga mabala ni mga flowers nga damo probiotic.
7: Mas
3: ano ba yung interval?
2: Maedukar ka pa.
3: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damo ko ang B-complex, layo ka sa depression.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas.
4: Mga suki na itong atagpalabating pahuwayi ang inyo atay. Mag-DTX 500. Time to detox. Basta gani nag-bisyo ka, nag-sinful eating ka, nag-inom ka todo, nag-garilyo ka, nag-pulaw ka, dangerous mix na sa imong health. Mag-DTX 500 kag Mighty C. Nami ni siya pang tinlo sa lawas nyo. Pang tinlo sa dugo nyo, pang amlig sa atay nyo, kag pang pahubin sa tsura nyo. Mag-DTX 500 kag Mighty C kada adlaw. Istoryahan ta karon, ano bala ining ginatawag nga blood clots? Ano ang mga risk factors nga magka-blood clots ka? Kaupod na siya naka-discussion si Dr. Ramil Oy, amon CEO, with Dr. Saming Pedrosa and Sir Boy Zulweta. Dr. Ramil.
8: Sa tanan natin ng mga suki ng tagpalamati, welcome na sa palatuntunan, mga informasyon sa ikaayong lawas.
4: Istoryahan ta ang pila ka mga contributing factors sa pagtuhaw sang delikado nga blood clots. O kun ining nagbilog na dugo nga nagporma sa sulod sang imong ugat, kag may potential nga magbara sa imong utok, kag magagmay nga mga ugat sang imong lungs, kag heart.
8: Tuloy, Sir JP, kadamo sa mga risk factor sa pagporma sang blood clots, ini amo ang mga chronic health condition kaangay sang diabetes. Take note ha, may mga diabetes da, kag arterial fibrillation o regular nga mga heartbeat. Subong man, Sir JP, ang pag-inom sang iban nga mabulong, kalakip na da ang mag birth control pills, lifestyle factors, kag pagpanigarilyo, kag sobrang katambukon o overweight. Kag siyempre, kung wala kaya gainom sang DTX 500 kag Mighty C, nga simple lang ba ang sabat, Sir JP? Ang diabetes kag obesity ang masarangan nga tapnaon paagi sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C. Bisan pa ang mga palaw sigarilyo sa kadamo ng mga harmful chemicals ang makuha sa kada stick sang sigarilyo. Pero kung naga-DTX 500 ka, naga-Mighty C ka, at least maamligan ang imo selula batok sa gituwag toxicity kag oxidative stress.
4: Isa man sa mga factors, Dr. Ramil, amo ang atherosclerosis sa tiun nga makakas ang plaque or fatty deposits. Nga nagtapik sa walls sa imo coronary arteries. Gatuga ini sang mataas nga cholesterol. Ini ang magaresulta sa blood clot kag magaupod sa dugo, kag posible nga mabara sa mga magagmay nga alagyan sang dugo sa utok o sa kurason.
8: Dira makabulig sang dako, Sir JP, ang aton power duo, ang DTX 500 kag Mighty C or pure C bangod. Ginatapna sini ang pagporma sa mga plaque or fatty deposit sa lining sang arteries. Ang oxidation of LDL, ang rason kung nga nagaporma ang ito ang mga plaques, wala sang oxidation nga matabo. Kun palainom ka DTX 500, kun palainom ka Mighty C or Pure C, kun palakaon ka gulay kag prutas adlaw-adlaw, kag siyempre, labi na kung adlaw-adlaw ka nagainom, kag hindi lang kung saan o lang gusto mo. Ang iba-iba mo, may damo ka na plaque, amo pa pag-inom. dapat ya before pa nga nagkaplaka inom ka na daan.
4: Ang iba inom subong, dasun hindi naman.
8: Namo na. Ang diabetes Sir JP ang nagapikto sa dugo gani prone ini sa clotting. Suno sa American Heart Association 80% sa may mga diabetes ang may mataas nga risgo nga mapatay bangod sa clot related condition kaangay sang stroke kag heart attack. Kun ikaw nga diabetison gainom ka DTX 500 kag mighty C kada adlaw indi ka gidya pag diabetison, no? Hindi magtaas imong mga blood sugar. Ginapanubo sang DTX 500 ang imo blood sugar levels. Ang DTX 500 ang may charantin nga nagamimik sang function sa insulin. Ang pagpungko sang malawig Sir JP makakos man sang gituag blood pooling sa tiil. Ini ang pwede nga magresulta sa DVT o deep vein thrombosis. Kung di malason kasi ni ang blood clots ang posible nga mag-travel kag magbara sa imo nga baga kag ina ang ginatawag nga pulmonary embolism. Kung lawig nga pungko sa office ang imo trabaho galia ang pagtindog lakat-lakat every 30 minutes. Agod nga maka-circulate ang imo dugo sang maayo kag maka-relax ang imo kaugatan sa tiil. Pinakadami gid inom gid DTX 500 kag mighty C kay dako gid ang mabulig sini sa imo nga sedentary lifestyle.
4: Ang pagpanigarilyo dok isa man ka sa mga posible nga maguba gali sa lining sang kaugatan ko sing blood clots.
8: Amo na gani permita di ginahambal may ibakal kag gani sigarilyo nga makapatay sa imo kag makahalit sa tupad mo. Why not nga hindi ka magbakal DTX 500 kag mighty C? Wala ya budget. Mas nami pa, damo pa budget sa sigarilyo. Diri kaya sa DTX 500, kapalawig ka buhay mo, why kaya ka budget? Amo na nga, hindi na maghulat pa nga madamage ang imo kaugatan. Hindi na maghulat nga magka-blood clots ka, kay dako ina nga problema kag, posible nga ikamatay mo. Mag-DTX 500, mag-mighty C, mag-pure si samtang timprano pa, kag kaya pa, nga matap na ang mga fatty deposits sa imo nga mga kaugatan. Samtang wala ka pa diabetes, kag samtang healthy ka pa, tipermin na mo balik-balik. Nga inom gid DTX 500, inom mighty C or pure C, para masalbar ang imo kabuhi, kag maglawig ang imo kabuhi.
2: DTX 500! Nagandaan mo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag-DTX 500 na! Masamihinig ka palatian? I-DTX 500 muna! Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka! Mag-DTX 500! Agot maging mas hubid, sakitan ang itsura! DTX 500! DTX 500!
0: Juliet Nol, 56 years old. Ang akong nga blood sugar, 446. Gintilawan ko dayon, inom DTX 500. In 2 times ko, subong na pagpakwa ko. Nag-136 na lang ang sugar ko.
2: DTX 500. Informasyon sa ikaayong lawas.
4: Para sa dugang pa nga mga health benefits, nga ito makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag mighty C, sabi mo, amo lang to. Ari pa, ang flavonoids, ang isa sa mga super antioxidant nga ara sa disugard sugarcane extract, nga isa sa mga main ingredients ang DTX 500. Flavonoids ang tawag sa grupo sa mga plant metabolites nga nagahatag sang health benefits paagi sa cell signaling pathways kag antioxidant effect. Ang flavonoids amo ang polyphenolic molecules nga mayara sang 15 ka mga carbon atoms kag ini ang water soluble. Gani, perfect ini sa ipares sa mighty C nga isa man ka water soluble. That's why power duo sila. Bangod sa flavonoids nga ara sa DTX 500 kag alkaline nga vitamin C sang mighty C, indi ka gidya ma stroke. Indi ka magkabalatian sa korason. Indi ka dali magtigulang, indi ka magka fatty liver, indi ka magka diabetes. Healthy ang heart mo, ang kidney mo, ang lungs mo, ang pancreas mo, ang atay mo. So kung gusto mo healthy nga lawas kag lawig nga kabuhi, simple lang mag DTX 500 or mighty C kag pure C kada adlaw.
8: Ti kung palainom ka DTX 500 kag mighty C, layo sa imo ang dysmenorrhea. Actually duha ang dysmenorrhea, primary dysmenorrhea kag secondary dysmenorrhea. Mostly ang primary dysmenorrhea mo ang pagsakit sang puson before or during menstruation. Apan kon ang sakit nagtuo later in life, nablang tag 30 na imo edad Sir JP or 28 late 20s or 30 na, even 40s ga sakit pagyapon puson, ang tawag sina is secondary dysmenorrhea, meaning may underlying causes o kon iban pa nga problema sa imo nga pelvic organs. Amo ni bi ang pag-ang nagakatabo kung wala kaya gainom DTX 500 kag mighty C. Kay kulang ka sa antioxidants, kay permi mo ginakaon na chocolate, kape, inom kape, mga gatas, mga karne, ti kulang ka antioxidants, wala ka gainom DTX 500 kag mighty C. Nagatuhaw ang gitawag oxidative stress sa uterine cells bag-o pa man mag-abot ang menstruation. Ini ang nagarelease ang gitawag prostaglandin hormone nga nagatrigger sang painful contraction sang uterus kag nagakus man sang gitawag inflammation. Ang pag-inom sang DTX 500 kag mighty C dadlo Sir JP, makakorek sa mga abnormalities kaangay sang gitawag painful menstruation sa mga babay. Madamo nga mga research research nga nagpamutuod nga ang oxidative stress ang isa sa mga nagatugas ang problema sa reproductive organs sa mga babae. Kaangay sa mga premenstrual syndrome o kon PMS, kon may ara ka endometriosis, perti na kasikit-sakit sa Sir GP, fibroids, no, mga mayuma, pelvic inflammatory disease, adenomyosis, kag cervical stenosis, hindi na mag-anto sa sakit sang puson. Subong palang bulnga na inumina sang taas-taas nga antioxidants. Permi na mo ginabalik-balik. Inom DTX 500 kag Mighty C or Pure C kada adlaw. Mm.
1: Kag madamo nga mga tao Sir GP ang wala na kay balo nga sila ang may high blood pressure.
4: Mm. Oo.
1: Sunod sa mga pagtuon gani, isa sa tatlo ka
4: tertsyo
1: may ara sang high blood pressure nga wala
8: wala ka balo
1: nga mataas ang gali ang presyon sang ilayang dugo, no? Amo na nga bisan wala pa sang may ginabatyag, regular gid nga magkadto sa sentro kag magpa-check up sang inyo blood pressure, no, sa clinic libreng check up da kadto lang, no. So mag-DTX sa 500 kag Mighty C, no, ini ang may mataas nga antioxidant, no, nga nagapugong sa pagporma sang fatty deposit sa sulod sang inyo nga mga kaugatan, no. Mag-inom sang DTX sa 500 kag Mighty C kada aga, kada gabi, agud ang stroke, sakit sa kurason kag sakit sa atay ang malikawan.
7: Do you know that Filipinos have the highest tendency to have high blood pressure compared to other racial or ethnic minority population? Siguro because of sa diet na, no?
8: Palataon, parat.
7: Palataon, tamis, asin.
8: Oh, parat.
7: Parat, mm-hmm. No? Palaugtas, nakaon-kanon. Palaugtas ng stress, no? Mm-hmm. Ha, permilang may problema. Amuni, tanan-tanan, contributing factors ni. Pero sa bilog ng kalibutan, I think it's the African-Americans gidang pinaka-highest, no? Nearly half of them has hypertension gid because wala sila antioxidant, wala sila ga DTX 500.
8: Gaka-high blood, sir, boy, tungod kay pigado. Wala man kay wala ka man iban sudan, gakaw ka kanon, sudan ka tuyo. Patis.
4: Patis.
8: Mantika.
4: Mantika.
8: High blood is.
7: So, sabi mo, kiway ka kakaon baboy, libre ka na sa high blood. Mm. Gali, ang ginakaon mo nga
8: uga.
7: Asin,
8: uga.
7: Precursor man, ang uga, ginamos, no? Ini, kung damo ka asin sa lawas, what sodium does in your body is it reabsorbs water. Mm. And if you have more water in your blood volume increases. Gadamo ang dugo mo, magtaas ang blood volume mo, hypertension, of course, gagawa man gapon. So, kalanlan po tiktahan tang aton ugat, na kalanlan maka DTX 500 ka adlaw-adlaw, palayo ka sa high blood, lalo na kung bisyuhan ka. Hmm. Dapat kabalo ka magbawi, mag-DTX 500, kag mag-Mighty C adlaw-adlaw, para layo sa high blood.
9: DTX 500! Di na problema mo bala ang mataas ka blood sugar level? Mag-DTX 500 na ay ang palaya extra nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag-DTX 500 na! DTX 500!
10: Diyan na mag-asok.
11: Ang imong sugar sa una, pila man?
10: 300.
11: Kanus ama ka nag-start o DTX 500?
10: Bagduha pa kasi man na.
11: Yung sabi niyong pag-inom?
10: Muntag o happy eh.
11: Kailan naman sugar ni mo ron?
10: 126 na lang.
9: DTX 500! Mighty C, alkaline, nga vitamin C.
12: Ko si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, buti kong buntag gabi mo. Nang lunch, ako nga kubra. Alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labis gid pagpabaskog sa lawas.
9: Mighty C, mapanit sa mga butika.
13: Para sa libre nga check-up, bisita halan.
14: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
15: Yulo Street, Corners North, Fronting Midtown Hotel.
16: Iloilo City.
14: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
16: Roa City.
14: Atubang sa PLDT. McKinley Street,
16: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
14: Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue,
16: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
14: San Jose Antique,
16: Juan Tiong Building,
14: Barangay 8, Bagumbayan,
16: fronting kay San Mall.
14: Amar Alternative Medicine and Wellness Center,
16: Kulasi,
14: National Highway,
16: kilid sang LBC.
14: Clinica de Alternativo Medicina,
16: Kabangkalan Branch,
14: located at ACM Building,
16: Texas Street,
14: Corner Bread Box,
16: Kabangkalan Public Market.
14: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
16: Sagay City,
14: Radyo Bandera Compound,
16: likod sang Pag-ibig Office.
14: And
16: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.

0: may guava extract, may papain, may disugar sugar, anong papang yun? May ampalaya extract. Ini tanan-tanan nga mga natural nga ingrediente amuni ang gapanami gapa healthy sa imo skin. Kung healthy ang imo skin, layo ka sa masakit. Because remember, your skin is your body armor. Hindi makasulod mga insekto, hindi makasulod mga infection, intact kag healthy ang imo skin. Mag DTX Beauty Soap ka na, beauty ka na, na detox ka pa.
1: Wow. Kag syempre hindi paglipatan. Hindi gidya magwas balay kung dili maka nos gidya.
0: Swipe.
1: Makaswipe. Hindi makaswipe sang. Siyempre, Clinica Diofresh. Ang Clinica Diofresh, manami nga pang swipe sa imong ilok para magputi kag malayo sa baho. Hindi ka mahuya, Sir Boy. Kag hindi mahuyaan man ang upod mo.
0: Una. Ang una importante na.
2: Kinalang puti, gid.
0: Puti, kikikon itom, hindi mo na makakas ang imong maskara.
3: Oh, no? Itok.
0: Kalanlan na ka. Clinica Diofresh with VCO gives you 48 hours of underarm freshness. Kung ang imong deodorant, Clinica Diofresh. Pero kung aga, nami gidya, nga mga pika. Pero ang kape, kung sobra lain, ani ini
1: dapat nga kape, healthy coffee.
0: Healthy coffee dapat. Dapat DTX coffee mix. Ang kape, nga habang gapataas ang imo metabolismo, may gahugas, may gatinlo sang imo selula. That's why,
1: may antioxidant
0: pa. May antioxidant, puno sang antioxidant, ga-detox ang imo selula. Kung ang imo kape, DTX coffee mix, Dok Camille.
1: DTX coffee mix, the best na ang mga kape nga inyo gamiton because healthy ang ingredients niya. Imagine ba, may ampalaya, may disugar-sugar cane, kag iban pa, chia seeds, may arada. Pero, kung gusto ka mga pisang nami nga kape, premium nga kape, DTX premium. Nami ni sa may mga degenerative stage, grabe nga diabetes, tungod kay ang iyang sugar is stevia. Aside sina, damo siya nga mga ingredients, Sir Boy, nga nami katama, nga may ara siya anti-carcinogenic substances like Ganoderma mushroom. So, siyempre, DTX premium, the best na siya. Especially kung ikaw nagainom sang Ditribayo, takaan ka kay di ka gusto sang soft gel sang Ditribayo, pugaa with DTX premium, may ara ka na bulletproof coffee. Kag, siyempre, nami ang style, Sir Boy.
0: Correct, no? May nagpamangkot. Ang Ganoderma ni, amo ni ang ara sa inyo, DTX premium coffee? Yes.
3: Yes.
0: Ang ambalyo, ay, tag-shin ang sachet, no? Hindi. Ang amo niya, tag-17 lang niya. 18 lang ang sachet, no? Mag-DTX premium coffee ka. Enjoy the benefits of ergotinine, of DSE, and of course, kung pugaan mo pag-eat sa duwa ka, D3Bio, protektado ka na sa virus, bacteria, and fungi, protektado ka pa sa free radicals, kag-oxidative stress, nga gapatigulang, kagagubas ang imosilula. Mag-DTX premium bulletproof coffee ka na. Pero kung gusto kaya mamagnami ang imo blood flow, kag magnami man ang blood flow sa partner mo, mag-extend ka na. Sa Sir JP, ang official food supplement ni Engineer Albao. Oh. Ha? Kimahilig si Sir Engineer Albao maglibot. Maglibot kag magserbisyo. Kikalanlan buhay ang dugo. Kalanlan naka-extend. Food supplement, may klava, may klavo waska.
1: Ang ginasunod ko kay Engineer Albao, ang kanang gapamasads once a week or twice a week. DTX liniment ang pwede nyo nga gamiton.
0: Gahubin ka kung masayihon ka, kag naka-extend ka. No? Amunin ka patang kombinasyon. No?
3: Bantayan ang pag-abot sa inyong mga lugar. Sining DTX soap, beauty soap.
1: DTX liniment.
0: Liniment.
1: Wala na may gabaligya sa isa ka, ano namon, ka balanyos, kay ginakopya.
2: Wow. Ginapiki to
1: sa ginapiki. May gagawa nga Jill. Ginagawa nga liniment. Inaano na lang man. Basi dugay-dugay may magawa man nga DTX herbal oil.
3: Hindi ko mong pati magambal sila nga produkto ni Dr. Ramil Oy ha. DTX na gid lang.
1: Oh, DTX na tayo subong.
3: DTX na tayo subong.
0: So sa mga suki na mo sa abon kag sa oil, ang abon na mo subong DTX Beauty Soap na. DTX 500 Beauty Soap, ang amon liniment, DTX liniment na. Ha? So, amon man na sa Japon, ginpa-kampiyon pa gid. So, amon na lang inyong pagbaklon, na Sir JP.
3: Alright.
4: D3Bio. Ako si Jomer. Katumarget ko sa D3Bio kagang bilog ko nga pamilya para maligawan ng infeksyon, tuga sa mga virus kag bakterya.
5: D3Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3. Pamakal sa mga butika. D3Bio.
3: Paano makabulig si D3Bio sa athlete's foot? Sa talk ni Doc with Sir Boy Sulweta.
0: Thank you, Sir JP. So, subong nga adlaw ton

0: kanta paano bala si Klinika Ditribayo makabulig si imo kontra alipunga.
1: Mm. Kung may hyperhidrosis ka, nablang gabasa imo tiil, sir boy, gakuan man mo, gabalhas man tiil laton mo, mm, dako chance ni mo nga magkakuan ka, magkalipunga ka, or magbaho imo tiil.
0: Mm.
1: Ang isa sa mga kabangdanan sa baho tiil, ti allergy. Kung may ara ka bacterial infection sa tiil, may ara ka ining gituwag occasionally psoriasis, ti ang medium chain fatty acid nga makita mo sa ditribayo or ining extra virgin coconut oil nga ara sa ditribayo, ti natural fungicide sa sir boy.
0: Uh-huh. Anti-fungi.
1: Pero ang suggest na ton, labhi man ninyo ko ani inyo sa patos. Sa ano pa nga inom mo da, pahid mo da sang ano sang ditribayo sa imo tiil, inom ditribayo ti way labalaba imo ano imo sa patos
0: imo mit lain pa yung midjas.
1: Painitan mo, labhan mo kag painitan, makabulig na siya. Ti ang Klinika Ditribayo sir boy ginagamit ato na topically, both ha, inumon mo kag pwede mo ipahid kung may ara ka na athlete's foot, no? Or ginatawag na alupunga. Ining athlete's foot, sir boy, siyempre kabalo naman tao. Fungal, no? Daw ala ringworm, no? Infection is siya caused by fungi. So, gakatambo lang ni sa mga wala laba nga sapatos nga nabasa.
0: Mm-hmm.
1: Ang lain kung may diabetes kaya eh. Lala agad yan.
0: Lala,
1: weak imo immune system. Pero kung nakaditribayo ka, mabakod immune system, dali maumpawan imo athlete's foot. So sa mga ginikanan da, ng may mga kabataan, adlaw-adlaw pa inuman ang kabataan sang ditribayo para layo sa athlete's foot. Mas nami pagid kong pahidan ang ilang mga tiil sang ditribayo. Ibutang la as topical ointment, sir boy, ang aton nga ditribayo.
2: Yes, so luwas nga ginabulad naton ang aton sapatos sa init, sir boy, bago tapos aton soksok, no? Kadadlaw ilis kit sang midjas, no?
0: Oh,
2: so
0: correct.
2: Ano bala ang ara sa ditribayo, no, nga makabulong sang alipunga, no? Ang ditribayo may ara sang lauric acid kag caprylic acid, no? Isa ka duha ka klase sang medium chain triglyceride nga specialist gyud sir boy sa pagpatay sang fungus o kun fungi nga kabangdanan sang athlete's foot o kun pagbaho sang aton nga tiil, no, kag ang ditribayo makabulig gyud sir boy nga magpatay sina nga fungi,
0: mm-hmm,
2: no, once nga gina-apply naton topically sa aton nga tiil, no. So a good malikawan naton ina sir boy, especially kung nagabalas ang tiil naton at hindi na paghulaton nga magka-athlete's foot ka pa, butangin na sa ang Klinika Ditribayo ang imong tiil para malikawan ang athlete's foot, ang ringworm, ang yeast infection. Kag luwasin na sir boy ang Ditribayo, Klinika Ditribayo, mayra sang gallic acid, isa ka antioxidant, no, nga makita naton sa extra virgin coconut oil nga amo ginaya ang nagapatay sang fungi sir boy. Sa una sir boy madre kakao tapos butangan sang gata sang lube
0: oil campion
2: ginabulong na sa katol, no. Mm-hmm. So ining ditribayo, no, natural, no, way kagi init nga nami gidya sir boy nga makapatay sang ginatawag kagaw kon fungi nga kabagdanan sang athlete's foot.
0: Correct, Doc Sam, no, kadlaw ko asa panahon namo ni Sir JP.
1: Mm-hmm.
0: Kamahal magbakal midyas.
1: Mm-hmm.
0: Mahal gidya. Subong niya midyas may kabakal kaya limashin. So, sunay niya magbakal ka midyas doon kabakal ka sapatos, no?
1: Uh-huh.
0: That's why.
1: Ako walagi ko midyas sir boy kay way ko inog bakal.
2: Gatsinila sa sitok.
0: So, subong pindin siya kapat niyong pakto ni siya midyasan. Anyway, amon ni ang ano, proper foot hygiene, no? Tanamon tagid per me ang aton tiil. Lalo na nagkanto sa uba, as nagkanto sa baha, may hydrosis ka, gabi, magbalasin mo tiil, tanawon mo git per me para layo ka sa athlete's foot, no? Nugay, panghulam sa patos sa iban,
1: mm-hmm,
0: ha? Lalo na sa mga tao nga ginulaman mo, mm-hmm, gaubra, adlaw-adlaw, yagalakat sa dalan, kay most likely, base may ara siya sa ginatawag nga athlete's foot, no? Ang nami iya sa Klinika Ditribayo, kay kung may athlete's foot ka, ginpatayan ng yeast infection or fungi infection, gagakosin na, gina-help niya palawas mo repair sang imopilas caused by your alipunga. Paano? Si Klinika Ditribayo ginapadamo ang collagen production sang lawas mo. Ang ginatawag nga pepsin soluble collagen gadamo ini tungod sang medium chain triglycerides nga sa Klinika Ditribayo. Ano ang ginaubra sini? Kung nami ang imo collagen production, nami ang pag hilom sang imo suga, sang imo pilas, nami pag-heal sang imo pilas, no, dali magpali ang imo pilas kung damo collagen kiga tumal ka permi sa imo klinika D3 Bio. So kung ikaw may athlete's foot o may mga pilas-pilas nga ara sa imo skin, tilawan nyo. Pusa ka mo sa isa ka klinika D3 Bio and apply it topically to your wounds. No? After cleaning it, makita nyo kung ano ka baskog sa klinika D3 Bio, taken orally or applied topically. Klinika D3 Bio will help you. Hindi lang sa trangkaso, ubos, ipon, kagilanat, ikaw ginaamblingan, abyan, pati sa imo pilas, pati sa bawat diil mo, ara si Klinika D3 Bio.
3: D3 Bio. Problema sa trangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid na ginahimo monolaurin sa atong lawas na tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio. Adlaw-adlaw. D3 Bio. D3 Bio with Physio.
4: Ako si Ana. Before problema, ko gidang ako na regular nga regla. Sang pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay, gidang resulta subong normal na gin.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Matagat sa mga buti ka. May DC. Ang alkaline nga vitamin C.
5: Ako si Milagro. May arap ko ulcer. Hindi gid ko makakount sang sakto pero may lang ko gasuka. Ginpainom ko sang may PC sang akon mama. Buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamatya. Itibugit ka tama.
3: May DC. Mapalit sa mga buti ka. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Ko si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, buti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akong nga ubra, alertogid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labis gid pagpabaskog sa lawas.
3: Mighty C, mapalit sa mga butika. Informasyon sa ikaayong lawas.
7: Iktata sa dugang ang mga benefits nga mahatag sang D3 Bio sa imo pag-inom sini adlaw-adlaw, Dr. Mil.
1: Rhodopsin. Ang rhodopsin isa ka protina nga aras mata nimo nga makakita ka biskan dulom, Sir Boy. Ang rhodopsin isa da sa component is vitamin A. So ang vitamin A hindi na iya maabsorb kung hindi ka pala inom D3 Bio, Sir Boy. So meaning pa kung pala inom ka D3 Bio, mas the best nga makabulig ang D3 Bio sa absorption sining vitamin A. Kag ato na balaan nga ang vitamin A ga-play ni siya sa crucial role sa imo nga gituwag clear cornea, which is the outside covering sa imo mata. Kag ang nakanami pagid, siyempre ang vitamin A isa na sa mga kinahanglan para magnami ang imo nga immune system. Hindi na ma-absorb kung hindi ka pala inom D3 Bio. Kag ang vitamin A kinahanglan na para sa imo mga tulaan. Hindi magnami imo tulaan, hindi magbakod imo tulaan kung wala ang vitamin A. Hindi man ma-absorb ang vitamin A kung hindi ka pala inom D3 Bio. Inaana ka nami sang pala inom ka D3 Bio. Kaya nga man, hapos ma-absorb ang vitamin A, damo ang mabuligan niya.
0: Sir JP,
7: abi mo kung nga ang tawag gihikog, damo. Depression, problema, no pa. Kulang tulog, Judith. Ini tanan, pwede laman ni gani, Sir Boy, masolusyonan mo. Kung gamagnesium ka. Pero may ginambali, Dr. Ramil, ang pag-importante sa magnesium, pero abin nyo, ang magnesium kung wala D3 Bio, wala pulos. Kaya hindi mo ma-absorb. D3 Bio plus magnesium, igbuligan sang D3 Bio kung ma-absorb mo ang magnesium sa lawas mo. Anong resulta? Hindi ka manami mo tulog, hindi ka ma-depress, why ka problema, nami ang imo reaction sa exercise, nami imo metabolism, halos tanan-tanan mabuligan ni magnesium if ga D3 Bio ka, Sir Boy.
0: Kampiyon, Sir JP, no? Ang D3 Bio, ga pa nami man sa absorption, sang vitamin D3, nga gindala niya na gani. May alak na sa dalang vitamin D3, ginapanamit niya pang absorption sang vitamin D coming again from the sun naman, no?
7: Huwag po silingon, Sir Boy, kung D3, kulang gid siya, no?
0: Kung kulang,
7: minano pa
0: kalanlan, may arak gid siya, may upod gid siya, nga MCTs, nga arak sa klinika D3 Bio. Kung nami ang imo vitamin D3 absorption, kampiyon ang imo mga tulaan. Kung kampiyon ang imo mga tulaan, most likely, kampiyon man ang health sa imo bone marrow nga tagahimo sa imo mga soldado sa imo lawas. That's why, kampiyon ang immune system mo kung ikaw permigo tumasa ang klinika D3 Bio. Pat ang pinakanami, gidya, kay ang klinika D3 Bio, even though ginapakampiyon niya ang performance sa imo immune system, wala yan ni ginapaobra sang sakto kay nga siya mismo ang maprotekta na kontra sa imo sa mga pathogens, even internal threats like cancer, metabolic syndromes. Ini tanan-tanan, protektahan ka ni Klinika D3 Bio. So for your 14 pesos a day or even for your 28 pesos a day, kidoblihon mo adlaw-adlaw, tanan-tanan ini nga benepisyo makuha mo sa Klinika D3Bio. That's why abyan nag-ayo ka sa imo trangkaso kag hilanat kag sa imo ubo. This is the reason why Klinika D3Bio has healed, has helped a lot of Filipinos na. So kung ikaw may problema sa trangkaso ubo sipon kag hilanat, mag-Klinika D3Bio ka na.
8: Impormasyon sa ikaayong lawas.
9: Wala na mi time. Ini naman si Dr. Miloy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntunan, mag-aayo gid sa madamo ninyo nga balatian.
8: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Miloy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C. D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulama tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utan kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kapagdanan sa matasing kapagtigulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Ariel, nagkantong sila yung isang nagligad, sakit-sakit, hindi ako tama, kaya ba siyang tiyo ko? Tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules 3 times a day, 3 ka adlaw, gula ang sakit. Kit sa
0: ako, tutunan.
1: Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
2: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Gagali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akon tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka ang butik. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gaya na gid na akon ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap.
6: Mabakang sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani, may yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
6: Mabakang sa mga butika.
8: Spore Biotics. Nagin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health.
9: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend. Food supplement for men, si Tarling.
0: Extend food supplement for men. May maka, kag lavawaska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
9: Ga! I-shoot na ga!
10: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
11: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
10: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
11: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
10: Clinica Deo Fresh. Available now.
0: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
12: Website po na

0: kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
1: Number one.
0: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Las 4:37.
3: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. Ang inyong tagapagkising tuwing umaga, ito ang Balitang K5 sa Umaga! Balitang K5 sa Umaga! Ang kalipunan ng mga balitang lokal, balita sa loob at labas ng bansa, Balitang K5 sa Umaga! Magmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga, kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin sa Pantay Merkado Update. Balitang K5 sa Umaga! Balitang K5 sa Umaga!
2: Isipo na nyo silang mga orasan, alas 4:38 na. Balita ang K5 sa umaga. Webes na kita sa sinayang bulan sang Mayo tuwing 2026. Pizza 14 na. Bispira sang Mother's Day. Medyo lualigbat na kay gamat-amat ng mga Turko. Buas will doon eh. Sige mga kaki-five, sa atong sining pagpangalagad karon nga aga, maro sa jagawa ang pag-aulo ang bala na ton karon. Dili sa atong sining pagpangalagad sa balitang K5 sa umaaga pa. Kinanglanon na ton, may update ang atong sining ang mga suki. Ilabi na gyud ang atong sininga mga taga Palamati sa tatlo tanan ka merkado diri sa syudad sa Bacolod, Burgos Public Market, Central Market and Libertad Public Market. Sige na nan open sinyo alagad ka K5 babes kay dalaw.
4: Amaro man siya K5 Robert Pacardo.
2: Sa mga balita lokal mga ka K5 sa atong sininga mga pangulong dinalan. Kapin 1.4 million nga bulig pinansyal ginpanagtag na sa 358 tanan ka mga binipisaryo.
5: Binipisaryo sang ginabitin kita sa ito
2: AX ni AX
5: kapin sa 1.4 million nga bulig pinansyal ginpanagtag sa 358 ka beneficiary. Okay. Tapi kabahin mga K5. Backtracking o kon yes, backtracking sa pagpatay sa Army kag CAA sa Sagay nagapadayon.
2: Manog salom sang diwal. Nagdililiwal matapos malumos. Grabe. Sa Valladolid.
5: Luoy man. Ang pagpanalong pertigid ka budlay ka Kipe Babes para lang may pakaon sa pamilya. Ang imo pag ginahawag ginapunggan mo pada.
2: Naubusan guro
5: nagatrabaho
2: si
5: pang imo kamot. Sa aircon lang taguro kag member sang Crocodile Farm siguro ka Kipe Babes.
2: Na.
5: Para nga daw tauhay lang, no? Paldo pa.
2: Paldo pa. Paldo pa.
5: Oo.
2: May problema na kay kung mag membro ka sang Crocodile Farm.
5: Oo.
2: Paldo ka, paldo. Hawayan, lang nagaling hawayan.
5: Army kag Civil Armed Auxiliary Member ngagin patay sa Sagay, nakilala na.
2: Danyos ang sunog sa Barangay 7, Bacolod, Bacolod City, nagdangat sa 520,000 pesos.
5: Wala pang ulan-ulan, Chakipa Babes. Nagataas na ang kaso sang dingge. Lihog lang, amat-amat na kamukli ni Kadit Ribayo. Hindi na pagkalipati para may panangga, may panaming kamo sa dingge. Kaya naglabot na sa 165 ka mga kaso sang dingge sa siyudad sang Bacolod.
2: Panginbulahan. Pila ka mga Negrosanon graduate sang nangin na ang nangin na top notcher sa March 2026 licensure examination for teachers elementary kag secondary level.
5: Motorista patay, duha pilason sa aksidente sa Bacolod.
2: Ariglado, sige mga kakibab, alas 4:42 na. Ining abahin dolon sa kaalwan sang power trio. Ang power trio mga kaki 5 kampyon para sa aton sinilawans. Kay Mant Kabalo ka naman mga kaki 5 ang aton sinilawans. Manggad amo nang dapat naton ngay baloon. Kay ang aton sinilawas manggad mga kaki 5 am ligan tagid ang aton sinilawas adlaw. Kay kita ang ginasaligan sang aton sininga pamilya mga kaki 5. Mano na lang kita ya kung mabag down kita.
5: Yes, mga asawa.
2: Mga
5: asawa da pira higit ka pakaon sang utan ang inyo nga bana.
2: Uh-huh.
5: Ang budlay way na kamo bana, ikaw na lang asawa, ikaw pa ang bana. Mahalungan mo gid paano kung ikaw mabag down? Halungan mo gid lawas mo permi no kay bawal magkasakit.
2: Uh-huh.
5: Kung ikaw ang breadwinner, mga kaki 5, ikaw ang ginasaligan sang tanan. Paano na lang kung ikaw ang mabagdown? Wala na sang saligan, problema, gutom ang panimalay, dako nga problema sa pangabuhi ka, Kipe Babes. Hindi gid pagkalipatan nga mag-practice kita sang maayo sa ikaayong lawas ta.
2: Uh-huh.
5: Mag-inom damo tubig, bawal magpulaw, kag i-practice gid mismo ang exercise ka, Kipe Babes, healthy foods. Paglabaw sa tanan, buligi man ang kaugalingon mo, pinaagi sa pag-inom sang klinika D3Bio, dito extra blended jag may TC.
2: Na. Ang muna pinaka-importante, mga kaki-5, kay kung may ara ka lang sini, mga kaki-5, do pariyo lang ang may butika ka sa panimalay mo. Nag-ginabuligan ang ma-maintain sang normal ang blood sugar, mga kaki-5. Ang lawas mo, nag-papanaog sang bad cholesterol. Mayo para sa panit kaga buhok mga kakibay, buhok-buhok lang ni punta kong bagay ni.
5: Yes.
2: Nagabulig sa liver cleansing kag weight loss. Aha. Ang sugar cane extract mga kakibay, kay ara ini sa DTX 500, may iron, magnesium kag calcium. Nagabulig sa hydration, nagapabakod sa immune system kag nagabulig sa pag pamatok. Sang sipon kaga hilanat mga kaki 5. Kinabatuan ang hilanat kag sipon kataro mga kaki 5 kon may ara kasini sang DTX 500 kay sigurado ang sugar cane extract ara diri sa DTX 500. Nano ining mangustin, malunggay, garlic, spirulina, insulin plant, nonifrots. Nonifrots, harapan nimo. Kakita ka ng nonifrots pang.
5: Hindi ko pamilyar actually.
2: Daw, kuhan bala sa'yo, daw, ano na daw, tipulo na siya nga prutas. Hindi magiging ko pala kaon siya, pero kilala ko na yung prutas nimo. Dako gali ang beneficios lawas ta sini. Amo ni nga, rasubong sa ko, nala, na dala pa rin siya sa isa sa ingredients. Sa sining, kuhan sa mga, sa DTX 500 mag-design sa component sini mo mga kaki-5 tinagahatag sang natural nga antioxidant nagapabakod sang immune system may mga mineral pareho sang iodine zinc manganese kaga potassium nga importante mga kaki-5 para sa growth kag development. Amo ni mga kaki-5 nga masyado ka-epektibo kag kampyon ang DTX 500 kag naprubahan na proven and tested na mga kakifay. DTX 500, dugangan pa sa D3 Bayo. Kaya sila niya nagsanay persa daw mga sinador mo sila kunwari. Nga nagsanay persa man sila niya mag-isa kita. Kaya para malampuasan ta ang mga pagtilaos kabuhita. Nga hindi mga basta-basta sudlon lang niya plenaryo kang harason mga kakifay. So amo ni ang D3 Bio kag ang DTX 500 kag ang Mighty C alkaline
5: vitamins. Kakipe babe, salin sa ulo nga pag mintinar ta adlaw-adlaw. Amo ni ang lain na kay adlaw-adlaw kag mintinar ta sa ang aton nga lawas, salin sa ulo. Pagadto sa imo kuko sa dalom sa imo tiil, halimbawa, buhok. Shampoohan mo, no? Pagkadto sa kilay mo, panamiyon mo pagidang imo kilay. Iba na ginatriman pa nila na. O kung ano yung eyeliner, ano? Eyeliner. Oo. May ara pa kakipay babes ang aton nga ngipon ginatutblasan ta,
2: na,
5: no? Ginalugudan tang lawas ta, kukota ginalimpyuhan ta. So do halos hindi na malipatan sa kada semana kakipay babes. Pero basi na lipatan nyo ang internal organs nyo, ang lungs nyo, ang baga nyo, ang gallbladder nyo, no? Ang liver, kag kidneys, kakipe babes, ang inyong intestine, ang inyong pancreas, ha? Mga kakipay, ang inyong tinaida, kag ang inyong urinary bladder, mga kakipay, back up man adlaw-adlaw. Kung nag-back up ka shampoo adlaw-adlaw sa imong buhok, back up man adlaw-adlaw ini mga internal organs mo, tang DTX 700 Mighty C kag Clinica D3 Bio.
2: Na, amo na mga kakipay, kinahanglanon na to.
5: Hindi blouse to man. Pinanglugod ka adlaw-adlaw, pang toothbrush ka, pang shampoo ka. Bugos nga adlaw, ya, rice lang ginpakaon mo kag uga sa isa kadlaw. Sino man yung internal organs, hindi magreklamo sila. Unfair para dito sa sulod nga wala nyo nakita, nga wala nyo ginamintinar.
2: Na.
5: Oo. Kaysa guwa lang permi, muta mo lang, kinuha mo rin, pang-espiyo ka. Pulbusan mo, pag-uya mo, pero ya-liver mo ka gallbladder. Uy, magiging butangan na ka dito, extra-banded na.
2: Osto.
5: Bot sa imo da.
2: Osto.
5: Lugtas ko sa imo.
2: Oo.
5: Sa piyak na bahin ka, Kipe Waves. Mainit nga balita nasyonal, naglinupok sa Senado ka gabi, kahit tungod nga may attempt nga arestuhon gid si Senator Ronald Bato de la Rosa sa pihak nga may protective custody kag may pending petition sa Supreme Court sa iyang protection kakipay babes bilang member sang Senado. Pirmi lang nato ni nilayan ng opinion sa social media kakipay babes, no? Ang iba sila natin may warrant to balas nga nila mag-surrender. Pagaling ginalantaw dira nga international ang nag-issue sang warrant of arrest, may proseso nga dapat i-report ana di sa local court kag ang local court amo ang ma-issue sang direktiba sa NBI, hindi nga halin sa ICC direkta sa NBI, hindi maagi ari sa korte mga kakifive. Oo, ti ang protective custody gina question pa sang iban nga mga official. Pero tradisyon ini sa Senado, kakipe babes. Nga kung ara ka sa sulod sang Senado, sa sulod sang akon balay, hindi mo kuya anay madakop kung 6 years below ang imo kaso. Tiining kaso ni Dibato de la Rosa kung local, 6 up ni kakipe babes, pwede siya maristo. Ugaling, kay hindi local court ang nag-issue, kundi
2: ICC.
5: International Criminal Court. Bangod sini, may pilaya ka grupo. Sino ang nagmando sa NBI? Kino NBI, gid ang nagagawa subong ngalan. Kakipe babes, medyo nagapitik ang akon ko.
2: Base kung ano na sa NBI na?
5: May pila ka mga nagagawa ng informasyon.
2: May pila ka mga mando ko, no? Sa National Bureau of Investigation nga dapat dakpon gin si Bato at all cost. Amo na ang mga kwan, ang mga reports nga nabato naton mga kakifad. Mismo gina-confirm ni Senator Amy Marcos mga kakifive nga mismong Malacanang amoyang nagmando sa mga National Bureau of Investigation personnel. Pero ginpanginwala niya sa National Bureau of Investigation.
5: Para mas matag kay babes, makita nilang video, ari ang pagpanik sa mga pulis kag sang OSA, Office of the Sergeant at Arms, sang maglinupok dito kay wala pa mahibulaan primero kung sino nagpalupok. Yari ang video kay babes nga nagpanik ang mga personnel sang Senado, kag ang mga senador mismo dito sa sulod sang Senado sa maglinupok kagabi kakipay babe.
2: Aber, Ah.
1: Para sa inyo yung midpick.
2: Aha.
5: Na.
2: Mhm. Ini yung mga police niyo. Oh, white time mabalan pa kung sinong nagpalukok.
5: Wala pa mabalan.
2: Nagapanik na ang mga tao sa babaw sang Senado. Sa Senate building, mga kakifive. Mga armado ang mga pulis ngara sa babaw sang Senado, mga kakifive, sa panalgan sang building, sang Senate building, mga kakifive, mga pulis na ton, mga armado sa mga malipot nga armas, mga kakifive.
5: So, ining pulis, amo ning gideploy da sa Senado nga mag-secured kakifive babes sang peace and order, no? Nakibot sila nga may linupok. Hindi lang man abi actually ang pulis, kundi may ara pa nga marines kag kakipe babes ang USA, no? Ang Office of the Sergeant at Arms. Yari ang pahayag ni Alan Peter Cayetano. Si kay Cayetano na sunod ta kakipe babes.
2: Cayetano sa Cayetano?
5: Oo. Kung nga ang may nakasulod nga allegedly miyembro sang National Bureau of Investigation, paano siya nakasulod? Yari ang statement ni Senator o kung ni Senate President Alan Peter Cayetano.
6: To update po ha, to update, I'm sorry I have to update you this way. Hindi po ako makalabas sa media because the report so far is that there were agents na sumabay sa media and claiming to be media.
2: Uy!
6: So, there are now more than 100 sa labas, nakabarricade yung ibang doors. But I will use this medium. Sergeant at Arms, PNP, Marines, dadating si Sec. Remulla, please escort them, please allow them in. Dadating po si Sec. Remulla ng DILG with one of the PNP. It is not them attacking us. Allow them in, isesecure daw ang building at tayo. But I just want everyone to know, ito pong grupo na nandito, we're not going to leave each other, we're not going to leave Senator Bato. May agreement na. We're still looking at the Supreme Court decision, but his legal remedies have not been exhausted. Sabi ng Supreme Court, binibigyan ng 3 days to comment. So we are relying on the law, relying on the Constitution, we are relying on the word of the NBI.
5: Okay. Thank you. Thank you, Kipa Bitan. Kaya gahing agaw kita sang oras. Kakipay babes, nagagawa sumong nga may isang NBI agent kuno nga nagsabay sa media.
2: Nagsabay sa media.
5: Pero may
2: nagkakadbaw na mo sa media nga totos babaw mga yes. Gano mo.
5: Nagabot si Secretary Remulla kag nag-declare nga ginsugo sa ni President Bongbong Marcos kag sin nga i-secured ang Senado. Wala sila isang plano nga arestuhon kuno si Bato de la Rosa. Pero aring ipagwa nga statement ni Amy Marcos, kundi gindumduman mo nagligad adlaw gin pang site into contempt ang mga miyembro sang kwan
2: sang NBI
5: kay ginlagas nila si Senator Bato de la Rosa sa vicinity sang kwan sang Senado sang nag-amuna tong sitwasyon iban nga mga senador nagguaya kay Kipebis nagpuli naglikaw ang mga grupo lang ni Bato de la Rosa among ara si Soto nagwa gani sa Senado nakita siya nga nagasakay ay gidugin bato to siya sang kwan ginabandon yung mga kopdana niya no ginhaboy niya isang bato sang butilya ang iya nga salakyan sa ginmab ang iya nga salakyan sa Kipebis sa mga supporters manto si Dalom kay ang garali sa Dalom kay Kipebis supporters ni Bato de la Rosa kag supporters sang administrasyon sa Kipe Babes ang mga kontra.
2: So hindi tanan to mga nagarali to mga supporters ni Bato kundi hindi. Mga supporters mas administrasyon
5: mga anti-DDS kano to sila kag Kipe Babes ang mga IGK to kag Kipe Babes nag-abot si Dila, si Remulla nga nag-meet sila ni Cayetano dito kag nausgahan pero aring statement ni Amy Marcos nga may isa kuno ka abogado ng NBI agent nga nadakpan ari ang statement ni Amy Marcos
2: NBI agent
5: Marcos. Yes
7: nakagulo pa rin kami rito kasi ang balita may nahuli na isang NBI na CA confidential agent na binalikan yung kanyang tactical bag na siyang naiwan dito sa hagdan ng second floor kung saan nagmula yung putukan. Ngayon, yung tao na nahuli, pinangalanan yung NBI boss niya, si Attorney Bomediano ng NBI Transnational Crime. Mm-hmm. Kung sino man siya, siya daw yung nag-order sa kanila na lusubin yung Senado at takipin si Senator Bato, anuman ang mangyari, sino man ang masaktan. Mm-hmm. Kaya eto nga, Attorney okay. Bomediano, kung sino ka man,
5: thank you, Kim Evitan.
2: Okay. Si Comediano.
5: Oo.
2: NBI director.
5: Oo, I don't know kaki pa babes kung may mando ini kay national director
2: Matibag.
5: Aha. Kay nagpagwas ang statement nga wala kuno sang mando si President Marcos.
2: Uh-huh.
5: Ano ka matuod ni sino nang mando? Alangan man si Trillanes kay wala man sa authority.
2: Kag mismo ginapanginwala ni Matibag nga wala sang maigin deploy nga mga confidential agents ng NBI.
5: Oo.
2: Sa Senado.
5: Yes. Pamatian naton ang statement sa wakas. Duha gid ka oras, sobra ka duha ka oras nang pagwa statement si may President Bongbong Marcos. Uh-huh. Yari ang pahayag ni President Bongbong Marcos.
8: Magandang gabi po mga minamahal kong kababayan. Ako'y nais magbigay ng isang statement tungkol sa mga pangyayari sa Senado ngayong gabing ito. Noong 2 oras kalahati ko na minomonitor ang sitwasyon. At nung una kong nabalitaan na nagputukan, ay ang una kong tinawagan ay si Sec. John Vicrimulya ng DILG. At tinanong ko, magpa-report ka sa mga pulis na nandun na kung may nangyari, kung meron silang ginawa. At tapos ang sunod na tawag ko naman ay sa NBI. Mm. At tinanong ko sa mga NBI at kay Director Matibag, eh kayo ba ay pumasok sa Senado? Sabi niya, wala kang instruction. Ang sabi sa akin, wala kang instruction, sir. Kaya ba't namin gagawin yun? Kaya masasabi ko sa ating mga kababayan, yung nakikita po ninyo na naka-uniforme sa loob sa mga sa news, ang mga naka-uniforme doon, dalawang klase. Yung PNP, police, na naka-duty sa Senado. Mm. Nandun sila para bantayan ng Senado, para mag-crowd control, para mag-secure ang Senado. Yung isa pang may hawak na naka-uniforme ay yung Marines, may Marine Detachment, na nandun talaga sa Senado, tiga dun sila.
2: Mm.
8: Ang trabaho din nila is secure ang Senado at magbigay ng yung nakikita ninyong honor guard. Yan lang ang sundalo o pulis na nasa loob, tiga doon ang nandun. Yung isa pang nakita ninyong grupo na kasibilyan at may hawak ng mga mahaba, mga usayon, yun naman sa Sergeant at Arms ng Senado. So lahat ng nakikita ninyong naka-uniforme o naka-armado ay nandun, ay tiga doon. Nandun sila talaga, doon sila nag-duty. At isa pa ay nais kong maibida sa inyong lahat, wala pong instruction kahit na kanino na hulihin si Senator Bato. At ang nangyari, ang NBI, sinabihan ko nung lumabas yung resolution ng Supreme Court, mga alas 4 yung kaninang hapon, ay sinabi ko, umalis na kayo dyan. At nag-comply naman sila. Kaya nung kausap ko si Director Matibag, sabi niya walang NBI doon, nandito lahat kami sa opisina.
5: Okay, kakipapitan,
2: okay.
5: Galawi kita. Butilingon, kung nag-instruction si Marcos na pahalinun ang NBI, dito mga alas 4 kahapon, sino ang nag-instruction nga makadto sila dito antes ng alas 4?
2: Mm-hmm. Hindi.
5: May hibalo siya?
2: Aha.
5: Kaya siya man nag-instruction na umalis na kayo dyan.
2: Mm.
5: Ang pamangkot, sino ang nagsugo nga kadtoan sa Senado?
2: Aha.
5: Diba? Number one na.
2: Aha.
5: Ikadua, ang naghimo ko no, hindi taga-gobyerno. Do, ginapasaringan niyang mga kaliwang grupo.
2: Aha.
5: Oh,
2: hindi taga-gobyerno.
5: Oh, hindi ko no taga-gobyerno, pero maathag nga may NBI agent nga nadakpan.
2: Mm.
5: Nakahibalo si Director Matibag sini sa ginhambal ni Amy Marcos o kon wala. Pero ang matabo ka kipa babes, imbestigahan sang DILG kung sino to ang nagsulod, kag imbestigahan man sang Senado kung sino to nagsulod.
2: Bantayan ta na mga ka-K5 kay man ti investigation pa lang ini. Magapatigayon sang investigation kung sino yadtong tawo nga ara sa sulod sa Senado ang nakasulod kay ginasiling nila damlag pa nga miyembro sa National Bureau of Investigation, mga KK5. Gin-confirm ini ni mismo si Senator Amy Marcos nagpahayag nga miyembro sa National Bureau of Investigation kag sa idalom ni Comediano mga KK5 ni Comediano bangod may bag nga nabilin sa agdanan sang naglinupok na dito nakilala mga KK5 sang naglinupok na kunin nagpalagi otos la nabilin ang bag to that's why dito sila nakilala nga sa National Bureau of Investigation agent siya confidential agent mga KK5.
5: So KK5 babe ang ako lang damahambal. Sino ang nagmando? Kung ang ako niya paghangop niya, kung nagmando si Marcos ng pull out sa alas 4 ya, when ang balaan kung sino nagbalik da, kung nagmando si Marcos nga ma-pull out alas 4, sa ako niya, hindi ayan nga siya man ang nagmando nga kantuan sa Senado antes ng alas 4. Okay? Di ba? Kag pagkatapos, sino nagbalik? Sino nagsugo liwat? Kay pinang site contempt to gani na sila site into contempt na ining mga NBI agent kay naglagas kay Bato De La Rosa mga kakipay.
2: Motong nga ko na siguro ba namilit ini sila kay manti ang gwardiya dito yas babaw sa ikaduha nga palapag sang building ni nagamando nga hindi sa pagpasudlon mo.
5: Kag ang nagpalupok to kakipay babe sang namonitor na sang usaa nga may kahinahinalang nga armado nga tao nagpinalupok nag-warning shot sila nagsinunod pero ang pulis way kahibalo to kag ang Marines pero ang usa ato mo nagpinalupok kahora ay dirang pila ka miyembro sang Marines
2: so diri mga KK5 nag trigger nga may mga linupok bangod nga namilit ining mga tao nga magsulod sa apisar
5: na ginpunggan pa nagpa-disguise nga media para kasulod sila
2: tiyan mo na mga KK5 dito sa ginpalokpan tiyan ang mga ang palamang ko tanong dire sino ang nagpalupok kung may nag-warning shot sino ang nag-warning shot sino nagpalupok sa hanay sang Marines
5: kag sino nagsugo ang pinakaimportante
2: sino nagsugo
5: sa NBI mga panya tablanay pasudlanay kay pabitan mga panya sikap butod sa aton niya good vibes
2: si butod
5: kay lapit ng eleksyon kay Kipay Babes sang barangay kapitan sang iski BKA barangay and iski election mga kampanya tanay ini nga bahay ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix hindi kompleto ang adlaw kundi kamo kapangapay sang DTX Coffee Mix kaya nakakapi na nakadetox ba kap mga panyata si Kaputod subong kundi kalabanan dahil lang kakipay babes kung nagapakampanya ka sa lakyan na kakipay babes sa may speaker subong nga kung mga suludlon hindi nakasulod sa lakyan mo
2: hindi na
5: bluetooth speaker na lang speaker. Pas anon mo na lang speaker kag bit-bit ka microphone para batian ka sa mga kalibla improving sige ba kakipay babitan
2: galing kay ti si Toit lang ang mga bluetooth da basko ka
5: oo gani siguro doon mo kag may battery sige.
9: Mga palangga ko nga pumuluyo. Mapadalagan ako liwat barangay kapitan.
2: Binato sa. Na binato sa.
5: Ang term sa amo na sa Iligay noon, dalong Iligay noon dito sa Panay, nagtaripad. Kaya hindi ka man nagtaripad. Nagtaripad si Kap. Kay tungod nga binbarto na siya, no? Kap, magpaupod ka Kap mag-kampanya. Hindi ka magmatumat sa
2: lang. Sa Blupas Santo sa ganyan. Ulo-ribay na sa Blutus Speaker niya. Niya magpadalagan ko, liwat! Niyari mo. Niya graduate ka na.
5: Graduate ka na. Sige.
2: Makomersyal kita na yung mga KK5. Makomersyal ka rita. Balikay kita matapos ini.
10: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa KK5 News FM makalipas ang ilang paalala.
11: D3 Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbikrobyo. Mag D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid na ginahimo monolaurin sang atong lawas nga tumang epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio. Adlaw-adlaw. D3 Bio. D3 Bio. Senior citizen ka na bala? Kag medyo lipato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio. Nga isa ka sahi nga brain food. Kagantin luman san aton uto. Rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DGX 500. Di na problema mo bala ang mataas ka blood sugar level? Mag DGX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DGX 500 na. DGX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DGX 500, ang pinakakampyon ng antioxidant. DGX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
12: Ko si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, buti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akong nga kubra, alertogid ko sa banikotoras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labisgid pagpabaskog sa lawas.
11: Mighty C. Mabakal nga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
13: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Kung nalagid ako makabatsyag sa sakit.
11: Mighty C. Mabakal sa mga butika. DDX Beauty Soap.
14: Hi, ako si Roslyn. Isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga best.
11: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
15: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
16: Una,
15: magid ako sa akong body odor.
16: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
15: Pero subong,
16: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
15: Kag naghamis ka nagputi gid ako nga panit.
16: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
11: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika. Masakit ang tiyan, masamin na budlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Sport Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
17: Duha ka klase ang asthma, allergic nga ang kabangdanan, exposure sa allergen, kag non-allergic nga naghalin sa stress, sobrang exercise, sakit nga dulot sang trangkaso kagilanan, nagalain-lain nga klema, kag iritasyon sa mahigko nga hangin nga nagadala sang mikrobyo.
18: Si Teresa Abilar, nag-star sa Barangay Bata, nagpasalamat ako sa Dr. Pinoy's Quarantine Capsule kay ginayo niya ang balatian ko ng asthma. Kaya kung wala ko nakatumar sa Dr. Pinoy's Quarantine Capsule, asa subong nagaantos ako sa ako na balatian.
17: Dr. Pinoy's Quarantine Capsule, protection sa mga balatian.
19: Moderna Max. Ito si Pimpinito, nagsaka akong high blood at nagsaka ang akong sugar. Kapag inom ko sa Luterna Max capsule, nagnubo ang akong dugo ng akong sugar.
20: Luterna Max capsule and Luterna Max coffee blend.
11: Mabakal sa malapit na butika. Sa among lugar, sikat-sikat ko tuya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
21: Hey, boss, Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka-1 round sa akon. Inikal.
11: Pigaw ang performance kay darling. Mag-extend food supplement for men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance. Extend.
22: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
23: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
22: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
23: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
22: Clinica Deo Fresh. Available now.
11: Problema sa mata? Ari na ang iCare Gold Capsule. Mas pinabaskog, mas ginpandami. iCare Gold Capsule. Ang kapsula ng ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, ang ginpabaskog sa bilberry extract. iCare Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa madami na eye health. Mag-inom sa iCare Gold Kaupod ang
0: Kulang sa pagbutang, sang eye care drops adlaw-adlaw. Ang eye care gold capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa marubo na presyo. The wait is over. The fire of excellence is about to ignite. From May 24th to the 31st, the nation's eyes turn to Prosperidad, Agusan del Sur, for the 66th Palarong Pabansag.
1: 66th Palarong Pabansag.
0: 20 delegations, thousands of young athletes, one goal, greatness. This isn't just a competition. It is the birth of our future Olympians and Asian Games medalists. And bringing you every heartbeat of the action is the country's most trusted source for sports. K5 News FM Philippines, backed by the massive reach of 5K Broadcasting Network Incorporated, led by Dr. Ramil Uy. Our 62 stations nationwide are locked in from the first whistle to the final medal. We are your front row seat to history. Live updates, exclusive interviews, digital integration, real-time coverage across the island. Palarong Pabansag 2026. United in pride, driven by excellence. Catch it all on K5 News FM. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, musika at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM. K5 News FM 66 Palarong Pamansa Special Coverage ay hatid sa iyo ng Clinica Power Trio DTX 500, your superior antioxidant, Mighty C, alkaline-based vitamin C, D3 Bio, antiviral and antibacterial specialist, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa. Clinica Deo Fresh Roll-On, Clinica DTX Beauty Soap at DTX Herbal Oil. Congressman Alvy Benitez of Lone District of Bacolod, Mayor Greg Gasataya of Bacolod City. K5 News FM. K5 News FM. News FM.
2: Balita K5 sa umaga. Balik na kita mga ka-K5 sa atong sining pagpangalagad. Dr. Pinoy's Qualine Capsule. Isa init ka importante mga ka-K5 ang Dr. Pinoy's Qualine Capsule. Tagamlay sa atong sining lawas mga ka-K5. Ang Dr. Pinoy's Qualine Capsule mga ka-K5 amo ni pinaka importante. Makalikaw kita sa mga balatian. Nami ni kay may skin protection pa ni. Naghatag sang protection batok sa UV radiation mga ka-K5. Ang Dr. Pinoy's Qualine Capsule maayo para sa psoriasis, dermatitis, kag acne. O antioxidant properties pa may arap siya. Nagapugong mga kakibab sang oxidative stress kag nagapabakod sang cells, nagabulig sa pag-repair sang organ damage, kag pag-detox sang dugo. Mga kakibab, ha? Naghatag man sang kabasko kag nagapaayo sang memorya. Ha? Maayo para sa senior citizens kag nagakinanglan sang extra energy. Ang Dr. Pinoy's Qualine Capsule, nagabulig man sa fatty liver disease, pinagi sa pagpaayo sang fat metabolism. Ayos!
5: Ayos!
2: Sige, amo na ang Dr. Pinoy, mga kakifab. Di mo ni mabakal, tanan nga buti ka sang Grace Pharmacy, kadtuin yun. Kagza sa silay ko, sa layo kung talisay ka, available sa mga butika na kadtuin yun. Kaya available ang Dr. Pinoy's Qualine Capsule, mga kakifab. Ha? Pero ang mga produkto sang Clinica de Alternativo, ang Power Trio, dira mo yung mabagal sa Maze Wellness Product Center. Kung ara ka man dira sa may panukoy, ara sa Nino Store, sa may Florenceville, sa barangay panukoy, pangita lang si Ma'am Minda Noble, well, si Toto Nino Bonito Noble. Kaki 5 Vincento Banek Bidina Coraldi sa Merkado Update.
0: K5 Bantay Merkado.
2: Bantay Merkado asa

0: Ajá.
1: Magsisinta, gyapon pro wala pag mag-o, gyapon lang
0: Way
1: ata pag
0: pagbago.
1: syempre, way pag mag-o.
0: Sila ang isang
1: Sige.
0: mga katigulangan sa una, ang mga pamatanon sa buong di anay magpulupamana kag magala ka pangasawa kay kamahal sa mga balaklon number one nandang bugas.
1: Bugas. Correct na. Ate, subong si Sintang, Asmin, Kakipibig. Aning imported na ton. Ang local naman na ton, ining golden crop bala, 58 ang kilo. Kagang white rose, boari, 64 ang white rose.
0: Pero abe mo, no, sabat sa ang mga pamatanon nga naga o yabuyab na? Nga naga pangasawa, kag naga pangapamana? Sila, ang iya rason? Niya nga, ang bugas among mahulid sa munaw.
1: Kwan malaya, pag imakas malaya, amo ginaya. Mayong kong silikod ng bugas mahulid, yung makaya, kung ginaya. Ito nga itong presyo dili ka kipigay, 64 ang aton nga white rose.
0: Ang pinakanubo nga presyo?
1: Ang pinakanubo, amo lang gini, isang pagita, kagang golden crop na ton. Makita na
0: 54?
1: O, 58.
0: Ah, 58?
1: Ang white rose, 64. Ang white rose. Ang pinakamahal ang kilo, ang white rose sabong, 64. Kagang isang pagita na ito, 58. Tatlo lang natin kaklase, isang bugas ang ginadisplay. Dari ni Sir Ronilio, dari sa Libertad Public Market. Pero kung dito sa Burgos Public Market, KK5 Waves, may mga red rice. Pakita dito, black rice. Kag ining mix ba red kag black kag ano pa da ang mga may pink rice magani kag kay babes for tag 60 man ang kilo 74 75 man ang kilo sang black rice kag kay babes kay bro for dire ang pinakamahal dire white rose sa dire sa Libertad Public Market ining local naton nga bugas kag kay babes sa mga ang 58 ang sampagita. May pilit kung gusto mo magsuman, 65 ang kilo sa pilit sa buong kakipibigs, K5 Barobert. Ang ato naman nga mantika, dari ang isa kalipid, 34, 33, tuptop 34, depende sa tapang ko. Imo nga baklan, dari yung mga soke mo sa Libertad Public Market, kakipibigs, K5 Barobert. So far, amo na yung ato.
0: Sa mga karne, goro masarangan ko da, goro, tiil na lang yung guro kababoy, ano?
1: No, tiil, dos tinta man kakipibigs, sa tiil.
0: Dos tinta.
1: Sa bawan mo, di, kadyos, ano na.
0: Ang silingan ko, naga sa Batman, niya ko na, ang imo ya masarangan til ka baboy pero nga sarangon mo gid kun untatan ra kaon baboy. Dumoy punto na sa no.
1: Bagay mo man.
0: Hindi tinga piliton mo gid nga makamahal sa balakron kung pahal sa karne baboy nga makaon ka gid. Unta til na kaon baboy.
1: Ito'y ginapangita, hindi siyang ginawa. Yung pwede, ano tala, mapunggan mo kasi kibibigs. Pwede, maharap mo kasi nga mahilig ka dyan sa baboy kay Kipibig. So, so para mo na ang sitwasyon dari kay Kipibig ang atong presyuan ay isang dari sa may Libertad Public Market kaya ginabilong sa inyo sa liwat ang ginabalik kay Kipibig kita ng over 3 per may ang atong nga mga suplemento nga, para sa ikayong lawas na ito niya kaya gainom kita gani soft drinks gainom kita sa mga makulubong nga ilim nun pero nga atong para sa atong nga ikayong lawas nga hindi abi pag preparahan sa aton nga kontra bulsa kaiti para man sa aton para sa aton pamilya para sa aton mga kabataan dira para sa maging baskog magbaskog ang aton nga lawas sa ining klinika di Tribayo klinika di Tex Pebandel na binagid kong border ng inyo kontra sugar nyo ining klinika di Tex Pebandel capsule na ton makabulig niya para mag-maintain sa aton nga mga sugar dira kasi ang ginakaon na permi hindi natin ma-monitor kisa damo sugar soft drink yung pagdira ang ining huwag pa kamagay ng suplemento tapat na kasi may babes kay Pedro but ining mga suplemento available dira sa may Juliano store kung nara kamo sa barangay Villamonte kag sa may barangay sa Sumag kay Magsina Trading dira kag sa may Jinbear Marketing may nga gadira kay Tagi kay Kid sa may Migo na ito, kay Pebex, ang mga grupo na ito dira sa may Reverse of Babylon, kay Pebex, kay Pebex, Robert, may nga gabi, kay Sir Delmar, Delfina, dira sa may Delmar, Spachoyan, kay Pebex, may nga gabi, kumunitor, aki pagayos
0: ka. Oh, gamonitor. Galagaw na da siya.

0: Sir Erwin Kapada.
1: Nah, oh, Ari Perbeka KPB, bisa kita menerima sa permisa may Libertad Public Market. Oh, nag-monitor man sa aton si Rolin, sila ni Maria Fedri, sila ni Ann, sila ni Dondon, may nga gadari sa may protasan, ang mga amigo na aton dira sa may, dari sa Libertad Public Market, may mga tricycle driver naton kasi gabong kamutupang sa guwa paglabay naton.
0: Bao?
1: Damay nga aga dira sa inyo. Oo, dira sa may terminal, sa may guwa. Andi ba sa may Amelia Street, okay, babes? Nag-monitor gito sila sa inyo. Ma'am Jen, samtang nag-pamutos ang uling, nag-monitor man sa inyo, okay, babes? Dira man, si Efren Amuman, si Rowlin, kag si Boss George, si Tatay Gideon, ng may magkanta dira sa Libertad Public Market. Ara, gito sila kada aga, okay, babes? Ikaw po sa ton, kag sila ni Giovanni Cordero, si Ma'am Edet, kundra, Ma'am Edet, mayong aga man dira sa inyo, binuman, dari sa Libertad.
2: Ano nang alam sa likod mo ng store, da?
1: Ini kay Rene, or sa Renelio store.
2: May DTX copy, da?
1: Niara, man sila ah, copy. Sumungo yung sa display. Sige, kay Babes.
2: Tanan nga mga kwan, tanan nga mga store nga wala sang DTX sa coffee mix, da? Panglistahon mo na, kay pungkuan ta.
1: Okay, ayos, ayos. Regulado. Arigato.
0: Ikaw, okay, ikaw yung mapungko plang.
2: Paldo.
0: Ikaw yung mapungko plang, pero si Vincent niya ga-deliver na.
2: Pero tinanganan makumpleto na dahil. Hindi pwede nga. Hindi makumpleto ang Changi kung wala sang DTX coffee mix. Hindi makumpleto man ang adlaw ni Vincent Coralde kung tananda may kulang nga DTX coffee mix.
1: Na, kulang. Wala kikipay babes. Pagka may kontol si kakipay Robert kikipay babes. Ang ibandra gusto man mag-pandili. Mag-baligya kikipay babes. Dari akis sa pinakulang kita.
2: Simple lang da. Membro sila sa LBCBA.
1: Wala. Ang patiyaman na nila kinag-monitor man kikipay Robert. Aton diri sa bongga siga pong makita diri sa may karnihan at diri sa may manukan kay Kipay Benz Kipay ka
2: in despair. Ready ka na sa in despair?
0: Why ka man nagaka in despair?
1: Pero di sila ang itingo andan eh, pero di hindi talaga
2: di kahapon piwi lang tong na probahan ang pulit do tama na gid tigamay. Piwi lang to kayong small do, hindi ka man maukihan sa small. Sa piwi na lang itlog kahapon. Do lang alang gid lang alang. Bala mo may gamay pagid sa small kay babes. Piwi kag pulits. Ang gamay pa sa pulits, quail egg na
1: na. Gumay na. Si Rogri, itlog na kay Kipay Babes.
2: Ay, labay lang nga. Kunwari ko kabalo, ano nang size ang itlog ko man?
0: Ang itlog mo?
2: Oo. Sino ni matakos ka ron man? Bain lang da. Bain lang da.
1: Small bag, medyo mo na ko, Rogri. Pag-ihal mo na mo. Pag-ihal
2: mo ng itlog ko, ni matakos, kiluhon ko ng itlog ko, be.
0: Dagda mo man da, Kwan? Dada mo man na klase itlog mo?
2: NBI, tinangging sila ang nagpaputok sa Senado. Wala raw silang tauhan doon. Anyway, yung mga headlines. Sige! Kakibay ba, babes? Pwede ma-play na?
1: Ito na, mga kautoran na ringin mo ay panatong niya tamiyaw. Ako ka na buglo.
0: Are.
2: In despair with lyrics. Victor Wood.
1: Kila mo, gali ha, may nga ga dira.
0: Kuya, may nga ga.
1: Little bossing, tutokin ito ay. Kakibay, babes. So, fire!
2: Sige, ari ang original ni Victor Wood nga in despair pagkakantahaw ni Ike Cuevas kag ni kwan pagkaron ni Ma'am Cuevas Alma.
3: You thought my heart how to dream.
2: Oh, grabe nga with feelings.
3: Thrilling its moment
2: divine.
3: Just for a while you were mine.
2: Bye. Oh, arasimita. It is pure.
0: Grabe ang kanta. You taught my heart how to dream.
2: Oh, grabe ba? ano po yun? Ano ko no?
0: Diba? You taught my heart how to dream.
2: Dayan.
0: Amen?
2: Keep it, Vincent.
4: You taught my heart how to dream. dream.
0: Doon din ba yung signal?
2: You were mine. Now I'm alone. In despair. Okay, okay. Dok, seryoso kay Manong nakahilo. Nung nabagot na si Manong, natun, okay ka lang. Okay, okay ka lang. Natun po yung makasunin.
0: Napapilitan na lang sa Rolando.
2: One-eight ka lang.
0: Aber!
2: 1-8 nga mga. 1-8 sa kilo. 1-8 sa kilo. Kaya doon alang-alang 1-4.
0: Palayo-layo ka na, Cable.
2: Ang premium ko sa imo. Ang premium ko sa imo.
0: Liwat.
2: Ang premium. Hindi na. Ang premium ko sa imo. Kaya galaga sa oras. 1-8 lang sa bugas. Kaya doon ikagin mo nila sa 1-4. Liwag lang ko na kuwan ng 1-8 sa kilo, ha. Tani sa gantang na, eh. Galing ito, mag-amo mo lang to. 1-8 kung placer. Ari si Ma'am Alma Cuevas, ang aton nga entry sa karaoke segment sa Balitang Kimab sa umaga, magadaog sa ang magkagsang DTX Hope Mix sa kada Biyernes nga judging. Alin sa Lunes hasta Biyernes.
0: Okay?
2: Boys lang na, boys.
0: Boys lang.
5: You touch my heart.
0: How you touch
5: my heart. Feel it's moment divine.
2: Nah, when you're a lalaki, pa babae.

0: Oh, thank you, thank you. Isunod si Ike. Isunod si Ike. Wala na si may makanta sa Libertad. Ara si Ike, si Ike. Sige, please proceed kay Ike Cuevas. Lalaki niya.
1: Galakat pala sa'yo.

0: Okay.
1: Genau, genau, genau, genau. Nah,
0: cuna barco. Do kwa anila bugas-bugas sih. Kipay bintin tengah meni. Oh. Merah pada, memeret pa.
1: Memeret.
0: Oh.
1: Ada na.
0: Okay na, okay na. Ini okay na kay Pay Vincent. Thank you, guys.
1: Adil pa alias tus lo ka kay.
0: Sige. Okay na. Okay na, thank you, kid.
1: I never thought love you would. Unbroken dreams should remain. Changing my joy and to pain. Don't let me now in despair.
2: Champion. Awan na taka basi sa tingog ni Kakipay Roberto.
0: Sa sunod lang ko kayo daw ka.
3: You put me heart how to dream. Thrilling is moment divine. Just for a while you were mine. I'm alone in despair.
0: Oh, okay na. Ayos, eh. Dogina kuga.
1: Oh. Ma, si Mita ka, pangilay. Okay na.
2: Opo, siya patrol. Kaki 5, Carla May Defensor.
1: Ang mga kasangkayan mo, Takonos, Bamsi, ho?
2: Ay, kung singit na regali, ang aton nga Mr. Bros, kaki 5, babes. Kaki 5, Robert. Dara sa may Tubang Bamsi kag sa aton nga sa Bago City kag Kipay Babes, Kipay Robert, Mr. Bros, i-bros nyo ang sarap mga kakipay. Mga Pots Patrol, kakipay Carla May Defensor, hindi naman si kakipay Vincent Coral de Presa Campion ng Balita, Servisyo Publiko, kag Kalingawan. Telegros, K5 News FM.
4: K5, Balantay, Merkalita, K5,
1: Sa... Manapag ka kasalamat kay K5, Vincent, o balik pwede na, Coral de... Sa imo sining in despair. Katuan na ton mga Kaki 5, si Kaki 5 Carla May Defensor. Saya sininga mga balita karon nga aga. Si Carla May Defensor mga Kaki 5 ni may angot sa financial assistance nga nabato na sang masobra sa isintos ka mga mangunguma sa siyudad sang Bacolod. Aber Kaki 5 Carla May Defensor.
4: Kaki 5 News FM. Kampyon, Kampyon Report.
5: Good morning, Kiki 5 Babes, Kiki 5 Robert. Nagdagat sa masobra sa siyantos ka mga mangungumadri sa siyudad sa Bacolod. Aton sa financial assistance kahapon nga adlaw, Kiki 5 Babes, Kiki 5 Robert. Mm. So ini kabahin inis, Farmers and Fisher Fox program, kusa diin tinakabaton ini sila sa 2,325 pesos sa kada beneficiaryo, Kiki 5 Babes, Kiki 5 Robert. Iti ginalauman ini nga makabulig sa ila sa pangadaadlaw, sa ila sininga kinahanglan noon, kagabulig panggasto sa ila sininga pagpanguma, kag padayon nga pag suporta man sa ila sininga pamilya kaki Fabes kaki Fabroberta. Samtang ti separate naman diriya ang assistance para sa mga fisher folks, ipatigayon ini sa separar nga okasyon sa nga BFAR Region 6 no sa Buligman sa Bacolod City, LGU kaki Fabes kaki Fabroberta. So mers ng inianay ang nakabato na sang 2,325 tagti ang iya naman yung mga kamanga fisher folks ti ipatigayo naman niya sa lain naman niya nga program akon na lain naman niya nga venue akon lain naman niya nga mga inadlaw kay Kipa Babes sa kay Kipa Robert. Yung una lang inianay ang 613 na kamanga mangunguma diri sa syudad sa Bacolod kay Kipa Babes sa kay Kipa Robert.
1: Sige.
5: Yes, sa KK5 Babes, sa KK5 Robert Report, thank you ka si Bacolod City Government Center, po sa patrol, KK5 Vincent Coral, dahil kakininga balitag na dulong sa iyo sa DDX 500 by DC, kag DC Bayo. Hindi si KK5 Carl Defensor para sa kampiyon ng balita, Servisyo Publiko ng Kalingawan sa Negros, sa K5 News Alpha.
4: K5 News
1: Alpha. Maraming kasalamat KK5, Carl May Defensor, sa iyo sininga report pang KK5 sa... nasyonal mga Kaki 5 ginakwantong ginabulubantayan tagid mga Kaki 5 magluwas sining tensyon sa Senado mga Kaki 5 may pila pa ka mga pagkumprontahan May tensyon naman sa tunga nanday Robin Robin Hood Padilla, Senator Robin Padilla kag Senator Kiko Fagilinan. Mga Kaki 5 ba? Ning ugat ang tensyon mga Kaki 5. Ini matapos nga nag sa tunga nanday Padilla kag Kiko Pangilinan sang Mayo 12 na aksyon na natabon eh. Nagugat ini bangod sa sining mainit nga debate matapos nga gina akusaran ni Padilla, Senator Padilla, nga ginasinggitan siya ni Kiko Pangilinan kag nagapahayag nga mag-file siya sang ethic complaints mga Kaki 5 sa ethic committee.
0: Ang pag-abot pag inilaro sa nga nagbuto para mapapanaog nag-yum-yuhom na tani subong ang Kongreso kay majority sa Senado ang ila impeachment complaint i-elevate na si Senado pag-abot-butuhan ni sa Senado pang nagbaliskad pang paya Kaki 5 Babes nga ginalauman nila nga ma-impeach si Vice President Sara Duterte galing majority subong sa Senado ara nang minoriya nang in majority na nga pabor kay Vice President Sara Duterte pero nagambal it's too early to celebrate Kaki 5 Babes kay may kamangay pa nang matabo ang 13 na tama ka nipis kayo ni Kaki 5 Babes isa lang ginada may isa lang ang magtipyok halin sa majority sa grupo ni Cayetano tapos gid Kaki 5 Babes baliskad naman ang paya by the way
1: sino gid ayahan ang magbaliskad sini man
0: ati ginakaskusahan nila si Senator Loren Ligarda butterfly gid kuno ni halin sang una pero depende kay may panindugan man sila kun kinanglan nga baguhon mo desisyon mo baguhon man Kaki 5 Babes ini bala
1: kung ginalantaw nila
0: bata si mo to nga congressman ginabirada na to ni executive secretary Ralph Recto
1: isama na ay, sa rason
0: hindi ka magsuporta sa bata mo
1: isama na sa rason kung nga ara si Loren Ligarda kaya nagboto siya pabor nga
0: Senate President si Cayetano.
1: Siya subong ang ginpilian bilang pro tempore.
0: Senate
1: President pro for pro tempore.
0: Yes.
1: Si Loren Ligarda. Di mo na mga Kaki 5.
0: Sa dyan Kaki 5 Babes.
1: Mabalibig pa rin siya.
0: Damo balantayan Kaki 5 Babes.
1: Kaya isa pa akig siya, kaga suya siya sa mga kongresis sa kongresis ng iban. Kaya ginabirada to yung bata to yung kongreso ho?
0: Oo, ti ara siya sa administrasyon, bata ko to, ginabirada to sa kongreso. Ti ano choice ko, lain ang panindugan sa bata ko, lain akon. So nag-isa sila kapanindugan as opposition ka Kipe Babes. Reang balantayan, bantayan sa ato yung mga tagpalamati. Una, ang desisyon sa Korte Suprema. Ano ang mangin komento sa gobyerno? Kay nagpangayo sa nag-file sa guidance kag protection si Senator Arbato de la Rosa pinagi sa abogado nagpagawa sang desisyon ang Korte Suprema nga within 3 days ang gobyerno sang Pilipinas pinaagi siguro sa kuan sa nugan ng abogado nga nagauyat sang iya sa mga kaso sang gobyerno dira ka Kaki 5 Babes basta ang kampo sang administrasyon no ang magpapanaog magasabat sining akusasyon kagun bala padayunon nga areston si Bato de la Rosa kay do hindi kampante sa piyak nangin kalma lang kay ina kag ano ang mangin movement kag Kaki 5 Babes sa mga supporters sang Duterte amo ning pamangkot ano ang mga movement subong sa mga supporters sang Duterte kag ni Bato de la Rosa kag ang movement sang mga supporters sang administrasyon bantayan ina kag Kaki 5 Babes
1: bantayan din ang mga Kaki 5 kay sado ini ka vital kag grabe ka mga interesante ini nga mga balita sa national mga Kaki 5 daw subong pa lang kuya naka naka-observe ang mga Kaki 5 sa ining subong administrasyon ha
0: kung hinahanap nyo ko
1: kung sa bagay
0: yan bali Bato de la Rosa kung hinahanap nyo ko kung wala ko dito hinahanap nyo ko kung dito ako tinatanong nyo kung bakit nandito ako.
1: Abi mo, kakadlaw si De Lima.
0: What's the worst government? Muna.
1: Kakadlaw si De Lima. Sing nagkalabal, dato kag atong nagkalamukmo tuya si Bato de la Rosa, naglagas sa nga NBI.
0: In video pa ni Congressman Percy, nagkaladasma iya, Senador ba? Alipay lang kamo kay inyo pasubong. Anyway, kakipay babe, sa alas 5.39, may ginapag-greet sa akong importante si Naida Villaros, may aga kag dira sa Mansilingan. And of course, sa Radagali sa Mansilingan, pag-idoa, nagapatamyaw si Ma'am Milvera kag si Sir Bobet Taplasuela sa Zone 1, Handumanan. Chuna, kanggo, nga hindi katulog. Kun mabatian na ang balitang programa, ang balitang K-5 sa umaga.
1: Aha, belated happy birthday galay kay Ma'am Nilewe Porcadilla. Dira sa may tangob. Kag advance happy birthday sa kay bossing niya Elmer Porcadilla sa May 19.
0: Boyayot Mirano Masulabi kay Gantalaw, kag sumuman si Vanji Pailagaw Bings Delpin. May ngagag si Mirian Olbido Bibi Salcido. May nga guys, Ma'am Inday Belyesa kag si Ophelia Santiago, may nga.
1: Salamat guys. Sige, diri na kita mga ka-K5 sa ato ng K5 kamustahan. Matabid na kita sa Antique.
6: Good morning, Antique. Good morning, Antique. Kampiyon ng signal, naka-detex coffee mix na kita. Balik sa'yo, Antique.
7: Balikan ta ang signal ni Sir Jubert sa may Capiz. Good morning, Sir Jubert.
8: Good morning sa aton sa mga pinalang ang atag palamati. Kamusta nga aton sa mga kauturan? Maathag ang signal sa Antique. Welcome and aga pa na ka-DTX Coffee Mix na kami din sa Capiz. Back to you, Antique.
7: Thank you so much, Capiz. Saylo ta sa piyak nga isla sa Negros Island region. Good morning, Daddy Babe, San Sir Robert.
1: Mayong aga, Sir Melmar, Sir Nestor, mga kakipag sa Antique, kampiyon signal mo niya pang, may problema, pero ang DTX Coffee Mix, hindi mo kanya pagkalipatan.
0: Good morning daw, kapalay-palay na supply nyo di ka aloyaway na da.
1: Kampiyon signal mo niya pang, may problema, kampiyon balak back to you, Antique.
7: Ready rin ang tanan, kampiyon ng signal, 10 over 10 ang connection naton kadya nga aga. Ready rin man aton yung mga tagparamatik nga mamatik ang balita, unahunta ang mga balita sa Negros Island Region. Bacolod, take it away.
1: Dere sa amo sa siyudad sa Bacolod, mga kaki-vibes ang nagligad to, baugin na bisitahan naman sa sunog ang isa ka barangay. Ikapila na ni kabisis nga nagalunta na sunog dira sa may barangay 7 diri sa siyudad sa Bacolod, mga kagivive nga sa din nagdangat gid sa kapin 520 mil ang danyo sang sunog nga nagalunta sa may Purok Magnolia, barangay 7 diri sa siyudad sa Bacolod sang nagligad nga adlaw. Base sa record sa Bureau of Fire Protection sa siyudad sa Bacolod, apektado ang 179 tanan ka mga individual o kung 71 ka mga pamilya. Dugang pa sa Bureau of Fire Protection Bacolod, 26 ka mga balay ang nasunog, kung sa din 21 ang totally burn, samtang 5 ang partially burn, mga ka-K5 ang nagkalasunog. Sa interview sa K5 News FM Bacolod kay Larry Peruelo, iyagin na pahayag nga wala na siya sa naga-star sa iyasin nga balay sa Purok Magnolia, humalin pa sang Enero kagayara na inisumong naga-star sa Barangay 14. Kaya mantiya, damlag pa siya ini ang ginapasibangdan nga sa iya balay nag-umpisa ang sunog, mga kakifive. Diyan mo naging pahayag niya nga wala na ako dira sa akon balay sang nagluntad ang sunog.
0: Sa piyak ka bahin, mga kakifive sa nasiling na masubo ang simana diri sa Negros. Kabay kung tanim untat na ni kayo daw halos kada simana may patay gini sa amon kung hindi aksidente sa salakyan. Tiruhay, tiyang riding ang tandem to ng membro sa Philippine Army nakilala na, pero subong daw wala pagin siyang idea ng ato ng mga pulis kung sino ang responsable sa krimen. Patay ang isa ka motorista. Samtang pilaso naman ang duha ka iban sang magbunggo ang tagsa-taksaga kay nasakyan nga motorsiklo sa truck sa New Economic Highway sa Purok Badyang, Barangay Sumag last Nuwebe kagabi o kon sang Mayo 12. Ining si RR kag Jeremy Lunsay legal ang pangidaron, residente sang siyudad sang Bago, magliko kuntani ang truck padulong sa nakatundan, pero ang motorsiklo ay hinali man nga nagbunggo. Ang tatlo gida ka mga biktima diri, mga kaki-5. So isa diri ang patay may mga pilason nga padayon nga ginabulong sa ospital mga kakipaib.
1: Aha, amon ang mga balita namon diri sa Negros Island Region kag siyudad sa Bacolod. Back to you, Antike.
9: Thank you so much, Bacolod, sa kampiyon nga mga balita sa Iluta, sa siyudad kag probinsya kang Iloilo. Sir ABP, anong latest?
10: Sa mga nagapanguna ng mga balita diri sa may siyudad kag probinsya sa Iloilo, si Anay Iloilo City Mayor Jed Patrick Mabilog ang nanumpa na bilang bago nga undersecretary sa Department of Interior and Local Government o kung DILG. Kinakalipay naman sa mga Mabilog supporters ang pagtalaga sa kay Jed Patrick Mabilog bilang bago nga undersecretary sa nasambitan nga ahensya. Madunduman mga kakipayag nga ti si former Mayor Jed Patrick Mabilog ang anay nga madugay nga nagtinir sa pungsod Canada matapos ang Dragon War sa tiyempo ni Presidente Rodrigo Roa Duterte. Kung sa diin ginapangalanan ini nga isa sa mga protektor sa illegal nga droga kag may mga nakakaso sa ombudsman, ilabinagin atong iya sininga perpetual disqualifications tungod sa iya sininga manggad. Pero sang nagbalik ini sa Pilipinas, madumduman man nga isa inisa sa mga ginatagaan mga ka-K5 sang presidential pardon sang presidente, no, agod nga makabalik sa serbisyo. Sa dugang mga balita diri sa may Iloilo, nagpasalamat ang isa ka Ilongga OFW matapos nga yara na siya sa maayo nga kaimtangan sang ginbalita sang K5 News FM Iloilo ang parawagan sa pamilya nga buligan ini matapos nga ginmaltratar sa ginalakan sa iya sini nga kwarto sa iya sini amo sa sulod sang tatlo kadlaw. Nakatingwa nga makapalagyo ang Ilongga OFW nga si Angela Malones nga taga Haniway Iloilo mga ka-K5. Subong ginaprocess na lang ang exit visa sang nasambit nga OFW agod makabalik sa Iloilo. Amo ni mga balita na Monterrey sa may siyudad kag probinsya sang Iloilo. Balik sa inyo dira Antike.
7: Salamat kid AVP. Bulataraman mga nagapangunang balita sa Capiz. Sir Jubert.
8: Dermil Mar, mga nagapangunang balita diri sa Capiz, mga ka-K5. May aras mo nga realignment sa mga katapos ang kapulisan ng mga hepe sa Capiz PPO diri sa amon sa nga probinsya. May mga tatlo subong ka mga hepe ang transfer ginbayluhan sa mga bago naman nga mga hepe. Inisuno sa kay Police Major Garnica ang hepe sa aton sa nga Public Information Office ang Capiz PPO. Bangumnan gusto sa aton sa nga Provincial Director nga mangin madasig kag maayo ang serbisyo para sa mga pumulyo kapareho sa banwa sang President Rojas, Rojas City PNP, maayong PNP kag Panay Municipal Police Station. Ilig karon ang bagong mga hepe nga ginpang-transfer kag ginpang-bayluhan sang Capiz PPO. Samtang diri sa Rojas City Government mga ka-K5 balik na sa Lunes kadlaw matapos sa gimando ni Mayor Darivas ang pagtrabaho sa mga empleyado alin Lunes hasta Biyernes. Mga pilaman kasi mana ining gipatuman nga 4D work week mga ka-K5 kag sa Lunes mag-aumpisa na ang nasamit nga 5 kadlaw nga trabaho. Pero sunod sa iya padayon sa gyapon ang austerity measure sa City Government. Una mga nagapangunang mga balita diri sa amon sa Capiz. Back to you, Antike.
9: Durog nga salamat, Capiz, sa kampiyon nga mga balita sa Ilota sa probinsya kang Aklan. Sir Michael, anong latest?
6: Morning, liwat kay 5 from Visayas, Negros Island Region. Dismayado gihapon ang pila ka mga PUJ driver diri sa probinsya Aklan. Specifically ang duha karota sa banwa sang Baliti kag Kamaligan matapos nga may mga drivers nga wala gihapon makabaton sang 5,000 pesos nga cash relief assistance mga ka-K5 kaysa interview ini sa ila sa ABL Sports Complex. Naghatag man sila sang mga nagakaigong requirements kag dito ginatag sa ila kooperatiba apang wala sila makabaton sang ayuda. Halin sa 16 ka mga drivers sa duha karota, apat gid lamang ang natagaan mga ka-K5. Isa sa banwasang batan kag tatlo sa banwasang Baliti. 12 ang wala makabaton. Pero suno sa ila, nagasalig sila subong may nakuha silang informasyon nga may posibilidad nga ara sila sa second batch. Kabay pa mga kakaifay para makabuligman sa kataason subong sang produktong petrolyo mga kakaifay. Kag maayo ini nga balita mga kakaifay kay ang amon na public market posible na nga makasaylo na ang mga vendors sa bagong public market by June 15. Amo ni pagpayag sang presidente sang Kalibo Public Vendors Kalibo Public Market Vendors Association sa meeting nila mga kakaifay ginasaligan ini nga matapos na kay wala man ni ginapabayan sang aton na local government unit sa Banwa sang Kalibo kami nagkaigo ini nga budget kay ginasaligan nga by June 15 makasaylo na sila mga kakaifay. Ano mga balita di sa Aklan Banwa sang Kalibo balik sa imo antike.
7: Salamat gid Sir Michael sa probinsya kang antike mga nagapanguna namon nga balita isa ka high value individual ang Rakpan K5 Western Visayas sa isa ka bypass operation dito sa Maykolasi. Alias Inting 31 anyos nabulaan kang anom tanan ka mga sachet kang ginapatihan sa buo nagadangat sa 378,000 pesos. Nabuhol man sa posisyon kang sospek ang 7,500 nga mark money nga gingamit sa pagbakal kang shabu. Mga natabo to sa antike kapon sa during the bypass operation.
9: Samtang sa dugang pagid nga mga balita na or nakasumpa ron kahapon sa kay Commission Higher Education Chairperson Shirley C. Agrupe, si Dr. Judeline S. Gallega Hisole. Si Dr. Hisole, K5SM Visayas, Negros Island Region, amoja ang napilian bilang bagong presidente kang University of Antique. Si Hisole ang nangin presidente katuanay kang Iloilo State University of Fisheries, Science and Technology, kag nangin din kang College of Engineering sa Iloilo Science and Technology University. Nagserbi man si Hisole nga faculty kang CPU School of Graduate Studies. Magaserbi si Hisole bilang presidente kang UA sa salad kang 4 katuig K5 Western Visayas.
7: Mura mga balita dyan sa probinsya kang Antique. Salamat kit K5 Western Visayas sa Romanohan. Balita,
1: salamat kit Iloilo Ruas Antique kag Kalibo sa atong sininga mga sister station mga ka K5. Balik na kita diri sa atong sininga pagpangalagad mga ka K5. Oy, si Kagawad Leonardo Agunasi dira sa May Busay. Bago City mayong agalang da sa inyo ha. Kagkay Ma'am Joliet Morancil. Uy, available ang aton sininga mga products dira ha sa Busay, Bago City. Sakay Kagawad Leonardo Agunasi.
0: Ay, Mami Debili, asa sa Bangga Kabog, Kakipe Babes, may kapian man na sa Mimic Store sa Pahanukoy.
1: Aha.
0: And of course, sa Starlight Store sa Pahanukoy, Kakipe Babes, Lot Store sa Pahanukoy.
1: Mm.
0: Puro tanan Pahanukoy ni sa Mansilingan, Kakipe Babes, sa kilid sang gate, sang seres sa compound.
1: Aha.
0: May ara man kita dira, Kakipe Babes, nga DTX sa Coffee Mix. Kaya sir, majubito mlos.
1: Mm.
0: Sa dira sa Adela kay Nunoy, no? Sa ila pwesto nga bago. Nag-order sang pulo ka box
1: sa kay Jolly and Mark Store. Mm-hmm. Dira sa Pahanukoy mayong agala nagatutok kaya sa aton mga ka K5 no. Kay Madam Velma Galvan and Mitong Galvan ho. Mm-hmm. Grabe. Tawa-tawa kaya ako makantas Vincent Coralte.
0: Si Ma'am Angie Aloy subong may kapi-kapi kapi na subong sa DTX Coffee Mix.
1: Wow.
0: Subong aga sa Vista Alegre sa puro ano gano'n din lipat ko no. Basta sa isa ka housing dira sa Vista Alegre
1: si Captain Fritzel Javier. Captain mayong aga kuya, morning kuya, si kuya Fritzel Javier mga kaki-five nagatutok mo din sa akin. Why not tinapay mo ako? Sige!
0: Why not? Ang nagsiyo ka si Ma'am Nore Alconga mayong aga gin sa taga Pilisa mayong aga.
1: Why not panahon mga kaki-five? May panahon pa pero hindi na ato. Kay Ma'am Mary Rose Lingaya dira sa Totong Store kagay George Lauso my friend. Mayong aga lang na nag-aplupa nga pwede na. Why na problema? Adi Store sa Acacia 2. Busay, Barangay Kabog, may aga. DTX 500 Morning Newscast, masunod na with KK5 Kuling Kobya in Sai Roman Albay. Sa ngalan sa amon nga CEO ang Birthday Boy, Doc Ramil Oy. Happy birthday in advance, Doki.
0: Happy birthday in advance.
1: Ako si Kaki Five Babes Gantalao.
0: Ako si Kaki Five Robert Pacardo.
1: Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Negros, K5 News FM.
11: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. K5 News FM. News FM.
12: D3, Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin, ngagapang luya imulawa, tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang NCTs. Ngagahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga bigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imulawas. Kontra mikrobyo. Biskan bigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan? Sang matasi ka pagtingulat? Kalaman ang abiyan? Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkamuringon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
13: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito sa nagligad, sakit-sakit ka dyan katama, di ang basang tiyo ko, tumarko sang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Sa
12: ako, tutunan.
13: Salamat sa Mighty C.
12: Mighty C. Sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
14: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
12: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
15: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas ng manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
12: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
16: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong, aga, kagabon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
12: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
17: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
12: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
18: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kagpagpaputi sa ako nga panin. May yara inis ang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
12: DTX Beauty Soap.
19: Mabakan sa mga butika.
20: Spore Biotics. Nagin-updan sang prebiotics. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinicas for Biotics, you're always in good health.
21: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. A world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
22: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.

0: siyang sa tropa. Kapag may RH Super sa lamesa, super ang inuman ng tropa. Bili na ng RH Super, ang shot ng tropa. Drink responsibly.
1: Unsa ang ambisyon nimo?
2: Ako? Ayaw na ko, uy. Sa anak na lang nako. Unta, di maundang ang pag-iskwila

0: pang kuldisyon sa naay ambisyon. Night 12 Chinese Herbs. Vino Kulafu. Kuldisyon sa naay ambisyon.
1: Drink responsibly.
2: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Oras sa K5 News FM Philippines sa 6:02 sa ngaga.
2: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Live mula sa bulwagang balita ng K5 News FM. Narito na ang mga nagbabagang mga balitang lokal sa iba't ibang bahagi ng bansa. Balita sa international, palakasan, entertainment, at balitang negosyo sa DTX 500 Morning Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 Newscast team.
3: Maayong gaga Pilipinas, maayong gaga Negros Island Region. Nagkapalag na ang DTX 500 Morning Newscast subungado sa Webes Mayo 14, 2026.
4: Nakita ka, mabati ang kita live and aware in the world. Pinagi naman sa mga official Facebook pages sa K5 News FM Bacolod 101.5 kag Bacolod K5 Station.
3: Para sa atin ng mga pangulong, dinalan
2: Pitang Regional.
3: Asawa patay ba na pilason matapos mabungguan sang truck sa Bindoy, Negros Oriental.
4: Alay Iloilo City Mayor Mabilog in-appoint bilang DILG Undersecretary.
3: Linog Panay nagluntad sa Senado.
4: Senator De La Rosa nagapabiling giyapon sa Senado.
2: Balita International.
4: Trump nagpadulong sa China para sa summit, kaupo naman si Xi.
2: Balita Sports.
3: Brandon Clark sa Grizzlies nagdaliwan sa edad ng 29.
2: Balita Entertainment.
4: Igamaan malipayon naging flex sa iaputi nga buhok.
2: Balita Negosyo.
3: Kagobyerno nagpatuman sa price cap sa imported nga bugas. Sa detalye sa mga balita. Sa balitang regional, kapin 1.4 million pesos nga bulig pinansyal ginpanagtag sa 358 ka benepisyaryo. May kabugusan nga 1,435,500 pesos ang ginpanagtag nga bulig pinansyal sa Bacolod City Government sa tiyon sa Department of Social Services and Development Assistance to Individuals in Crisis Situations payout sa 358 ka mga benepisyaryo. 313 ang mga nakabaton sa medical assistance, 43 sa burial assistance, kagduhang benepisyaryo nga biktima sang sunog. Pinaagi sa programa sang AIC sa padayon nga nagahatag sang bulig pinansyal ang gobyerno para sa mga pumuluyo sang syudad.
4: asawa patay banapilason matapos mabungguan sang truck sa Bindoy, Negros Oriental. May balita si KK5 Rufa De Vero.
1: DTX 500 Morning Newscast.
5: Pinawian ng buhay ang isang misis habang sugatan naman ang kanyang mister matapos mabangga ng truck ang motorsiklong kanilang sinasakyan sa Barangay Kabugan, Bindoy, Negros Oriental noong nakaraang araw. Kinilala ng pulisya ang namatay na si String, 60 taong gulang, habang ang kanyang asawa ay si Christy Tutu, 62 taong gulang, kapwa mga residente ng sityo ng Maslan, Barangay Dagbasan, Mabinay. Batay sa investigasyon ng Bindoy Municipal Police Station, parehong patungo sa timog ang motorsiklong sinasakyan ng mag-asawa at ang isang Isuzu 6-wheeler drop side truck. Ngunit habang magkasunod ang dalawang sakyan, aksidente na side sweep ng truck ang motorsiklo na siya naging dahilan kung bakit nawala ng control ang driver ng motorsiklo. Isinugod pa ang dalawang biktima sa Bindoy District Hospital, ngunit dineklara nga dead on arrival ang asawang si String. Balita, gikan sa K5 News FM, Dumaguete. Kini si K5 Rufa De Vero. Para sa kampiyon nga balita, Silbis Publiko, Kalingawan sa Negros. K5 News FM.
1: DTX 500 Morning Newscast.
3: Mga opisyal sang DPWH ipatawag sa SB Plenary angot sa issue sang Boracay Bridge. May balita si K5 Leonard Viray.
1: DTX 500 Morning Newscast.
6: Plano sang sanggunyang bayan sang malayang ipatawag ang mga opisyales sang Department of Public Works and Highways o kon DPWH. Lakip na si Secretary Vince Tison sa isa ka plenary session angot sa kontrobersyal nga Boracay Bridge Project. Kasunod ini sang anunsyo sang Malacanang nga ginapayag gina-finalize na ang kontrata sa tungasang gobyerno kag San Miguel Holdings Corporation. Pinagi sa privilege speech ni SB member Alan Palma Sr. Ekan sa diin iagin sambit nga sa press briefing sang nagligad nga si Mana, ginapayag ni Jose Claire Castro nga suno kay Tison yara na sa finalization stage ang kontrata para sa proyekto. Ginapasalig man sang kompanya nga pamatian ang mga reklamo sang lokal nga gobyerno kag nakalainlain nga stakeholders. Bangod diri, luyag klarohon sang makatapos sang Malay Council kung paano natigayon ang proseso sang proyekto sa piyag sang mabaskog nga pagpamatok sang LGU Malay kag sang Aklan Provincial Government subong man ang mga environmental groups kag pila ka mga sektor sa Boracay. Dugang pa ni Palma nga luyag Manila nga mahibaluan kung nga natapos ang kontrata nga wala sang may ginpatigay nga konsultasyon sa publiko kag pagproseso sang environmental clearance. Balita regional nagikan diri sa probinsya sang Aklan. Ako si K5 Leonard Viray. Para sa kampiyone nga balita, serbisyo publiko ang Kalingawan sa Kalibo. K5 News FM.
1: DTX 500 Morning Newscast.
4: Anay Iloilo City Mayor Mabilog in-appoint bilang DILG Undersecretary. May balita si KK5 Kim Caluyo.
1: DTX 500 Morning Newscast.
7: Ginanunsyo sang Malacanang ang appointment ni Anay Iloilo City Mayor Jed Patrick Mabilog matapos nga nagpanumpa bilang Undersecretary sang Department of the Interior and Local Government o kon DILG. Nanumpa si Mabilog sa presensya ng DILG Secretary John Vic Rimulya kag Executive Secretary Ralph Recto. Upod sini sa oath-taking si Iloilo City Lone District Congresswoman Jolien Jamjambaronda. Madumduman niya lakip sa track record sini bilang anay alkalde amo ang urban planning, public-private partnerships, kag iban pa. Nagapasalamat naman si Mabilog sa kahigayunan kag nagpasalig ini nga obrahon ang iya masarangan agud makabulig sa ahensya.
4: Report nagikan sa Iloilo. Ako naman si K5 Kim Montaño Caluyo para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
1: DTX 500 Morning Newscast.
3: Pagsilo sa mga bago nga OIC sang kapulisan, may maayo nga tinutuyo. May balita si K5 Myla Fuentes.
1: DTX 500 Morning Newscast.
8: Sa pamuna nga tinutuyo sa bagong realignment sa pila ka mga officer in charge sang kapulisan sa probinsya sang Capiz, amo ang mapabakod pa ang operasyon kag serbisyo publiko. Ini matapos gin designate bilang officer in charge sang Rojas City Police Station si Police Lieutenant Colonel Rogelio Lim Tumugtang Jr. Kun sa diin gintalosan sini si Police Lieutenant Colonel Donel Rijes nga sa karon Unit Chief sang Provincial Police Strategy Management Unit nga responsable sa strategic planning kag pagmonitor sa mga programa sang kapulisan sa Capiz. Ortiz. Samtang gindesignar naman si Police Captain Jean Villanueva Alayon bilang officer in charge sang Panay Municipal Police Station bilang kabaylo ni Police Captain Eric Jucampo nga sa karon Assistant Provincial Drug Enforcement Unit. Temporaryo naman nga gintalusa ni Police Captain Mark Anthony Garcia si Police Captain Jobert T. De Los Reyes sang President Municipal Police Station. Sa interview sa K5 News FM Rojas kay Police Major Rachel D. Gardica ang Public Information Officer sang Capiz Police Provincial Office ginpayag sini ang mga bagong assignments kabahin sang padayon nga pagpaligon sang liderato kag kooperasyon sang kapulisan agod mas mapadasig ang serbisyo kag proteksyon sa katawan sa probinsya. Sunod diri ang desisyon nakadepende sa mga performance sa kapulisan kag ginpasiguro sa publiko nga magapadayon sa gihapon kag hindi maapektuhan ang serbisyo kag operasyon sang kapulisan ilabi na sa may mga bag-o nga tagdumala sa ilang lugar.
9: DTX 500 Morning Newscast.
10: University of Antique, may bago nga University President. May balita si KK5, Aileen Magbanwa.
9: DTX 500 Morning.
11: May bago rin nga presidente ang University of Antique o kon UA matapos ang malawid nga proseso kang butuhan kag pagpili bilang tal-es sa anay presidente nga si Dr. Pablo S. Crespo Jr. Ang bago nga presidente amo si Dr. Godilin Gallega Hisole nga nagserbi man bilang anay presidente ng Iloilo State University of Fisheries, Science and Technology. Ang proseso kang pagpili sa bago nga university president ang ginpangunahan kang Search Committee for UA President nga ginlakipan kang public presentation, open forum, panel interview, document assessment, neuropsychological assessment, antes formal nga gintugro kang search committee ang resulta para sa butuhan kang Board of Regents. Ang mga nagboto amo ang tiglawas kang Commission on Higher Education o CONCHED, Senate Committee on Higher Technical and Vocational Education, House Committee on Higher and Technical Education, Department of Economy, Planning and Development, DOST, Department of Agriculture, amuman ang representante halin sa faculty, student, alumni, kag darwa ka private sector representative. Madamdaman nga nangin kasumpong ni Dr. Hisole sa pagkapresidente, amusanday Dr. May Delgado, Dr. Wilfredo Muhat, Dr. Carlos Alfonso Salvador, Dr. John Amara, kag Dr. Loyalda Bolivar. Balita regional, halin na sa may probinsya kang Antique. K5 Aileen Rose Montero Magbanwa. Para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko, kagalingawan, ang kampiyon ng estasyon sa Antique. K5 News FM.
9: DTX 500 Morning Newscast.
3: Samtang taekwondo athlete na lumos sa Sanchez Mira, Cagayan, may balita. Si K5 Myla Balinan.
9: DTX 500 Morning Newscast.
12: Itong Miyerkules, Mayo at 13 ang bangkay ng Binatilyo, dalawang araw matapos itong malunod sa dagat sa Sitio Carillo, Barangay Damang, Sanchez, Mira, Cagayan. Kinilala ang biktima na si Ramdolph Salvador, 13-anyos national athlete sa larangan ng taekwondo at residente ng naturang bayan. Ayon kay Jovi Torbiado, Municipal Disaster Risk Reduction and Management Officer ng Sanchez Mira, namataan ng mga residenteng naglalakad sa baybayin ang palutang-lutang nakatawan ng Binatilyo sa bahagi ng barangay Masisit sa kaparehong bayan. Kinumpirma naman ng pamilya na ang natagpo ang bangkay ay ang kanilang nawawalang anak. Matatanda ang nalunod si Salvador noong Mayo 11 habang naliligo sa dagat kasama ang kanyang mga kasamahan sa taekwondo dahilan upang agad magsagawa ng search and rescue operation ang mga otoridad. Samantala, lumalabas sa ibang ulat na marunong lumangoy ang Binatilyo at siya pa umano ang kinapitan ng lima niyang kasamahan na tinangay ng malakas na agos ng tubig ngunit sa kasamaang palad ay hindi na ito nakaligtas at tuluyang hindi na nakaahon ng buhay.
10: Mula rito sa news center ng K5 News FM Santiago, ako si K5 Myla Balinan para sa Impilang Kampiyon, K5 News FM.
9: DTX 500 Morning Newscast.
10: Tatlo ka mga kawatan nagdalagan matapos na maktuhan na nagapangawat. May balita si KK5 Ray Almudan.
9: DTX 500 Morning Newscast.
13: Nagmistulang karera ang nakuna ng CCTV camera sa Gabo Road, Barangay San Miguel, Puerto Princesa City matapos na kumaripas ng takbo ang tatlong hindi pa nakikilalang kalalakihan. Ang tatlong ito kasi ay suspect sa tangkang pagdadakaw ng isang motorsiklo sa naturang lugar. Kwento ni Ann, muntik nang manakaw ng tatlong sospek ang kanilang motorsiklo ngunit napurnada ang plano ng mga kawatan matapos na maabutan ng kapitbahay ng biktima. Makikita sa video na humaharurot ng takbo ang mga suspek na parang mga atleta sa marathon. Dahil sa sobrang taranta, naiwan naman ito ang kanilang service na top-down na dito sana isasakay ang nanakaw.

0: Arms na recover sang 80th o kon 80th Infantry Battalion sa Quezon. May balita si KK5 Eileen Sanchez.
1: Matagumpay na nakarecover ng mga matataas na kalibre ng baril ang tropa ng 80th Infantry Battalion sa isinagawang intelligence-driven operation sa Sitio Madaraki, Barangay Umiray, General Nakar, Quezon. Ayon sa Milita, isinagawa ang operasyon sa ilalim ng pangangasiwa ng Joint Task Group 7-2 bilang bahagi ng pagpapanatili ng kapayapaan at seguridad sa lalawigan ng Quezon at mga karatig lugar. Kabilang sa mga narecover ang isang FN-FAL caliber .30 rifle na may magazine, isang kalibre .45 na pistola, isang improvised pistol o shotgun at bahagi ng improvised shotgun. Sinabi ng mga otoridad na ipinapakita ng operasyon ang patuloy na kampanya laban sa mga lawless element at pagpigil sa muling pag-usbong ng armadong banta sa mga komunidad. Pinuri naman ni Eugenio Julio Osillas Deport, commander ng 703rd Infantry Brigade, ang mga sundalo dahil sa kanilang pagiging alerto at profesional sa operasyon. Tiniyak naman ng Philippine Army ang patuloy na pakikipag-ugnayan sa lokal na pamahalaan at iba pang ahensya upang mapanatili ang kapayapaan at seguridad sa rehiyon. Balita mula sa lalawigan ng Quezon. Eileen Cuevas Sanchez para sa Kampyon na Himpilan. Kampyon sa Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa buong Pilipinas. K5 News FM.
2: DTX 500 Morning Newscast. Balitang National.
3: Balitang National.
0: Sa Balitang National, inukpanay nagluntad sa Senado. Nangin mainit ang tensyon sa Senado Miyerkules ng gabi, Mayo 13. Matapos ang nagluntad ng inukpanay, wala naman sang may napatayo kung nasamaran sa nasambit nga insidente. Ginpayag naman ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga wala sang government personnel ang imbulbado. Ginklaro naman ni NBI Director Melvin Matibag nga wala sang NBI agent sa Senado sang nagluntad ang inukpanay.
4: Senator De La Rosa nagapabiling gihapon sa Senado. Nagapabiling gihapon sa Senado sa Senator Ronald Bato De La Rosa apisar sa nagluntad ng inukpanay sa sulod ng Senado Miyerkules ng gabi, Mayo 13. Sa madumduman ng ginpayag ni Senator De La Rosa nga may nabaton ining impormasyon nga pag-aarestuhan siya matapos ang session sa Senado. Ginklaro naman ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga wala sa maging pagwa nga mando ang aarestuhan si De La Rosa. Sa karon yara sa gihapon ang senador sa protective custody sang Senado.
2: Balita International.
4: Balitang International, Trump nagpadulong sa China para sa summit kaupon si Xi. Nagpadulong naman sa China si US President Donald Trump para sa ginaantersipar nga summit kaupon si Chinese leader Xi Jinping. Pahayag naman ni Trump nga antes pa siya nga nagbiya sa Joint Base Andrews sa Maryland, iya ginakilala ang China bilang ikaduha nga pinakamabaskog nga pusod sa kalibutan. Sunod naman sa report, luyag ni Trump nga makapirma siya sa kasultanan kay Xi para magbakal sila sa pagkaon kay kag-eroplano gikan naman sa Estados Unidos.
2: Balitang Sports.
0: Para naman sa aton nga balitang sports, Brandon Clark sang Grizzlies nagdaliwan sa edad nga 29. Nagdaliwan sa edad nga 29 anyos ang Memphis Grizzlies basketball player nga si Brandon Clark sunod sa NBA. Wala naman nagpagwa ang team sang rason nangot sa kamatayon ni Clark. Nakisimpatiya naman si NBA Commissioner Adam Silver sa pamilya sang player.
2: Balitang Entertainment.
4: Narakigamaan malipayon nga ginflex ang iya puti nga buhok. May balita si KK5 Ivy Cordova.
5: Malipayon nga ginpakigbahin sang beauty queen kag aktres nga si Narakigamaan ang iya white hair nga litrato sa Instagram kahapon. Suno sa 43 anyos, tapos na siya sa pag-color sang iya nga white hair. Kagusto na lamang sini maapresyar kung anuman ang natural niya nga buhok. Nangin inspirasyon si Lara sa iban nga mga celebrity kag fans nga batunon ang natural nga mga physical changes sang ilang nga lawas. Bangod ini ang hindi malikawan, kag hindi ini simbolismo sang pagkatigulang, kundi pagpalangga kag pagbaton sa kaugalingon. Si Lara ang ginkoronahan bilang Miss International 2005, kag nagsulod sa showbiz, kundi inakilala niya ang iyaban ng aktor nga si Marco Alcaraz. Ini nga balita ginadulong sa DTX 500, MyTC, kag D3 Bio. Para sa balitang entertainment, ako si K5, Ivy Cordova para sa kampiyon nga balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Negros. K5 K5 News FM.
2: Balitang negosyo.
0: Kagsaton nga balitang negosyo, gobyerno nagpatuman sang price cap sa imported nga bugas. Makaligid ang pila ka bulan matapos nga ginanunsyo ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang price cap sa imported

0: Bugas, gin-release na sa Malacanang ang executive order may angot sini. Aprobado ni Presidente Marcos ang 50 pesos na price cap sa imported nga bugas sa sulod sang 30 kaadlaw. Magaka K5, amuyado ang dalago ng mga balita ng batian sa DTX 500 Morning Newscast.
1: Padayon na sa pagpamati sa mga programa sa K5 News of the Philippines.
0: And happy birthday sa akong nga pakaisa si Yan Ruin Santillan. Happy birthday. Bantayan na masunod nga programa ang Foro de los Pueblos kaupod sa nagka K5 L. John Castaño kagka K5 Eric Tenerife sa pangalan sa management sa K5 News FM Philippines sa pagpanguna sa aton nga CEO nga si Doc Remel Uy kaupod ng technical team. Ako si K5 Zyro Vanalboy.
1: Pantay naman boss niya at lawa panibagong edisyon sa DTX 500 Morning Newscast. Ako naman si K5 Colina Manzanaro Escubia.
0: Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kay Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: K5 News FM. News FM. 101.5. K5 News FM.
3: D3, Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbiklobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, na ginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tuman ka-epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio, D3 Bio. Senior citizen ka na bala, kag medyo lipato na, ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio, na isa kasahi ng brain food, kagantin luman sa aton uto, rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas nga blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon ng balatian. Mag DTX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DTX 500, may DC, ang alkaline ng vitamin C.
4: Kung si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, luti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akon nga kubra, alertogid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang may DC, labisgid pagpabaskog sa lawas.
3: Mighty C. Mabakang abutika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
5: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Muna nagigit ako makabatsyag sang sakit.
3: Mighty C. Mabakang sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Hi, ako si Roslyn. Isa ka model. Kung kapangita ka mo sang effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga best.
3: DTX Beauty Soap.
2: Mabakan sa mga butika.
3: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Ronald, isa ka sales rep. So una, problema, gid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa bulig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagbuti, gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap.
2: Mabakan sa mga butika.
8: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sa maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
9: Sa among lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
10: Hey, Boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani makawan round sa akon. Inikal.
11: Bigaw ang performance kay darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawaska. Nga nagapataas ang enerhiya. Kag stamina sang lawas. Para sa mas astig na performance. Extend.
12: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
12: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
13: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
12: Clinica Deo Fresh. Available now.
14: Eye Care Gold. Ina Reyes, isa ka certified Eye Care Gold and Eye Care Drops user.
15: Nagaburo na ako ng mga mata, bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa ako nga tistingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Una ko nga nabakalang Eye Care Gold capsule. 3 times a day ko iniginainom. Kanami galik, nagnami akon panulukan. Hambal Manila, patuluan kumalang ako ng mga mata sa Eye Care Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Epektibo gid katama.
14: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sa Eye Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sa Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Kapalubala ka mo nga may 3 sang klase nga cancer sulod sa mata. Iniamo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris. Lymphoma, ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas. Mostly sa mga tigulan o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-Eye Care Gold Capsule adlaw-adlaw. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sa Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sapagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
16: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
17: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.

0: Apple at Light. Bubbly freshness na walang alcohol.
1: Yung sorbetero, vlogger, artista, bombero, plantita, tindera, streamer, manicurista.
0: Cali, kaya everybody, every bubbly, sa bubbly town.
2: Magnolia, feeling good, set up.
0: Cali Apple, Pineapple at Light. Bubbly fun na walang alcohol. Kaya sama-sama every bubbly sa bubbly town. Bili na!
3: Cheers sa barkada nating
4: Night Shift,
3: OT,
4: Breadwinner.
3: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
5: Red Horse Beer. Manamit. Suabe sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasangga mo sa relax sarap.
6: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
5: Drink responsibly.
7: Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
8: Happy!
9: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
10: Playtime Entertainment. Born for happiness.
11: Playtime Entertainment. Born for happiness.
12: 101.5
11: K5 News. K5 News FM.
13: Oras sa K5 News FM Philippines, la 6:29 sa aga.
11: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
14: Number one.
11: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo. Bisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
15: Yari na ba na mga isyo nga dapat naton patpaton?
16: Kaghimay-himayon! Standby!
11: Foro de los Pueblos, People's Forum. A top commentary program that is comprehensive.
15: Bisan na mga ordinaryo nga tao na kamutik na!
16: Kita nyo? Puwerte ang abilidad.
15: Sa pila ka mga opisyales sa gobyerno.
16: Sobra!
11: Objective and analytical.
15: Aprobado ba na hindi ka proyekto? Ukon, aprobado sa bulsa nyo.
16: Di pagprangka lang bala.
11: Informative.
15: Diretso naton kay may baluwan ng kamaturan kung hindi makabinipisyo sa mga pamilyo.
16: Inaiya!
11: No holds barred discussion on hottest issues.
15: Grabe! Ang isyo sa pinatsyanay kag droga, nagaduging na!
16: De! Ano lang resulta sa kaso?
17: Hulat-hulat lang!
16: Ay kanami! Karoon, lumpatan!
15: Oh, come on! People of the Philippines!
11: With K5, Aljan Castanio. And K5, Eric Tenerife. This is Foro de los Pueblos.
13: Foro de los Pueblos. Isa ka, my day, good morning sa ato naman, mga suki, mga palangga, mga tagpalamati. Kamusta naman? Ato mga palangga, mga ka-K5 sa igan sa may bayo tunga sa kauman. Ibabaw sa kabukiran lakip na sa Binuga Provincia, sa Negros Occidental, kanak Banwa, sa Bacolod. Salamat at welcome. Good morning, Western Visayas. Good morning, Philippines, and good morning, world. Well, sa Bilog at Negros Island Region, kami ang inyo sa ni Power Do Every Morning. Ako si K5, L. John Castan.
16: Ako naman si K5, Eric Tinerefi. Good morning.
13: Well, kami ang inyo sa ni Riding in Tandem until 9 in the morning, dari sa inyo para tuntunan.
18: Foro de los Pueblos.
13: Para kita sa Petsa 14 edisyon sa atong pagpaalagad sa bulan sa Mayo 2026. Ka-K5 Eric, fire shots
16: and we will arrest someone tonight.
13: Peng, peng, peng, peng!
16: Grabe nga tinuro.
13: Sino bala ang ara dito sa Senado? Kagabi ginpangiwala ni NBI Director Matibag nga may mga NBI nga to dito sa Senate.
16: Yes.
13: Because ara siya si Kuya Hotel. Mm. May ara kuno sila ka pagtipon-tipon, may planning ang tanang nga mga regional directors. Pero ang balsang taga ABS-CBN nga to nga mga amigo, mga kaki 5 na ton nga taga ABS. Nga upon to sa amon reporter taga NBI man to. Ding hambal sige hindi kay nangayo bulig ang GSIS sa GSIS kuno sila impasecure ang perimeter with all the government agency ang impasecure sang GSIS ya sa ilang building NBI
16: di mo tong mabudlay
13: kay ang report kada baton ka key 5 Eric nga dito sa NBI ang NBI allegedly kung pamatian mo si Senator Loren, kag iban pa nga mga senador, gin-grill nila, gin-barina nila to ang GSIS. Kaya ang GSIS, tupad na igali sila doon eh.
16: Tupad lagi kayo. Ang opisina sang ang GSIS, nag-aarkilas siya sa isa ka dako nga building, nga iya sang GSIS, tambi mismo sang GSIS, lapit na sa Molo Bay siya. Ara na ang GSIS building. Sa kilid dyan mo ng Senate na
13: to. Ano gid ang natabo? Nagpalawagan live si Senate President Alan Peter Cayetano?
16: Yes. It all started at around 6:30 in the evening last night. Sang nag-session pa ang Senado, may naghutik sa kay Senate President Alan Peter Cayetano and gulpihan na ilang kipabil dyan gin-adjourn ni Peter Cayetano ang Senado kagabi.
13: Kay bangod sang gin-report
16: may
13: yung mga presence.
16: May ginambal siya. Maway ko kapalo ko ano to.
13: Ang report kina baton ta, may mga presence sa mga NBI, ara ko na sa sagwa, na ang iba sila na pakuno-kuno ng membro sang media.
16: Ang iba nag-ID-ID media. Now, so nag-adjourn ang Senate, and at around 7 o'clock in the evening, nakibot ang mga media nga ara sa second floor, duwaning office ni Senate President Peter Cayetano. Ang isa ara sa second floor, malapit sa plenary hall, kag may isa pa sa opisina sa fifth floor. Naglibog ang ulo nila kay ang mga senador pagtapag adjourn gid ang mga maki administrasyon maki Cayetano nga group nagsulod sa iya nga second floor office pati sila ni Bato de la Rosa. At 7 o'clock in the evening nagwa si Bato nagsakay sa elevator kag igo gin tan-aw sila makadto sa basement abi nila masakay sa salakyan. Wala nagsakay. Nagpanaw lang elevator sa basement kag nagsaka balik sa fifth floor nagbalik si Bato de la Rosa. Pagdason mga 7:10 in the evening nakibot sila si retired Major General Mau Aplasca ang Sergeant at Arms ng Senado. Kulpi lang siya diyan nagsuksok sang bulletproof vest. Nagsuksok. And Aplasca made several orders kini mabatian sang media. By 7:20 in the evening, isa ka platoon sang fully armed, full battle gear nga Marines sumulod. Sa sulo sa aton nga Senado mga K5, just like in the Senate in Congress anin Malacañang, may Marines na permiga bantay sa kilid.
13: Ara na naka-station, no?
16: Ara na naka-station.
13: So, sa K5 erga ang nag full battle gear amo tong dako nga pabangkot. Ang iba nagambal duha ka bagay ang gina-raise nila. Possible na may mga NBI gibamblang ato to or iba naman na gina-downplay nga ba si isa ka scripted kag gameplay role playing in order to escalate the problem. Amo nang duha ka bagay ang ginatanaw naton. That's why kinanglan ginato ni Plastar Bayo nagpagwa dayon statement ng presidente.
16: Tinapagwa ang statement ng presidente nga wala to NBI. Si Matibag in interview wala to NBI. Pero
13: sa
16: may NBI.
13: Sino nagambal mo NBI?
16: Tan, ipakita ang picture, itan. Kaya, sa tambi nga building, ito ang bago-bago lang.
13: Makita mo na?
16: May GSIS?
13: Kita mo na may video? Makabati ano pang balbios? Sige, hindi lang pagklaro, ay blurred lang. Ang, doon kisa agad, dadabo ka comment sa nag-video.
16: Ano? NBI nga ban?
13: Grabe ha?
16: Sagwa sa GSIS building, sa tupad lang sang...
13: Amo na gurong ila, ginambal nga sila nila lang ayo bulig ang GSIS. Ang katingalahan, with all the government agency, ngayon NBI, hindi mo pangayuan bulig.
16: And, klaro, ang hambal ni Matibag, sa interview siya, wala sang deployment sang NBI agents dira sa GSIS building.
13: Pero nga, nagambal siya sa interview sa NBS kagabi, no? Nga ginambal niya, nga ang general manager sa GSIS na ngayon bulig sila iklaring, kinamo mga garot, kaya hindi nambal ang kung sinong nagasunod sa opisina nila, no? So, ipabatita na kang Kipay Biarik. So, ang guwa niya, ang NBI nga salakyan, wala sa Senate. Aris sila sa GSIS, pero that is an opposite building to the Senate.
16: Tambigid, kwan lang.
13: Tupaday lang.
16: Because ang Senate is GSIS man mo.
13: Grabe, no?
16: Kay garkilada sila. Isagid na sila ka-compound. Isagid ka-compound.
13: Ari mga K5, no? Sa mga late tuners na ton, ipakita ba ganitan ang pag pag dinalagan sa mga tao, kay may lupok ka na batian mo, mm-hmm. no? So, amuni ka rin na masadya, kay may pagsugilan nunay, na nagabot si John Vic Remulla, nagabot si Sir Nartates, mm-hmm. kag nagsugilan nun sila ng Senate President Cayetano. Mm-hmm. Ti, ang gipasibang dan gani ni Cayetano, gini nga una, gini lang nga ginbungat sa ilang baba during the life is NBI. Pero kung pabatian mga NBI, sige hindi ha, nakasugilano na kami sang Senate President. Mm. Ngaulat to na mo niya na yung desisyon, kay may ara pang ginahulat. Sige ating respeto kami, that's why nag-stand down kami, kay gipalin man lang kami sa Senado. Mm. Pero nagreklamo naman si Pia, samtang live. Kasi nga na, no, gasingitan kami, kapangayo kami, bulig, disabton kami, gipalin nyo man kami na sa Senado. Oh. No?
16: So, ang masubukin pa Beljan, may natakpan nga si Bigan Agent sang NBI.
13: Ginako.
16: Pag-ginako niya nga siya ang ginsugo sang iya nga boss, ang head niya. Mm. Sinong iya nga boss? Ang boss is Attorney Jerome Bumidyan.
13: Ano ang instruction sa iya kagipaberik?
16: He will lead the team of NBI agents nga nagpakuno-kuno.
13: Nga media.
16: Nga media, nga dakpon gidya si Bato de la Rosa. Ang nagsugo.
13: Kung sigan doon niya nga dakpon gila by all means, ha?
16: Attorney Jerome Bumidyano, Chief sang Organized and Transnational Crime Division sang NBI. Amo itong nagsugo.
13: Amo iniari ang linok panay nga nabatian kagabi sa Senado kay Pabitan Larga.
16: Tan Larga bulatan, are. Volume up! Araw, grabe yun. Nan, nan.
13: Masibaw, grabe niya!
16: Gabiti lang. Tana, matiin nyo ha.
13: Live na sa Senado, first time in the history, may lukpanay ito sa Senado.
16: This was around mga 7:30, 7 pa po in the evening. Grabe.
13: Panawag nila tactical breach.
16: May mga police ni.
13: Iban kasi isika, self-orchestrated.
16: Pulis na, pulis na.
13: Ituto alar ko, nagdrama ang senador. Pambira si explaining ni BBM, sinungaling BBM. La reaction. Marines niyo.
16: Marines eh, amunin contingent nila.
13: Okay. Contingent nila. So, noon may Marines ingili sa Senate, malapit, no?
16: Senate. Rizal Memorial Park, Malacanang, Congress. Senate na na. Marines na. Ginpatay ng suga. Second floor ni siya.
13: Second floor.
16: Second floor.
13: Nag-alive si Senate President Cayetano, patay suga.
16: Amuni nga area kay Pabeljan, ang talagsa lang.
13: Cut na to, kagipabitan. Cut, kagipabitan. Bantayan karon ng dugang at tali, kagipabitan. Walang iwanan, ha? Iplastar na mod kay halin sa dinalaganay, pakadto sa singgitanay karon, samta nagalinupok, pabatayan nyo na. Anong reaksyon? Kag anong una nga panawagan sa Senate President? Ano ang reaksyon man sa presidente sa Pilipinas? Ang guwas ni Masigugasay na kabot kang ipaberik.
16: Kag ano ang natabo sa kay Tito Soto?
13: Ay, si Tito Soto. Oo, ha?
16: Tito Soto.
13: Ang may mga live report na, no?
16: Kuha.
13: Sige, kuha ko tayo. I-acknowledge lang. Butangan mo lang.
16: Amo ng NBI assetan.
13: Ang isa pagid ka kay Paberic, ipabati naman ang interview karon sang aton kababayan nga si Elvin El Chico upod kay Karen Davila kag kay Vasquez kay NBI Director Matibag. Kasi lang una nakatawag to mo during the time. So amo ning pinaka mga bagay nga aton gibantayan mga ka K5 diri sa atong pagparagad sa piyak kabahin.
16: May compare ta bid ABS-CBN ha. I-compare tang statement ni Matibag sa GMA.
13: May ara man siya
16: may
13: sa GMA.
16: May ara ko din ng GMA.
13: Duwa
16: ano tabi ko anong iya
13: consistency. Consistent
16: to. Consistency talaunta.
13: Kay ang tanang gani ka bagay dambalan sa consistency. No? Kay kun diri ka statement amo ni, no? Diri ka bagay amo ni, no? So medyo talaunta, no? Kun ano ka consistent. So sa aton yung mga utod, sa piyak kabahin, subong mga 2,000 ka mga PUJ, mabaton sila sa fuel subsidy. Nagika naman sa national government through the city government. I don't know kung Iyaka City, pero 2,000 bilog ni. No? Sa piyak kabahin, daw delikado, gito si Lula ng slakay kata mo tricycle sa lihis.
16: Dulaing ito sitwasyon niya.
13: Dulaing ito sitwasyon Lula to.
16: It's not the encouraging.
13: Not encouraging. Ahay. Kaluluoy, no? Kung amo na ginambal ganin sa blanka sulatan, di pwedeng duak bulag magtuituyan ay.
16: Blind leading the blind.
13: Oh, leading the blind. Kay kanalang din chomo.
16: Yeah. Ano? Daw adlaw kasi mga tigulang sa kanlaw.
13: Ha? Huh?
16: Kung di ang butong bayto, Nga po sa nagbunggo, tigula ang mga driver.
13: Okay.
16: Sa nasunugan, sa Barangay City, tigula ang babae. Nakwat siya man yung refrigerator.
13: Ha?
16: Nakwat siya refrigerator.
13: Dalaya man.
16: Dalaya.
13: Amo na ginatawag nga adrenaline rush.
16: Adrenaline rush. Batayari na may kompleto.
13: May pilang ka mga bagay. Karong atutukan sa sarang program. On the other hand, mga kakipay, si Anay Bacolo, Iloilo City Mayor, Jade Mabilog.
16: Ara na.
13: Undersecretary na sa DILG.
16: DILG. For public safety. Under siya ang police kag ang fire department.
13: Duma yung pagatag ni kong actually si Jade Mabilog, to be honest, siya ni nagplano gid para magtahom ang Bacolo, ang Iloilo.
16: Iloilo. Oh.
13: Siya ni nagstart gid kadlawan sa siya nga gi kag guro Jade Mabilog ay.
16: Kay mga flower-flower to niya.
13: But you know, that makes the city beautiful. Imagine mo nang ano na, Esplanade.
16: Ang Esplanade, inang dress may
13: original nga nagutok sina is only Mabilog.
16: Inakilig isang mulilo ni.
13: Ginsubli na lang niya ni Trinias ang mga plano ni Mabilog.
16: Kag ang pagpatahom yung sa Iloilo Sports Complex na blanco, di ba
13: tama ka? Na-notice mo sa ngayon panahon ng Iloilo become one of the cleanest city in the world.
16: Because ang Iloilo, sino hindi mo mention diyan, ang mulilo ni mga kalye-kalye, ang mga Madrigal Street na.
13: Nahawanan.
16: Ay, nahawanan. Tapos ng famous ng restaurant, lang ang paborito, mag- kentuanda sa
13: Robertos.
16: Hindi yung isa, hindi sa punta to sa may lapit sa Taytay, lapit sa mga Kapitolyo.
13: Ah, lapit sa Kapitolyo.
16: Namit na ng Japanese
13: Hotel Del Rio.
16: Lapit ng area. Mm. Siguro hindi mo na damapos lang. Sinagdahom to.
13: Hindi, actually, kung magkanto ka si Luilo, ma-feel mong katinlo. The traffic lights is in proper place. Ang ila sa ninga
16: Esplanade.
13: Mag-agi ka, magkanto kaya sa may siling nilang sa Metro, sa Festibook.
16: Festibook.
13: Ang drabla sa may daan airport, katawang-tawang, mega world pa nawag na, di ba?
16: Pag-abot mo sa Festibook,
13: abi mo, ara ka lang sa Makati mo.
16: Ara, do BGC?
13: Correct, correct. That's the right term.
16: Do BGC?
13: BGC. So, i-credit na to din na sa maayong urban planning.
16: Kita mo ang pag-connect yan ni Jed Mabilog sa Mulilo ni pagkanto sa Lapos?
13: Taom, no?
16: Inatay-tay na lang nagbok, pagkanto to sa Iloilo.
13: Actually, kung tanong mo, anani naglimpyo ang Barrio Obrero, ang Zamora, it's because of the political will sang Drilon as senator. Upon kay Trenyas, upon kay Mabilog during the time. Kaso na may guway man sila talan mo. Pero pagabot sa panahon, si Mabilog, ang guwa niya iniwanan sa ere. Doon ba, wala sa migot ha? Isa ka migot, tawagan mo. Ngayon, i-publish na to, bla sa kwan. Ang aton nga, amun ni bla. Singano ni Slaman, ipasuguon nila. Daw nagmuno siya. Ngayon muna sila man nagbiya sa akin. So bukari naman ni Sla. Do kami ang pawayon na sa... By the way, ang K5 News FM is a sponsor of National Prisa. Ah. Kung makita nyo ng amon yung mga logo, nag-offer kita sponsorship sa ila mo. As early as December, we... hindi ko naman dumduman ang sulat. Pero may mga informations kita na... may prisa A. So sa tiprano pa, during the board meeting, kita na ito nag-provide sa kinatawag plan nila nga doon mga gift packs nila na sa mga guests nila mag-meeting. So gata kita DTX Coffee Mix sa mga product ni Dr. Miloy. Until, until such time nga ti, hinaton pa din nga ma-offer kita isang free nga
16: live coverage.
13: Live coverage.
16: Over and above sa sponsorship, ha?
13: So ang gawa niyang live coverage is amo nang ato next deal sa ila eh no nga worth amo ni siya nga klase isang coverage
16: value niya media value
13: media values at least do okay man kay nga media ta mo pero klaruhon naton nga wala sang exclusivity ya kay K5 Eric ang National Prisa
16: tingi ba ni istasyon nag open why nag open why
13: I don't know but basta importante ang K5 is gusto magbulig no so ang National Prisa is open sa tanan para mag-cover. Natural ko nakita nag-cover si Boss Totoy. Natural butahan niya na yung logo ni Doc.
16: Oo, natural eh.
13: Oo. Kaya natural sa event naman sa National Prisa, kung sino ilang mga sponsor.
16: Pagwa na nila eh.
13: Pagwa mo na nila.
16: Now, tan ka on yung microphone ko.
13: Gaon eh.
16: Oo, gaw ko ni.
13: Hindi.
16: Ano pwede pati yun? Kaya masikro kung makabirada ako sugon.
13: Ha?
16: Ito ka kalamin ni kamababa ko.
13: Ang ato lang is nga, nangin partner kita, no? Nangin kopod na to ng National Prisa. And, abi mo ba, ano ganyan business sa media? If kunara ka sa media industry, the first work kay mo trabaho is verification.
16: Yes. Verification.
13: You have to verify your source, yes, your information.
16: Ang panawag na to sa meeting ang aton ng seminar.
13: Ano ang panawag?
16: It's a double source verification.
13: Magsiling ka ng double source verification.
16: Pamangkot ka dua, dua ka source.
13: For example, abi, ang involved abi si A, kag si B. Di pwede ba lang huwag ka pamangkot, huwag ka papananggansa, dahil mo na yung pagwasok isang
16: mga kalindugan. Amo na, bago lang, may statement si Alvin El Chico sa ABS-CBN. Kita mo na gamba, kuti may nakita na, ang tamiyari
13: man tali, Jimmy tali. Bisan si Buya Bugandi, Buya Bundan lang gani.
16: Oo. Kaduwa na sila
13: kaya bumangkot ka. Interview kita gani, no? Ti aratas aratas sa business ang amo ni nga kasi industriya.
16: Because you always ask, you verify your source per mimo.
13: Bro, kisa ang ginatawag ang pagkapulok-pulok, kisa delikado, no?
16: Ti kay hindi na gani.
13: Kung ang emotion mo, bla, nag-over sa logic mo, nalipatan mo.
16: Kagang ilan yung asosasyon, nalang si Unagi 5 million, sa prangka lang istorya, huwag ko yung pamimbors na. Huwag ko na yan. I don't want to be a member of that.
13: Di pa amo-amo pa na sila. Ti sala bala niya, for example, palarong pabansa. Sang nagligad ng Negros Island Region, kung nag-cover kita tudo-tudo talagang sporting events, anong problema kay palarong pabansa? Kita ni-cover man sila?
16: Gasyon ang bayan nga daw.
13: Sang nagligad ng Negros Island Region nga presya, nag-cover man. Tawala man sila nagreklamo.
16: Ti kay subong nga kita nila nga daw ka-prominent, kay kuno ara ginang logo ni K-5. Ti arang logo ni K-5, gin-display ito sa presya, kay sponsor kami mo. Kamu nag-sponsor kami, wala. Muna nga ining organisasyon, huwagin ko ni sila.
13: Patsyo na yung mic, hindi, tama na na. Balik
16: kasugod na ko, nagasugod na ko eh.
13: Mababalik na sa Senado. Kabalo ka kung kaysa, masubra. Ang aton niya punto is, hindi man tatani gusto. Actually, yung boss hindi kinagusto. But you know, boss, kung mag-ipos, manta kung kaysa, basta yung pati tao
16: sa inambal nila. Mapating tao lang, hustos lang.
13: Do, abin nila yung tsakto, nag-isla.
16: Ining organisasyon, isang media organisasyon, na huwagin ko yung pamimbro na I don't like it. Tuta ng grupo na yan.
13: Tawagan pa lang isa to, suguon pa lang ipapublish sa national itong ilakwan.
16: Oo, gani.
13: Inang mga batasa, ang batasan, blasang, tingalan ka, ano ang ginahimo sa kanya? Like, ano ginabing ang lagas nila sa imong kakipay, Mary? Kaya nagka-programa ka malang, nagka-balita ka malang, anong malain sila kay ginobrata man, tapos ulubasa din, pulihan ka sa mga...
16: Pwede mo na, amuna siya lang, niya may lisensya ka na alin sa muna eh. Kuhay ko dahil hindi ko na mapamimbro nga, hindi ko yung mga in-announcer kung ako lisensya mo na.
13: Inunto. Nasubrahan sila kay number one. Kuhay na pulos ng organization. Puro ka, you know, you respect them. But you know, kung kaisa, kung pabayaan talang sila kay K-5 Eric, maanad sila.
16: Maanad, may media nga ginapukol din, may media nga ginaihaw, katindog na sila kay wala. Why na iya?
13: Ang
16: why
13: ila, na? Ang lalay na tindugan lang mo?
16: Why na iya? Kung gusto namin, may punsyon, permiara na sa tanan. Pigpinang bayan na oh.
13: Tisato ka bang auto na mula ni, no? Actually, boss naman, hindi ko na gusto rin pag-gabi. But you know, do hindi man mo namin, abi on our part niya, kung mag-i-post lang kami, di, abi lang sakto.
16: Abi lang sakto. Because a lie told 1,000 times might become a true truth. No? Amo nang budlay.
13: Amo nang yan. Bal, you know, sometimes, pangusisa, tagid mayo, antes na tanim lang magpulo, kayo karakter sa media organization. Ginbasol
16: pa nila, gin-disuspechuan pa nila, nga daw may deal kita sa mga taga-prisa, ah. Nga kung may deal nila, tinag-sponsor ganit kami, kamo, ano, kamo, yahaw, din kamo.
13: Ang aton yung form of sponsorship is, we offered
16: nag-offer kami sa live
13: coverage during the opening.
16: Oh, may program, may bayad niyang airtime, di may cost na di mo. May tao kin-deploy ito, may oras
13: lang. Tapos gin, whole na yan, full coverage. Why na sila yung full coverage during the opening.
16: Di sila nagamotos lang, okay, wala.
13: Kung sa aton, we are in the business of catching attention sa tao.
16: Yes.
13: Because dapat tali ginapungkuha na yan sa editorial team mo. Naka-planning niya tamni ang news team. Uy, may national presa agali. Isa kung ano nung gimuunta ni, kabalo ka may ginatawag kita nga dapat may ara sa ginihimo nga prior preparation. Like in our case, tiprano pa tayo nagpabalo sa intention tangang gusto ito mag-cover sa opinion.
16: Tika ini sila kay Pabidjan, yung mga kapatid na ito, mga kabaro sa nabuhay. Okay lang yung rank and file, pero yung mga big boss nila. Amo nang kapalain, especially ng babae, amo nang mga labugayira. Amo na sila agad. Tika rin labugayo nila, ang K-5 kuno iya, nga ang logo ni K-5, nga ito gito iya.
13: Hindi, isa na ka-manifestation sang isa.
16: Ano? Kani ka malo mag-broadcast lagi. Kaya ito
13: ba? For example, Miss Universe, Negros Island Region. Pakakas mong logo ni K-5 kay Kitaya ang ilang na. Kitaya ang naga
16: Career Station.
13: Kag kita ang naga live sang ila broadcast.
16: Tikon silang Career Station gi ipos lang ganita.
13: Kag hindi man niya exclusive ang kwasi na iya.
16: Cover ka mo na iya.
13: Kag ang National Presaya, may Sir Gary Lisa nga nag-provide siyang live broadcast. Nga pwede mo sila tiyak kakuha iya anytime.
16: May demand pa sila na nga liter. Tanong lang demand. Yung mga hold up, pero mga langgabang nila yaw. Tanong yeah. Responta, may demand.
13: Anong demand?
16: Well, dapat panason ng alan siyang K-5. Ek nyo eh. Nga panason. Butang nyo lang alan nyo kung gusto nyo. Mapapanas nyo yung alan namon. At ang nagablan doon, di ba doon mga hold up, pero?
13: Doon nagad samta, nagadugay.
16: Doon mga hold up, pero?
13: Nag-amat-amat, nagidgwa ang aton ng mga kulor kayo sa ondas kalibutan, no?
16: Oy, pagwa nyo sa mga balos, kumunda ka, pahingad lang, takamu ba? Sige, baki kanyo nanay, tada yun. Ha? Yung mga tuntong mga tao na, namin mo kung sino.
13: Actually, boss, sorry ha, Yan bal mo hindi. But you know, if we will just keep our mouth shut, basi manad na lang sila ng permi lang tanila mo ang mga money.
16: Doon naman siya kung magkipabad siya kay Ramil. Uy, doon isa na permi kapitik.
13: Manad na lang gin sila. Why nagin sa lugar?
16: Why respeto lang?
13: Ang punto ang isa katao na wala magkatandog sa imo, sige man lang yung taglong. And we are just broadcasting because ang atong trabaho is just to inform the public, dala informasyon. No?
16: Taman ka buhot kay Doc Ramil, doon gina-exploit nila.
13: But you know, sometimes hindi ko kaya bla mga gipos.
16: Di kagapon gali si Jan, gali ko si Jan, ko Doc, i-on ko ang microphone ko.
13: Yan bala nila mo,
16: because
13: kung hindi kami magambal karon basi magpati ka mong insaktos la.
16: Kagisala, hindi nami ah.
13: Palagpat lang ako.
16: Hindi nga organisasyon sa media, hindi ka lang na pahingadlan ni Sir Jan.
13: Malam ka na sa broadcast.
16: Tapos, tikiway ka
13: na ni... Nagbata kay mo sa muni nga klase bagay.
16: Kulang ka, atrasado yung giho mo, anay ka nag-una yung K-5 sa Kuberis, mariklamo ka?
13: It's a matter of planning. Ganun example, karoon sa palarong pabansa, kung mapadala kami 15 kataong, mapadala kami 3 kapatrol car, anong problema niya?
16: Nabot niyo yan.
13: Kaya mo niya nga, mo niya coverings ka gusto yung mall. Di karoon sa prisaan, nagpreparar kami, makover man kami ha. Nag-offer kami isang libre nga coverage.
16: Di ko nibutang man na nga ton nga logo. Di nga yung logo,
13: ano
16: ay namutang
13: ano, to. Anong problema, sinaka-X-deal na mo.
16: You know, it happened before. Kagwala ni isang organisasyon nagreklamo, sing una, sing ilang logo, arada. During the opening, sing una, mga Mascara Festival, blah. Kundi may arada nga, official carrier station.
13: Yes.
16: Tingin naman na, sumabutang na sa hila stinger nga, yung arada ng istasyon nila.
13: Why man siya may kapangatida?
16: Di sing una nga, cover ta, lain man ta si unang istasyon, nagreklamo ta kayo laman.
13: Tingin, cover lang tayo sa nga
16: to. Cover ka lang yung imo eh.
13: Tingin nga, padamu-damu na yung followers mo.
16: Hindi kaya magsakay to sa ilang audio. Kundi sakay kayo may audio ka man ngayon mo.
13: Correct, no?
16: Iiya ka lang din sa imo.
13: Tuod na gali, no?
16: Nga si una, maskara to, pwede man to, ha?
13: Ang problema ya kay wala tayo nagpabayad pero nag-sponsor tayo.
16: Nga nga si una nagligad kay Pebble diyan 2 years ago. Ari na ko din sa K5. Ang bakalaw diyan si una isa man da ka logo sa isa ka istasyon mo nang arada. Kuya man nagreklamo inang organisasyon na kay ila grupo. Ila grupo.
13: For example.
16: Nakapitik ka mo. Ano gaya
13: celebra- celebration mo sang World Radio Day.
16: World Radio Day. Nga ang K5 ba ito ya?
13: Ang budget sang syudad. Iya ka budget magani ka syudad to.
16: Oh, iya to syudad. Kaaway kami.
13: Ang abalo nila yang tanan lang yang kunong mga
16: membro nila.
13: Membro sang ila nga ano la.
16: Ti World Radio Day na butang to blang world click day to.
13: Inyo
16: world Radio Day to.
13: A World Radio Day para lang lisin nyo.
16: Ang kwarta ko ang gasto ya man to sang syudad nga wanyo to gin butang ang K5. Ano? Special ka mga announcer dis Bacolod. Special ka mga manager. No guy, inyo na kami
13: sila din. Sila lang yung mga maalam sa Bacolod.
16: Kagita naman siya, kung wala pulos ng istasyon, doon sila lang matarong.
13: Sinong ginapamatian sa Bacolod?
16: Hindi na ako maghambal kay Pai Benjana na po yun yung mga organisasyon. Inbo na, wagi ko ka ba, mimbro?
13: Nanad na lang ka mo. Nanad na lang gig ka mo yung tami-tami sa K5 News FM.
16: Muna nga sila yung ibanta nga upo. Di nagpa-mimbro, kuha exam. Ligo nga, kuha ka mo exam nga, hindi ka mga in-launcher, hindi ka mimbro na.
13: Mga commercial break na kayo, basi mamultahan, tanga doha.
16: O
13: gani na. Mabreak kami kay Satan kay mga king na. Pero boss, sorry ha. Hindi kami gusto, boss. Pero sobra naman nila. Kung hindi tanis nila pag sabton, manad na lang nila.
16: Kasi ang taong
13: pati.
16: Dahil panglimpatan.
13: You know, ang kahisa sa kalibutan, pay gantabla. Tapos ang ilang mga tinaga, huwag yung pagpangusisa. In fairness, tanis sa both parties, nagkuha sila sa
16: sir,
13: investigasyon.
16: Masaha ang katapusan na may demand ng mga
13: kinakas. Oras sa K5 News FM, Lasay 55.
16: Stand by.
12: This time check is brought to you by Playtime. Playtime Entertainment. Born for happiness. This time check is brought to you by New Star Luxury. It's time. Play smart. Play bright with New Star Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph. This time check is brought to you by Tanduwa Light. Gaan ng may kasama. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Makalipas ang ilang paalala. K5 News FM. D3 Bio Health News. D3 Bio with Vizio.
14: Ako si Ana. Before problema, ako gita nga ako irregular nga regla. Kisa, agalabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bao okay, gitang resulta, subong normal na gin.
12: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Matatas, mga butika.
18: Magnesium is called the master mineral.
19: The miracle mineral.
18: The miracle mineral.
19: Miracle mineral.
12: D3 Bio.
18: Magnesium affects nearly 300 different kinds of enzyme reactions
20: reaction in our body in order for us to survive. It affects our immune system, it affects our neuronal activity, ha? Pati ang brain activity mo, apektado ni magnesium, your blood glucose level, because magnesium plays a role in making insulin efficient, no? Ang insulin nga gadalas ang aton glucose sa aton cell, ginapamayo na ni magnesium ang ubra ni insulin. Ang calcium is part of the 7 essential macro minerals. Ang si calcium, phosphorus, sodium, potassium.
21: D3 Bio.
20: Ang problema, si calcium kag si phosphorus kanan magnesium gid, no, para maabsorb sila. So there is a relationship of these macro minerals. Ano may mga micro minerals nga importante? Of course, zinc and iron, pero dapat jutay lang. Kay matumaan ka, matamaan ka sobra ka iron, lain man. Tamaan ka zinc, lain man, no. So I think ang zinc is only around 40
19: tanan
20: milligram.
19: Nga mga minerals nga below 100 milligram, that's micro. And macro minerals is siyempre, above 100.
20: Above 100.
19: Pero may mga certain nga mga milligram nga hindi po ka magsumbra.
21: D3 Bio.
19: Nakulang ka magnesium once nga hindi kaya pala kaon gulay. Hindi kaya pala kaon prutas.
22: Hindi ka pala kaon nuts.
20: Remember, ang Manila, ang magnesium came from the ground. Most magnesium in our diet halin sa plants, no, halin sa vegetables, halin sa fruits. So that's why importante gid na we need to change our diet.
21: D3 Bio.
23: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
21: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3. Mga butika. D3 Bio.
24: O si Karen, kadamugid sang akon hair fall. Hindi manami. Ang akon na kutis. Nagtry ako tumar sang D3 Bio. Kang naghining akon buhok. Kang naghinis ang akon kutis.
21: D3 Bio. Ang D3. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3. Mga butika.
20: Ang magnesium is absorbed as well as everything that we eat. Ang tanan-tanan gina-absorb sa gut, sa aton or small intestine, particularly din sa small intestine, sa duodenum. Sa duodenum ta, may alatad ciliated walls. What it does, it absorbs vitamins, minerals like magnesium, and of course, other nutrients, micronutrients like zinc, and of course, iron. That tanan-tanan katabo.
21: D3 Bio.
20: But what happens if your gut is not healthy? Then magnesium absorption suffers. But don't you worry, no? Kay may D3 Bio.
21: D3 Bio.
20: And D3 Bio has extra virgin coconut oil, no? Ang extra virgin coconut oil ni promotes absorption of magnesium in endothelial tissues.
19: Gina-maximize niya.
20: Pero may isa pa nga part si D3 Bio nga gabulig, no? And that is vitamin D3. Mm-hmm. Vitamin D3 in D3 Bio has a love affair with magnesium.
19: Wow.
20: So ang ginahimo pa lang si vitamin D3, halin sa vitamin D, ang gaalay-alay siya si magnesium.
21: D3 Bio.
20: The most powerful kind of vitamin D is vitamin D3. And one cofactor that process vitamin D to become vitamin D3 is magnesium. But si vitamin D3 wala kakalipat, no? May utang ang loob kay magnesium. Once vitamin D3 na siya, kwaon niya si magnesium, ipasulod niya sa lawas ta.
21: D3 Bio.
20: That is the, kumbaga, ang love affair nila. But kalanan ang vitamin D3 mo, D3 Bio gid nga kay ang vitamin D3 sang D3 Bio mas amplified tungod sang iya extra virgin coconut oil nga upod. Mas madulong niya si magnesium sa lawas mo. Once madulong na si magnesium sa lawas mo, nami ang production sang imo nitric oxide.
21: D3 Bio. D3 Bio.
25: Ako si Jomer. Katumarget ko sa D3 Bio kag ang bilog ko nga pamilya para maligawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
21: D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3. Pamakal sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio with VCO.
26: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagi sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
21: D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3. D3 Bio. Pamakal sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio. Health News. DTX 500. Nagkataan mo na ba na ang kulubot sa imong itsura? Mag-DTX 500 na. Masaminig ka palatian? I-DTX 500 mo na. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag-DTX 500. Agod maging mas hubit sa itad ang itsura. DTX 500.
0: DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ORAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatian. DTX 500, ang pinakakampiyon kag antioxidant. DTX 500, may DC, ang alkaline nga vitamin C.
1: Kung si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, luti kong buntag gabi imo. Nanglan sa akong nga kubra, alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labis gid pagpabaskog sa lawas.
0: Mighty C, mabaka nga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
2: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nga nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation, na nagigit ako makabatsyag sang sakit.
0: Mighty C, mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
3: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, gina-recommend ko gid ang DTX Beauty Soap para mas younger looking ang panit. Mag DTX Beauty Soap na mga best.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
4: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
6: So una,
4: good day, magid ako sa akong body odor.
6: Kuya na ako magatubang sa akong mga customers.
4: Pero subong,
6: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
4: Kag naghamis ka nagbuti gid ako nga panit.
6: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
22: Masakit ang tiyan, masamin ang budlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
27: Sa amon lugar, sikat-sikat ko tuya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
28: Hey, Boss Darulando! Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka 1 round sa akon. Inikal!
27: Pigaw ang performance kay darling. Mag-extend food supplement for men. Extend food supplement for men. May maka kag lawawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance. Extend.
29: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
30: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
29: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
30: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
29: Clinica Deo Fresh. Available now.
27: iCare Gold, ang superior eye formula. iCare Gold, ang kapsula ng may mataas ng lutein, vitamins, minerals, kag bilberry berry extract. Isa ka herbal medicine para sa mga mata ng may mataas ng anthocyanin. Isa ka potent antioxidants na nagabulig sa pagtinaw, sang panulukan. iCare Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo ng kombinasyon, mag-inom sang maskin pabaskog ng iCare Gold. Kag patuluan ang mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
31: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
32: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.

0: On the board.
1: Ari na. Main event.
0: Main event. Mga ka-K5, this is what happened in the Senate last night.
1: Mm.
0: Nagkinagual ang mga pobrio. K5itan, larga.
1: Larga bulatan.
0: Audio. Anong natabo sa ni ka-K5, Eric?
1: This was between 7:30 to 7:40 in the evening. On the second floor, sa pinaka-secluded nga area sang Senate. On the rented GSIS building, nagkanto si newly appointed Sergeant at Arms, retired Major General Mao Aplasca, upod sa mga isa ka contingent sa Marines with the police force and assigned ng mga personnel sang Sergeant at Arms. Nagkanto siya sa punta, kagulpi lang may naglinupo, kaya may nakitaan sila sa dyan, na may mga tao na naka-uniforme, may ngalan nga NBI, nga ari sa sining lugar. Suno sa mga Marines kag sa kay Aplasca, sila niya, why na mo nis laging tiro hungod kundi nagpalupok lang kami warning shot. Agod nga mapuhag sila.
0: Kay ma-disperse sila,
1: ma-disperse lang.
0: May report nga ginagrill ko mo. Alin sa GSIS pagkanto sa Senate.
1: Grabe nga grill ang pertahan ng mga media ga reklamo, ga kuana sa mga media ging kulbaan. Asta lang si kasuhog tanong niya nga gagagrill na da. So ginpalukpan na nila to disperse. Gali kay kuno ang GSIS nagpangayo sang bulig sa NBI nga dipinsahan sila kay damo
0: okay.
1: Tawo.
0: Songgwa ari ang kaki fabric may lukpanay.
1: No, babaw. Babaw damong lupok mo.
0: Grabe damong may lukpanay.
1: Ang lupok siguro.
0: So kaki paibitan. Pwede mo ipabati ano ang panawa sang naglidok panay ari panawagan ni Senate President Alan Peter Cayetano.
1: Paglinok pa na, gintawgan siya ni Aplasca, then nag-live si
0: Alan
1: Peter.
0: Alan.
1: Nag-live siya. Tan pambalabla si Alan Peter Cayetano.
0: Si Senator Abi. Audio. Tapos na tan. Sa nagnang dulumtan.
2: First and foremost,
0: tan, hindi na mo tan. Ang medyo dulum-dulum tublatan.
1: Oh. At ublang ara sila ni Aimee, kag ni Kwan, ni Pia.
0: Duwa sila ni hindi ara sa likod niya si Kwan.
1: Sila ni
0: si
1: Bungo.
0: Pia Cayetano.
1: Pia Cayetano.
0: Atong patay ang suga. Atong ipatay ang suga. Kaya nagambal siya ng subong galive kami. Ginpatay namo ng suga. No? Because
1: bangon sa... instructed, ha? To laylo.
0: Maglaylo sila. No? So, gina-check
1: namo
0: siya.
1: Amunitan.
0: Audio up.
2: I'm sorry, I have to update you this up. Way. Hindi po ako makalabas sa media because the report so far is that there were agents na sumabay sa media and claiming to be media. So there are now more than 200 sa labas, naka-barricade yung ibang doors. But I will use this medium. Sergeant at Arms, PNP, Marines, dadating si Sec. Remulla, please escort them, please allow them in. Dadating po si Sec. Remulla ng DILG with one of the PNP. It is not them attacking us. Allow them in, isa-secure daw ang building at tayo. But I just want everyone to know, ito pong grupo na nandito, we're not going to leave each other, we're not going to leave Senator Bato. May agreement na, we're still looking at the Supreme Court decision, but his legal remedies have not been exhausted. Sabi ng Supreme Court, binibigyan ng 3 days to comment. So we are relying on the law, relying on the Constitution, we are relying on the word of the NBI. Na hindi papasukin ang Senate na walang coordination. But again, nagkaputukan na po dito. We cannot let this pass. So, Osaa, I'm trying to call you. Papasukin niyo po si Secretary Remulla. He's here to help.
1: Nag-abot si Remulla okay. At around 7:45 in the evening.
0: Now, tapos sina, nagpuas ang lupok. Nagsanag na. Abi K5itan, sang nagsanag na, nagpuas ano? Na, aring statement ni Cayetano. Abi Noy, tira na Binoy. Ari na, sanag na pinasigyan ng suga.
2: Good evening everyone.
0: Ari na.
2: First and foremost, salamat sa Diyos, salamat sa prayers nyo. So far, everyone is safe. So far, walang balita po na anyone got hurt from the gunshot. So let me update you. First of all, kalma muna lahat. Kanina po, I was forced to manawagan through the Facebook because there's no other means of communication. Even now, I want to be in front of the Senate media, pero sinesecure pa yung ibang areas and I think they're downstairs. So, Secretary Remulla, of SILG, of the DILG is here.

0: General Abirin of the NCRPO are here. Secretary Teodoro called us, and President Marcos called us, assuring us it wasn't government. Hmm. And kinakamusta kung ano takbo ng mga kung kamusta kung nandito na si Sec John Vic, and to make sure the investigation is independent. So I'm just talking to everyone to tell you, one, thank you sa inyong prayers. Two, we're here. Most of the majority senators are here. Senator Bato, dun sa nagtanong, Julbert Urbista, si Sen Bato is secured, he's okay. Aakyatin namin ni Sec. Remulla, hindi siya arestuhin ngayon. They will respect the Supreme Court's decision of giving 3 days each na mag-comment, no? So, anyone who has information of what happened, anyone na nakakita dun sa mga nag-attempt pumasok at yung mga bumaril pabalik dito, please send us that information. Napaka-importante that the truth comes out, and napaka-importante we don't jump into conclusions. I told you, everyone, dumating yung articles of impeachment. We don't want any speculation that this has any connection with anything, whether it's the Senate majority, whether it's the articles of impeachment, politics, personal dito, but this is the first time na nakaramdam ng ganito ang Senado, no?
1: Okay. So, sa aton nga bang kautunang nga pod sa adlaw, sa aton naman nga presentation, no? Amo ni pinakalaytest, ha?
2: Sa kalabanan kagabi, until now, Sir Eljan, is, anong natabo?
1: Actually, ang natabo, amunang nami nga sabton. Kagipaybirik, what really happened? Kaya nga naglapot sa punto nga naglinok
2: nga,
1: panay.
2: Nga may lukpanay, nga nung gamo.
1: Tikina, dapat may presko ni sila to explain properly. Because think, ang every side of the story, kinanglan mabati, antikarong kung mamati, lang ta Senate, ilan na side. NBI should also explain, and then anong imuuntang, hindi naman sulit, because kauluya, sabi nung kakalibutan, nga sulod iya sa nga ton sila, doon may linok panay.
2: Ang natabo is nami ni mapagwa nilang timeline of events. Kay subong ko di alas ano ra subong it's 7:24 in the morning. Why pa niyang Senado? Senado will open at 8 o'clock sa staff. Ang mga congressmen, mga senador ta, ang ilas na practice, nga labot sa tagalas 10 alas 11 si Cyril Jan. May mga caucus hearing na ang official session sa aton nga Senado is 3 o'clock in the afternoon. So dira na. Pero ang balita ko nga daw may press con si Senator Alan Peter Cayetano, agod nga maklaro ini tanan. So what really happened, no? Like reports ang
1: okay, shooting. Okay, may isa ka ari courtesy ni sa butangan mo courtesy ta na. Isa ka media outlet sa Manila, no? Nag-report siya live samtang nagalinok panay. Ano? Ari para makita. Go ahead, and then ready mo ang statement ni President Bongbong ni Matibag, no? Ay check ta, go ahead kipabitan. Hindi ula ujutan from the top.
3: Senado ngayon, balikan natin si Victoria.
1: Si Ma'am Karen Davila.
3: ABS-CBN. Victoria, simpleng tanong. Nasaan si Senator Bato de la Rosa?
1: Gati nila agan sila, no? Imagine ang media.
2: Tilupok mo yung mga pisan, ha?
4: Dito sa kanang bahagi ng gusali. Ilang beses tayo nakarinig ng putukan. May mga nakikita tayong polis.
1: Grabe, isog yun yung midyang ito po. Meron pa na video nga po na.
2: Kamu na yung tuntun yung midyang?
4: At kita natin yung mga polis nato sa dulo. May sinipinag sila doon sa kabilang side na hindi na natin makita, may mga hawak silang barel. Ngayon may mga sundalo na may dala ng mahabang armas. Wala pa tayong makuhang ritual doon sa kabilang side.
1: Grabe, no?
3: Victoria, naririnig ka namin ngayon. Ang sinabi mo ay may putukang naririnig ngayon sa second
1: floor. Karen Davila, ABS-CBN.
4: Sinusunod yung putukan, Karen, habang nagtatanong ka. Nakarinig tayo uli ng tatlong putukan. Pag-akit natin dito, ilang minuto, ilang segundo pag-akit natin, ay marami na tayong narinig ng gunshot. At nagpapatuloy ito hanggang sa mga oras na ito, Karen.
3: At hanggang ngayon, ang gunshots na ito, wala pa rin katiyakan. Ayun!
2: Huwaya, medya, kasi pak.
4: Doon sa kabilang side na hindi natin makita. Doon sa side na yung current mga, ano yun, hearing committee room, doon ginaganap ang ilang mga pagdinig. Hindi natin makita kasi nga natin dito tayo sa dulo. Nasa may gitna tayo nung second floor. At Bopolis lamang, yun nandun sa dulo. Dulong side na yun, Karen.
3: Okay, pero itong gunshots na naririnig, hindi natin alam kung saan at sino ang source. Nakikita ngayon sa video, merong long firearms sa loob ng Senado, Victoria. Kung alright, may long firearms, pero nangangahulugan.
1: Kitan, okay na. At least na-establish na grabing tirway. Gal report pa live sa National TV. When this incident happened, mga kakipaib. Now, anong sabat sa NBI sa gintawagan siya? Kakipaib ba Itan Darga? Ari si Elvin El Chico, Karen Davila, and Tony Velasquez. Sa ila interview kay NBI Director Matibag. Tan? Ayan ika GMA. Okay. Audio. Up.
2: Amon ni si Matibag sa GMA ng interview.
1: Up.
5: Maraming salamat po sa pagdating niyo. Opo. Bigyan mo po kami ng linaw kasi kanina pa kami blanco. Ano ba talaga nangyayari doon sa Senado? Pati itong mga senador natin hindi nila alam ko. Nag-Facebook live sila, hindi nila alam ko. Ano ba talaga yung nangyayari?
6: Well, unang-una po, sila yung nandoon sa Senado.
1: GMA
6: ko
1: News.
6: Po, sila yung mas makakapagbigay ng linaw. Kasi po, nangyari dito, tinawagan ako, nasabi, yung may mga NBI daw po na pinapuputokan sila. Ang problema po niya, wala naman po kami dineploy doon at wala namang utos na may aarestuhin po si Senator Bato. Katunayan, nag-uusap na ako kayo sa inyo pong reports, si John Consulta, napuntahan kami rito sa Sequoia Hotel dahil meron po kami planning mula pa po kanilang umaga. At lahat po ng opisyal mula po sa akin, deputy directors, mga assistant directors, mga unit heads, regional directors ng buong Pilipinas, nandito po kami for a 3-day workshop and planning dito po sa Sequoia. At panahon na nga po namin ng fellowship, nakatanggap ako ng tawag kay Senator Loren na palisin ko raw po yung mga agent na iba. Sabi ko, wala kaming agent dyan. At wala naman po talaga kasi daw nagpaputok. So sabi ko, iniimbestigahan nyo, pahuli nyo. Pahuli nyo yung mga nagpapaputok. Dahil sigurado ko, wala kaming tao na nandiyan dyan sa loob ng Senado.
2: Okay. Amo na.
6: Wala po. At
1: okay, hindi ako nuya. Okay,
2: dinay niya.
1: Kakipabitan, stop na ito na. No? Ang bali, wala.
2: Wala.
1: Pero may nadakpan, allegedly, kakipabirik.
2: Yes.
1: May plaster tap.
2: Ang may nadakpan nga, isa ka...
1: Allegedly, ha?
2: Allegedly.
1: Nadakpan na gid? Siya nung nakadakop?
2: Ginpresent si Amy Marcos mismo nag-announce mo. Nga may nadakop. Subong gininvestigar pa, wala gininhinganlan. But the name, ang ginpagwa nila nga ngalan, is... the NBI, the handler, kami a handler na mo, the handler and the boss of that NBI agent is no other than attorney Jerome Bumidjano.
1: Tingin mo na ito na muna eh. Dapat masabat, sino si attorney Jerome Bumidjano sa NBI?
2: Chief ng NBI Organized and Transnational Crime Division. Ang buging ubra niya.
1: So, ang pamangkot.
2: Ang pangdakop kay Bato.
1: Ang gideploya are not organic members of NBI. But civilian agents of NBI.
2: Ang nadakpan, civilian. Gindenay sang NBI ni Matibag nga wala na sila tao. Pero sa piyak ng building, nakita nga may mga patrol sila.
1: So nakita itong patrol sa NBI. Sa tingin ako man to nila nga nagpa-GSIS sila. Yeah. Ang patrol yung nakita sa GSIS building. GSIS, no? Right.
2: Sa piyak lang tambilan. Oh,
1: tiari pa ba tianta si Aimee Marcos?
2: Ari kay Aimee.
7: Kakagulo pa rin kami rito kasi ang balita may nahuli na isang NBI na CA, confidential agent, na binalikan yung kanyang tactical bag na siyang naiwan dito sa hagdan ng second floor kung saan nagmula yung putukan. Ngayon, yung tao na nahuli, pinangalanan yung NBI boss niya, si Attorney Bumidjano ng NBI Transnational Crime. Kung sino man siya, siya daw yung nag-order sa kanila na lusubin yung Senado.
1: Oh, lusubin yun, ha?
7: Si Senator Bato, anuman ang mangyari, sino man ang masaktan. Kaya, eto nga, Attorney Bumidjano, kung sino ka man, sana ipaliwanag mo kung paano ito nangyari na sinugod, linusob ang Senado at nagkaputukan sa amen dito sa mga senador ng ating republika. Hindi ito dapat nangyayari sa Pilipinas, higit sa lahat, sa institusyon ng...
8: Senado.
1: Okay, sige tan. Now, after sa ninghintabo, nagpagwa man statement si President Bongbong Marcos para mabatian ko na nung i-explanation, yes. And he assured the Senate nga hindi ko na gobyerno ang salikon sila. Subot siya ganoon kung binagkanto to NBI base o yung official sanction. And para guro magpati ang tanan, dapat heads will roll eh. Nga ang atak yun mong isa ka government institution. Kung tuod,
2: kag, abi ko
1: kay kung ay malang sang manabati para sila nagyapon nga sarsula.
2: Ari lang. Kung hindi ni matuod, Jarel Jan, kung ikaw civilian agent, ta example, kung ikaw civilian agent, nga magpatuga-tuga kay motoslod, kung wais may nagsugo, si mo, mano ka to? Mas suicide?
1: Di amo ng isa kabagay nga dapat bantagan. Kag ang pagsugo, kay manti kung mo may warrant, may justifiable warrant. Ni. Kay subong gina-resolve kung bala, may jurisdiction kag dapat ginton over si Bato sa ICC o kung hindi mo. Ginggaan sila sa Korte Suprema, tatlo kadlaw to explain why na, nga ay hindi pag-i-grant ng TRO.
2: Nagpetition sila sa Supreme Court to grant the TRO. But instead of granting the TRO,
1: kaan sila 3 days?
2: Nga may 3 days ka mo. To explain. Kahapon, so take effect kami Subong, Webes, Bernes, Sabado, Domingo, Lab, sila, Lunes. Deadline is Monday. After Monday, ma-deliberate ni Wat ang Supreme Court whether to grant the request of TRO of
1: Bato de la Rosa, Senator.
2: Or pabayaan siya nga dakpon. So, on Monday, there will be a landmark case na may a landmark scenario kapag waon ang Supreme Court.
1: Dumduman ko pa si Trump yung nagambalag niya sa Amerika mo?
2: Hindi ko yan.
1: Linya, waigid siyang isa ka American citizen nga pwede dakpon ang ICC?
2: Dere sa akon?
1: Sa aton pungsod? Because it is a violation of our sovereignty.
2: Ang matabo sinitani dapat, damo siyang nagakritikar. Number one, Bato de la Rosa kung inkaso gidman dakpon na way na iya bunggo. Pero ang mga abogado kag mga legal luminary sa Manila nagasili, okay nga dakpon si Bato, pero dapat may ara anay order from a local court. Nga ang ICC nga order iagi sa local court, and the local court will issue an order nga dakpon si Bato. Amo na dapat ang procedure. So ang natabo mo ni, why kabalo ang aton local court? Si Trillanes, siya may kopya na. May kopya niya si NBI.
1: Actually, nag-lead gin si Trillanes, no?
2: Si Trillanes, yung daw ba ang platong leader, isang tanan mo.
1: Sang so, NBI?
2: Sang NBI. Ngayon, hindi ni pwede. It should be the court na Trillanes. Kay kung si Trillanes, suspect na siya kadaan, yung bias siya kung tries ba ito.
1: Okay. Now, para matagan kita mga ka-K5, ipabati na ito ang naging sabat naman ni President Bongbong Marcos na saling natabok kagabi galinok panay sa Senado.
9: Magandang gabi po mga minamahal kong kababayan. Ako'y nais magbigay ng isang statement tungkol sa mga pangyayari sa Senado ngayong gabing ito. Noong 2 oras kalahati ko na minomonitor ang sitwasyon. At nung una kong nabalitaan na nagputukan, ay ang una kong tinawagan ay si Sec. John Vic Remulla ng DILG. At tinanong ko, magpa-report ka sa mga pulis na nandun na kung may nangyari, kung meron silang ginawa. At tapos ang sunod na tawag ko naman ay sa NBI. At tinanong ko sa mga NBI at kay Director Matibay, eh kayo ba ay pumasok sa Senado? Sabi niya, wala kang instruction. Ang sabi sa akin, wala kang instruction, sir. Kaya ba't namin gagawin yun? Kaya't masasabi ko sa ating mga kababayan, yung nakikita po ninyo na naka-uniforme sa loob sa mga sa news, ang mga naka-uniforme doon, dalawang klase, yung PNP, police, na naka-duty sa Senado. Nandoon sila para bantayan ng Senado, para mag-crowd control, para mag-i-secure ang Senado. Yung isa pang may hawak na naka-uniforme ay yung Marines, may Marine Detachment na nandun talaga sa Senado, tiga dun sila. Ang trabaho din nila is secure ang Senado at magbigay ng yung nakikita ninyong honor guard. Yan lang ang sundalo o pulis na nasa loob, tiga doon ang nandun. Yung isa pang nakita ninyong grupo na kasibilyan, at may hawak ng mga mahaba, mga usayon, yun naman sa Sergeant at Arms ng Senado. So lahat ng nakikita ninyong naka-uniforme o naka-armado ay nandun, ay tiga doon. Nandun sila talaga, doon sila nag-duty. At isa pa, ay nais kong maibida sa inyong lahat, wala pong instruction kahit na kanino na hulihin si Senator Bato. At ang nangyari, ang NBI, sinabihan ko nung lumabas yung resolution ng Supreme Court, mga alas 4 yung kaninang hapon, ay sinabi ko, umalis na kayo dyan. Nag-comply naman sila. Kaya nung kausap ko si Director Matibag, sabi niya walang NBI doon, nandito lahat kami sa kusina. At ayun po, ay dais kong mapaalam na sa lahat ng ating mga kababayan, itong pangyayari na ito, ay tayo maging kalma lang po. Nakausap ko na si Senate President Alan Cayetano at nag-agree kami. We agree that the thing to do now is to tell our people all to calm down. And we will get to the bottom of this. Aalamin natin kung sino ang gumawa nitong gulo na ito. Ito ba ay talagang nagka-inkwentro lang? O ito ba ay may kasama sa mga distab? O nagsusimula ng gulo? Kailangan po natin malaman yan. Kaya mag-iimbestiga sabay ang Senado at saka ang PNP tungkol dito. At masasabi ko lang, at para hindi po mag-alala ang taong bayan, hindi po gobyerno ang gumawa nito. Walang pumasok na tigalabas na sundalo, na militar, na NBI sa Senado. Hindi po natin alam kung sino yun na sumubok na pumasok at saka dahil dun ay nagkaputukan. Aalamin po natin. At kinukuha po natin, kinukulikta natin ngayon lahat ng ebidensya na nandiyan. Maraming salamat po. Kalma lang po. Asahan ninyo yung gobyerno po ninyo. Hindi gagawin ito.
1: Okay, so keep up, Eric. Amunto na yung tabo. Yeah. No? Kalma lang po. Ha? We will wait. Kami press ko naman lang ibon si Senator Alan Peter Cayetano.
2: May kagabi nagpagwa nga ma-presscon. Pero until now, muna ginabasa ko subong, until now in Manila, gakumod ang mga media nga lagko, nga mga outlets, nga ang wala confirmation kung may presscon. But definitely, a presscon should be called before the 3 o'clock. Kaya 3 o'clock, masesyon sila.
1: Okay.
2: Ang aton Senado, subong mga ka-K5, is the most busy and controversial entity in the Republic of the Philippines.
1: Kaya manti kagapo na bato na nila ang articles of impeachment?
2: Sanggalinupok mga 7 7:30 and 7:45 depende kun anong relomo kun gamay kun dako.
1: Dako. Para sa mga po na.
2: Nag-abot man sanggalinupok kay Pavel Jan sa second floor, sa ground floor nagsulod ang van, nagginatulod sang karito. Ang iya ni kwan ang ilang complaint. So ini karon alas 3 sang hapon, balantaya naman isang aton sa telebisyon, hindi naman ta magwa sa balay tamtal ano man ta TV. Kay ipasaka na ini kag kun ano ang himuon sang Senado diri sa articles of impeachment. Well, they immediately convene as a
1: court. Tiga ko ba di ka not convene because the present situation demands to resolve the issue kay Bato.
2: Ang issue kay Bato, whether or not he is there, na-resolve na kay nagligad nga daw may secret resolution sila nga gin-file. Hindi man secret.
1: May lima kabilog nga gusto nga mga senador nga gusto nila ya masurrender si Bato. Hindi ya si Bato, singa lima lang kamo.
2: Hindi, i-sideline to nila. Why to gin-take up? Ang kay Bato lang, whether or not, ang question is, kung mapriso si Bato, what will happen to the Senate? Na answeran inaasang nagligad nga adlaw kay may resolution nga ginpagwa nga miskan wala ang isa ka member of the Senate physically present, he can still vote. So Bato, wherever he is, he can still vote.
1: Ang gwa niya, absensya, no?
2: In
1: absensya.
2: Ginkwanan lang, ginaprove na lang, wala na nagligad.
1: So matabo is, pwede siya maka-online ni Pwede Pebble, siya
2: ka-online.
1: Siya.
2: Pwede ka-online. Okay. So now, tapos na nga isyo. Anong matabo karon? Ang matabo karon may scenario. One, will the Senate act accordingly or forthwith nga mag-convince sila into an impeachment court or will they defer the assembly into convening in bilang isa ka court?
1: Nagambal si Senator Padilla a day after no sang adlaw gid no a day after kundi on that day nga nag change of leadership apamangkot sa media lingati i-discuss nyo o kung ibasura ang impeachment siya constitutional yon. So we have to hear, no? Hiringon kuno ang impeachment gid. Kag on the merits guro sang ila presentation dra ba tabong argumento, okay. Kay butuhay man lang ni Gapon at the end of the day mo.
2: Kon ihiringon, medyo nagbaliskad na ang posisyon ni Ruben. Kay primero kay Ruben Padilla nagfile na siya sang resolution sa Senate nga sila niya dapat i-dismiss naton outright. Kung i-dismiss na sang Senado outright, sa una nga resolusyon ni Ruben, although subong gahambal siya, nga kuno ihiringon gid. But I think very dangerous kung i-dismiss ang Senate,
1: hindi kayo kung mag-dismiss sila, ang kwasi ni...
2: constitutional...
1: gin-railroad nila ang impeachment process eh. So dapat, bisan pa paano, correct, ma-convince sila into an impeachment court because as of the moment...
2: And vote.
1: As of the moment, wala pa sang formal nga hearing. Hindi man sila maka-dismiss ang impeachment nga gin-forward sa ila sang Congress, sang House of Representatives, kung hindi sila mag-convince into impeachment court.
2: Correct.
1: How can they decide sang fate o kapalaran sang sining impeachment case kung hindi pa sila na-convene isa bilang isa ka impeachment court?
2: Kaya kay Ruben to Primero, tindugan nila yung partidista sila nga Sara sila. So i-dismiss nila. That will constitute a constitutional crisis tangod kay di siyempre maaway na nakaroon ang ginahambal sang aton nga konstitusyon nga dapat forthwith hiringon nyo.
1: So po sika doon sila kagipabalik sa simple lang yung asugilan.
2: Mahiringin sila karon.
1: May kaso nga ginpasaka.
2: Correct.
1: Pwede mo lang siya i-defer. Nga butang mo lang siya for the meantime da kay basic may iban ka pang agenda ang importante nga i-discuss.
2: Correct na.
1: Hindi mo lang kagipabalik.
2: Aring matabo.
1: Pero, hindi mo siya masiling i-dismiss mo kag may salabton ka sa kasuguan kung hindi mag-convene ang Senado into an impeachment court.
2: Basi matingalang tagpalamati. Tayo na hambal ni Sir Arjan, ha? Basi matingala ka mo kay gahambal git permi ng Portwood bla? Pati ining organisasyon si Bidjan na wala latan sa Portwood no? Sang Portwood nga dapat insigida.
1: Insigida.
2: Now, mga K5, ining hambal ni Sir Arjan, mantayan nyo ni karon. Pag sulod na karon sa Senado, ma-announce na karon ang majority floor leader nga may ara nga impeachment, articles of impeachment, turned over to the Secretary General and turned over to the Office of the Senate President. So, i-calendar ina siya, Sir Eljan.
1: Correct.
2: Pag-calendar sila...
1: Fourth why ba lang siya ganun? Ura-ura mismo.
2: Insikida mo lang mo.
1: Ang nabutang lang diya is, ang legal explanation sa fourth wind, simple lang. Reasonably possible under the circumstances. For example, kung nagsilingsa nga 30 days after o 15 days after nga na-receive, dapat
2: reasonable.
1: Susundo nila kung anong nakasaan sa konstitusyon.
2: Hindi kang malabot gid sa amo na, no? Hindi ni nga insigida, ura-urada. Balok ka mo nga, ha? Amo to, ang balbablakay na, i-calendar ina siya sa ano na siya nga number.
1: Idakit
2: pa na siya. So niya, ang articles of impeachment is now docketed as how a Senate something number 001-026-005. Nga ti, inihiringon kay damo pa, number 28 ni siya, ang 1 to 26 ihiringon pa namon, nga base sa July pa ini matabo. So, umuportwid na si Gapon. Kay ti, ginakalendary pa mo. Nyan, by that time, we will convene into an impeachment court. Pwede man siya nga maka-impeachment court agad, pero hindi yan ay paghiringon kaya may iban pa siya nga agenda. Correct. Sa House.
1: But siya lang siya, basta importante, naaktuhan, gindakit na siya.
2: Gindakit siya, kag nag-impeachment court ka
1: lang. Kag hindi man na nila ma-dismiss kung hindi nila paghiringon.
2: Correct.
1: Because they have to convene as an impeachment court. Para may ara sila authority, paano mag sina, may jurisdiction na sila.
2: You assume jurisdiction over it.
1: The moment nag-convene ka mo into an impeachment court.
2: Imo na.
1: Take,
2: once nga mag-receive na karon kag madakit, ang natabo to si Regen kagabi, itong nagsulod lang ginatulod siyang kariton, part of the process na to siya mga K5, gin-turn over ato.
1: Kariton niya ginamin, mga ginabutangan, blas ang cart kung magkanto ka sa hotel. Ginakargahan sa mga kwana.
2: Mga bagahe mo.
1: Oh.
2: Gintulod to kagapon, tatlo to bilog. So, ang pag-turn over sa House Secretary General is part of the process. Kaya nag-turn over to kagapon is the Secretary General man sang Kongreso.
1: Now, ari na, nami kay gidiscuss ta ni. Ang hambal sa karong pabangkot, ano yung statement sang Senate President regarding sa impeachment?
2: Impeachment.
1: Siling ni Senator Alan Peter Cayetano.
2: Abogado na si Alan Peter.
1: Siling niya, we will proceed regarding the impeachment, but nagambal siya, we will not delay in the impeachment proceeding against Duterte once the Senate is convened as an impeachment court.
2: Once
1: tibot si ganun, pag na-convene na sila,
2: once convene,
1: hindi mo man sila pwede persahon nga unahon ginang impeachment kung may naka-pending silang importante da.
2: Why siya naghambal nga, we will immediately convene.
1: Ang once niya, maka-convene sila.
2: Once convened. Kung nag-convene na kami, why siya naghambal nga, ma-convene kami dayon. Kay ikalindar pa gani na.
1: Pamangkot siyang sabat siya muna, forthwith.
2: Di ba, forthwith. Di ba, gado na siya, makijindi na siya.
1: Kaya muna naman sa lahi. Puro mamangkot ko sa noong 420.
2: Correct siya.
1: Tinsakto ba sa batya 420?
2: Sakto na.
1: We won't delay. We have no reason to.
2: We have no reason to.
1: Tisa subong na nagkakalanabo sa Senado, medyo na-divide ang attention because security matters mo.
2: Kung ang abi mo agaw-agawan sila dyan, you know, kwani, very interesting. Amo ni nga, kada hapon, ay nakagawa sa balay, sige kung tayo TV.
1: Kaya iba, subong ka tanaw. Duang school of thought siya natamo kagabi. First, there is a legit nga operation nga gusto ko ang siya ba to.
2: Correct.
1: Second, ibang gapati nga base senaryo ni para at least bisan pa paano madugayan pa mag-convene ng Senado because of security issue.
2: And that will work not for the good of Sara.
1: Para na iya sa?
2: Para na iya sa grupo naman ni BBM.
1: Para makamat-amat sila, mani-uber.
2: Because, tanahon ta ha, ang grupo ni Sara Duterte is only 13.
1: Correct.
2: 13. Ang grupo sa pihak is only 11 ang kay Bongbong.
1: So pilang kinanglan para at least mabuto na itong...
2: At 10 sa pihak, 10 sa pihak.
1: Pilang kinanglan. Kaya may conscience block ang 5.
2: Ti dapat may 16 ka mo.
1: Ti 13, tatlo ko lang.
2: Hindi mo na masure ang 13? Because...
1: Ang 13, pwede pa?
2: Pwede ang 3, ang 9 ni Bongbong, pwede mo pa na mahatak ang iban?
1: Depende sa negosasyon.
2: Kay ang 13 ni nga nagbuto sa kay Cayetano Subong, ang sulit lang nga Duterte is 7.
1: Mm-hmm.
2: 7 lang dahil ang sulit nga Duterte.
1: Ay, mantakbalo ka na ng motivation man sa mga Cayetano.
2: Ding 2 ka bilyar, nagsailol na ito kung nga ginalaga sila Subong ni John Vic Rimulya mo sa kaso nila.
1: So, what control. If, Con?
2: What if nga balabini ka mo pagkasuhan?
1: So, sadyan eh. Sadyan na. Ganun, ang analysis, pwede 2. Ining kakatabo will help para ma-delay ang pag-convene. But the moment ma-delay, mas pabor ini sa administrasyon.
2: Administrasyon. Kag si Loren Legarda, supposed to be neutral na siya, pero nga nag-upod siya to sa piyak, kaya ang bata iya nga si...
1: Ginapailan mang kaso.
2: Ginapailan yung kaso. Tiyabi kong kwao na karo. Kundi si Loren yan, ngayon okay naman bata ko. So 16 to impeach Sara.
1: Ti subong ari tanong tam pulo is iya administrasyon.
2: Pulo is administrasyon.
1: May 5 nga conscience block Aradas Lacson.
2: Si Tito Soto.
1: Tito Soto.
2: Arada si Damo Pandamo pala na sila. Tito Soto, si
1: Angara.
2: Arada
1: si Angara ya, Aradas administrasyon, no?
2: Piyak na nga grupo.
1: Basta Aradas 5 nga conscience
2: block. Basta may 5 na da. Ti sanday subirin na mga neutral na pero masaylo pa na in kaso. Ang masadya mo, tandaan ginato niya. Ang decisize is to impeach Sara.
1: Okay.
2: Pero kung makakuha 9 si Sara, acquitted siya.
1: Acquitted.
2: 7 na ka ng stock niya.
1: 2 na lang kinanglan niya.
2: 2 kinanglan. May 3 sa Subong nga alliance.
1: Mm-hmm.
2: Of the 13, may 7 siya. Kung mahawidan niya lang ng 2,
1: so, sino okay ang anom nga nga nagdugang?
2: Anadugang,
1: si Cayetano.
2: Cayetano Pia.
1: Pia.
2: Loren Legarda.
1: Loren Legarda.
2: Mag-utod nga
1: bilyar.
2: Apat. Chisi Escudero.
1: Chisi Escudero.
2: 5. Ano, ika-anom is...
1: Estrada.
2: No. Hindi. Si Estrada.
1: Administrasyon.
2: Si, yung taga-Bulacan ba? Jewel Villanueva.
1: So, amo ning anom.
2: Amo ning anom.
1: Si Jewel may flood control issue.
2: Si flood control si Jewel. Flood control si Escudero. Flood control ang mag-utod ng bilyar. Hindi ko
1: nipang-lift na karoon ng tanan yung mga kaso. Ang pabangkot ba si magbag-uning ilalining?
2: Kung ako, siyempre mag-uko eh. Kung kuhaan mo ko kaso?
1: Ano hunta ko na naman tabo? But si ganoon, everything is unstable and very fluid.
2: The 13 is not stable and it will not work well for Sara now.
1: Kinanglan lang nila mag-inom sang DTX 500. Parang high blood mapalubo sa mga utod taga-ugtas. What is happening right now in the Senate in our country? Mag-DTX 500 ka mo para mag-regulate ang sugar level nyo. Magdaming blood circulation nyo. Ang hindi ko bahayin dala na sa DTX 500 ang superior antioxidant mabakal sa tarang mga butika dito sa Negros, kag Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyo lugar. Sa Bacolod, Arilang Sernay Street sa Tubangan sang Paglaom Sports
2: Complex. Abawara, hindi gina niya makuha ya.
1: Oras sa K-Pipe News FM Philippines, las 7:51 sa aga.
2: Standby.
8: This Time Check is brought to you by New Star Luxury. It's time. Play smart. Play bright with New Star Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph. This Time Check is brought to you by Playtime. Playtime Entertainment. Born for happiness. This Time Check is brought to you by Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K K-5 News FM. Matalipas ang ilang paalala. K-5 News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
10: Ilay Lady La Cruz, taas ang akon nga sugar, 375.
11: Saan nag-inom ka?
12: DTX 500.
11: Kailan nalang subong imo sugar?
10: Tatigi ka namin isang DTX 500, 165. Sa dugo ko man, 120 over 80. DTX 500 nag-inom.
8: DTX 500.
13: Istoryahan ta ang isa sa mga traidor nga balatian magluwas sa heart attack. Kagini mo ang stroke. Kaupod na sila karo nga diskasyon si Dr. Ramil Uy. Ano bala ining stroke, Dr. Ramil? Kag paano ini malikawan?
14: Mayara sang duha ka klaseng stroke, Sir GP. Ischemic stroke kag ining gitawag hemorrhagic stroke. But silingon sang ischemic stroke may bara o nasupnan ang artery kag ini ang pinakakumon. Imagine 87%
13: dakong incidence no?
14: Sang stroke incidence ang ischemic. Samtang ang hemorrhagic stroke naman ang nag-involve sang bleeding bangod sang naglupok ng ugat kag siyempre 13% sang stroke incidence ang gitawag hemorrhagic. Amo na nga dapat inom gagid ko ani adlaw-adlaw DTX 500 may TC or Pure-C kay para bakod imo mga kaugatan kag indi ya dali maglupok. Sa imo nga pamangkot, Sir GP, kung paano malikawan ang stroke, sabton ko na lang kung paano ka ma-stroke after 10 years. Yari ang mga posible makapastroke sa imo kun imo ni ihimuon sulod sang pulo ka tuig.
13: Number one guro sa listahan sa Dok Ramil nga magka-stroke ka kun wala kay inom DTX 500
14: Laban eh. Inom gid sila DTX 500 kag Mighty C or Pure C kun indi ka gusto nga mabiktima sang stroke. Number two, kun ikaw ang nagainom sang soft drinks kada adlaw, dakong chance mo nga no ma-stroke ka after 10 years
13: kada adlaw.
14: Okay lang mag-inom soft drinks pero dapat 500 ml lang o tunga sa litro kada semana.
13: Kada semana
14: kulang pagayong 500 ml sa isa kadlaw. Number 3, kung wala ka maayo gainom tubig, dako ang chance nga magka-stroke ka after 10 years. Dapat duha ka litro or pulo ka baso or sobra pas pulo ka baso ka tubig ang imnon mo kada adlaw. Number 4, pungko lang ang obra mo sa bilog nga adlaw kaduna. Dapat exercise gid at least ha, 30 minutes kada adlaw. Ang kulang sa gitawag activity ang nagapataas ang imo stored fats kag nagapataas man sa gitawag imo nga cholesterol level sa dugo. Siyempre, ugalion ang paglakat-lakat kada duha ka oras kun pungko sa opisina ang imo nga obra kada adlaw. Kag siyempre, kung pala opisina ka, importante inom giga DTX 500 may TC or Pure-C para bakod ang mga kaugatan agod nga mapunggan ang pagdevelop sining gitawag mga plaque sa imo kaugatan kag ang pagtaas ang level sa gitawag oxidative stress. Sa mga nagakaon da baboy o karni kada adlaw, sa sulod sang pulo ka tuig nga kaon mo sini, dako ang chance nga magka cardiovascular disease ka, labi na nga magka stroke ka. Kung hindi gid kaya nga likawan ang pagkaon sa gitawag karni, dapat once or twice lang tani kada semana. Utan ka na lang bala kag prutas kung hindi mo gusto nga mag-stroke sa sulod sang isa ka dekada, no? Mas manami pagid nga gainom ka DTX 500 Mighty C or Pure C kada adlaw. Agod nga ang mga pundo da nga mga toxin sa lawas matinluan, mapagwa samtang wala pa magbara imo kaugatan. Kag gabakod imo kaugatan layo sa paglupok.
8: DTX 500.
15: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
13: Imo nga blood sugar test.
15: Ila tong score gani? 470. Nagteko duwa sa gabi, duwa sa
13: aga. Ila na lang imo nga blood sugar?
15: 160. Inom kamo sang DTX 500. Tested and proven, the best get ang DTX 500.
8: DTX 500.
13: What if bidokya hindi ka kaoyon utan?
14: Amo na gani, Sir GP, gahatag kita sa ila sang alternatives. Kung daw indigid kaya sang tutunlan mo tunlo ng utang, di kapila na itong balik-balik. Kung gainom ka DTX 500, gainom ka Mighty Sour Purecy, na pariho lang nagkaon ka pulo ka klase nga prutas. Ano ang ara sa gitwag vitamin C or ining alkaline nga mga vitamin C? Ining nga mga vitamins ang nagapabakod sang aton kagatan. Amna wala mi untat diri hambal nga inom ka Mighty C, inom ka alkaline nga vitamin C. Kaya nga nagapreserba ini sang gitwag elasticity sang imo nga arteries. Agod ini ang hindi mag-brittle or meaning pa Sir GP, hindi magtapok. Kabangdanan nga ini ang nagalupok or aneurysm. Ang kombinasyon sang DTX 500 kag Vitis or Purecy ang nagapugo nga hindi magpurma ang mga bara o plaque sa mga arterial walls. Ganit tawhay ang dalagan sa dugo kag malayo kag gidya sa balatian sa stroke. Te, hulaton mo pang napulo ka tuig. So, inom gid DTX 500, Mighty Sour Purecy bag-o pa mag-abot nga ma-stroke ka.
11: DTX 500.
12: Dina kanon. Ang ginabatya ko ang ako na UTI kag sakit gid sa ako niya baywang.
16: Sa kadlo kapila ka mag-inom
17: sa DTX 500.
12: Sa primero ka tatlo sa subong kaduha na lang.
16: Subong kamusta?
12: Oy na, halin sa nag-take kami sa DTX 500. Ay nigo ginabatya.
11: DTX 500. DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy. T3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag T3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurine sa T3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag T3 Bio ka na. T3 Bio. Galikaw ka bala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imo lawas tapos magtrangkaso. Mag T3 Bio ka. Ang T3 Bio. Uno sang MCTs. Nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali balik ang pagkabagsik sa imong lawas. T3 Bio. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
18: O galing siya rin, nagkantosilitis ang nagligad, sakit-sakit kaya katama, diyan ba siyang tiyo ko? Ito, Marcos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 kaadlaw, wala ang sakit sa ako, tutunan. Salamat sa Mighty C.
11: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
19: Ako si Anika. Kulayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
11: Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
20: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis wala na magbalik.
11: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
21: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi. Sang DTX Coffee Mix.
11: DTX Coffee Mix. Mamasaga butika. DTX Beauty Soap.
22: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na syad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
11: DTX Beauty Soap. Mamasaga sa mga butika. DTX Beauty Soap.
23: Ako si Elaine. Ako gid ang akong pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sang akong nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Muning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
11: DTX Beauty Soap.
24: Mabakan sa mga butika.
25: Spore Biotics. Nagin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
26: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
11: Extend food supplement for men. May maca kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
26: Ga! I-shoot na ga!
27: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
28: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
27: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
28: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
27: Clinica Deo Fresh. Available now.
0: Eye Care Gold. Ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. Eye Care Gold. Ang kapsula nga may mataas nga lutein, isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina, sang mata, gikan sa hali, nga dala sang UV rays kay blue light. Dungagan pa sang vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold. Ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang Eye Care Gold. Kag patuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
3: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years.